0: trauma o cataract, kidney disease, gastroformation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyoman Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tata, Ironman.
1: Salamat kay kasama ni Edward Ligas para sa ato balita sa sports. May nagkompleto sa ato mga balita ni mga orasa. Yung standby lang ha, karong taon-taon. Mabati niyo pagbalik sa attorney Rufiel Fernandez Banyo para sa iya mga duga, mga isyo, mga komentaryo o gupsab, aguban pa ang mga balita. Uban ako din sa control kasama ang Cases Mania. Nems Quiñones si Gerald Albios sa kusem ni Radio Man Ken Dalinea. Salamat sa inyong pagpamina o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:05 na.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Magsigig gani kag achi, nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa. Fix it with Alnex.
6: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
7: Fix it with Alnex.
6: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
8: Unilab quality yan.
6: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
10: Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon, ug major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sabido sa Ayala. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Las foarte dagon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Chlorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
4: Charm, Fab, Con, pamukong makabloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Tanggong kumakablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
3: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This newscast is brought to you by Start Palang ng Ubo, Mamigurado. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Sa gunso ng OT, ay buhi.
9: Kaya pa na ako.
8: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
10: Kaya pa na ako.
8: Patong-patong ang projects. Sige lang.
10: Kaya pa na ako.
8: Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para na mo, kung naakaani, wala kay pilde. Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para na mo, kung naakaani, wala kay pilde.
11: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
6: ACS!
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
13: Atong attack na alas 8:15 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
13: Ayan, tagpagtagad, mahigal itong dugang mga hisgutanan karon. Of course, ang impeachment trial and kining bag-orong na masangil mahigal ang VP Sara, kini si Rodolfo Gracioso. O asa may mas credible, si Rodolfo Gracioso or Cantos Ramil Madriaga? Asa man, kung tanawon ni mo mga higala, timbangon ni mo ang ilang mga pamahayag. Ato nang isgutan noong taon-taon, mga sukin ti paminaw. Pros dili pa rin sa tama kaigalaan sa atong report. Mga nasakpang na minos, DYH, pibo sa makadawat mga pahalipay, gikan sa atong sibianan. Yes, tuloy niya, karoon mahigalas kasamang Lailin Rabanes Argadas. Yes, kasamang Lailin.
15: DYHP. RMN Report.
16: Mayong buntag sa itong regimento ni Rafael. Mayong buntag sa itong suking tigpaminan itong stasyon DYHP. Lagi na kami sa Cebu City South District. Din lang sa masaging makadawa sa itong mga pahalipay. Nga bugas o chorizo. Isi pa salamat silang kanuna kung suporta sa itong stasyon DYHP. Sila Josephine Lobinko. Joy Ranyo. Jody Taranello. Marilo Andagan, Ami Tundag, Lucia Simbahon, Belinda Conde, Grace Aragoncillo, og Mayam Islibano, og karano sa isa sinidin nga sa DYHP, dagang salamat sa DYHP, og

Okay, salamat Lailin Roman Saligada sa mga report. Ano ka ng kasamang Idol B o kasamang Julius Balili sa atong exercise kamuntagon? Lihok-lihok sa atong panglawas ginagmay, pa-circulate sa atong dugo. Kauban ang atong mga nasakpang naminaw sa DYHP o GIFM.

Okay, astang ilngigas atong mga nasakpan na minos diway it's me ni Arte nagsayaw unta. Ah, pagkatapusan na may gilalapit. Askang ilngiga ang atong mga nanay, mga tatay, ate o kuya. Kana gyud mo na sakto exercise.

0: Okay, daghang salamat kasama Julius Balili o sa sa Panaminaw sa IFM o DYHP. As kangilngiga mga kaigsunan. O gakini nga portion may kagilantod galato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpalig-on sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa bumayo itong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended sa mga medical doctors, 100%. Nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Ingon man sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee. O kunya, mahigala kining portion sa patulgato sa Super Fiber. Kaya regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kinaro malikayan nga magpundo mga hugaw, nga may makaingon ang mga kulon polyps o na imutubo sod sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon, labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat na to sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas na ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatag din kini kahupay sa kolon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mong number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkwala kayo sa kasasye, mag-isagol sa ostakabasong tubig, imong isye kumayo, kutawon mayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Okay, mga higala, aratas tuluga, mga isgutanan karong buntaga, o niya kining kang Rodolfo Gracioso, mga higala, ato ning isgutan sa mga kigalaan. Doon na mga higalay, mga dagha, mga pangutana, labot ani. O niya, doon na pagani apil, pagani ang pagpagawas, ini balita, dahil muragi question sa mga kigalaan ang pagpagawas, balita. Pero sige lang, ilaman ang independent man nga kwan. Kinini ang editorial kumana nila, no? O unsang pagkakalakihan. Ano man, magod niya, paggawa sa balita gid walay side ang pikas, no? Pero ningon po silang ilang gikuha ag side apan wala pa kuno motubag, no? So kinini ang sige na lang na ang dapit na napita mga higala sa pagpagawas, dili na lang ko mo question ana ang ato mga higala arita sa substance mga kagalaan sa kinini ang pamahayag ining dismissed police officer Rodolfo Gracioso.
1: Straight to the point.
0: Atong hatagag pagtagad karong nga tataod mga kagilaan. Tapos dili pa mga higala to sa gibalikan. Kikinan itong kauban sa media mahigala nga si Sam Costanilla na unsa bang hitabuan itong Biyernes mga kagilaan ni parking sa sakinan at tubangan sa annex building sa barangay hall sa Inayawan. O na unsa bang hitabuan mga higala nga wa man ni madiskitahe. Hantod kagahapon na hibawan mga bata na maoy naka kita kay nagduduwa ang mga bata pagtanaw nila pagliili nila sa kinanamay tao sa sulod. So medyo mapay pakibawaan nila nga naipatay ang tao nga ni anak ng pagkadomingo. So gahapon, no? Muna nga medyo naunsa kaninga kalakiha may gala. Ito i-check siya kasamang pulaw roto as ilang panimay karon ni Sam Costanilla may gala human lamang sa pipila ka mga mahinong danon. Alas 8:25 na.

0: online app.
1: Misis, tungod kay kasagaran na ka-stay at home ang pamilya, kasagaran na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pug maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay solid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Solid mapatangtang sa heavy duty nga sebo. Solid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
2: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
3: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 city, taas na.
2: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
3: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine, nagbalik sa normal.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Mahal ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Sa opisina, pirmi bakang nagatubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
10: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
12: Yes!
10: Say yes to GlucoPro.
11: Use under medical supervision.
13: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
16: Ang galing! Pang matagalan!
17: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
16: Aww.
6: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
18: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
19: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
20: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
21: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
20: Vertigon! Balik ka Abtik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
22: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
23: Atong attack na may gala sa 8:29 na sa atong baman-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
23: Kini nga portion may gratul kanato sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement doon na kini nakadayang vitamina o mineralis nga haom alang sa pagpalig-on sa atong panglawas, ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E ug C, ingon man mga kagalaan na zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sab sa mga ingredients niini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, mga kaigalaan, ginama sa mas advanced pharmaceutical company and of course, gi-distribute kini sa Belgian Marketing of Oga Ingonman FDA approved. Bisal pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin. Natag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Mokana na ang original Koi Herbal Capsule.
6: Straight to the point!
23: Alas 8:30 na itong i-check mahigala si Radyo Man Paul Lauro na unsang hitabu agin ng mga sukit ng paminaw ng ano man yung mga distrikita si Sam Costanilla nga diha siyang sakit.

0: nan adlong Biyernes pa unya nakita sa CCTV wa magi nanaog mga kaigalaan sa agikan sa maong sakyanan no base sa CCTV so malagmit dunay problema ni Inday Ken malagmit giatake siguro kun sa bagha ato check sila Radyo Man Paul Lauro sa report ni mga oras ha yes sa Radyo Man Paul
1: DYHP RMM report
2: Radyo Man Attorney Rupil at yung speed pilot din si Sumampong ibalik na din sa inayawan no? Kay ang panimay ni Anhing Sam Custadilla na Radyo ni Luyos Barangay Hall niya laani agamay nga agianan niya akbang radyo kaayo Attorney Rupil katuhiyang yunongan actually din ito parking area yun niya niya dito na rin yun siya nahunong kaya nga posibleng di atake na kanin siya sa iyan di hampin nga malatian. Wow, kamalagsuon sila si Sam Custanilla, Attorney Rupin, sa Wapa Maibaw, pares ni siya, upat babae, upat kilalaki. Unang silang lamat yan, o kamagwangan niya lalaki. Nga ikaduha na yung tawang ni Ron si Sam, na nawa sa ilang pamilya, kay buhi pa man ang uban niya mga isoon, Attorney Rupin. Dekada 18, nagsibya ni sa DYLA, no? Ang tod niya, diri siya ni Gui, sa samahan pa, no, samahan pa, si Pablo, ang amahan, Pablo Garcia, dayon ni Gwen o niya pagka-pildi ni Gwen ni Pam nawa lasad siya man yung nagtingog siya karon o gusa ka online ang TV station at ikaw ba na Tony Rufil ang maguwang ni Sam si Munsing si Tinta Anyos na ni siya Tony, si Tinta Dos Anyos na ni siya at Tony Rufil makalungog na siya sa inyong pangutana Tony Rufil direkta na lang sa iyong pangutana ni mo na Sir Munsing mayong buntag o niya di mayong buntag ninyo kay nawa si Sam sa inyong balay no mga pasubo na mo gikan sa DYHT IFM sa Radio Mindanao Network pinangulungan sa mong station manager si Attorney Rupil Fernandez Panyok si Attorney Rupil Sir Munsing
0: hello Sir Munsing Sir Attorney Rupil Panyok ni
2: no
0: o among mga pasubo in town sa inyong pamilya labot aning hitabo karon. Karon sa amo last nga nagkaistorya ni Sir Sam Custanilla.
2: Tapos sa lang ang istorya sa pamahay huibis.
0: Huibis?
2: Gabi, hindi man sa niya na itad sa kahon na. Oo, mato na mong kwan. Tapos sa amo ang istorya.
0: Oo. Anya, pagkahuman, nilakaw siya na pagka, unsa man, kanang pagkahuibis, sa gabi mo nagkaistorya.
2: Nilakaw siya anang huibis sa hapon.
0: Ah, huibis sa hapon?
2: Oo, kita na po, nilidawas siya.
0: Wala siya istorya ni mo, nga naasay gi mo, last mo nagkaistorya, naasay gi mo ato panahon na?
2: Doon na yun, kaya nakadlaw siya na isang Bible school, ay nakasay ko, nagsigisal po pa.
0: Uy.
2: O, nangayag na siya o talong daw siya nakainom o tambal.
0: So, unsa man itong sakit yung gibati kay Diyon?
2: Sir?
0: Unsa man yung sakit na yung gibati?
2: Dugay naman siya, mga 3 years na yan, na siya diabetes na high blood tambal. Diabetes niya, nga, kung ano siya, dialysis.
0: Ah, na dialysis na di ay siya?
2: Oo.
0: So regular yan dialysis in sa usa ka semana kapila man sa mag dialysis.
2: Kapulo.
0: Oh, okay. Pero anha gyud sa mo uli sa inyong balay no?
2: Tupad naman mi.
0: Atapad la mo. Okay, usa man siya kanang naanad na mo ani nga mo uli siya unya usahay dili mo uli nana pila ka adlaw ana?
2: Oh, na man say nga mo wa na ibong gyud ana iyang pagkakwa da sa mutan nga wa kuno mi magsisisi kay pan manggod. Na mahiga yun nga, yung auto is parking niya, siya ni Jahit, at Buhol, at Subin siya, di mag-auto.
0: So naanad lang mo, nga usahay mo uli.
2: Hindi siya na uli, sa ngayon siya sa Juan, hindi siya mo uli. Hindi ba nga yung uli yung mga gabi eh.
0: O sa manis siya, nag-inusara niya siya sa iyang unit din ha, or naanis siya kauban?
2: Sa balay?
0: Oo.
2: Wala na. Ako na, kay Kauban Rizmal dahil, pero wala na lang eh. Lakaw, hindi na lang. Kay kaya wala na siya din rin.
0: Okay, anha din na sa mo parking dapit sa may barangay hall o nasa ilaing ka parkinganan?
2: Okay, ito na sa, dito sa may public court at bang sa ilang mama. Kaya, arrive at kaya dito sa mong ligawas na may takuan. Ito lang, hindi yun lang. Murag na, kuan gyud siya itong adto sa parking.
0: So first time to nga ni parking sa dito sa may barangay hall.
2: Okay. Oh, magto atong iyo na dito kay ari na 5 kilometers kadong Bulacan. Gyud adto sa ilang mama dapit.
0: Ah, okay. So, murag wa na, siguro atake siguro siya nya sa kaabot na sa parkingana, no?
2: Lamit kay gapong pagbukas ana. Mura man siya og ready na dito kay sa dito sa CCTV na dirni sa morning 8:22 parking siya nakita sa CCTV wa na mo gawas.
0: Hmm.
2: Oh, na, ako nabihan. Wa na, mura ready to muawat na siya ba kayo? Di naman lahat ang kuntahan.
0: Ah.
2: Grabe na po. Yun na, nakita na po siya nga. Murag relax kayo siya ron. Sandi kayo ang pagbigyan na siya sa kinan.
0: Oh. Pag Friday pa man ang sakinan nga nagparking, wa mo kabantay, wa mo kalabay-labay ang sakinan na or di baliwa lang ni mo, nakalabay ka diha pagka Sabado or pagka...
2: No, no, yun. Wa mo lang yun yung magdaong kayo mga origina. Wa mo yung kayo klaro nga. Kuan, hindi lang auto, kuan, biyahe, kaya man ay gabi nga di mo uli di siya sa iyang at kasyon anang mga nga naman kayo nga sa'yo nga mo lakaw buntag sa'yo kay mag-news na siya uli sa na ni buntag ma alas na ibi na.
0: Oh, okay. Oh, so tapad man mo ubalay magkabantay ka nga magawa siya kung mag-news siya ng buntag
2: na eh gayon kay Sima. Tuhan ko, tayo hindi kayo na siya mulakaw, kayo mag-news, na maulit na siya na muntag, mga 8, mga wala, 9.
0: Hmm. So, tapad man mo ubalay, nga naaraman ang sakinan, nakabantay ka nga, ang sakinan, naaral sa may barangay hall. Naparking niya.
2: Sa kong kabantay, ano, nga naaral na kaparking niya, kaya ako rin, hindi mo tigawas, naaraman sa pagkalay.
0: Ah, maoba, okay. So, kumusta man, asa man ang pamilya ani ni Sir Sam? Abuton pa na to, no?
2: Hindi ka, kasa, oh, gawas pa, ulit nung kung ito.
0: Okay. Pila makabok ni iyang anak?
2: Duha nga babay. Duha babay.
0: So, katunduhan niya ka mga anak, mamauli daw?
2: Oo.
0: Asa man iyang haya, karon?
2: Karo, sa pagkakaroon, ni Kremlik, ay sidyo niya, Kremlik yun niya, kalong buntag sa Pintipir. So that on to kalong ito, magot na to ito direct balay.
0: Ah, okay. So, i-cremate na niya dahil anak sa balay na lang ang kuan. Ang pangaji, no?
2: Ang pangaji, no? Oo.
0: Okay. So, mauna na niya kuan na. Kini si Sir Sam, nakasubay ka ni pagsugod niya trabaho sa una sa media al-asa niya mga outlets na trabaho?
2: Sa una niya trabaho, may ilay mati siya. Pauban sila ni Sir Dimondi o Pio Lastimosa na ilay. Ngayon na, kung nagawaan sa CCTV. CCTN ba?
0: CCTN, oo. Oo. Okay. Wala na lang ninyo, wala... Oo. Wala na lang ninyo sa giutopsi? Or inyo ang ipautopsi? Wala na lang?
2: Genero, huwag na mag-autopsy, pero ang iyong anak gusto nga ipa-autopsy, yun.
0: Oo.
2: So, nanon sa kay, wak na ako kalsad. Bili naman ko rin balay, kung naman naglaka akong isuunsad.
0: Okay, so ang iyong mga anak na tuwa sa US, gusto nga ipa-autopsy, pero karon nakadesisyon na lang mga dilit na lang. O kisa may nag-decide?
2: Mauna, mo sa mga wak na kong ikuan, kaya ang akong isuunsad, wak ako makasita. Kaya mauna man tayo, kasi ako ang sunod na akong so, ang hirot, mga nag-lakaw ron, anak.
0: Or, kumbinsido mo nga, why foul play nga nahitabo in eh, kumbinsido mo nga, tungod ni siya ang sakit, ang iyang namatyan?
2: Mau, yun, mga among kuhan nga, tungod na sa iyang sakit, bitaw niya, doon na nasa director doon na, doon na naman siya kuhan nga, sige siya ko ka.
0: Hmm. So, nakakita ra ka, Sir Munching, sa CCTV, nga giproduce sa barangay?
2: Okay.
0: Nakakita ka sa CCTV sa ngagihatag sa barangay?
2: Oh, kita. Among kita na man.
0: So, nandoa ka-adlaw dahil prior ining hitabua, nagsuka si Sir Sam, wala sa mag-hangyo ninyo nga pa-admit sa hospital?
2: Wala, kaya iningo naman galit siya nga. Pag mga yan niya drogaw, yan siya nga, ulit sila doon kambal. Pag umal, niligo mga
3: siya. Ana okay na rin ako. Ano siya?
0: Ah, so naligo ra din siya. Okay. So anang pagkahapon sa Huwebes, nilakaw siya, wapon siya manangid. Kung asa siya pa dong?
3: Wala siya manangid. Agi lang siya. Dato sa kuwan. Agi lang siya. Nilakaw na siya.
0: Okay. So, mga usang oras sa mato sa nilakaw? Anang pagka-Huwebes?
3: Mga estresisada sa hapon dito. Mga estresisada na na.
0: Okay. Unya, kamo, usang oras sa mo nakikita ng Huwebes? Last.
3: Gabi is... Kita pa mo sa gabi.
0: So pagkagabi yan ang Huwebes, nakakita pa mo?
3: Oh.
0: So malagmit ka ng business, basi niya lakaw pa ni siya kaya naka-newscast pati nga rin eh.
3: Oo, tayo na ang nilakaw siguro, ako ko bang tayo nilakaw, pagka nakita sa CCTV, naglinyo pa ang auto, nakapark 8:22 Friday morning.
0: Kanang 8:22 sa morning, mauna iyang ting-uli, human maka-newscast?
3: Hindi yan magsama. Kaya basta, usual, o, oh, medyo, anong oras, sananan siya sa balay, human mag-news, sa'yo muntag.
0: Oo, oh, basin o, kung anday tingalin eh. Kay, lakaw man siya pagka-Huwebes, mga alas 3, yan, ibalik pa siya. In fact, nakakita pa mo alas 3 gabi eh, no? Malagmit, yan, oh. Natuog na ni siya ana, o niya, milsayo siya o, lakaw pagkakadlaon para sa trabaho.
3: Oh.
0: Unya malagmit nga gikan sa trabaho talang isayo sa uli na lang. Isayo sa uli.
3: Alam po kagabi isa hindi sa gabi eh, maman to may kulit. Hindi ba to siya kagabi? Kung na ipamil, surahan na ipamil. Sa huwibis, mga huwibis na ang kita ko na nilakaw, nilawas na.
0: Mo'to ikatapusan niyo pagkakita niya.
3: Oh.
0: Ah, pero pagkala Huwebes sa gabi, nakakita pa magkamo?
3: Merkulis sa gabi, ito, murang sito sa ngayon niya. Kuanda?
0: Ah, mo ito, Merkulis sa gabi, mo katapusan nakita?
3: Oh, pagka Huwebes na sa mga alas 3 kusado, mo ito, katapusan ako pagkakita niya, yun ay gawas na.
0: Okay, okay, sige. So, mo ito, paggawas niya, mauna na nga, nakita to sa CCTV, pagka-birnes sa sabuntag siya ni uli.
3: Oo.
0: So malagmit doon na siya ay lakaw anang Huwebes sa hapon, at ibuok gabi siguro, basin og nag-MC baka na siya asa dapit, o doon ay mga activities, o niya nag-newscast baka, pagbuntag, pag-uli niya, parking sa sakinan, mauna na hitabu ah. Inana siguro.
3: Oo. Kung murag dito na labangon, murag mag-influence sa labangon anang Huwebes sa gabi, siguro ito.
0: Murag doon ay activities. Okay, mama, netig MC masan ni siya?
3: Oo.
0: Oo. Oh, oh. So, kini si Sam, ikapila man ninyo nga igsuo ni Sir Monsing?
3: Kaunom na, namo.
0: Ah, ikaunom. Okay, kay upat man lalaki, upat babae, no?
3: No?
0: Oo. Oh. Ika, ikapila man siya nga lalaki?
3: Ikaling, kuwan man, tunog yung may upat ka lalaki na yun, pero babae na yun na siya, ikang may latang sa og, sa kababay. Yung tunog na upat ka lalaki, na yung babae, na yun na si Sam.
0: So ikaw, Sir Monsing, unsa may imong, kuwan, wa kakabantay nga nagmirida ni si Sam ni mo, wa kakabantay nga nanugo na siya, unsa mga hitabuang nga karon ma-realize imo nga mo na ito'y katapusan?
3: Diwa, mga man, sad kay igo lang siya nga ito. Lingkod-lingkod ko siya sa amo, kaya naharap mo ko siya yun niya. Nga, nito ko yung balensya mo, natay. Sabaw niya mo, tuod ay utang, mag-utang. Marto. Marto yung among napusento niya, marto yung among kuhan niya. Pagpa, ugmaan na sa hapon, itala ko siya ngayon yung gawas.
0: Okay. Unsa may imo i-describe ani ni Sir Sam isip igsuon?
3: Ay, yag mi na ta. Utan niya na may tinan ang bata ng igsuon. Nagtabang mga rin namo. Kano sa ulo yo? Kano yung ginawa namo? Kasi kung kami dito ka kung unsa na siya sa kung ginawa mo na igsuon na. Di mo sa niya katagdan.
0: Sige, Sir Monsing, no, among mapasubo sa DYHP o GIFM ng hitabo karon ni Sir Sam Costanilla.
3: Yeah, Tony.
0: Okay, Paul.
2: Attorney Rupir, si Monsing, no, ang maguhang ni Sam sa pagkakaroon na ilang balay na asloyo. Kini, morning, asa mang kwarto ni Sam, diri, Sir Monsing. At kini, tunga, kini, sirado, at kini, naging lable na gamay. Tulong mo ni kwarto. So, bakante na ning ubang kwarto, diri, if yan naman nakapusa, diri, mungkulot niya. Yeah, bakante, right?
0: Paul, human sa klimit, Paul. I-klimit man ko, no? Unya, dad-o naman din, ha? Asa man napit ang haya? Asa man napit ang haya? Napit?
2: Gini. Kini nga mong silingkura na to ni Rupin.
0: Ha, diha.
2: Gini, diri sa ilang sala. Ground floor type ka maguli ilang muta. Karaan niya balay diri sa Inayawan na Charlie Rupin. Lumadyo din sila ng taga Inayawan. Hindi na sila actually nagdako sila si Sam. O gini nga mga iksoon diri at Charlie Rupin. Gini nipid ka niya ground floor type niya balay nga makita ni Mos Probinsya o nga akaangin, ikaw na'y pinaka-arang-arang no? Nga balay sa probinsya. Mauna yung ilang type sa ilang balay. Compound siya, na'y gate gamay, iksodi mo diya kilid sa atbang yun sa Annex Building, doon ay gamay daan diya, Attorney Rupil. Mauna akong gisubay diri para maanhin ato ang balay ni Sam o diya mga iksod. So, ikan diri sa parinay ni Sam, o anong Sam Costanilla, no? Iba ni Speed Pilot Jesus Sumampo, ako yung Radyo Man, Pulauro, DYHP, Tatak, RNN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy, Nationwide!
0: Okay, salamat Radyo Man, Pulauro, sa mga report. Alas 8:47 na.
1: This time check is brought to you by ImmunePro Prime. You're prime protected.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Care time.
3: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
4: Okay, so nga nagka kidney stone mga og UTI.
3: Sa sige na ko kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
4: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
3: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
1: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
5: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
1: Likay ang dialysis ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
0: Tayo na

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na magalas 8:52 na sa ato baman-uban karon ng atong tulumanon og inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Og kini nga portion na kailan tod kanato sa AXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rosehip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Mutabang sa banal nibuhan ang sakit tod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab ni ini ang imong heart health. Gawa sa rosehip duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadoma, mangosteen, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape, kana ang AXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
3: Straight to the point.
4: Alas sa 8:53 na mga kagalaan, atong tagagpagtagad mahigala ning atong dugang hisgutanan ron.
3: Straight to the point.
4: Si Lord Alan Velasco nihatag na sa iyang statement kanhi House Speaker Lord Alan Velasco kay kining usa ka pulis mga higala nga si dismissed police officer. Na-dismiss din, ikaroon pa din ang buwanan ng dismiss? September 11? Kay di man malikayan nga mga tao makapangutan naman nga nung karoon pa man kanigawas dong dulpo. Ito lang yung agi katawa-katawa. Kay nga naman, kininiang ug tinuod jud ka nga concern ka batok sa corruption, 2018 pa magkaning hitabua, unya 2019 kuno apil sa naghatod kutob sa 2021, ug concern jud ka, mayo siguro unta og igawas siya before sa elections 2022 para di magkadaog sara pagka vice presidente.
3: Straight to the point.
4: Wa man jud mo gawas. Nganong karon naman lang? Ya, ang uban maka-ingon nga karon kina dismiss naman pagka September 11, na dismiss man pagka pulis. So nagduwa na hinuon ang una-una sa mga tao. Nga karon kani gawas nga na dismiss na ka, maingon ang mga tao nga lisod kayo labaga na kay kaso mga kaigalaan nga na dismiss ka sa pagka pulis. Sa to pa dili maayo background. Unya unsa may gi-offer ani niya mga kaigalaan, wa na may trabaho ni kay na-dismiss naman, maingon na mga ganana nga, gi-offeran siguro ka kay wa na may trabaho.
3: Straight to the point.
4: Lahi yun unta to mga higala o concern yung kagtinood, nga ni gawas ka na yun. Unya, bisan pa magani mahigala sa 2022, dugay naman ang gitirahan sa ara mahigala. Paggawas ni Maramil Madriagang, ano masasya mo, sabay na lang o gawas unta indikin.
3: Straight to the point.
4: May tong muligon-ligon tatong aduha kunuhay mo ni Ramil Madriaga. So manang daghay mga questions nga naglimin ani, no? So muna nga si Lord Alan Velasco Kay na-mention man iyangan, kay siya man kuno mga higala lagi maoy, kining maong police, dismissed police officer iya man kuno ning head security. Muna nga ni-issue sa statement karon si Lord Alan Velasco. So muna no, ang pattern mahigala kang Ramil Madriaga o kining kang Rodolfo Gracioso. Asa may mas katuuhan nilang duha, babe, kamo may pasuntion. Katong kang Madriaga mga higala, wapos sila picture ni Madriaga nga nag-uban sa Sara, no? Wapos, kining ta si Kwan, nagpa-selfie ta mong Sara para makonta ba? Kani nga masarang wa sa kaila. Kani si Ramil Madriaga, bitahan na lang ni Gamay kay gigreet pa ni Sara katong happy birthday si Ram. Pero medyo ma-question lang sa yun mga higala o ka happy birthday si Ram na gunit si Sara o karton nga nabutang Ram Madriaga. Katawan lang sa mga higala, ito ang higutan ha. But before anak, mga sogitig paminaw, ato sang tanawon ng statement ni former House Speaker Attorney Lord Alan Velasco. Di ato sang basahon kadali be. Sige ko nodong names. Muna niyang pamahayag mga higala labot ining maong insidente. Doon ay press statement siya. Una nang nipagawa si Sara Duterte sa press statement at tumilabay nga Sabado umingon Sara wa sa kaila ni ining Rodolfo Gracioso. Nakaroon kini si Lord Alan Velasco. Doon ay statement ang iyang mga abogado, no? Kinini ang niyabi atong basahon makikilaan. Matod pa niya, we are aware that a media report was recently shown about an individual accusing the former House Speaker Attorney Lord Alan Velasco and his wife of some unlawful activities. Sabi na saya pa, nasayod kami nga dunay media report nga nagpakita sa usa ka individual nga nag-akusar na masangil ni kanhi House Speaker Attorney Lord Alan Velasco og sa iyang asawa labot sa giingong mga illegal nga kalihukan. Second paragraph, giingon, the former Speaker of the House record of service in the government is untainted with corruption and his wife's benevolence is widely known, leaving no basis for the illegal allegations now being suggested. Sa binisaya pa mahigala, kinini ang si kanhi Speaker. Ang record sa kanhi Speaker ubos sa balibalauranan subay sa iyang pagservisyo sa gobyerno nga walay mansa sa bisan unsang korupsyon, ingon man ang iyang kapikas nga nailhan sa pagkamaayong tao o pagkamanggihatagon, pagkamatinabangon. Mohinungdan nga dili katuhuan ugway basihanan ang mga akusasyon bato kanila. Third paragraph, giingon dere, on the contrary, the one-size-fits-all narration. Kuya, saan yung pagka-describe na? One-size-fits-all narration. By this individual seems to be designed and fabricated to attack as many targets as it can while being inconsistent with verifiable events. That is the COVID-19 pandemic. Attorney Velasco's period of service as speaker, other details, and even basic common sense.
3: Straight to the point.
4: Sabi na saya pa mang higala, on the contrary, hinunua ang pinahaom ng mga sugilanon sa maong individual, gidisinyo o ginimuhimo lang, batok sa bisan kinsa, nga mahimong maigo ni ini, nga walay pag-verify sa mga panghitabo, nga mao ang COVID-19 pandemic, ang panahon nga si Velasco ang speaker, o ubang detalye, o bisan gani ang common sense.
3: Straight to the point!
4: Bisan gani kuno ang sentido kumon, no? Moreover, the personal and professional record of this former policeman are reportedly marked by various misconducts, disciplinary actions, and a recent dismissal from service from the PNP for various criminal acts. Matod pa mga higala nga hinunua ang pinahaom o dugang pa ang personal o professional nga record sa mga pulis adunay mansado, adunay mansa sa mga akusasyon sama sa lain-laing kalapasan, disciplinary action o labing ulahi ang pagkatangtang niya sa serbisyo tungod sa lain-laing mga krimen.
5: Straight to the point.
4: Babagan ni pasaligi dai nga ibalik kas imong pagkapulis kung mo testify. Hindi man ka dismiss man ini. Kana natangtang pagkapulis ba? Dunay dakong kaso. Asa ba gamatangtang o kanang ginagmay-ginagmay lang sa dako ning saa? Ha? Natangtang gud. Mas may tagi pakita po siguro unsa ni natangtangan ani niya. Unsa nga pagkatangtang, no? We respectfully urge everyone to be more circumspect in appreciating this news report while we evaluate and determine the accountability of the individual and the publisher under the law. Matinahuron kami nga naghangyo sa matag-usa nga mag-amping sa paghangop sa maong balita samtang kami nagtuon o mag-determinar kung unsay tulubagon aning maong individual o ang nagpublikar niini. Ubo sa balaod. Attorney Ruel Ilagan, spokesperson for former Speaker Lord Alan Velasco.
5: Straight to the point.
4: So mauni manghigala ang pre-statement, no? Ang pagpanghimakak manghigala ni Lord Alan Velasco ni ining maong pamasangil ining ginganlan manghigala grasyoso, no? Pre-statement ni niya mga sukintig paminaw. Bito kung atong i-evaluate mga higala, i-appeal pa dito sa iyalaging doon na magani ni Kuan ani nga doon naman na interview ng Duterte atong 2019 dahil nga niingon siya nga dili sa anang chocolate kay mamatay siya anang allergic sa anak pass out siya anang kalakiha o kuan ganit tabo na kuno na sa una. So mo ni amo contradict sa gisulti ni ining police officer dismissed policeman mga higala nga si Rodolfo Gracioso nga gihatdan kuno niya og mali-malitang kwarta sila si Duterte. Daghan ni iyang igo, Duterteng amahan, si Pulong, si Sara, no? Unya, gihatdan po kunod chocolate si Digong, kay paborito ang chocolate. Ngayon, mga higala, awa, nagiklaro na ginang baka kay ang mga naas palibot ni Digong, nagkibaw mga higala, nga dili gina hilig og chocolate. Ah, kay mo pass out na siya og imong taga ang chocolate. So, kana palandaan, medyo ilan nang ribat mahigala ilan ang inan nga dili mao kanang maong klasihas pamasangil wa magkadimao, no? Pero kini evaluate gyud maayo mga kagalaan kay mao lagi na nga si matibag ni ingon sa matibag nga ilang imbisigahan o ga ilan na mga higalang gitan-aw kuno unya dunay affidavit na mga higala kini si police officer kini ni ang Rodolfo Gracioso. Ang ato ani, maapas pa man, kaya na pa may impeachment, ipasakay na lang ni sa impeachment, buhan magkatabang ni as witnesses sa prosecution.
5: Straight to the point.
4: Kay si Madriaga, iya man sana mention sa antisimunya, nagkailas ng Madriaga. Hamay, maayo og i-present na lang ni si Madriaga, total, nasumpay naman ni kang Madriaga o kang Gracioso, natay-tahi naman ni. Ako lang agi katawa-tawa, higa mura bag istorya, mura ga, gitahi-tahi ang istorya. Mayon tatuog, napoy picture sila ni Kwanday. Kanabang, kay inanagod ibutang taog ka ng kwarta mo isgutan, o niya ikaw maoy mo deliver dito kwarta, di magkabasa-basta po, bisag ka ng pagduol ni Sara Duterte, di magkabasa-basta magkaduol, nagkamay mga gwardya. Kinalan, diyo naging makakuanin mo dito nga makaduol ka. Nalabi pag maghatod ka kwarta, kaya lang, kaya lagi mo nagi po kaya tingali selfie po siguro, no? Katos Ramil Madriaga, bita-bita ang gamay, kaya naman sa'yo greeting si Sara nga, happy birthday si Ram. Dapat ulit, dong, ato ko nung balikan gamay doon, happy birthday si Ram, ni great pa ba? Kinis gasyoso na, aba, kay aron niya ma-establishar ba na to? Ah, karunto taon lang sa, standby, human lamang, pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 9:04 na.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
8: Sao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
7: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
8: Gidasig nako, kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
7: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
9: Magandang paalala, ang vertigo na hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga ulan sakit.
10: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
11: Hey! Kidney care time!
12: Wala na akong mag-dialysis. Oh, mayon dang ko. May tumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhang lawas ng balik bang pag-kondisyon.
13: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
14: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Magasama sa kadaadlaw nga pagsulod gawas, biyahe, trabaho, sugo, dili gyud balikayan nga ma-expose sa bisan unsa nga pwedeng makasipon. Sagad kung dunay runny nose o pag-atching, pasagdan lang kay basin mawala ra. Kung makasinati na og simptomas sa sipon, mag-Usep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggut, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pagangon. Maong sa unang senyales sa sipon, mag-Usep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas padali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon dali ra nga maayo og makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot og mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang senyales sa sipon, mag-Usep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Neosep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Neosep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
17: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
18: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
19: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
17: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
18: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
19: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
17: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
20: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
21: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
22: Fix it with
23: basta allergy symptoms, adunay Fixit Doc Ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
22: Fix it with Alnex!
23: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
24: Unilab quality yan.
23: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bit-bit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYA HP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat!
26: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. For DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
27: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
28: Ay, wala ko'y sisilyo.
27: Ay, wala ko'y sukli.
29: Wala yung sukli.
30: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
31: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
32: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
33: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
27: Unilab quality yan.
33: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
34: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
35: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
0: Pag-ibig fun, solid kaban.
15: And chill, because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
1: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
2: Kargado.
3: Maxvit Kargado.
4: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
15: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Na ay high cholesterol o diabetes?
7: Oh no!
6: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
7: Yes!
6: Say yes to GlucoPro.
8: Use under medical supervision.
9: Unilab quality yan.
15: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Usa ka semana ng tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
11: Pwede sa Actimed. Actipit man!
10: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
11: Actimed! Actipid!
10: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
11: Actimed! Actipid!
10: Unya ang quality.
11: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako murag kapoy na kayo tan-awon.
24: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
12: Worth it?
24: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
28: Glow Pond's Miracle.
29: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
36: Hello, Washi!
37: Hello, Mommy!
36: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
37: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
36: Mula noon hanggang ngayon!
38: All you need is Pride! All you need is Pride!
39: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
40: ACS.
41: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
42: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
41: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
42: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
41: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
42: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max talaga.
41: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
42: ECS.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may galas sa 9:15 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Kini nga portion may kagilantod ganito sa sugar troll, daghan karon ang dunay gipamati sa mga ining insomnia, constipation, high blood o inguman diabetes. Kung ikaw na aniini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. Nga makatambal kini, makatabang kini sa mga naglisod pagkatulog sa mga ining insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama ka na to, matag-adlaw nag-sugar troll.
6: Straight to the point.
5: Alas sa 9:16 na sa atong mga uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Now atong balik-balikan mga higala kay kananaang unik kung ingon ang kunik baligike. Ang kunik ba nga makuniktar ni mo nga nag-deliver o kwarta nga to ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, nga to kang Sara Duterte o nga to kang Pulong. Ha? Kuan yun niya, kanana ang pagka-describe pa mahigala ni ining abogado ni Lord Alan Velasco, one size fits all. O sa sanina pa ni mahigala, sa sanina pa ni kanana ang kuan gyud katong dako-dako nga sanina nga bisag kinsa imo sulot marang. Ay kung palit kang sanina nga igo la mahigala ni Sara nga di marang ni Pulong. May ni nga kanang maigo tanan, maigo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, maigo ni Sara, maigo ni Pulong. Bitaw ang kwan ini mga higala og tan-aw na to ang kantong pagkasumpay-sumpay sa kang Madriaga mas tan-aw na ko bitaha pa to gamay siguro dai pero although daghan kayo mga wa na lang i-present bitaw sa prosecution kay medyo guba man mga higala ni siyang iyang affidavit bisag wa pa gani ma-cross examine pero kabita-bitaha atong Madriaga dai kay namasangil man to nga siya maoy kwan kana na ang bagman ni Sara unya kini ni ang suod sila ni Sara, mula kaanak mo to siya, eh. Unya ningon siya nga, kanana ang doon na pagani siya ay picture ni Sara in the kin. Doon na siya picture ni Sara. Kasi gracioso wa, may picture. Bisag picture lang, bisag pa selfie ba lang. Although di ko gapo kakaingon nga, na yun picture ni mo, kadagang mo gano'n pa-picture ng Sara, di po kakaingon nga kailagi mo. Pero mas mayon tatog doon na picture, panalitan ka ng picture nga nangapi. Or nangaon. Kanaday. Mas bitabitaha man na kay makaingon mo suod siguro kay nagkuyog magpangaon. Kay kanalang nasugatan ni Mos Daplin-Daplin, niya mapapicture, selfie-selfie, dili, gigaayo na ni mo mahatag konklusyon. Pero kining kang Rodolfo, wag yun. No, basag kwan, wag yun, bisag gamay. Nga aron ba nga makunik na to, nga ma-establishar ba daan, dili ba ni Lukso? Ang usa ka pamasangin ni Lukso nga wa mga higalay foundation. Kining ka Madriaga, doon na ni gamayng kunuhay gi foundation gamay pero wa gihapon kay imong tan-aw may gala katong gi-grade siya ingon sa nga suod may Sara gi-grade magani ko kanay gi-grade man sa Sara talawa talaga good na sige ato player ko ninong names sige daw bati ni ha
7: happy birthday Sir Ram, I wish you good health and happiness. Happy birthday Sir Ram, I wish you good health and happiness.
5: Post So, kini si Lamel Madriaga, sabita-bita pa ni gamay kay, maingaw man nga, kanang, kaila mo sala, kaila, nag-i-grate mo ni ko. Gracioso na iwaman yun, eh. May tatuba ka nang doon na ba, ikon ba? Kini kang Madriaga, bitahin ni iyang, iyang, pagkatagik sa iyang affidavit, medyo bitabitaha, pero, wag, hapon, lagi, di lagi na i-present sa prosecution kay, kada na ang delikado sila og ilang i-present naghamang busulot god. Kay kinilang ganang greeting si Sarah nga happy birthday si Ram, ipakita to balik dong. Happy birthday si Ram, I wish you happiness and kwan. Kada ipakita wae, kada sige balik ko ng baby.
7: Ram, I wish you health and happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness.
5: Sige, pause. Kana, kana, kung tinuod kang suod sa God, hindi na po namin still magdapak ang placard. Hindi na ikala duda ko, daghani nga, kanang mga nagpag-late, shout out malang Sarah, diba? Ipang suwat na daan, oh, sunod na, pasa sunod, ah, kani happy birthday, kani sunod. Kay kung suod ni mo ng imong gigrate happy birthday, ibutanta kani sa buike. Kay bag-uman nag-celebrate sa iyong birthday. Listen po kayo, oh, magdaka, ikaw, hindi maris, imong gigrate sa buike. Magdaka, plaka sa happy birthday, buike. Desoye ko ninyo, na susod sino panimalay, nga suod ninyo, imong asawa ko no, be. I-greet mo asawa niya, magdakang karton. Or imong bana, or imong anak. Minister pa ba na? May imagine mo, okay? Imong asawa ko, okay? Isang nga sa asawa ni mo, niya. Happy birthday. Anaon niya. Ikaw, Dekin. May imagine mo, happy birthday ni mo, niya. Anaon, tika. Happy birthday. Happy birthday, Dekin. Muro mo tayo di kaila nga kaila naman tandaan nga nung butang mo magag pinaanak pa o so medyo kanang maghimong katawanan ba pero bitahan na lang gamay ni kay naapoy iyang greetings si gracioso man gigreet ni Sarah ni day ha kay kinang kay Sarah umingo sa wako kaila ni Ramel Madriaga pwede pa mayon niya nga nung magkakailan niya mo magandang gigreet pero pwede po niya gishout out ra pwede man kasikat ba yung Sarah pare ko na yung mga artista god niya na yung mapapicture wama na matan mo soro is Kim Cho dili sa itong Sibianan daghan may mapapicture kinsa may mga artista bisag pa rin ay sa sige ra gani nga may mo kanta daghan ay papicture pero nakaila dahil sa isa ito man. Samot na kinin kang Rodolfo Juan gracioso kay wag yun bisag picture lang Sarah day may tatog na abang tas lang duha nga kaila yun may Sarah kung nagkatun sa kwan dito yan di ay picture na mo nag selfie me. Sumuna nga kung imong basihan mahigala o kwan muna kung ingon panalitan kung tinuod ni nga na ay substance ng iyang testimonya amay mayo i-present na sa impeachment. Kay aron nga isumpay ni Karamel Madriaga kay ingon man si Gracioso nga nagkakita masa, nagkamit masa Madriaga day. So gitahi-tahi nga nilon. Ha? Kini ni ang ha? Kana bang magdakag placards ba katawan ang gid kayo eh? May buntag ni mo diha Attorney John Cagulada nga naminaw na to karon. O Attorney Garisaldi Dorna nga naminaw to karon, katawanan nyo kayo. Ha? Muna nga, si Ramel Madriaga, bitah-bitaha pa gamay. Mangutana ko ninyo, asa may bitah-bitaha be? Si Ramel Madriaga o Kinis Gracioso? At least si Ramel, nakapakita siya nga, namangani ko nung painting nga, si sa, iya ko nung gihatag, pero na-deny lang to, kayo, dili, uy, ang naghatag, taga-Davao rin naghatag ng painting nga. Pero katong, nag-greet siya sa harap, bitah-bitaha na lang kay, gigreet man siya. Si Gracioso ang mangyot. Dati pa na yun ha, taon-taon, may hanggang natin tanaw na mga katawan na lagi kayo, humalamang pipila ka mga painom-num. Alas 9.24 na.
0: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Yeah!
1: Papaya puti, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng luspad, basin anemia na.
4: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Yun ilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
9: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
10: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
11: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
12: Salamat sa Lutein sa

0: Gasamata para luwas ang biyahe.
1: Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
2: Naay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro.
4: Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bañoc, sa Straight to the Point.
10: Ato ang attack na alas 9:27 na sa ato babanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
9: Straight to the Point.
10: Lahat tumalikan ganam gamay ha. Ano na kung yun nga, mukunik ba ka ba? Mukunik ba na ba'y gamay nga koneksyon? Kaya kinikaroon na ito, happy birthday si Ram, niya nadaog, placards. Nadaog, kanang kuan, ibalik ko rin gamay dong, ato lang ni ikonan kayo. Bita-bita man si Ramil Madriaga, naasay iyang gi-establisar. Pero si kuan, si Rodolfo Gracioso, wag yun. Ang iya, pamasangin lang yun niya. Naghatod sa kwarta na. Kang Madriaga, gihimos ang bagman ko nung isara niya. Kaila man sila, suod man sila. Gani, gi-great pa mga isa, happy birthday si Ram. Tarawa, balik ko dulong. Kana. Sige, bae, balik, bae.
11: Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness.
10: Boss. O, kana. O, ikaw mang birthday in the RB. Anaunti ka day. Happy birthday in the RB. Di ka mo katawan. Kailan na mo tadaan yan, o. Tarawa, ha. Nga nung magdaka na, dili mo suod. Parehan ang nasa airport, lagay tanawa sa airport. Batay ka sa airport, inday, nakin, nabay mo sugat ni mo na, oh. Welcome to Cebu. Ibutay mo nga niya. RV Veloso, welcome to Cebu. Napoy mo na, kain ganin niya. Di mo kaila. Gisugat ka dito sa airport, kay aron niya ma, ikaw nga na, ikaw mo ay naingan. Ha? Nay mo sugat na, welcome, Rufil Bañoc, kana, dili sa kwan. Kasabot na ka nga siya, may musugat ni mo. Kaya musugat ka sa airport, imong sugaton sa airport, kailan ni mo daan ki? Kamantay ka ki? O kailan na ni mo daan, di na, kita na, o siya, diyan, tara, diri. Diyan, sa kinan, diri, ana na ka. Pero guwag ka kaila, ipasugat ka dito, labi pa guwag ka taga-ipog si number, ah, may tagaan kang cellphone, kay magka ilhanay mamo di ako nakakuan ko naka t-shirt ko kuan diri. Pero pag siguro gyud mo na mubutang ka na welcome kay Jesus minya na naon ka nganay nga nimo kasabot ta ka gawas mo sa airport kasabot ka nga to ra mo ti musugat na ka. So dili mo suod ha mo na ko gingon suwaye ko no bay kanang imong asawa na imong bana or imong anak mag-birthday niya, butangig kwan, naa, di ka kayo, sabi na imong kalaki nga. Pagkakatawanan, basan, mga higala. Kung ikaw ingon, niya si Rulfo, Gracioso, mas grabe niya, kaya wamanggin ma-establisha dahi. Kaniha, tanawa, inig, imo kong tanawan, doon, ano, mahimo nga, credible ang testimony, imong establisha nga, suod mo, imo establisar nga, kauban mo, inanak ba? Kay kaniha, simple naman eh. Mika, naghatol siya kwarta ni Sara dito, ni Digong, ni Pulong. Nabay picture dito nga naghatol mo nga may, dito gisubahay nila. Pagtunol ka na karon. Ha? Doon na ba'y kwarta na naa? Unya, naguban mo dito kay suod mo, nagkakuyog mo, pangaon ba ka, anak? Nagkakuyog mo ko, nga doon na may mga pictures day. Ha? Kaya pala ka na, may mga kakiba. Ikaw naghatag ka nga, nagkauya mong kimcho, inana, niya imong gihatdan itong flowers. Bita-bita, gamay kita, kasibo man, asa man napit nga kuan, kami kang, ako nahihatan, dili, kwarta yung gihatod, para di ilang tamo kuan ba? Ako nang itagaan o kuan, kanana ang, kinini ang,

0: nagaan ako flower si kon Kim Cho, gidawat po niya gani. Nakasalamat kisa nga pag nakadawat ay, nagikilig yun ito. Kanangin mong istorya, kisa may mutuon ng istorya. Huwag kay picture. Ikaduha, kinini ang, naunsa may tawag taga-asa din na, mangutana mo ka, ngano nagkaila mo? Unsa may, maimoy establisar ba? Dili lang tayo kuan ha? Dili lang tayo ingon nga, kwarta itong giwan, example na to ka ng, flowers ba lang ka ha? Or ka na ang, engagement ring, no? Oh, nahatag ko engagement ring ni kuan eh. Agidawat mo po, no? Ang mga tao nga maminaw ni Wani Wabaka ni nag-imagine yung tawahan. Himo-himo na nag-istorya. Kaya pwede man ka mag-himo-himo istorya. Depende kayo mo to o ba mga tao. Huwag may ngunday ka kaya nga kana si Inji Luxin, kana sa si Kwan. Ano, si Kim Chun, ikaw yabmi sa una na. Pwede ba kami mag-istorya? Pagunta na lang mo to o ba mga tao siyong palibot? Mo nang pakita kag mga ebidensya pakita nimo nya nang sa may tabo kay didto may sa eskwelahan nagka-classmate mi ana o nagkauban may trabaho ana ba no. Kay mulukso lang kalit imong kuan ana ang mga tao sa palibot pagkatawa mag sa kinasuod jaw na hon ha. Kani wa gyud mahigala ang pamasangil ang grasyoso. Nga mo kuno, naghatod siya ko. Wag yung picture na yung nga kanang kwan. Mas may tatudo na yung picture ba nga? Mada kung ingon, asa may mas bita-bita na lang, si Madriaga o kini si Gracioso? Ha? Mas Madriaga, iya mag-establishar nga, kaila may gigreat mag nikog birthday. May tatong magita ni ikaw, Gracioso, wapo ka gigreat ni Sarah. Nakakatawanan mahigala ingo po tanga 2018 pagunin ni tabo 2019 2021 kaya nga to tatong gusto nga makuha na itong CCTV anang mga lugar ha asaan ang mga area ha para makonfirm na to ba di naman kimuha na may CCTV kay saon taman nga kanana ang dugay na manggot. Mana kong gingon og ang prosecution panel karon sa impeachment og sila mismo ni Tuo. Kaya kini ka Maramel Madriaga, ilaman ng i-present ba kailan? Manila i-present ron sa impeachment. Kabalo sila nga mag-disgasya sila dili makatabang sa kaso. Karon be, kini og tinood ning kang Gracioso, i-appeal ninyo present. Di alaman dahil ni ganing naghatod skwalta. Kasi pagkakaroon manggod sa impeachment, wa pa manggoy na present nga si na naghatod o kwarta ni Sarah, gidawat ni Sarah, anak, para makaingo ka nga doon nag-kickback nga nadawat. Karon, wa pa manggod. O mayon kang sal-in, pamasangil sal-in, 98 million in 17 years mahigala. Pilay tubo mga sugitig paminaw gikan sa pagkabisi mayor na asay 7 million sa bangko. 7 million asset. O ang namasangil mga higala nga kuan? Ang namasangil mga kagilaan ay ayla na dili na siya nga picture dong. Ang namasangil mga higala nga salin mas dako pa. Kay kanang kantulfo salin 497 million. Wala ka 1/4 ang kang Sarah.
1: Straight to the point.
0: Wala ka 1/4. Labi pa kang Rafi, nga 1 billion yun. So muna nga medyo kwan ba? Pero kung nituo ang prosecution ani, ninimang witness, ang atong challenge, i-present ninyo sa impeachment court para maklaro dito, masulti niya mga testimonya dito, ma-record dito, o niya ma-cross-examine, saan matistingan kung tinuod ba niya ang istorya, di ba?
1: Straight to the point.
0: Pero ang problema, ini mahigala ba siglain ang tuyo ni Matibag ani? Ha? Dili ni pang impeachment mga kagilaan kining kang Rodolfo Gracioso. Ah, bisag mingunta nga hinimo-himo nga istorya di man matistingan og hinimo-himo nga makita sa mga tao. Ang kuyaw ini kung pasaka ag kaso si Sara Duterte o plunder case. Bisag way bidin sa basta na plunder ni. Unya paghuman ipasaka mahigala sa fiskalya, wa ta kasabot mga kagilaan kay kini pagkaprangka lang pag-istorya. Karon mahigala ang administrasyon murag pwede man lang gamiton tanang gahom nila. Panalitan sa Matibag mga sukidig paminaw, iyang ipasaka ni sa Fiskalya, ipasaka mahigalas korte, ibutang tanang mo gawas ang warrant of arrest, blunder. bisa pag maka-escapo sa rane, kaya di man umay kamaturan ni mang higalang maong iyang pamahayag, layo na mas tinood. Pero mo ingon, higala, sige lang, santang wak pa ma-desisyon eh, presuhon lang sa sarana, kaya na may waran. Kaya, delikado ni nga senaryo, ha? Delikado ni senaryo. Kaya kung i-present mo ni sa impeachment, mahibawan sa mga tao nga wagi unod ng iyan testimonya. Pero giyari rin sa fiscal, sila rin nakahibaw. Nga i-evaluate na may kuan. Na may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Delikado kung maone nga senaryo mahigala ang himuon nila. Kaya tanawa bitaw, si Marcolita bitaw sa si Jinggoy, gipangbalhog mas presuan. Si Sara, gipasaka ang kaso, wa mabalhog kay Bilabol man. Malagmit, mapasaka sila kaso nga nan Bilabol. Malagmit. Ha? Kaya, tawag ni mahigala ang administrasyon o unsa nga pangan. Bisag unsa ano yung pagtawag nga ang uban may ingon siguro nga sobra na, binastos na, ano sa, ano mo di? Bisa kung sa itawag ninyo, okay naman na sila. Kini nga senaryo mao'y delikado nga mahitabo, mga sukintig paminaw. Kini ako, mga higala, open sa tanan niya mga, open sa tanan niya mga angulo, sa tanan niya mga senaryo. Kay ilang buhaton, bisag, may ingon ka nga klarong lapsaw, o may buot nila. O may buot ni matibag rong panahon na. With your respect sa NBI, ha? Kaya ba ako ng NBI, may gala taas ng credibility ng NBI. Ba't kining kang matibag mahigalang kalaki? Tawa ko na, gipresent si matibag mahigala dito sa impeachment court. Wa pa ganit sa mahimong NBI director at the time. So, medyo, ang NBI nga, as an institution, maayo og record. Karon pa ko ka, kuan under ni ining matibag mahigala nga leadership, medyo doon ay kakulian gamay. Wala hinoon makapikta dyan sa mga provinces. Sa ako lang tanaw ba, no? Kay Conman. Sa matibag mo politiko, maguday. Asa mo kami ngitag NBI director mo, magkani nihatag dito og katong tip ba nga, pila to ka thousands ng iyan tip, nag-inom sila dito nga, kwan? Oh. Katong bito nag-inom-inom sila dito, dong names? Nga nang tawa sila, maayo nga, kwan, ala? Ilang ihatag ang tip, ang kwan? Napa ba to imong video na dong? Katong kuyaw to, mga higala nga, kwan? So, kinsa may magbuot mga higala ni matibag, kung kabantay ta mga sukit ng paminaw karon, kini si Gracioso, paggawa si Gracioso, o ipagawa sa impeachment court, mahibaw ani nga wag hinungdan ng iyang testimonya. In fact, ang mga prosecutors ay posible niligyo sa gamiton. Parehan ni Madriaga, wala gamitan nila as witness kay makadaot sa ilang kaso. So, posible kini si Gracioso, ilang tanawang testimonya, makadaot ni sa kaso, di tanay gamiton nila. Di ka posible nga ilan ang gamiton to file plunder case batong ni Sara? O, tanaw, kani, mamaning kang matibag o. Gauban sila ini usak ka congressman. Tanaw? Nangatawa sa mahigalang kini. Kani o?
2: Kalo?
3: 121,000.
2: Kano? 121,000. Ano? Ano mo kinahin natin?
4: Baka mali, baka kulang yan.
2: Baka kulang eh. Baka kulang eh. Taka, baka kulang dyan. Dalong pera.
4: Kano?
0: Kano yung wanay bisigara matibag?
2: Ah, kala ko 1,000,000
0: Ah, pause. So, money mahigala ang kwan. Money ang NBI director, nga si Matibag. Ilang gikatawaan ang Twitter mga higala pila. Unsa ni panihapon na 121,000? Ang panihapon, kuyawa, no? Pidala sa kabuk na naadya. Kani, wa ni imbisigara ni mo. O unsay source sa kwarta ni.
1: Straight to the point.
0: Pero wanay giingon mga kaigalaan. Kini, ganing kang gracioso akong i-evaluate ang iyang testimonya. Wa gyud layo gyud tinuod. Pero kisa may magbuot nila, gila ning gamiton mga higala pasakag plunder batok ni Sara Duterte. Kay gi-mention ha, 2 billion. So mo igo sa splendor asas pulong day. Kana pag mention nga 50 million na. Aron nga mo igo gyud sa kasong splendor. Kini mahigala nga mga senaryo kining tanan, malagmit. Delikado ni sa delikado ni nga mga senaryo mahigala nga mo ilang buhaton. Ha? Kana kung may ada kana kung kaming kang way mga kuan bisag unsa nga termino inyong gamiton wa man okay man asa ha katong gi-file lang bitaw sara og grip threats sa man to pagka file sa kuan og tan-aw nimo mga sukid dig paminaw dugay gutong gi hawiran sa DOJ wa gitong ipasaka 2 years na wa ipasaka sa DOJ kay fiscal nga tan-aw to wa man sa may ipasaka ani nga lisod man ni ha unya gamitag pressure mo nay tan-aw nun. Pero mo lagi na, tingali og mahitabo na mahigala. Kanantanan ha, kanantanan posibilidad niya kung gawas ko madutlan sa guwaw. Himuon la tanan mga sugit. Tingpaminaw, tingali first time nga dunay mupasakag mo file og certificate og kandidasi pagka-presidente nga tuas prisuhan. Ato na yung agi kato katawa mahigala. Tanaw na yung impeachment por agresor ba na ito agi on sa pikas. Ha? So kining tanan nga mga senaryo mahigala posible nga mao mahitabo. Kanay ako forecast ni ako, pwede. May ka wa may ebidensya wa bitaw. Pero kasi may magbuot nila. Ha? O ilang gustuhon mga sugid dig paminaw nya inyo lang nga naman. Okay naman. Ipasaka na nga affidavit si kwan. Kini ni ang gracioso para asa man ang affidavit para sa impeachment or sa lahi nga pamaagi.
1: Straight to the point.
0: Kaya akong duda ni ang mga congressmen nga mo'y prosecutors karon, hasta mga private prosecutors, ang mga counsel for the prosecutors, mga sugid di paminaw, dili mo gamit ani. Parehan na ka madriaga, di tani gamiton, malkansita ani. Be, kani be, ang challenge ani be, kani si Rodolfo Gracioso, gamita ko nun as witness. Pero mahibaw ano to, kung ito o ba mismo ang mga prosecutors ani guwa ba? Ang kuya o na dili ni pag-impeachment ang ila, malagmit dahi, tanaw na, lapsaw man, mag-impeachment, mahibaw ang stanan tao. Kaya, inipresent ani as witness, makita man televised man. Makita man tanan. Pero ilan ang ipasaka niya? Pasakas fiscal. Mauna na ito may bawaan nga, nigawas ang warrant of arrest. Mauna ay delikado ang senaryo mga kagalaan.
1: Straight to the point.
0: Alas 9.43 na standby sa atong pagbalik.
1: Straight to the point.
3: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
5: Seth Living Testimonies.
6: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
7: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
6: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
7: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawa sa gitong bato.
5: Living Testimonies.

0: matumba ko.
1: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
2: Ang kalihang na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Razor Max. Pangaplas og sed liniment oil.
3: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
6: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
7: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test, with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang saguli ni. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Smells good.
6: Tikman natin.
7: Sarap! Yummy!
4: Everest Refrigerators.
5: Love,
8: ano Everbest food mo in the world?
6: Of course, yung ginawa natin together.
4: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
9: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
10: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
11: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abdik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abdik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumarog Centrum Silver Advance kada adlaw, kiniyang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
13: Atong attack dalas 9:50 na sa atong pabanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the
13: point. Kining portion may gagawin kanato sa Seed Liniment Oil, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon na pandunay maayong balita gikan sa pait. Kana ang Seed Liniment Oil nga may makahatag og kapayan sa atong giantos ng mga balatian. Samas pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, bilibiri, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma o gapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
12: Straight to the point.
13: Alas sa 9:51 na gahapon, mga higalas, dili pa tampadayon sa mga isyo sa kauluhan. Doon na ba impeachment ronday? Karong adlawa, no? Okay, mura magugilaay ng mga tao ang impeachment na kukadugayan. O sige lang, no? Ato lang hapong tagag-update, no? Unsa magaling. Pero ato sa itse kadali kay gahapon, doon na mga higalay vehicular accident sa may SRP. Nalabya ni mahigala ni kinini ang Julie Flores na nagvideohan yun niya mga sugiting paminaw at asan yung tagagpagtagad baya sa matulong kani-kani
14: ang hapon na kong tanah no tanawa ni
13: sus na piyapi
14: na siya maglilapit sa SRP tanawa looy kay multicab o magting kubaas multicab o napay motor o napay motor
13: motor
14: o half-time siguro yung tao guys o
13: nasa ilaw na suksok
14: good
13: sus ginoo ko
14: nakuha man siya nabangga man siya sa kanan uya napadali o napa o sobra sila kasikit sobra kasikit o
15: uya uya ay ginoo
13: o oh, mauni mahigala di balik ni si Kanhi Barile Mayor Julie Flores orang ni nag vlogger siya mga sukit di paminaw o oh. Tanan karon may gilab lagi naman pero tanaw niya doon ay disgust siya iyan ang pag-ibidyuhan. So muna hitabuan sa may SRP dyan naman sa may bayadak dahil napit dahil. Okay, sige, balik ko na dong, may gamay dong. So, napasok mo na yung
14: kwan sila? Yung hapon na pong tanano, tanawan eh.
13: Napiyapi ang multicap?
14: Napit sa SRP, tanawag looy kay multicap oh. Magting ko baas multicap oh. Napay motor oh, napay motor. Oh, patay siguro yung tao guys oh. Patay good. Nakuan man siya, nabangga man siya sa kanan. Luya, napadali oh. Napa oh. Sobra sila kasikit. Sobra kasikit oh.
15: Luya. Luya. Ay, Ginoo.
13: Yung... Okay, so muna may gala ang video nga atong nakuha. O niya ato i-check mga kagilaan, no? Estudyante man dahil yung tao ni babae, man dahil yung tao ni day. No, estudyante din tao ni. Si Rojiman Pulao roto akaroon sa may St. Francis Funeral Homes. Kay ang mga ginikanan, wak pa din maabot din sa Cebu ni. Ang kuan pa, ang kanana ang mga classmates niya naan niya sa may St. Francis karon. Babae man dahil yung tao ni mga higala ang namatay. Sus, Ginoo ko. Estudyante ni Direk, hindi namatay. Sige Paul, ha? Stand by Paul. Ako kang dawato na imong report Paul. Nimong rasa ron to si kasaman Jane Galliado sa Traffic Enforcement Unit sa may TEO kay tuwa dito may gala ang driver gitanggong ro mga panahona onya ato kao na dugang pa mga facts sa aning maong report. Nya stand by Paul kay tong tanawon diha aning maong patayng lawas taon. Oga ang ginikanan taon ining maong estudyante nga na disgust ya. Si Jane una ato unahon. Yes Jane, kumusta da Jane?
5: DYHP. RMM report.
16: Yes, Rajiman, Attorney Rufil, ni ata karon din sa may Traffic Enforcement Unit sa ilang buhatan din sa PEO Attorney kay ato unta pod nga gisuwayan og kuha sa iyang habig ang driver ni ining truck gani ko makita sa atong video Attorney. Diri ra man nila gibutang pod sa gawa sa ilang buhatan ang kaning truck nga nakadaro og nakalatay sa 24 anyos na babae nga nakabsan gyud sa iyang ginabuhi on the spot sa may viaduct SRP kagahapon mga alas 2 sa hapon Attorney. Kung atong nga tan-aon ang atubangan nga bahin murag kusog-kusog gyud ang iyang pagliwag Attorney kay sa investigation sa ato ang kapulisan din sa TEO kaning truck nagsubay ni siya sa inner lane padu pa ingon ni siya sa habagatang bahin pareha pod sa iyang mga nadaro nga mga sakyanan og tulo ka motorsiklo Attorney. Matid pa ni ining maong driver gikan pud sa ang kapulisan nga nawad-an siya og kontrola sa iyang brake or wala nga ni pugong ang iyang brake. Hinungdan nga ni likay unta siya matid pa Attorney para dili siya makasagid or maka bangga og lain apan tungod sa iyang pagliwag patuo diin na himutang ang mga motorsiklo og lain mga sakyanan nga nakahimutang pod sa ingon sa habagatang bahin. Iyaha naman nooning nadaro at ni porting nakuha niya kung makita good nato din sa ato ang video karon guba kaayo ang iyahang atubangan nga bahin din sa iyahang samin dapit ingon man din sa iyahang atubangan jud sa iyahang sakyanan at ni gahapon sa ato ang nakuha
13: mo ni ang sakyanan dikarga kasaman din niya nagkarga mga manok no
16: mo ni ka tunay sa kamnaya dala karga gahapon na tayo ng mga live nga o kato mga buhi nga mga manok at ini pero sa pagkakaroon kaya gipangkuha lang ni nga di standby lang sa ano din ni ang baong sakyanan na di kung ano siya ato ni gibutang ni siya din gawa sa may tuiyo. So sa ato ang nasayra na tayo ni Rufi lang kinisya na sa inner lane samtang ang kadtong nga motorsiklo nga gidrive in town siya namatay nga 24 anyos nga mabay katong Honda Beat na ato sa outer lane kaya nagsubay po siya paingon po to siya ato ni sa habagatang bahin so pareha ni sila unta uga kanang direksyon ang kininga maong mga sakyanan gani paghuman iyahang nabanggaan ang motor Attorney niya iyahap na labay to ang motorsiklo og ang babay napunta pud ni siya sa minivan na ako iya na ako napadala din ang picture sa minivan Attorney niya color pink kana color pink nadamay pud na Attorney kung makita na to sa itong video nadamay na ang color pink niya na ako iya in forward truck nga nadamay pud atong dipangita din pero wala din hinay mo tang ilang forward track wa ta kay do asa gibutang atay ni kay gisubay pud nato sila impounding wala po dito yang dalaing tulo ka motor atay ni dala atong namatay ang na naangin po da sa collision or pagkadaro ni ining maong track tungod lang kay wala ni kagar or wala ni gunit maayo ang iyahang brake mao hinungdan sa pagkabangga atay niya ang nakapaita kay naarabag din insaya namatay kay pagkabangga niya atay ni kaning sa track. Iya pa yung nalatayan ang 24 anyos na babae.
13: Sus, ginoo ko.
16: Namatay. Niya, nagrabihan ang iyahang ulo din taon at ni no mauto na kabsan din taon siya sa kinabuhi. Ang lain mo tersitlo at ni no na ibig natin niya sa kay na amol pod no gidala pod sa tambalanan kagahapon sa ato ang medical team pero mangutana patas pagkakaron kay ato mang dugi paabot at ni ang lahang hatod din ho kay para pod makahinabi pod din taon nato ang driver sa maong truck kay ang iyahang manggong pamasangil nga nawad-an siya. O break niya ilahang di test for attorney is nakainom ba or baka naunsa for attorney pero nagnegatibo man ang maong driver. So nagpangidaro.
13: Okay, ang patay 24 years old niya babae, asa man ang estudyante dapat na kasama Jane?
16: Mao pa niya ang atuang susihon at ini kay wala man nakabutang din hi or wala nakahatag ang ato ang kapulisan kung asa ni siya kay wala pa man wa pa may tagtungod at ini kag
13: kisa may ngan ining maong kwan kining driver nga nakadasmag kining hinungdan ining kamatayon ron
16: ang pangan aning driver at ini kay mao si ato sang kwano na tayo niya kay naagri ang iyahang si Rommel at ini si Rommel Rommel Ginodiala, taga Talisay siya atini, Rommel Ginodiala. Samtang ang namatay in town atini kay Maosi, pwede na siguro ni pahingan lang kay para pud makadungog atini in town ang iyahang pamilya kay sa yara bang ID nga nakuha atini ug taga Masbate ni siya.
13: Taga Masbate,
16: Oh, niya, ang iyahang pangalan natin ni kasi Helvick Joy Dalanon, 24. Pero ang ako na ibawaan ko dato ni nga, architecture ang dikuha aning bataa, kaning namatay. Architecture natin ni kay, dahapo, naabot man po ng iyahang uyaba dito sa St. Francis. Pero marag babalit pa po din noon to karon at ni, yun man, ang tagdungod po din siguro aning maunga namatay. Kaya sa pagkakaroon, nakapamanggig dahapo ni si St. Francis. Wala pa man din na kuan in town, natandog in town, nagpaabot po sa tungod, okay ni. Pero karon ating disuwayan, pero nagpaabot pa din tayo sa iyo, okay ni, para po mahinabi na to ang driver. Pero sa'yo, pakay pa kaganiha din ni, pero atod karon wala pa man po katagay yung pagtugot para maka-interview yun sa maong driver, okay ni, okay. Maura na ang atong nakuha, nga nawad-an siya o break, hinungdan, nga na kuan niya, naliko niya, o nga darog niya ang pipila ka mga sakyanan o mga motorsiklo.
13: Okay. So tanggong ron diya sa TIO, kinimong driver, kasama nga Jane.
16: Yes, tanggong hinoon ato ni nagid hinoon din ni ang maong driver kaya posibleng magatubang manggid ni siya o kaso ato ni kadaghan manggid siya o na banggaan or na daro na physical injury, homicide o kining mga damage to properties ato ni ang posibleng atubang ni ining maong driver nga anaa karon din sa PEU.
13: Okay.
16: So maghuha lang yapon ta og dugang impormasyon mahitungod ni ining maong disgrasya sa may SRP attorney hangtod na makinabi po nato ang maong driver ni ining maong truck. Nagika na lang din sa may traffic enforcement unit. Kauban ako sa tong RMN Patrol, Rajiman George Sipuya. Ako sa mga inyong Rajiman, Jane Galliardo, DYHP. Tata, RMN.
13: Salamat Jane Galliardo sa mga report. At ito paabot may galang hipi sa TEO aron niya maka-interview ta may gala sa driver. Balikanti ka karon totoo Jane kung naana ang hipi aron maka-interview ta sa driver ining maong truck. No, but nini mang oras ato i-check sa mga pulaw roto akaroon sa may St. Francis Funeral Homes. Kay tuwa dito mahigala ang patayang lawas o niya mga classmates sa may naa. Kay wa pa maang pamilya in town. Tagabas bati man ang taon ni mga sukitig paminaw. Ato sa nitagag pagtagad mga kaiglaan ang report ni Rajiman Pulaw ro. No, kining a portion, hatod ka na to sa DTX 500. Taas mga presyon sa madugo, ikabadunay hypertension, basin taas mo sugar, basin may diabetes ka o niya wara ka mahibaw. Ang taas ng liver sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sana karason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa ganyan pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na kulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay challenge tingikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo ang blood sugar, kontrolado po din mong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 batang adlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity. Gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
12: Straight to the point.
13: Alas sa 10:02 na mahigala, og taon po no, ang pamilya ini taga Masbati, rabanin mo lang taga inyo na rito siguro, attorney Gets, kumusta naman na Gets? Ah, ilan ka? Tuto siguro na yung kuana, Arnais? Risti Arnais, murag inyo na ito sa Masbati siguro na? Taga dito ni, no? Ato mga higalang i-check ni mga sukitig paminaw, no? Niya, may papaminaw po ni mo po Ligurio, nga naminaw sa itong tulumanon karon, panyero. Good morning. Og si attorney Rani Montesclaros, nga naminaw na to. Og attorney Garisaldi Durna, og ingaman sa attorney John Cagulada. Okay, ato i-check mahigala. But before ana, atong tagapagtagad mahigala din sa St. Francis Funeral Homes, tagamasbati na ba karoon yung bata, aday taon, no? Wa pang ginikanan mabot o naabaka, nabot na baka karon. Ato paminawon si Paul Laurosa Report. Yes, Paul?
12: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMM Report.
17: Radyo nga, Attorney Rupil, kabilibig ni Aaron Teresi, Street Pilot, si Bumasong sa San Francisco Funeral Homes, matato na ibawan, na alas no si Paul niya ito, apply sa ginikanan, gaining biktima, na baguhay na ni Gladuar sa PIT, Attorney Rupil, no?
13: Uy!
17: I think, gani, nagtuwa na niya, nag-objective na niya, tulak-pula po, o niya, naarap ka niya dito na sa pangkod, pwede ka ako sa Lapu-Lapu, Attorney Rupil, no? Mm-hmm. Sa San Francisco, na kung di so director ni Attorney Rupil, ang ilang mga classmates sa high school, at doon sa college, o iya, naarap din rin, buwat-buwat po sa mga paginikala, no? Pero ato na igawaan gikan sa opisina dito sa St. Francis, alas 12 pa sa punto ang flight sa ginikala na hintay sa Poblacion Balon, Masbati na ni siya at Tony Rupil. Ang address ali ni Joy, no? Ring 24 years, unya, ni graduwa ko siya, karoon lang yung tuiga at Tony Rupil, no?
13: So graduate na din eh, oh? Sayang, no?
17: So, architecture. O niya, ang iyong mga classmates gahapon, o ikasabotan niya na mag-meet up sila diri sa SMC side. O niya, higuhong naman lang sila. Pero naalala niya sila na maliit yun yung nataa o mag-tapok-tapok sila at yun ni Rupin sa mga lugar na mga gusto nila pagkuhan, no?
13: Hmm.
17: At plano nila, maluroy ni sila niya sa SMC side. O niya, alam na sila na doon kayo niya abot. So, diha na may mga nagbalita, no? Nakita naman sa social media at sa Merville na doon ay disgrasya sa Bayadak, no? Southbound. Ay, kining attract na nagkarga o mga tree ng mga manok. Lawag-tagag, ito na nang naigo, ng biktima in town, maroon na side ship, ha? Pagkatumba ni Attorney Rupin, limalas na yun kayo, okay? Naigo yun siya, ligid.
13: Hmm.
17: And bakit hindi ang agtang Attorney Rupin, ilang kaya nasa
13: ligid. Ay, na lang kayo ni Skyball, no? Batay yung taon eh, sus ginuha ko.
17: Damage yun, ang iagtang, no? So, muna yung nakapatay niya niya. Ngayon, nabangga siya sa yung laing niya. Totoo ka matong siklo. Kaya upat na nita ng kamotor. O niya, usa kami ni Multica Van. Ngayon, na-18 Lerner Truck. Na-sandwich ni Kwan, kining multi-cup, may gani, o kayo mga unsa ang...
13: Kasayang po, no, bagong graduate ni Paul, PIT graduate.
17: Oo. Oh, yung nga, ang budget na niya sa Lapu-Lapu, at yung European, Victor po niya nag-abang o boarding out. O niya, sayang ba, loki kayo, no, kay Mauli na yung tao, patay na, ito sa ilang lugar sa Balod, Masbati. Poblasyon Balod, Masbati, at yung niya, at yung European. So, ang mga classmates, ibuong nakakita na lang sila sa iyang driver's license pagkita na sa balita.
13: Okay, Paul. Balikan ka na tutawad, Paul. Standby, Paul. Balikan ka na tutawad. Suman lamang sa pipila ka mga mahinundan ng pahinomdong. Alas J size na.
18: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
19: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit number FTB-266382 Series of 2026.
20: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
21: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
20: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mabalit sa mga butika. DTX 500!
23: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
22: DTX 500, mabalik sa mga butika.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
13: Atong takna mahigala alas 10:09 na sa ato buwan-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Atong balikan sila Jiman Paul Lauro sa dugang report na karon mga kigalaan sa may St. Francis Funeral Homes. Mabati na batas mas bati, Paul. Sipa kita sa mas bati. So daghay na kadungog na itong broadcast. But karon ang ginikanan niya ay padung na diri. Alas 12 pa ang flight in town. Kumusta man kinsa man ang mga classmates nga naa? Daghan ba niya mga classmates nga naa taon niya ron, Paul?
12: DYHP. Ata, RMN Report.
17: Adya man, Atty. Rufiel, Tarjaniha, ubay-ubay ni sila Atty. Rufiel, ata isa'yo nga video report ka ganiha niya, baliog na taong pasli sa submit kay katong niyan sa sabot niya classmate Atty. Rufiel, ato yung na interview.
13: Ah, sige, standby po na, ato paminaw interview names, ato paminaw pa interview. Kini nga portion sa may galato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita, nanadinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan, aron ipadayon ang lig-on nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giilang nga makabuhay usa ka life-giving plant nga sa pangan palandaan makabuhay makahatag mahigala o kinabuhi. Unya, gidugangan pagyod mga kagilaan gisagulan sa ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o gingman vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
12: Straight to the point.
13: Kaluoy ni Bataa, dahil bagong graduate ng tao ni Bataa, at least unta magkatabang-tabang na ni pamilya, mga sukit ni Paminaw, pero mo ni iyan dangatan hinoon. Ang iyang classmate nga na-interview ni Radyoman Paul Lauro atong balikan ron mahigala, kaya nagsabot din sa gahapon niya mag-meet up sa SM. Mo din naabot ni Bataa dan lugar o niya, na-late ni Bataa, niya nakabantay sila nga, total, kanunay masaling malate o magsabot, mo natuo sila dahil nga, normal na iyang pagka-late. Unsa ba ding hitabo ang lahi naman dai mga kagalaan at tumbalikan si Radyoman Paul Lauro kini pagkiginabi niya. Kini nga portion tong sa kanato may gala sa EXL Black Coffee, batuni ang himso galawas ug maayo nga kinabuhi uban ang EXL Black Coffee, special, kompleto, di kalidad ug epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery og peak ATP. Nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sikreto alang sa may panglawas, EXL Black Coffee, ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog og kayuhan alang sa karungganan sa kahitasan.
12: Straight to the point.
13: Alas sa Jess Onsina, tumbalikan may gala ang interview ni Radyoman Paul. Yes, go ahead, kasamang names.
1: Attorney Rufil, di ata sa St. Francis Funeral Home. Kikatong na-disgrasya din tong babae. OJT na dito sa kursong architecture. Namatay sa aksidente. Human mawagtang i-break itong delivery trucks loaded sa mga manok niya sa Bayadak SRP kahapon sa hapon. Human naigo niya ang tulo ka motor, ang tusupat ka motor, damags na dusmo yun siya sa Osaka minivan, multi-cab minivan. O niya naigo yun ang laing truck no, na nagkunapot sa multi-cab minivan no, na napatal in town kini si Joy. OJT na ni Slapulapo. O niya, naata din rin sa St. Francis Funeral Homes kay taga mas bati magundi kini baog biktima attorney Rufil, no? Taga mas bati ni biktima at graduate na ni siya karong tuiga yun. O niya, nag-OJT na ni siya sa Lapu-Lapu. O niya, ang iyang mga classmates, iyan yung kasabot gahapon nga mag-abot sila sa SMC side, no? So naibuong na lang ang iyang mga kasabot ng mga classmate niya nga wak man yun ma-abot ba. Pero naanad ni sila nga maliit yun si Joy Fermi sa ilang mga activity, ilang mga sabot-sabot nga magkita sila. So, morning, ilan na nakita sa balita, post, nga na-disgrasya na in town si Joy, no? So, napadiriron ang patayng lawas. Wak pa ni maasikaso, napanismurge dili sa St. Francis Funeral Home attorney Rufil, no? Sa gipaabot na siguro ang iyang mga kabanay. Kaya itong haibawan, naginusara rin siyang nagpuyo. Abang rin siyang balay. So, kini mauni ang iyang mga classmates, no? Naaintawan din, nagbangutan po. Kaya ilang man yung suod yun na kauban yun, no? So, ang ilang plano, mag-abot punta sila sa SMC side, no? Pero, subok kay palandungon kay na-involve in town si Joy o vehicular accident nga may resulta in town sa iyang kamatayon, no? So, ato pa lang. Excuse me, kadiyot ka nang paabot ang inahanan, eh? Para maasikaso. Ma'am, kailan ka sa mura sa last chat, nag-chat-chat ni Joy, ma'am?
2: Mga alauna, nang sigur ko yan.
1: Alauna, niya. On sa inyo sabot, mag-abot mo sa SM? Sa side? Magpun
2: sa? Sa fun park yung tayo.
1: Ah, manuro yung tamo sa kuhaan. Ang OJT na ni siya sa Lapu-Lapu. Pero nagpuyo ni siya, diri sa Cebu. Asan ni siya Lapu-Lapu saan ni siya nag-abang Japon. Pero nang graduate mo, atong last year pa?
2: This year.
1: Ah, this year. Ah, karoon yung tuigad eh. Astilan sa kaluisa. So nakita na lang yung tao ninyo sa balita, post, o katugi post niya na driver's license na na-involve na yung tao. Multi last niya ninyo communication. Sa the other day, huwag mo magkakuyog ani, magkakita ni Joy, ma'am.
2: Huwag, chat lang.
1: Magchat-chat lang. Kung sa may mga unod sa inyong chat in town, doon na ba yung timailan niya mawa na siya?
2: Wala.
1: Wala yun?
2: Wala. Siya may mismo nang invite.
1: Ah, iyang imbitasyon to nga mag-abot mo dito. Pila mo mong kabuok iyang kasabot dito nga mag-abot mo si SMC side.
2: Upat, minta may labo siya.
1: Upat siya, tulo mo. Tuwat-tuwat mo dito eh. Pero alam kayo mo mabalaka nga nadugay ka na anad na niya tiglate yun sa ko. Mas bilang sawa mo kabantay nga mo nagmirida siya. Wala. Kamot na mga classmate mo niya?
2: Sa high school niya.
1: High school ang uban. Ang uban sa college. Kamu, kauban mo ano niya?
2: Since high school.
1: Since high school, nato sa pag-graduar na niyo sa college. Okay, condolence ninyo, no? Sa inyong grupo. Ni Joy. Mauni sila, attorney Rufil, ang mga classmates since high school. Nato nga nag-graduar sila sa college, sa kursong architect, no? So, nag-unjunti na din tao ni mga taga-poblasyon balot, mas bati ning biktima attorney Rufil. So, muna itong pagbisita po sa pating lawas sa namatay sa aksidente nga babae niya sa Bayadak SRP kagahapon sa hapon southbound, no? Igo siya sa usaka truck na nagkarkag dagang manok, ngawa na'y brake. Pagkatumba niya, nalatayan dyan din tao ng iyang naong, no? Sa ligid. Una, ni bangga na po o multi-cab bantay ang maong truck, unya ang multikapod ni igupod o laing truck dayon duha pa ka motor involved ining maong aksidente gahapon sa hapon diha sa Cebu South Coastal Road sa may bayadak SRP ning ato dat bayan sa Cebu. So gikan diri sa St. Francis Funeral Home sa Attorney Rufil, kauban niyo po ni Speed Pilot JC Sumampong, ako inyong radyo man Polaro, DYHP Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide.
13: Okay, salamat radyo man Polaro sa imong report mo. Ito may gala niyang pagpaginabi sa earlier sa classmate mga sugit ni Guminaw. So ito pabut-pabuton karong taon kay mabut ang ginikanan mahigala. O niya, tingalis kasaman Jean Gallardo makahatag sa dato mahigala o dugang report. Dito sa tiyo, o niya na lang mga taon-taon mahigala. At ay mga kumplinas kanya karong sa Sibianan. Ato ipaduol sa mikropono kasam Benji. Kinihamdo mo mga higala ni Ani, reklamo ni mga kaigalaan. Paduol rin. Lingkod lang rin. Plasta sa lingkod mga higala. Kaya natin atong i-entertain mga kaigsunan niya. Problema mo guni. Kato ni iyang anak taon nga nadasmagansad mga higala. O niya bida ginoo ko. O niya gida diri ang mga higala sa private hospital. Ang problema na ron kay mo dako-dako na sagbay ronon, pero kini disgrasya ni katuning nahitabo sa may barili mga kaigalaan. Kinumdo mo atong driver mga sukit di paminaw sa barili. Driver sa ilang Montero Sports Day nga nakadasmag mahigala sa mga bata kani oh kani kani. Namatay ning usa, ang usa mahigala kini bisikleta man ni mga bata. Nigidaro ining Montero Sports nga matod pa ni Mayor Pablo Janjan Garcia, Mayor sa barili nga kuno naghatod ra ni og kuan. Later dito sa kapitan. O kapitan ba ito ighatan? Oron sa bato? Official ko nung yung lakaw di ay nang alas 12 sa alas 12 imedya sa udto. Mabito yung kapangutan ako ha? Alas 12 imedya sa udto na ay official nga gilakaw. Nga kini mga trabahantis gobyerno mga kaigalaan dilihin on tanan. Pero maghuwat man ni ganun sa mo punch out mo punch in. Naghatol ko nung later. Nakadaro ang mga bata, namatay ang usa, ang usa mahigala na daas tambalanan, pero problema ron, may mabayad ng istambalanan aning kalaki, ha? No? Muna nga, niya itong entertain kining maong problema mga sukit di Paminaw. Naunsa ni kwa na, patay ang tao ni usa. No, kinumdo mo itong namatay mga higala nga bata, 10 anyos nga si John Andro Cañete. Namatay tao ni, kito na itabo mga higala nga, kwan, yan to na ni kasamang pulaw ro, dito sa barili. O niya, karon, ani ang complainant nato ron kay ang ginikanan mahigala sa bata nga naangol. Duha man ni 10 anyos nga bata patay. Ang 8 anyos mo'y naangol, gidadir sa tambalanan, nga gipabalhin ni diri ang mahigala sa private hospital. Mao man ang statement mahigala sa mayor dito, nga ilang gibalhin. Okay man mga higala nga matabangan. Ang problema ron, dahil akong bayro nun. No? Naunsa man yung kalakiha mga sukit di Paminaw, no? O niya, siguro atong tawagon si Mayor Janjan Garcia, ane, nga Mayor, dahil bayro nun diri, o niya, kanang imong driver, makatabang man alis bayronon sa tambalanan. Kay naman sa statement at tumilabay nga kuan. Inamdam mo sa iyong statement mga sukit di Paminaw ni Barili Mayor Pablo Janjan Garcia. Naman to yung statement na dong names. Naman to yung statement kani o official statement. O niya mauni sa iyang official statement nga namatay lagi ni si John Andro Antilio Cañete 10 anyos o kining 8 anyos. O niya appeal sa ang statement sa ikatulong paragraph, niingon man niya, I have personally, yaman ang giingnan gani, nga katong na driver, naghatod na ikon itong official itong iyang kwan, lakaw, kay nag-deliver ko nito og later ng ito sa barangay. Ha? O niya, human ana, kining ikatulong paragraph, nag-ingon siya, I have personally visited John Andros' family, and extended assistance, and I immediately facilitated the transfer and confinement of Gray to a private hospital in Cebu City to ensure that he receives the medical care he needs. Ah, atong buhaton ang tanan nga mahimo nato aron matabangan ang duha ka pamilya. Nindot ni nga statement ni Mayor Pablo Janjan Garcia. Ang problema ni ron, unsa ka tinuod ning mauntabang? No? Niya ron sa ito Sibianan mahigala ito tagag-pagtagad kay niya nga mahan mahigala ni ining namatay nga ba di si Bako katong usa namatay man ito mga kaigalaan kato si John Andro Cañete Ang ginikanan ato ang pamilya ato to na bisita dito personal. Lagi ni Pulauro. Ang kining ginikanan ani na angol nga 8 anyos may ni ana to ron. Ato kauban mga kaigalaan sa tong sibianan uban ni kasamang Benji Tanghian. Nga maoy naka-entertain dito nga complaint and action center mga sugit ni Paminaw. Kasamang Benji, may buntag, Jay.
4: Yes, may buntag Attorney Rufil sa tuang mga sugin di Paminaw. So why lain good in town Attorney Rufil nga gi dangpan o kaning ni ang gipangayo ag tabang nung kining amahan sa usa ka naangol nga bata ang Sir Junel ni asa din hey, kay listener na to siya sa DYHB yung pamilya dito sa Barili niya muna nga ni ani siya kay nakadungog po siya nga katong imuhan ng gitoki panahon sa hitabo atong September 8 man na hitabo na Attorney Rufil pagkaugma ana gi addo day na to dito sir
13: si Junel Alquizalas no
6: oh attorney
13: oh may buntag ni mo Junel
6: or din buntag sad, attorney
13: so tini be sa may tabo ato pagka katong pagkadasmag yon diin maka ato panahon na yun sa may pagkahibaw ni mo ng imong anak na apil
6: pagkahitabo gid na so on duty man ko na sa kontrabaho mga gitawagan na lang ko sa akong maguwang na nga imong anak na disgrasya niya ingon rabud ko nga naunsa man pagkadisgrasya abi na ko og nabali ni sa basket kay hilig mi basket bata
13: oo
6: to so wa na ko damhang ako nagtulong ko og kanang disgrasya lang nga, normal lang nga disgrasya mo to ningon siya pasahan tika og picture mo to gipasahan ko picture sa akong maguwang pag tan-aw ron ako sa picture nagkadugo na magmaayo di puti na kong lisanga wa ko na mutang sa kong kaugalingon gusto gayon kong uli na yon pero nakana ko nga unsa na may status sa bata mo to nakakita ko sa video na may ningon nga confirm gyud patay mo to puti na kong nga aba sa sakyanan gyud pag ingon nga patay ko kay bago say patay ato attorney kay duha man sila Moto niyo ko nagtuosad ko og maguwang niya ang iyang kauban kay mamao man sagug dagway moto ningon ko nga sus Ginoo ko na unsa man ning hitabo ah moto perti gina ko dayong dali-dali nga gusto gidon ta ko
13: asa man trabaho
6: nara diri sa Cebu City attorney
13: Cebu City unsa may trabaho mo sa Cebu City
6: delivery collector
13: delivery collector
6: sa kompanya
13: so taon imong imong anak dito bilin sa Barili niya ari ka og ting trabaho
6: ting trabaho mo uli ram ko to weekend
13: sus Ginoo ko Pila man kabuk anak nimo?
6: Duharan ni sila attorney, kinamanghura ni nako.
13: Kinamanghura ni nimo. So mo to nga dadali ka kulit dito pagkahibaw nimo ani.
6: Pagkahibaw gina ko sa ining hitabo nila, wa dayon ko ni uli kay kahibaw mi ko nga murag i-repair gini diri sa Cebu.
13: Oo.
6: Mo to ningon ko nga i-repair na lang na ninyo sa Cebu kay ari na lang ko magpaabot kung asa nga ospital ninyo i-repair kay kung uli ko to magkabaiwas unya ami.
13: Oo, mao gyud.
6: Mo balik na pugo diri sa Cebu mo to diri na ko gipang paabot na lang ko diri unsa hitabo niya i-update gyud ko sa bata kay tan-aw na ko sa bata murag critical man gyud kayo gamay lagi hawa ba.
13: Oo.
6: So mo to perti gina kong lisanga pagka hibaw nga mo na nang sitwasyon sa bata.
13: Mm-hmm. Okay. So mo to nga na da diri nya mo man nga gipa so this private hospital kay mao man po ingon sa mayor lagi nga ipasuod sa private hospital karon sa man sa may status bata pwede na mo magkagawas
6: ato pa taming 18 Friday man siguro to nga niingon ng doktor nga pwede na mo ma-discharge so nalipay ko kay niingon nga pwede mo discharge
13: sa may damage sa imong anak in town
6: ang pirmerong opera niya ang katong kinatawo niya giuli niya pag ikaduhang opera kani iyang paa
13: sus Ginoo
6: unya ang ikatulo kani iyang gusok dire sapli gini iyang gusok dire niya Purtining hubaga yang naong degan hiwi magina yang naong pag-abot diha sa kuan megan na uli-ulian na ron
13: sus Ginoo ko sus grabihan pagka-damage sa inyo kusog ning pagkadagana sa Montero god grabihan ning kaila kan driver ani
6: wa gyud ko na kaila ni attorney gani ang kaning driver gusto gyud unta na kong bisag makita lang ang naong or madungog na ko ilang habig isip usa ka amahan sad god amahan sad gyud siya pero wa gyud siya nakig-istorya namo sa personal wa gyud nangayo pasaylo yang asawa ni kontak nako pag-admit na namo diya sa Cebu Dof, pero wag yung ko ka-entertain tungod sa kasakit sa dughan kong gibati itong tungura. Yung ko, ma'am, ay lang sa yung gugoan na ma'am, kay kana yung pasaylo, makadawat, mantaana, pero ang kasakit niya mong gibati, ron, di ko ka-entertain ninyo, anak, di ko ka-ingon nga, mapasaylo dahil yung tamos inyong gibuhat, nabuhat sa kong anak.
13: Sakit, oy sakit kayo. Ano makasod, kadakog damage sa kasama binji?
4: Tabi, ha.
13: So, karon, at least gani, pila ka adlaw mo diya sa kuan?
6: Mag 3 weeks na may ugma.
13: Mag 3 weeks na. So at least, miingon ang doktor nga human operasyon, tulog ka operasyon?
6: Ang katuyan rin sa gusok niya, niingon ang doktor nga, okay ra daw, dinaoperahan kay...

0: So, ang katong ihang kinatao, katong ihang paagid nga grabe mo, nakadagid niya og trauma, na umanag opera.
1: Operahan taon? Kalukoy taon sa usaka.
2: May ganito, kaya nadali ba ito ni?
1: No, sus Ginoo ko. So, mauni karon no, niya, atong bisita ron, ang amahan gitaon, may gala, dako maning bayranan, mga sukin tigpaminaw. So, mauni bayranan, kay private hospital man eh, at least maluwas ni mong anak, kaya ilang gi-operahan og kwan sa private hospital, pero abot ang bayranon og 400,000 kapin.
0: Oh, nagkuha ko og ganang latest nga bill, na niabot na siya og nakakuy bagong bill, anaroon attorney niya.
1: Sige ko na, sige lang.
0: Nasa bago niya. Moto ni abot na siya og 1 masiguro na 500 masiguro ni kapin.
1: Jesus Ginoo ko. Okay. So ni pasalig man tong mayor nga sa iyang statement, asa man to statement niya dong, ibalik ang statement dong nga kwan. Atong buhaton ang tanan nga atong mahimo. Eh kani oh, nya butang giilo tong third paragraph. Ang third paragraph kana atong basawag balik dong names. Sige. Be. I have personally visited John Andrew's family. Mone ang katong sa namatay. Oh, John Andrew, man itong mahigala itong namatay taon. Angis Anyos. So, iyan ako nung personal bisita ang pamilya ni John Andrew and extended assistance o nihatay ko ng assistance. And I immediately facilitated the transfer and confinement of Gray. Gray, may nga na ning imong anak, no?
0: Oh, yes, attorney.
1: Gray Harrison.
0: Oh.
1: Okay. So, iyan ko nung facilitate ang pag-transfer na ni Gray sa usa ka private hospital in Cebu City to ensure that he receives the medical care he needs. Ano pagsiguro nga iyang madawat ang medical care nga iyang gikinahanglan. Nga ang sumpay kung sa atong buhaton ang tanan nga mahimo nato aron matabangan ang duha ka pamilya. Nindot nga statement ni Mayor Pablo Janjan Garcia. Ang pangutan na ron, niya na may bayro nun, unsa may ikatabang sa ni Mayor Garcia, ani, no? Kay niya naman, dako naman yung bayro nun. So, kumusta man, wala. Iswayan ni mo o kanang kwan? O atong kontakon si Mayor Janjan baka ani? O sa ikalaki? Imong giswayan o kontak ni Mayor? Saan naman yung nga may dakong bayranan?
0: O ako gina silang gi-contact, reach out gina na ko, ang iyang sekretary sa, dakong gi-rili ang tanan nga among kinahanglanon sa hospital. Gani, iningon ko nga, dako-dako na may og bail o niya. Maglisod na may kaya, sige counting amo ang kwan diha, dapat discharge noong tami niya. Iningon man ang katong ilang kwan nga kanang, among mahatag niya ron is financial assistant, ragyod kay, katong gihatag niyong hinabang personal tong kwarta sa mayor. Iningon ko nga, ma'am, wala dyan mo ilang paagi diha nga, kanang, makuhawa na may diri kay, makadako mo gano'ng bayranan niya. Inani ron, di maglisod magimik, eh, walang-wala gimik, wala na po ko'y trabaho. Niya, akong parisad, wala na sa dungudan ng hitabo ron niya. Ang pasyente is di yun kabiyaan, kay kana iglibang, di pamanggit siya kalakaw. Muna, attorney.
1: Oo. Driver man is mayor, driver man is sa Montero, manday na ilang silibis dito, maghatod ng letter. Kinini ang, sa may, atong tawag si mayor siguro, ani, kana na, wa, moto tubag sa iyang sekretaris mayor. Wala sa maingon nga, kamo may sito dala sa Sibudok o dala sa may private hospital, kamo mo'y umupromisory note manggaling. Ano ba?
0: O, niingon mo to siya naman itong pagbisita niya dito sa Sibudok, dito kaduham na siya ni Adtong-Adto niya. Nihatag po gano'n siya, o guan, kung giikwinta yung nihatag, nihatag siya 20 pag-admitting, din mo dayon, niya, nihatag po siya og 50,000, so, niya, nihatag siya naman og 5,000 sa pangkaon-kaon. Then, and the rest ato, wala na gid. Sige ko reach out nila nga mao ni among kuanan res status hospital tang mustaha pud in taon niya wala man jud dugay man gid sila mo kuan mo to pasahan ra ato sa ihang kuan og mga sa mga protocol ito sa ya, pagi sa tabang sa LGU so mo to naglibog jud pugon ko dili na ni maayo kay uminani ra ako gin tumong unta nga hawason unta mi nila sa hospital na lang bisag maluoy na lang sila sa among kahimtang mo ra na akong tumong nila
1: labi na kining driver ani kay official makan iyang lakaw mo may giingon sa mayor nga naghatod kuno og liter ni nga Montero man mang higalay service day maghatod og liter diha sa barili ni anang alas 12 imedya mao man ni mga higala ang nakabutang sa police blotter nga naghatod ni dito kuan although do na tay laing istorya nakuha mga sugid tig paminaw but sige lang tagaanta nag benefits of the doubt pero ang ato ani nga makagawas taon sa hospital ni atong tawagan kuno si Mayor Pablo Jan Garcia labot ani para nga matanaw na to unsa may mahimo na to ani mayor kay total imo man sa ning constituency taon unya nanginhala ni dakong tabang kay pobre ra man taon ni siya trabaho ra man ni mahigala delivery kuan ning taon unya karon wa pa siya trabaho kay nagatiman sa bata unya naunsa naman ning kalakiha ron

0: gawas nga kwan mangita tag pamaagi pero kamo diha labi na katong driver nga moy nakasa gid ani hae naman ni Sharon walay pagkabana nig maohon ni kasama biji gid driver
1: so isa man to siya na priso man to siya sir na pugan ni Japan Sharon
2: oh sa akong hibaw anis nakapiansa nakagawas naman daw niya nya luoy wala pagani mi kagawas sa hospital unta ilan na putan ng respetaran oy kay mo na pamis kasubana nya nahibaw-an mo nga nakagawas na kuno napiansahan mo nang sakit gid kay sumundoghan paminaon sad nga kami nagantos pamigmaayo diri sa ospital ang kasakit syagit og ago sa kong bata di na kuma di na kumaantos og paminaw sakit kayo gid
0: di lalim ni mga higala so karon ato mga higala ang tagag pagtagad ni og unsay mahimo taan eh kay sa kanan mas gobyerno ni nakadasmag sa kinamas gobyerno ni, unya, ang driver mga higala, gisugo magkani og hatulog liter. Yan ang alas 12 media sa unto. Ato kunong tawgon mga higala, og ipasalig man ang mayor, ani nga, mutabang. Unya, mo mo ni.
1: Statement ni, magibasa gani, attorney.
0: Indot man yung statement niya. Sumay na, og matabangan, unta ni mo ni mayor, na magkagawa sa sila, kay mag-anam, og taas po ni ilang
1: kuwan. So, kung ana siya, na may, pila itong nasa usa ka ng taas? 9,000? Kapin? 9,000?
0: Gusto mo na 9,000? Sa kuwan eh?
2: Mga doktor nga mo kuwan o guaranteed letter, okay ra ginta kayo na may exist nga 9,000. Mo anak ako amo na lang pangitaan o paagi para lang gin makagawas mo yun. Karoon kayo niingon man ang bili nga hangyuan nyo ang doktor o musugot ba ni sila silang professional pay kay laku-laku ba ninyong bill niya. Mo to akong gihangyo dito ni adto ko ni doktor o clinic dito sa Robinson. Niingon mo siya nga, dili lang sa gidmi mo kuan cash kini amo kay nasad mi gi swilduhan nga mga staff nang abang pasad mi oto nasad moyo kog maayo kay kung mudawat lang ta guaranteed letter gamay lang yung tamig mo bayaran nya di mo sila musugot so mo nang na problema gi kog maayo
1: so nang na ipakas nang 400,000 kapin
2: murag ang mabayaran na siguro mga 200 kapin lang siguro sir
0: diri man sa ko man sa hospital man
2: hospital
0: atong ikuan nga maka-facilitate sila maka-facilitate sila mga kagilaan og labi na kay trabahante man sa munisipyo. Unya,
1: mogyo daghan lang kwarta ay nagkakuan ng Montero service ras kuan.
0: Oh. Service Montero gyud service maghatod dag liter. Itako-dako dai ning. Bungga din is kaysa dito. Pero sige lang before kumuhis got ana. Tawgon ta si kuan Mayor Pablo Jan Garcia nga makatabang siya ani. Kay ingon man siya sa iyang liter nga iyang himuon ang tanan. Mao man no? Atong buhaton ang tanan, atong buhaton ang tanan nga mahimo nato aron matabangan ang duha ka pamilya. Mao man ni no? Tanaw ang iyang statement. Butang igilo balik dong names. Labi na kanang katapusan nga sentence dong kanang atong buhaton ang tanan nga mahimo nato aron matabangan ang duha ka pamilya. Na dio. Sa kuno sa third paragraph na dong names. Third paragraph, last sentence sa third paragraph. Anindot ka na paminaon nga sentence, pero ang actual nga pagkuhan nga ang action ani. Lahi man ang statement o kuhan. Saan niya? To both families, please know that the municipality of Barili stands with you. O, mamaning agi yun. We will continue to extend the necessary assistance and support as we pray for healing, strength, and comfort during this painful time. Mamaning, asa maning nga paragraph na eh? Last paragraph, no? O last paragraph, maningin din dayo? Sa last paragraph, oh, nindot po pagkasulti, oh. To both families, please know that the municipality of Barili stands with you. We will continue to extend the necessary assistance and support as we pray for healing, strength, and comfort during this painful time. Mayor Pablo Janjan Garcia IV. Mayor Garcia, amo kang gitawagan karon. Aron nga, mukunik minimo, unsa itong mahimo ani, nga matabangan ni aron magkagawas tao na sa ospital aron madili sigig patak ni ilang bill dire dili gyud mo tubag sige ko no be atong ikuan ko no iunil na lang ko no day ang kuan nga sige bawo sila nga kita na ning kamot nga ato sa tawgan na ning kamot nga ato sa kuhaan sa ilang side namatay number sa mayor baliw ko no kumiyon nagtawag minimo kanang nagring diha amo na diwa HP para ma-istorya ka na mo, ani?
1: Oh, baka oh. Yung mga staff nga naminaw na to,
0: palit. Kana Barili, sipa na ba ta na Barili? Kaya naminaw to na Barili. So, palihog ko no ko, Mayor Pablo Janjan, kay, kwa mo ni. Kanimiyon, amo ning number. Nagring imo cellphone.
3: The subscriber cannot be reached. Please try again later.
0: Okay, dili. Gon, abi. Daiken, usaman, ganina, pila-kapila nakakadayal, Daiken.
4: Attorney Rufil, katong ato na bati online, ah, online naman, sa on-air na to nga ring, no, sa cellphone ni Mayor Janjan Garcia. Ikalima na to na to nga call, pero unanswered yapon.
0: Tiksi ko no daan.
4: Ato, itry, attorney.
0: Inga nga kuan, nanawag me, di ba HP ni? Labot ining kuan. Sige, anila sa ano, kay ma, ang atong uras mo pupus sa manggod, pero sige lang, may tatag pamaagi ha, nga ato ni matabangan, pero atong unahon, ato sila may nakasa.
1: Bawag yun, okay. Oh. Kanang naang naamay, kuan, ya, tal, mayor man ang amo sa, kuan,
0: oh.
1: Responsable. Pero si, wala bisa, ka nakasulay ugad dugyo dito sa opisina ni mayor, nga ikaw nagpakita nga dili magi sekretary niya. Or,
2: dito yun ko, personal yun ko nag-istorya sa meron, ingon man siya nga, sige lang, kay pangitaan ta nagpaagi, ingon man siya.
1: Hindi, kanina nga, nabot na ugwan ba, ang bill?
2: Kanina, ako po siyang gichatan, gida na personal akong chat niya, nga mao ni mayor, mao ni status na mo dire karon.
0: Unya, kana, ang kanina tawag, basi si mayor na na. Oh. Eh, kuna ko no. Basing dito yung tawag ni mo?
1: Adili.
0: Adili, day?
1: Adili.
2: Ya, yeah, mo to, ningon siya nga, pangitaan lang ito pagi, kung mayor, ang amua lang ang tanghangyo ni mo nga, kanang, maka-discharge lang ang tami sa hospital, lagi kay,
0: oh.
2: Magkadako, magod ng bill, magkagool, may ba, sige, may kuha nito niya. Akong mga, na lihok nga mga hinabang sa, mga kapitulyo, is na, kuha na nako niya, nibalibad naman dito ang kuha nito, attorney, kay, siya nga, uy, dako naman mo nakuha ang akuan, kanang hinabang, ang inyuhan is, ang kaning personal na lang sa doktor.
0: Mm. Sige, after ane, bisag sa off-LJ, ato lang tabangan, Jay, ugun sa ito mahimo. Pero, Mayor, bisag, uli ka mo tubag on-air, tubaga yung taon mila sa off-air. Bisag ko lang, ano mga taon pa magkita ane, kay? Ha?
1: Oh, kani, obligasyon man eh.
0: Obligasyon man eh. Sige, anak lang sa, no, sa off-air na lang ito, ipadayon, mga kaigalaan, gumikan sa itong kahagipot sa oras. Pero sige lang, may tatay pamagi. Okay, sige, kana na ang... Atong bisita karon nga buntaga si Junel Alquisalas nga niya karon sa atong Sibianan. Sige Junel, salamat ha sa imo pagsali sa Sibianan. Mingita tayo pamaagi ani. Tawagon niya po na ito bisag off air na.
2: Okay, salamat sa kaya torneo sa mga staff sa Adirion sa DYHP nga gitagaan niyo yung nindot kayong hapsay nga kuan karong buntaga.
0: Okay, Jay.
1: Sige, Attorney Rufil, no? Salamat kayo niya mga hinauta sa ato ang Mayor's Barili o yung mga staff ba nga makuanan ba kanang nang mataugan o mapahibalo si Mayor nga kining ni tulang tabangan ni kay kanang na ang gawas nga imuhan tao ang nakasala o niya iyahan po ning kusin 20 dito, Attorney Rufil.
0: Kusin 20 man.
1: Sige, salamat kayo o may buntag, Attorney.
0: Okay, so mo ito may gala ato nga kumplinan ito ba ni kasamang binji tanghiyan mga sugit ni paminaw. Ato lang padayon sa off-LJ. Sige ang talag tawag si Mayor kay Basin o ga dili sa mutubag sa on-air, mutubag sa off-air. Tabangan lang ito day, kaya aron nga mga kwanta ni. Okay, kini nga portion mga kaigilaan natin ka na ito sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailan nga kinuha ng mga toksin sa imong lawas. Maundili ka regular nga makapagawas imong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo. Panakit sa kalawasan, lutalutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas, aron maangkon ang mga panglawas. Inumutang adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. So,
5: straight to the point.
0: Alas 10, Kulintanas, Lailin Rabanes Arigadas, usa atong i-check sa pika sa linya. Alas sa duga, mga nasakpan na minaw sa DYHP. Nini mga orasa. Yes, Lailin?
5: DYHP. RMN Report.
6: Mayong buntag po usap sa mga regimen na Tony Rufil, Balik Teresa, Cebu City South District. Then grupo nung sa mga kanawa sa itong mapahalipay ng bugas of chorizo. Yes! Pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Jean Pantunias. Rosario Dignos. Laura Lauron. Lili Estrella. Janet Espinosa. Ray Pantunias. Kamera ko si Kasamang Julius, pagliliki ni si Kasamang Lailin Rabanis, Arigadas, DYHP, Tatak, RMN.
0: Okay, salamat Lailin Rabanis, Arigadas, sa iyong report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHB sa nakadawat ng mga palipay gikan sa itong Sibianan. At ang iyon niyang gabi ay ang Sincerely Ate Arlene. Alas 9, ito sa 10 at taknas kagabion. O alas 10, ito sa 12. Ang tumanong Straight to the Point Evening Edition ba ni kasama ang Binjit ng Hiyan. Sangans kini tibok ang puwersa sa DYHP Arimen Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kanin yung pelagis pagingon. Sa tanang panahon, usta ng higayon, dalay ko ng Diyos. May buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
7: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
8: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
9: Tatak RMN!
10: All the time, RMN kami.
9: Tatak RMN!
8: One radio is favored by all.
9: Tatak RMN! All the way!
10: Loyal kami sa RMN!
9: Tatak RMN!
8: One radio network conquers all.
11: Number one!
8: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyong suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
12: Makakarating pa rin sa'yo.
13: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
14: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
15: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
16: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung anong maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo li ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy.
15: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
17: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
18: Uy, nga naman, Marie.
17: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
18: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininigusuha.
17: Yun sa man yung Marie.
18: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifis, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindong pagyun kayo ang tubo sa baboy.
17: Unifis?
18: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapu kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
17: Kadako di ay, Marie, tugloy ko.
18: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
19: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
11: Set Living Testimonies.
20: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
21: Tinood yun na Set Liniment nga, i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
20: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
21: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
11: Living Testimonies. We'll be right back.

0: original Koy Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun ani Koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mura kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila na namugkoy ba? Sa may mga pamati na nilang?
1: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din. Kanang sa katigwangon na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila o Koy na product. Sagang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
0: The Original Koy Herbal Capsule!
3: Apil na sa EQ Diapers e-Raffle Promo. Panitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon Twin Jollibee Product Kids Party Package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamatian. Maagi para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
6: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
7: Grabe na gyud akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
8: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
9: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
7: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
8: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
10: Available na sa Mercury o mga suking butika.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwa Surgao del Sur. Kapoy akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay, nangahong.

0: Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasul Tihon. Ako'y pastol tihon. Ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
3: Kun ako sa pastol tihon, ako sa moingon. Nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
2: Kuin ako ang pasol tihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasol tihon, dalit sa RMN.

0: Ultra Biodro Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
0: Biodro Biodro Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Biodro Biodro Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Moc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
0: Biodro, Biodro Herbal Capsule.
2: Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biodro Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biodro bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biodro Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
10: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
11: Dati, mamugnaw ko kay hindi kan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og kanormal.
9: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
13: Uy, nga naman, Marie.
12: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
13: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo ha.
12: Yun sa man ninyo, Marie.
13: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
12: Unifins?
13: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas dagat pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
12: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
13: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang technician diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
14: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
15: Igala, nakakape na ka?
16: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangustin fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko ospitalida at lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongo.
1: Living Testimonies.
4: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleanse product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
9: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
8: Hindi po kayo gumaling?
9: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension vitamin D3.
7: Life extension vitamin D3 for longer life.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games at papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang inyong kuya OG Kupok Rakyasa. Magpahipaw ka ninyo kung minbahay ka ninyo sa drama ganiguluhan. Iskwadro! Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktobre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawad, Nuli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rodil Kiluan, Aileen Ya, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, SK Chairman, Samsam Palis. Oktobre 9, magkita-kita tariha o maglingaw.
5: Apil na sa EQ Diapers e-Raffle Promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee Product Kids Party Package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong, pagtik na ako ng duha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
8: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
7: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin manday at na nabuo?
8: Ah,
9: asin.
8: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
7: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako, tulay mo si man, pero malabo ang linya.
8: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
9: Oo.
8: Oh.
7: Kaya ang tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
8: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
7: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
6: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Hi! Hello mga kasama. Ginigipon ninyong Kuya Jewel Binsico sa akong partner Randy Tayad. Mga musta kaninyong tanan. Og sa tanang magkiksuna mga kasama, awagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngaan nga Juve. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ato magtatampo si Juve.

0: Ang puso kong ito sa'yo. Nganong kangit-ngit? Ngano ni? Unsay na...
1: Kaya ko limot.
0: Dong! Ay, wow! Nag-andam di ka sa tumpa ni Hapon. Unya with candlelight pa. Wow, romantic.
1: Masit sumuta? Napotlan na gurinte.
2: Ha? Huh?
0: Ah?
1: Wala na resulta sa imong sigig parcel-parcel.
2: Ha? Huh?
0: Dong.
1: Wala. Wala na takbayan sa atong kuryente, kaya ang atong ibabayad sa kuryente, bayad na mong parcel-parcel.
0: No, buto ko, malang ka, uy. Ako may mong pasanginlan, uy.
1: Hmm. Ano na pa, loso pa mga Jove? Ikaw mo lang nga nung naikantag kaot-ot, ane? Tungod na ng imbisyo, parcel-parcel. Bila ka mabuhay, uy. Bila ka mabuhay, uy, parcel.
0: Ano pasanginlan mo kunin mo, oh? Tinood ako yung mga parcel, ikaw din ibayad.
1: Maubitang wata ka bayad sa kuryente, kagibayad na to sa imong parcel.
0: Papaya, oy, hilong palang ka diha. Huwag yung kailangan mo pasangin landa. Ako rag yun. Hmm, may mag... Ako rin ay parcel. Hasta mo sa gani ka.
1: Oh, pero ikaw, mamay, kinadagan na ng parcel.
0: Hilong na, ay, sa paan ni mo, ay. Ayaw ka bala ka din ako mangayon ni mo para bayad sa parcel. Kay... Basi kung saan nalang maputlan na sa dato, ako na sa imong pasanginlan. Basi maputlan kag tiil, kaya nabitison na baka, ako pasanginlan ni mo, kaya gibayad ako sa parcel.
1: Ano ko daon?
0: Pero maputlan galikas imong tumoy, ay chukok pasanginli ha, layo na kayo na sa parcel.
1: Huh? Saba niya ay!
0: Mantay bitaw, pasanginli niya ako sunod ha. Diba, nadabudabuhan tagyod ka niya akong kumo. Magkatilaw ka niyang kumo na konjigo. Mura ni gisul sa washing machine. Sige lang galagubo.
1: What? Oh, words ra.
0: Yeah, words ra. Gusto ka suwaya na to?
1: Anong taon?
0: Gusto ka pang suwaya na to?
1: Ah!
0: Pagtarong gid ha? Ha? Ako nagpugong rabaya gid ko. Paglaban na dito!
2: Huh?
1: Oh!
0: Oh! Tistingan dito ni mo, aw, ha? Paglaban na dito!
1: Ligo dito eh!
0: Ligo. Paglaban na dito!
1: Magkumpukunan mo pangutaw!
0: Ah? Ha?
1: Magkumpukunan mo pangutaw! Pass mo niya ako! Pass mo niya akong kamot! Laban na saan ko!
0: Paraw ka mang gidi ay, peh! Amo niya akong bana, dahi gid kaayo, mutubag-tubag. Dili gid mo lihok hangtod nga masuko na kog maayo. Unya?
3: Pre, pre. Iba pre Jigo man ang lakaw pa doon. Pre Jigo! Pre!
4: Uy, tuuda.
3: Now, yung lingi.
4: Asa ka yung... Asa ka na mamangaw, pre?
3: Padong huh? Nilano yun eh. Pre Jigo! Pre!
4: Na nakita na siya. Nakita na, nakita na, nakita na.
1: Uy! Tapo ko yung mundo rin.
3: Ah, ngayon
1: ko rin. Kurom na.
3: Oh, nakakurom lagi. Dali, dali, dali. Shoot, shoot, dali, shoot, shoot.
4: Shoot, shoot, shoot.
1: Gada, ang blagi ko.
4: Nah, naunsa naman ka, ay. Dili naman kamahapit, dali. Kung di katawagun. So, una, matik naman na yun.
3: Bitaw, matik.
1: Una pa man to, pre.
4: Nya.
1: Ulitaw pa man to. Karo nga, minyo naman ta. Magsikra pa yung paris na to.
4: Ah, maw na diha. Kaya magpaandir man ka, pre.
3: Bitaw, pre.
4: Paandir yun ka.
3: Ay, paandir, pre. Tutas kong gin naman yung Vital 50 o ilami game no na. Wala sa kadoong mga lalaking pander ta. Sa role of the law, ang babae maugin na tao ay perming mapailaom. Perming under.
1: Oh, dili day mo under sa inyong asawa pe.
3: Dito sa nung under mo dita. Ikaw, ikaw
4: do. Ako, under ko? Shit!
2: Ha? Huh?
3: Shit ha? Di ba ka na shit ha?
4: Waka kibaw kung sa ko? Ha? Mangta sa mga chicks ko. Kaniyad to. Kana mga bay, usa lang nakikidat na ko. Wana, wana, ay, wana.
3: Piti na.
4: Di na na mahimutang. Mula na nagipatol.
1: Ha? Huh? Wala.
3: Wala. Diloob na.
4: Gusto kang ebidensya. Kadiyo, tawag ko na ko kadiyo, ha? Tawag ko na ko, ha? Tawag ko na ko, pre.
3: Tawag ka, pre! Yes.
4: Hello, Aramina! Is this you?
1: Your words.

0: bugas kung katul-katul na ikaw butangan.
1: Bugas-bugas kung katul-katul?
2: TTX 500 na!
1: TTX 500!
2: Ado na kini antimicrobial properties
1: nga makatabang sa pagkuha
2: o pag-ayos sa bugas-bugas
1: o katul-katul.
2: TTX 500!
3: Pabalik sa pinakatul nga butik sa inyong lugar.
2: TTX 500!
4: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
2: TTX 500!
3: Pabalik sa mga butika.
5: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanang awa ko kalibang.
6: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman o kaon.
7: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
8: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
7: Super Fiber.
8: Super Fiber.
7: Mapalit sa mga butika.
9: Sama may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Alak ni mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama nga guluhan sa Talangbakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, karon Vita D Plus coffee mix na, na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug gumot ug lami kaayo. Vita D Plus coffee mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahe daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil nagyabaglayan na mong kabuhi.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
15: Send panyawan capsule with garlic.
14: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
16: Life extension, vitamin D3.
17: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Uy, 150 over 100 man.
19: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
18: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
19: Ay.
20: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungo ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pa yun sama sa pomegranate.
21: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
22: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
23: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
25: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
26: Ako pun, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
24: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
25: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
26: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
24: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
26: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
27: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Sandaga City Plaza, dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Abos sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sabon ako, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Kita-kita ta mga kasama o maglingaw.
28: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methosalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: pre. Kesan na yung gitubag, pre?
1: Iya, kuya. Si Ramina, gisit-sitar tao niya. Gisit-sitar telepon.
0: Iya, ito ililuan ko.
1: Ay, bebe. Paminata, be. Hello, day.
0: Ah.
1: Di apa kong resbay sa akong amigo, ha?
0: Ah.
1: Basig madugay ko rin kulay, ha? Ha? Mm-hmm. Sige, sige, ha? Unsay. Crispy pata? Ha? Nagluto ka niya crispy pata? Oh, sige. Ha? Nikuli lang na ako niya, ha? Andama, anak ko maniapon. Sige, bye. Love you. Si, kadungog mo? Ha?
2: Undota,
1: tabre. Nakadungog ba mo, bisan unsa pang urasa mo uli ko. Dili na masuko na ko.
2: Ah,
1: andaman, pa ko andaman pa ko glaming saudan. Para lang mo uli ko.
0: Oh, kuya, wag ko naman, pre.
1: Milay pa ka na din.
2: Psst, hilom sa mo. Itawag ko na ako ko sawa, ha? Hilom mo, ako was sweet ba? Kadiyot.
1: Loudspeaker, pero ang toong hindi.
2: Kadiyot, sa akin. Psst, sintan sa kumpresi mo ba? Oh, ha? Bagting na.
3: Hello, babes. Kumusta naman ka, babes?
2: Ah, hello, babes. Ah, pasensya na ka. Awa ko rin makadas inyo.
3: Asa ba na ka? Bloy, babes. Gimingaw na ba ako ni mo?
2: Ah, tama. Kita ka?
1: Ha? Gimingaw.
2: Ah, gimingaw sa.
1: Gimingaw.
2: Ah, natural. Gimingaw. Ako, babes. Ah, kining nanawag ko kay gusto kong pasalamat mo sa nahitabo na itong gabi.
3: Ha?
2: Ako ang good babes, pasensya na ka. Naka six rounders na rin taon ko, ha? Kabawa ka, ha? Yagis, nagpagkabakser. Bisang git-git, kaya na puro taon, six rounders na rin. Oh, six rounders ba? Six rounders.
3: Babes, wala kumuli sa bahay gabi, eh.
2: Hindi ka.
3: Dito ko sa party sa kong amiga, babes. Dito gani ko makatog.
2: Ah, okay, yes, sir. Dito, natuog dito.
3: Ay, noong saka ako tong lula.
0: Ha?
3: Huh? Sa bahay gabi, babe. Pasalamat gani ko ni mo.
2: Ha? Nga naman?
3: Nagkapangihinan ko ng sektarong.
2: Ha? Biisay. Probiday. Mo, de, daghang itong lumog-lumog. Imo, ano ito? Ida. Tawagin ako balik, babe. Sige, bye. Ay. Anong gising, tawa mo diya?
0: Narong internet ka ito, pre. Pisaw na ikaw one way, pre.
2: Ha? Ganda sa niya, ahak mo ka
1: niya. Ah, yun. Mauna di ha. Nga no, bitong di ka magpuyog balay na.
2: Ah, malay eh. Spiata lang ko eh. Porbida. Ngit-ngit, mangod. Pero mauna iti mailhan nga. Okay pa kayo ko. Birra, bisag dula, di ba? Sobrang man.
0: Sunod, pre. Mudahan gito ka plus white. Para pang siguro ba?
1: Matay, pre. Lupig, lupig ko ni mo, pre.
2: Nga naman.
1: Kaya bisag tiguan ka na nakakuha magkagunong karawang.
0: Pindihim ko na mo, pre.
2: Nakikigulo.

0: pag anak yan. Oy, kakanara pa ang mga bana, no? Magpakabana ra ba yun na sila?
1: Unsa may kalainan bi sa magpakabana o sa magpakalalaki?
0: Kaya nga, no, na di kalainan yas nga maura man na.
1: Kaya maupta ka, walang kabayot, uy.
0: Ha? Maura lagi na.
1: Di ko, no, sultihi ko nga na kaingon kang pariho ra. Sultihi ko.
0: Yats, kung mingon ka magpakabana, yun na siya. Buti pa sa bot. Bisa kung sa pa'y mahitabo, magpailag na siya nga imong bana.
1: Nya ka na magpakalalaki.
0: Kana mo pagkalalaki, bisag usap na kabuutan kung doon na gani mga tentasyon sa mga babaeng igat, magpakalalaki yun na sila. Di yun, mabalibad.
1: Huh? Sa ato payads, mas dali yun di ay nas, kuan mas dali sila nga mada sa tentasyon.
0: Pero nasa yung banlabi nagmahal kaya nila ilang asawa, di yun sila madali-dali o padas tentasyon, oy. Kay mahal man kayo nilang ilang wife.
1: Pero kana kung bana, pasawaya. Di ba, anak siya makakita o kumo ng murag machine gun.
0: Kuya, wagod na yan.
1: Oo, oh, basta lagi. Kusog na siya mutubag-tubag nako. Pero inigsaka sa kong tingo, nahibawan na siya, munang muhilom na po na siya. Di lang kina siya musuway pabuang-buang nako kay na, ha, layas yung espiritu anang tawhan, nagpabuang-buang na siya nako.
0: Okay.

0: Jigo. Jigo!
1: Doy.
0: Sa mga rin mo ka mutubag sa piton?
1: Pwede ko mutubag, mitubag mo ko.
0: Bray, mutay mo tinubagan? Igo mo ka na yung tubag na yun na.
1: Saan ba ito yun mo?
0: Kapag tarong ha? Ay, chukog suway eh.
1: Oh, kagyo saan mo gali ang awamang kaunang sa araw?
0: Ay, kung masok ka lang eh!
1: Oh, ako rin na sa kung masok ko ka.
0: Gamay na lang gid ka ha? One bar na lang gid ka. Ha, maupos ka din pailaw ko ni mo. Na!
1: Ang sabi problema ni mo? Ha? Muduo mo na ako diri ng away.
0: Paminaw!
1: Oh, minaw ko? Asa mo na ha?
0: Ang atong veko, bayre ko sa kabuan. O niya, ang tubig po, bayre. Aron dita maputlan.
1: Wala di ka mag...
0: Mag-unsa! Unsa! Oh, adlib di aron. Piti ka na ako ron.
1: Uy. Malita ka gimo, uy.
0: Ay, likukunipa!
1: Ay, agay! Ito sa mo!
0: Unsa na, ha?
1: Ito.
0: Unsa na? Kainan ta ka nga, ayaw na lang patakag adlib di ha, kay mapiti ka na ako. Wala mo kong mahatlok yun ni mo!
1: Bida ka gimo, uy. Pero hagiton, mag-uwali mo, uy.
0: So, hagiton? Ihagita ka, sige. Unsa man, sukmagay ta? Dili, dili, sukmagay ta!
1: Ha? Saligo ka ang babae ko?
0: Wag ko magsalig ang babae ko, laki ko. Unsa man, bagay ta? Bagay, bata!
1: Nanghagit ka na ko?
0: Oo, oh, ihagita ka! Nagtukang mahadlo ko ni Muji ko, ha?
1: Ay, kung puksa, ha? Ayaw niyo kong puksa yun.
0: Ah, dili, pukso ta ka! Unsa man, unsa gusto ni mo, sukmagay? Ha? Binusgiay? Binuspusay? Dinonggabay? Ha? Pagpili!

0: They perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gilly Jr. Variety Show 2026 din sa Luok Oslob Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leon Silvino Luga. Ubus sa pinagkamot ni Konsyal Jen Figes.
4: Magsige, gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
5: Fix it with Alvin.
4: Basta allergy symptoms, adunay Fixidoc ana. Alnit, tyrosine brand by doctors.
5: Fix it with Alnit.
6: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
7: Unilab quality yan.
6: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
9: Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sabido sa Ayala. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
8: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa Swerte Raffle Promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kits sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na og nagtanaw sa IFM Cebu og DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
10: Ug may isugo ka na ko, sulit din na yun. Ay, pangita, gubot kay kapil, ano eh?
11: Unsa di akong gisugo ni mo, Chico?
10: Oh, unsa ganito?
11: Paraw ka pa!
10: Okay! Ang sabay, mga pagmanay ka kaldero!
11: Ay,

0: ka nga ayaw ko kinanggawi kay one bar na lang kanako.
1: Bida ni mo eh. Dili mo ni mao ng imo rin.
0: Kung sa may mao ang imo. Pagtarong diya ha?
1: Kanyang binuang rin ko.
0: Ngano? Dugay ka makay muli, hugsugoon ka. Kung saan na?
1: Oh, kung saan gusto ni mo, matikla yun?
0: Tarunga kong tubag lagi ko latahon ti karugway undang-undang ro. Naglagkot agad kay kuningo.
1: Eh, marag lagi, nubra naman ni imo. Marag di naman ni maayo. Tilaya. Ay, tingaling nalimot kay kunsa ko, ha?
0: Huwag ko malimot ang kunsa ka!
1: Yung anong nga naman kadirin ako na yun. Ibao ka ba? Nga usak ka na kapagyatak sa akong pagkatao, sa akong pagkabana.
0: Ese, ay kung dramahay na na, Jigo. Di ko gusto drama ron, action akong ipangita.
1: Nangyayati liluan na.
0: Ay, Jigo kagita, Jigo ha ka. Ay, Jigo kagita, kay one bar ka na

0: ang ngayon siya.
1: Mas may upang pre, kay malinaw na yung kinabuhi, pre. Nga, ikaw ro. Kuwa, imo asawa.
0: Kaya naguli ato, pre. Ikaw bala ka. Aligrin sa nagbalik ka niya.
1: Ha? Managliday mo, huwag na imo asawa, pre.
0: Oo, pre. Sabah mo kayo siya. Kaya naamay magyaw-yaw.
1: Oh, lahi rin sa mga, pre.
0: Ano man?
1: Sawa na ko, ilisun ko, explain.
0: Hanap yun sawa, pre. Pangaroon lang na yung bub.
1: Dili, pre.
0: Kumpang blubol lang.
1: Dili pa ba, pre? Wag yun ni mo. Wag yun ayaw ni ako asawa, pre.
0: Ano man?
1: Nagtutingali ni siya, ha? Nga dili na ko sa pwedeng ilisan.
2: Adi,
0: ay! Patay. Patay, pre. Nasmarinan si patay.
2: May plano bilang kag-ilisan ko, ha?
0: Patay.
2: Ilisan, yun ay ko ni mong animal
1: lang. Ang gayo.
2: Ha?
1: Ako nubra ka, ha? Nainubra ka, ha?
2: Patay ka, bugno'y mong gusto. Bugno'y mong gusto, pre.
1: Pre.
3: Muna akong problema kay murag digit palupig ang akong bana mo sukul gyud ug may plano gyud siya nga iya kong ilisan. Magbuwag lang kami no? Unsa kay maayo? Unsa man ug kamo ang pasultihon? Juvie.

0: Pedro, good morning.
1: Kling sa kasla pinamungahan ni Inting Rapurs, mga igala.
0: Oh, good morning ninyo, diha.
1: Oh, salamat. Ni Kwan, sanang Alberto Pungasi, sige mo yan.
0: Okay, salamat kayo. Good morning, Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag. Sir Raul Alibio Soto, sa iyong mga tao diha. At si Jill, good morning.
2: Good morning, good morning mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong padayong pagpalit, sa permigin niyong pagpalit, sa Don Pepe Tablia kay Taasang Energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata. Anya, gawas ana. Para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Kung way lingaw ang baba, ugum-ugum sa dayang muniye, maubiyam ang espesyal. Anya, mo palit sad mo. Tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Crunchy Crunchy.
0: Okay, mga bata, inom kita Don Pepe Tablia. Ha? Ini kabuntag sa iyo. Ning mata na to mga 1 hour, inom kita Don Pepe Tablia padung sa eskwela niya. Ugum-ugum sa mga ng OBM Espesyal o Paulitos Macaroni Crunch inyo kanon-kanon. O Diamond Yema Espesyal. Ugum-ugum mga na. O Tasty fish cracker mo inyong baunon-baunon. Sa tanong mga tao ni former Kapitan June Ramos, kinabuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning. Ni muli akam sa tanang mga tao ni Kuya Rick Pipito dudong GR Pipito o ni Ma'am Shane sa Brumit Space nga iyang mga tao iyang ipainom sa tuang kaping batapa nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix kay ang trabaho ko ng Brumit paglimpyo nga sa inyong panimay sila ang mulimpyo ko di na mo makalugar sa paglimpyo sa inyong mga dagko kay pae tabangan mo sa Brumit Space itype ninyo Brumit Space nga makita niyong number tawagan lang kung sa'y gusto niyong buhaton sa inyong panimay o unsa inyong ipatrabaho. Sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudong JR Pipito, ano? Sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asdar, Sir Rika Asdar, Sir Ryan Kaki, Ma'am Kasmer Araraw, nga gilahang mga tao po diyan sa opisina, gipainom sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Muna the best kay natong imno niya. Sa opisina ni Kusial Francis Paris o ni Kusial Lester Daan sa Talisay, Kusial Ferdi Rabaya o ni Kunchihal Danny Caballero at sa mga suod nga bigo niya o ni Brad Sok nga sige kong tanaw sa iyahang paghigbata o no, no dili kining katinawa sa pagtuo. Thank you kayo niyo niya Brad Sok, salamat kayo. Okay, Ate Press?
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Og set panyawa normal capsule, set panyawa normal capsule with garlic, set panyawa normal capsule with mangosteen para sa tumaya high blood, cholesterol, katutang sa sugar. Ingon man, kaya bukol-bukol na to sa itong lawas. Ato ng imlan og set panyawa normal capsule kada adlaw. Katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw. Inom daan ko sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ilig pa ni Uto ni mo, maugyapon, sa gyapon kakapsula sa said panyawan herbal capsule, imong imnon una ka mong taon sa imong pa ni Uto. Mausad sa imo niyang pagpanihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ugalang na ito na problema, aningkit ni Uguti ay ayaw na mo kahadlok. Tugod kay na ay makatambal, ana. Kinimaw ang kogo normal capsule. Kung grabe ang imong kid ni Uguti ay, inom lang sa kogo normal capsule kada upat ka oras. Ugun okay na, sana lang ka kapsula sa kogo normal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayon kalimot, alain sa KDE o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, mas Kugon.
0: O sa tanan mo na ito, mga kaisunan nga bigamit sa itong number one nga plus ang said liniment oil. Salamat kayong tanan. Kini nga itong plus, maunin mo, huwag tang tinuot sa itong panuot, pamahol, panagkit sa kalawasan, panikusmets, katol-katol ko ito sa kabataan, ilikay, pagyunta sa dinggi, kung mga plus na sa ito ang said liniment oil nga ang narato nga palit sa butika. Pero huwag alin mo sa butika. Layo na mo ay pwede rin nyo orduin sa Shopee. I-type na rin nyo ha. Diyan sa Facebook, Said Marketing Incorporated. Makita na rin nyo ang mga produkto sa Said Marketing. Mga genuine na siya. Pwede na rin nyo orderon sa Shopee. Kay hatod pa sa inyong panimay. Bam!
4: Hello, si Sir Lisa Conde, mabagon, hindang lahitiyo sa mga kawanan mo niya sa BSC, sa inyong prayer meeting, sa mga ligo ka mo, gamit ang atong sabon na si Celebrity Cutic Beauty Soap. Ingon mo sa kanyang mga bonbon, sa iyo kayong mong klase, Mas, alas 4, alas 5, matana ka tungkol kaysa yung imong klase dito sa may high school sa unahan, no? Sa celebrity kusik, beauty soap, asa mulula na ding, o si ex man ngay Captain Baberalio sa Tabunok, Ilongos, Leyte. Ayun ka makalimot, ha? Sa celebrity kusik, beauty soap, with glutathione and papaya extract. Ano ni mga sangkap sa pagkining natural moisturizer para dili mag-dry ng atong skin. Sa celebrity kusik, beauty soap, para magpabili porka mga batanon. Kutis artista, kutis porcelana. Ang mga tanan alam mo sa butika para dili fake ang inyong mapalit, ha? Ilabi na doon na ito mo yung naon. Doon na buhay black hits or white hits. Di kakasabot sa imong naon noon sa mani akong panit. Dapat ba din sa may bukton o sa said celebrity Kodik Beauty Soap diretso para masulban ang tanan. Tanawa, inipalit ni mo pagkong tanan ako tuyo ko ng sublan na ba'y nakabutang ang label di, ha? Said marketing. Thank you.
0: O niya, mga kaisunan, kinitoksin, maugin mo patay na ito. Mauni mo daot sa itong blood cells. Atong blood cells importante kay tigatod sa oxygen nutrients ng tubig sa itong kalawasan. Kung madaot na mo sticky, mulapot at itong dugo, mauni makaingon nga mga major nga masakit mo takbo yun na ito. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuguban pa na itong balatian, constipated ka, o ingon man ang kiningato ang kidney problem. Mauni kinahanglan yung kaminom o G-Detox. G-Detox Blast Herbal Capsule kay natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwag tang sa balatian, puno sa nutrients nga mo'y makapaligon sa itong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR80715. G-Detox Blast Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press?
3: Okay, ang sender na ito karagadlawa.
0: Si Juvi Ate Press.
3: Juvi.
0: Oh, kanis Juvi Ate Press. Kanaliging tungod lang kay Kuan. Iyan ba na nga palahubog sa kayo? Away-away, ana, lalis-lalis. So niya, hangtod nga niya, buting igayon nga. Lakaw iyan ba na, naginom-inom dito siya ang kumpare. Nagkagubot sila inoon Ate Press kay nanganti man iyan ba na nga. Ang tuon ako kasawa nga din ako siya may lisan. Karun, gisundan mo siya Juvi. Pag-adto rito, niingon tao ng Juvi nga, adi ay, ilisan yun ay kunin mo, hapak! Piti-piti.
1: Away. Sukul
0: ba na Ate Press? Nagkaaway sila. Pakasan niyang kuhan. Ah, hantod nga, nagkaaway na sila. Morning, itabuar. Ang problema, Juvi, mauni siya. Mauni akong problema, murag di naman palupig akong bana. Sukul naman. Kung may plano pa siya nga, di na, nga iya kong ilisan, magbuwag ng kami ani, unsa man. Kasi mayon akong buhaton, tambagi ko ninyo. Unsa man kung kamoy pasultihon. Unsa man ni Ate Press. Sayo ba sa ka, dahi Juvi, di maayo sa na yung muha, daw-daugo ni yung banay.
1: Hindi rin niya sige.
0: Si Ronan. Ako, ani Juvi lagi.
3: Hindi, narkamat ko ng bana. Sukol na.
1: Sukol ang kalita, pakapakas nga agi.
0: Kani Juvi, ako pa ni Dong Pedro, pangaroon na ganyan siya. Di nga na maayo nga dapata ni mo, ubul-ubulo.
1: Bawal lagi?
0: Kitkito, bulubol, tingkoy, kinang mga may bugan dapit.
1: Ayaw, lamog-lamogan lang.
0: Ano, Romani? Ibor lang ama-ama ni Masawa, praigan.
1: Masawa, di na ako sa kusan.
0: Gakson-gakson, o. Gakson-gakson.
1: Ayaw, ayaw mo niyang mayo.
0: Jigo kay Iam sa kulata.
1: Sa mga siso, si Nunoy.
0: Si Nunoy. Ikaw ba? Ikaw, gano'n. Si Kuan, si ang yang asawa Juvi.
1: Juvi, oh, Juvi.
0: Oh, niingon. Niingon na ba ito si Takoy sa Allah? Nasa Marinansi. Marinansi. Juvi na. Yeah, Takoy. Marinansi. Kay mga buta na si Pari Marinansi. Mauri, ati. Bam, ikaw, Bambi. O sa ika. Sulti naman ni Bambi.
1: The Old Testament.
4: Nade ipapas na to Goliath nga. Sunod yung kuno sa ato ang kuantulo manon. Vivian Goodies Camus. Butagay niya ka-address pa. Masa napitin niyo ha? Siya isiguro yung kung kuan ha? Shout out din sa kuno ko pasulti yun. Salamat kayo, Ma'am Vivian Goodies Camus. Okay ba kasi mong address? Anyway, thank you.
0: Nilo Camus. Gunsa na.
4: Mau ba? Nagigay lang na Camus.
0: Nilo.
4: Masa iyan pakutana di ha?
0: Mao niya ang problema. Iyang bana, nisukol na. Magkabuwag na magkabuwag. Handlock siya kay...
1: Sige naman niya, handlock.
0: Maldita naman, maldito naman yung bana.
1: Sukol naman niya.
0: Oo. Oh, saan ko na niya. Padoon rin magsukol.
4: Sa Old Testament, sa Genesis, sa creation, ang masabi sa New Testament, Matthew 18 to 19, o kaning sa 19, verse 5, 6, 7, nga rin sa ubos, kung naman masahot doon, hindi mong basa, pandiri, sa 5, gayon, nag-ingon siya, tungod ni ini, ang lalaki, mubiya sa iyang amahan, og inahan og mutipon siyang asawa og silang duha mahimo ng usa. Busa dili na sila duha. Kun dili usa na lamang. Tungod ini kinahanglang dili bulagon sa tao ang gihimo sa Dios. Mao na nga ang ubang mga nasod pero sa ato dili mugo anang divorce. Kinaaman ni sa New Testament o sa Old Testament nga dili gud sila bulagon. Ang pangutana ni mo din hey, Ma'am Jovi. Ano ako problema kay mo di gud malupalupig akong ba na mo sukol yun o may plano gid ay siya nga iya kong ilisan magbuwag na kami unsa kay maayo tambag dunay panultihon gulyat ang usa ka bana kun maghubog o maghubog-hubog o muinom dunay problema sa ilang pamilya. Basta kung ang bana budangop sa paghubog. Ma'am Jovi, una sa tanan, kinasal ba ka mo? Kahit muingon
0: ka. Kinasal na yun sila.
4: Kahit muingon ka, magbulag na lang mi. Nalimot kasi yung panumpaan sa inyong kasal. Kana kung kinasal mo.
0: Kinasal na sila.
4: Oo ba? Nga. Gingon nga. Di ba maingon mo na pare? Di nahanga. Dawato mo ba siya? Kahit mong bana? Sa kasakit o kalipay? Sa kinabuhi o kamatayon? Ay, tinod sa kasyan. Pero, og tinood mang ginasal ka mo, ingong ano, makigbuwag ka niya, ang imo manggod, nga, naabtan manggodi mo, nga gilitok si mong bana, dito sa iyang mga barkada, samtang nag-inom nga, ang asawa ilisan. Kaya mga lalaki ila yung kainom, kumparar lagi sila, nagkuntis-kuntis na may tungod sa kinaiya sa ilang mga asawa.
0: Karon.
4: Akong pumunta na, nga namang mudangop sa inom ang imong bana, waban sila ang gibuhaton sa inyo. Nga nung atong sa mga barkada, magpahungaw sa iyahang mga hinaing. Sa Tagalog pa.
0: So, kayo nga to sila ba? Mag-away sila sa asawa. Mabitang lakaw sa sabah.
4: Oo, gani. Kay mura ko nung generator ang baabaanin mo, ma'am. Lahi ka sa akong boyfriend.
0: Ngayon, ako sa'yo.
4: Sa dihang nagsiyumin ni Gulyat sa bukid sa Argao dito sa akong boyfriend. Ako lang litukod eh kay Undier kay iba man tanan kana si Mr. De La Cruz. Ginginan ako nga Gulyat, mo ni akong boyfriend. Ngayon sa Gulyat, si putaka, di ba mira yung buo ta? Ang sa'yo tubal sa akong boyfriend, tinood na si Gulyat, kung dili patungod ni Bambina, di kumimu tao, kahit pilagod kasi bahan ang isudlan ani.
0: Sabi yung naong
4: risa. Unya, ang iyong asawa na narbaho mo na sa quiet, mag-message ako, mag-chat. Bam, iduaw ko sa mga bata sa sa bukid.
0: Iduot kayo?
4: Kasi tata na itrabaho diya sa siyudad. Mato ko mga naor ko! Muna karong bisag.
0: Yan, mga bata, patutin sila mga buti.
3: Ikaw,
4: ma'am. Ang mga ko, patutin!
0: Pabinawa siya, pabinawa siya, ma'am.
3: Ikaw na caregiver.
4: Ang butos ay matawag sa ako. Kabit o yaya. Diretsong istorya. Sa akong bahin, bisan og member ko sa LGBT, ang amo mga boyfriend kinaayoy uyab nga babae, bugnoon. Bugnoon. Ako, dili. Mao nga ikaw, misis, dahat po kay gamay nga.
0: Sayo.
4: Kay kanang, ang imong bana, ni ato si mga barkada ka, ay ako nung misis, mura ko nung generator. Sabak ba kayo ng generator na mag-brown out ha? Sabak ka generator, baka pa kay aso?
0: Di madungong
4: ko. Di ba gulyat?
0: Tinanay.
4: Sabak ka generator. Unyang, mang sugar ba sa generator? Lahi sa
0: kuryente.
4: Mura siya ka ng landong.
0: Aok kayo?
4: Mura mahayag sa buwan. Mao nga. Yun na. Katunalito ko kami aging adlaw gulyat. Na, ibuhat pa ba ka? nag-practice pa ba ka sila sa gingunin lang nga? Pwede ko no 3 times a week or twice a week or 4 times a week. Nga pa ba ka sila anak? Para ko no ma-refresh ang ilang relasyon.
0: Magaligid ang relasyon.
4: Oo, ambot ka. Mamo ko na nag-iboto sa magtiayon. Walang, mga ambot lang. Waka, uwam ko ka earth-earth. Ano, kaya uwam ko na kasuway magtiayon. Kabetraman ko. Ano, apan. Usbo na to, Mrs. Kanang na ang matod pa nga kanang na ang o sa tong yung sa pare kasi sa santo kasi sa tong santa santa yung gingon na Saint Therese of the Cell Jesus masiguro to nga iyon ko no ang tanan ko no nga mahitabo is always grace unya si kuan sa si San Francisco de Assisi ningon sad ko no nga ano si Saint Charbel kanang santos nga mananambal gulat ka tumag na dire si Charbel nga aya sa kuno ana sa bata pa sa kay gwapo mo kuno na siya itupo kuno na siya mga babae sa kauban niya sa seminaryo ang tubag ko mayon siya always God God always mao na imo na una una ka ha og katong tinamban og katong tinamban nga masuko kuno ang tao mo init kuno imo gigising tungod sa goal magihap kuno kag 1 to 1000 para hawaan mo kasuko. Mrs. Katapusan, uba nila magpag-ampo. Uba ni pag-ampo. Ang iyo ang Holy Spirit nga mo kanabi to na ipangadyo sa kanang puno sa rosary kanang gulat kanang nga Ginoong Hesus anak samahan ipadangat imong Espiritu sa tanang nasod aromampingan sila sa tanang panggubatan kagubot sa diyan unya ang rain na sa tanang nasod o mamahal nga Birhen Maria e kung naalala bitaw ang rain kalinaw inyong pagpuyo ha
0: parang oh,
4: kaya parang lita na imong bana e kung naala yung asa man na imong ganahan magbuwag mo asa man imong ganahan magsigit kasinggak imong bana dunos mga barkada bayan mag atulo ba yung just buy
0: okay
4: exactly.
3: Kaya ko ang Puzzle Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
6: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon na sinuwag ni Francis Ilyaga Ispares.
7: The most valuable player!
0: Ikaw lang ako yung look! Hilong na
7: rin. MVP! Justin Real!
8: Ako? Ikaw ang idea?
0: Oh, congrats, Don Justin!
7: Ladies and gentlemen! 10 most valuable tournament! The champion! Justin Murray!
8: Thank you! Thank you!
0: Mangod ko ni! Mangod ko ni!
8: Ikaw ang nagkahimo na kong champion, kuya.
0: Sukol! Nagkadugo na yung ilong baba! Sukol! Unsa ka ang kanimo, ha? Muruha ka na ako! Ako lang siya! Nakanungga! Ako lang siya!
9: Di na kinahanglang magkambing kasi imong kusok ka. Bugad ko ang pinitiksa ko kasi-kasi. Di man ilang kanuli. Ako ang imong kuya!
6: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagpangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Ispares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kininyo sa RMN Drama.

0: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May vitamin D3 pa ka!
1: Vertigon! Paminaw na to si Ginang Liza, nga dunay balatian sa kasing-kasing.
2: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat ug maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
1: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilinga namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay sa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog na ko.
6: Wow.
5: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag agwanta pa.
7: Hi, hello mga kabiso ay mga kabangag sa ilong kini ang inyong kuya o Jico Pokrakasa. Magpahipaw ka ninyo o kuminbayad ka ninyo sa drama ganiguluhan Iskwadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktubre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa atong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawad, Nuli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rudil Kiluan, Aileen Yap, Treasurer, Edna Rosario, Secretary Gingging Villa, SK Chairman, Samsam Palis. Oktubre 9, magkita-kita ta diha og maglingaw.
8: Seth Living Testimonies.
9: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
10: Tinood na ang Seth Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
10: Eric Ko, kaya basa ng gani.
8: Living Testimonies. We'll be right back.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
1: Paawat ko naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
2: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
1: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Pagbibal, may nungay. Udah kong ginay.
1: Okay na, bisang tambok-tambok na gamay. Pero kasiat lang kita. Okay na kayo, di ba?
2: Okay, may nungay. Pagkusunti ka.
1: Pagkusunti ka.
2: Pagkusunti
1: ka. Salamat kayo.
3: Yes, nungay. Idol. Yay!

0: Gitapukan si Kuya Lugdog. Buzzer beater. Buzzer beater yung inabukat. Nga. Igugos pa siyang niraki. Ugto ah. Iduoy po si Maribar. Tayo naging selfie. Sikata ng Kuya Lugdog eh.
1: Dong Justin! Dali na nung! Mapagsyol ta!
0: Oo! Nanang ko niraki!
2: Idol, Justin! Idol!
0: Salamat! Salamat!
3: Congrats, Justin!
0: Salamat, Maribar.
3: Dali dayon! Picture ta!
0: Okay!
3: Trailing kayong duwa, da? Mayo gani kinasiplat si Rick sa ingitsa. Kunasood pa, klaro yung pildita.
0: Oh, Maribar.
3: Pero na-rebound dayon ni JC Rodenas. Long pass nga to ni Nognog. G-drive! Pasok! Daog down!
1: Congrats, dong! Daog tag 10,000 pesos.
3: Mga ontaron, akong bangka.
2: Yes! Kanina!
1: May nognog! May nognog! Pakal! May nognog! Si Marimar ang gasto!
4: Salamat, Marimar, ha! Thank you kayo!
3: Bilibag, ginako ni mo, ay, Idol Nognog! Walang takot! Daog kita!
1: Yati noon na, teamwork, magod. Huwag labi na sa akong manghutaon, is Justin. Pila doon mo ka, 3 points, dong?
0: Lima ra ka, 3 points ka.
1: Lima, ha? Tanawa na? Ikaw ba rin aki?
5: Manghambog ko.
1: Okay. Kung saan?
5: Manghambog ko sa championship, ani. Karukulog may baban ko, eh. Ang nag-ilog sa pagka-champion, sa pagka-MVP, si Dudong Justin o si Baynugnog.
1: Para na ko, Justin yung MVP.
5: Ha?

0: lipai kay sila ta.
1: Sorry, Cindy, may swerte. Wala na sorry ng itsan ako. Usood pa, pili din magito sila ba?
0: Para pa kay Marimar ay aron ka lang.
1: Oh, nga naman. Sa ibuhatan mo.
0: Birahan ko na.
1: Sa?
0: Daan ako naglagot anang kanang naglagot nga gugoy-gugoy pa ang pagpili ubiyos. Punan pa karon na napildi ta.
1: Ay, ana, maginawa.
0: Lipay ka na pildi ka, ha, Rick?
1: Lipay ko taon. Huwag ko nalipay, oy.
0: Huwag ka malipay. Tana, sulmo na to sila.
1: Sa?
0: Inigduol na to. Tamparuson ko na si Marimar.
1: Cindy.
0: Tana, attack!
2: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Uy, kung magtumar ka daadlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
4: Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gulliat and Gilly Jr. Variety Show 2026 din sa Luok, Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.
5: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
7: Dr. Liberal Espedal, tumitrace taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry, gentle lang siya sa tiyan, dilish acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang makakagkaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
10: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
11: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
0: Diha na mo. Rick, sulod na, dali na.
1: Sirit ay.
12: Bert, mga gisuno, yan ang kayo.
1: Ay, pasang di si Cindy siya, Arte.
12: Uy, may doon si Cindy nila, eh.
0: Pagkita na!
13: mga una tabay. Wala. Bang ka maning marimar.
14: Okay, tada. Boys, let's go.
15: Aka dito.
14: Oy, Cindy.
0: Walang hiya ka.
14: Dapatan ko nimo.
0: Gugoy ang desisyon sa Muse of the Night.
14: Kung gugoy man sa imong pagtuo, ang judges mo itang parusa, ayaw ako.
0: Shit ka! Buhi ka, be!
14: Buhi, antika! Pilia ang babae nga sa'yo lang imong buhatan sa ingon, ha? Pero na ako, ayaw. Kikining akong kamot, wa ni gihimo sa Ginoo para hungit lang sa kaon. Gigama kini sa Ginoo aron gamito na ko sa pagpanalipot akong kaugalingon, Miss Cindy. Okay?
0: Shit! Shit ka!
13: Sede!
0: O, yun na oh, sorry, relax lang ko.
14: Hilaw, madam!
13: Bida, peace.
0: Hilaw! Sindi!
13: Sindi!
0: Sindi!
13: Oo na, isoke na kayo.
0: Isoke animal, ay nga no!
13: Lahat! Kuyog ta! Kuyog ta! Kuyog ta!
0: Asa!
13: Mga unta! Si Marimar mo bang ka kay lami kay ng gaspon ang New Jersey Bill na daog na mo ba?
0: Lami di ay.
13: Dukol imo upaw dong. Ikaw pa tapsingan man imo kung antang oy.
0: Tapsingan. Ba ba ba mo ra kay ha?
13: Manukol man ka.
0: Ulam. Ibto ko yan ang liog nimo og ipuspos wala imong naong.

0: pa nga asa di mo rek. Eh, pasagdan man lang ko ni mo.
1: Eh, pasagdan ko. Umuwa mo nga, tagod. Halata kayo ba nga dito makadawat ang kapilihan?
0: Da, klaro kayo eh. Gugoy tong duwa ninyo.
1: Sindi, sindi. Hangin lang ako ba? Ayaw po na yung kalagot ako ba?
0: Naglagot eh ka?
1: Oh, natural. Nga ang man. Ha? Malipay ko sa atong kapilihan. Oy!
0: Saon ba nga, mangod mo? Inyo pa tong gibangilan si JC Rodinas. Di to makakontrol sa sentro. Pero on saon man? Di ba sanggan malamin nyo? Why makakuha ni JC ni rebound? Iyatan nan.
1: Sura. Igo na.
0: Punan pang Justin. Basta makaisa. Wa na. Tali ng daan.
1: Ngigo sa kong kanahan, God.
0: O niya, kam mo. Wasad mong nugnug. Nai-dribbling si nugnug. Murag si Iverson.
1: Kanas nugnug. Labad ganas team. Ha? Ay mo dribble. Crossover. Tapala ni mo. Mo feed away. May mo pasa. Dili po ayas kurti. Muna nga. Ambura ba? Kasi magda. Tuyok yun.
0: Yes, Justin, di ay. Muram sa nag si Stephen Curry.
1: Nagdumot ko na nila. Sindi, dumot ko na.
0: Rick.
1: Fermi na sila nga mong karibal. Karibal ka na sila. Bisan asang na adapita. Mabasketball tournament. Karibal na mo na.
0: Hilas pa kayo sa Marimar.
1: Nga naman.
0: Mubang ka silang kaon. Lami ko nung gastohon ang 10 mil nga iyang daog. Hamkera!

0: ay, dai mo rin man salamat kay kay habusog kay mi.
1: Habusog mat.
0: Lami ay lami a. Lami sa mong kaon, lami kayo. Inatan, inatang til niya do na pagay kon.
2: Baboy.
0: Do ni baboy yang ilang purnas pa lang bai, grabe ilang purnas lang.
2: Grabe kay pero.
3: Hoy bawal. Beer guys.
1: Beer.
2: Brewer dai, bawal sa beer dai, bawal ang taon ng beer. Ha?
4: Bitaw.
2: Wa inom, wa inom.
4: Wa inom. Bawal na mong inom. Kuma sa duwa wa inom.
3: Ay, tuo di ay ba? Manapit ko ninyo ugma. Idol Nognog, Justin.
4: Oh, unsa ba?
1: Oh, sama. Sa ibin.
3: Mo fight ko championship sa women's division, billiard, 10 balls tournament.
0: Oh, ano?
5: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
6: Hey! Give me care time!
7: Ako si Tere Robles, 50 inoy B.
6: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
7: Ingnan to ako, doktor na kay. Kataas ang imong creatinine, 230 CT, taas na.
6: Sa pagsulat, lain nimo sa kidney care.
7: Antod na ubos ko sa ka karton pagkuha og resulta. 84 naman. Di nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine, nagbalik sa normal.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
10: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
12: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games og papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na og nagtanaw sa IFM Cebu og DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
13: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
14: Ay, wala ko'y sisilyo.
13: Ay, wala ko'y sukli.
15: Wala yung sukli.
16: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
17: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
18: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
10: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.

0: Kagalaan, at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugbo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio Editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na, Sab?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunay mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini, Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini, Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
4: Kariyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit. Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected. With proper diet and exercise based on ready. Yun ilang quality yan. Ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy!
4: Charmy, let's go with the flow.
5: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakat. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Talak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniyo mo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malangbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 gabi. Kita-kita tapohon mga kasama.
6: Ang katingot sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon kapilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Samok nga ubo! Undangin na!

0: May mo ba masultira?
1: Kita? Ah!
0: May pakigsultihan ko ni mo. May mo ba?
2: Ay, di gutom na ba na siya, sir?
0: Palihog kong ingon ni nang samtang nga apilan sa pagdaog makaon si Clover din eh. Din sa sala. Kay doon lang ko'y pagigsultihan niya. Biyahila sa mi, Noy Tinoy.
2: Ha? Oo, sige. Biyaan ka una mo. Clover.
1: May biya na si Noy Tinoy. Para, dili may mo mapabilin kung mahatlo ka. Sultihan ko si Piulo sa tanana. Arundungan may mo biya inindapita.
0: Clover.
1: Piulo, may isultisap ko ni mo.
0: Kung mahitungod at tondo ha. Kana usap ang gusto na ko nga pag-insultihan ni mo. Gusto na ko.
1: Dili, Piulo. Dili. Dili mahitungod at tondo ha.
0: Ha?
1: Pabinawa na ko. Mas mahinong danon kini ako isulti ni mo.
0: Bayan siya, unsa man na?
1: Mamiya, nakitagikan din ni.
0: Unsa?
1: Piulo, kinahala makabiya, nakitagikan din ni.
0: Oh, unsa? Abi ko pag... Dili na lang magsulti.
1: Dili, dili. Dili lagi ka na mayambot ako ipasabot. Biya ba, biya, biya. As in, biya tagi ka din. Mamiya na tagdini karong-karong dayon.
0: Ano siya? Pero...
1: Please, please.
0: Oh. Hila ka?
1: Dili na ko din. Dili may mong magdugay pa ta din. Kinala mamiya na ta.
0: Pero, pasaylo ako. Pero dili ko mahimong mobiya din eh. Kauban ka.
1: Huwag ka lang makasabot!
3: Kon mo! Pasabtang akong anak! Sa'yo mong tumong! Kung nga nung buot kang mobiya, kika din eh.
0: Daddy!
3: May problema ka sa'yo mong pagpuyo din eh. May gusto kang butang? Or what? Tell me! As long as I can afford, yatag ko ka na karimo. Isip umaabot nga asawa sa kong anak o ginahan sa kong apo.
0: Daddy.
3: Come on, don't be shy. Pinangga og mahal ko kayong akong anak. O kung si Kinsaman ang iyang gimahal o gipangga, panggaon ko sa. Uy, luha ba ka na? Oh, hormones. Yan. Pahiran ko ang imong mga mata. Ingon gayon ni ini kaniadto ang inahan ni Piulo og Paulo sa nagsabak pa siya. Bukalit lang usab sa paghilak. Pero ay kabala ka, Clover. As long as niya ka sa akong poder, dili ka mahigawad sa imong gusto. Ha, ha, ha, ha, ha, ha.

Nagkulaang naman tingali ko. Niabot ako sa syudad kanina pa. Pero nina, wapagyapon ko mo biyagi ka din eh. Ingulo sa didi ko mahimutang mag unang ang gibiyaan ko sa Lola Santos. Nakonsin siya naman yung laan ko eh. Huwag mo kumakasway sa kabangis ni Tito Orlando, pero daghan akong nabati ka ni Adto pa. Kunun sa kinikon mo ay masukup. Mao ka na hinungdan nganong may bati o tumang hadlok niya si Lola Santos. Kasakay yun naman hinuun ko balik sa bahas balik dito.

Niin aina kun tuon Jenki pojan. Bisa makapila pa ko kay gayon nga balipara ni mo, Dennis. I will still be coming back to you. Mm-hmm. Ngit-ngit pag-iapon ang suot sa lambay. Ingon man ang palibot. Wapa kasi mauli hangtod karon.

0: una baleta que cuenta de vida. Bot como limo te piolo. Pero ni ako pa ingon din eh. Tiwaso na lang din ako maong school year. May pipila ka adlaw na lang aron. Mo end ang klase. Mayo na lang gani kay naka-indefinite leave ko. Mo report na kong balik sa principal og ma. Uy! Namin na ginaganay pa ingon din ako.
1: Balintay! Ibahin ka bala! Bahala ko!
0: Si Potensyano, siya ka na nagdangan pa ingon din sa kunay mutangan. O may bata siyang gikuptan.
1: Ma'am!

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargado.
7: MaxFit Kargado.
8: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Abang!
11: Time pa. Potensya, noon sa naman sa dmi.
10: Ma'am, ilami, ngigukun, ma'am.
12: Hoy! Ikaw!
10: Oh, di na mo ko to ba? Di na mo!
11: Potensya, noon sa pinahitabo. Nga nagigukun man kanila.
12: Hoy! Tugatunggang kagpaginda po batang liya. Mutago kaluyos babae. Pawa na yan siya loyo!
11: Onsa? Nanghintap kag bata?
10: Wow, amoy! Di ka tiyo na! Hoy, Miko! Miko! Ingat si Ma'am Denise! Nadilit inoon na gikidnap na ka! Miupan siya ka na ako! Ingat siya!
13: Oh, ma'am!
10: Oh, awa!
11: Onsa? Pero...
12: Tuloy, Miko! Tuloy! Umarag-balik ako!
10: Ay! Ay! Hoy! Ayaw pag-dun sa bata, ha? Tago sa kaluyo, Miko! Tago! Pasalip punta ni Ma'am Denise!
12: Oh. Buwag na tawara ka. Mami na balik ang mata.
10: Buwi ilagi siya.
11: Kadiyak lang. Ayaw na niyang bitara ang bata kay mapiang na.
12: Pagumangkon ko na.
10: Kunyag pagumangkon. Dili ba siya nimo? Buwi ina. Buwi kung di ka gusto. Bago di ka.
11: Potensyano. Kadiyak lang ha. Dili mo mahusay kung parehas mong isog. Mahimo ba magsulti mo hinay? Wala mo pasakitay?
12: Kinapay ang matawaran. Kaya gikuha ang ako magkumangkon.
10: Wala gina ako kidnapa si Miko. Kagahay mo ni mo ko. Ngayon ba siya na ako? Di ba Miko? Di ba Miko?
13: Oo. Oh.
10: Awa. Oo, oh, tawa. Oh.
11: Kadit lang. Nakailan mo ko ni bata ah. Ang mangod ka ni Clover, dili ba?
13: Ano ang gusto kong ate? Feeling ko niya nila ng tiyo.
11: Onsa?
12: Kapatid ka, ma'am. Gibilin siya na mo, mga aray na siya na mo! Amin na ng bata.
10: Di lagi na ko yung balik niyong bata! Kay inyo rin yung gitaw-gaog ng bata!

0: kaon.
1: Yo. Ba. Ay pala ka ha.
2: Miko,
3: gaano ko nilag sobra lang tong kaon. O kun way mas sobra di ko makakaon, ma'am.
0: Oh, trawa, trawa.
1: Trawa. Oh, tagal tabi rin ha.
3: Nga, lago si Kia Punol. Ang nun kong tapulan, bisan ako ang tanang butonon sa bahay.
0: Trawa ha, oo. Kanawag ka na, ma'am. Kanawag ka.
1: Ay, patagag buka na yung babang ha. Dari ka na ko. Dari ka na ko. Kaya dinihig ka na ko ibilin sa mga magawang. Marika, marika! Mauli, mamanguli na tayo, mauli ta. Dari, dari, dari!
4: Sir, kaya ka, sir, ayaw lang kita ng bata. Sir, gisa kita na, oh!
1: Huwag ko ilabot, ma'am. Ako na yung pagkumagkon. Huwag ilabot. Dari, dari!
4: Giilag ayaw bitarang bukod sa bata!
1: Oh, iwag ko rin akong kamot nga may kupot sa bata, ma'am. Kito siya gabahan nga mga labot? Ha? Huwag kay labot kung unsay kong buhato ni bata kay ako na yung pagumangkon. Diri rin ako gibilin sa iyang maguwang.
4: Gibilin? Nga sa ato pa, gisalig sa iyang igsoon diha ninyo nga panggaon o atimanon ninyo ang bata kay lagi kadogo ninyo. Pero sa ako nakita o nadunggan, murag dili ka na mo'y nahitabo. Maong akong dili na buot ang bata nga mabalik o ba ninyo, ayaw siyag pugsa.
1: Okay, sa may mo pugong. Kamo nga, dili kadugo sa bata.
4: Kami nga, dili kadugo, pero may bati mi sa bata.
1: Ha? Unsa man, ma'am? Gusto kag gugtong na rin.
4: O unsa?
1: Pero wag ko mo ilag babae. Ako na yung plato. Kanagkwapa ni mong naong kayaag niya, ha? Tawa.
4: Oh.
0: Sige! Suway o gabat siyong dinis! Kay mag-agi pa ka na ko, una pa ka mo abot niya! Suway! Suway na yun! Suway!
5: Pirmi kapoy, nanluya, nalipong og nang luspad, basin anemia na.
6: Og ang mutabang, aron healthy ang blood, og naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gormans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
8: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
9: Naay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
11: Unilab quality yan.
8: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
12: Usa ka si manang tambal sa pamilya, igo ka ha sa 150?
13: Pwede sa Actimed. Actipit man!
12: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
13: Actimed! Actipit!
12: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
13: Actimed! Actipit!
12: Unya ang quality.
13: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka si manang ginhawa. Adto na sa generika drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kaigalan, ayos ay pasabog paminaw uban pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurta, Dalit sa RMN Production Center.
1: Oh my God, sa kining ibati ko, I love my teacher, yes I do.
2: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Headlines sa ato mga balita, konsens na kay sa Sugbo ni painumdong kang Mayor Nestor Archival paglusog proposed 2027 annual budget niini karong sunod da semana. Samtang ang PNP magdeploy mga personal mga adlaw dinhi kay sa Sugbo, gumikan sa imuon nga transport protest sa piston na Cebu. Dito sa Kauluhan, gitugdan sa Senate Presiding Officer nga si Francis Escudero, si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte, nga isibog una ang pagtambong nini sa impeachment trial ugmang adlawa. Kini ang headline sa ato mga balita.
2: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
7: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
11: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
12: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
18: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
21: Ay, wala ko'y sisilyo.
20: Ay, wala ko'y sukli.
22: Walang sukli.
23: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
24: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
25: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
2: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
26: Life extension, vitamin D3.
27: Am I speaking with William Hill?
28: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
27: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
28: I have the D3 right here, life extension.
2: Life extension, vitamin D3 for longer life.
29: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
30: Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sabido sa Ayala. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
31: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
3: At oras karon alas 12:44 na. Sa dili pa salitalya sa itong mga balita, taas bomb pressure si Mundugoy, kabadunay hypertension. Basin taas imong sugar, basin may diabetes, kanya wala ka may bow. Antas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis arterial walls mo, palapot si Mundugoy ang serakarason. Nga nung magka-hypertension ka, mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, murusulta kinis sa pagkabuta, pagraot si mong kidney, o daghan pa ang mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa mga samad. Pagkaputol sa tilogbisan, gani ang impotent sa mga lalaki. Busay, nagpabuta, gabugra. Grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, direk ni quarantine, gikan sa paliyang, nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. At pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katog, makapugong pag-isay for acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ugoban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Og bisita sa bang klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nagamit ang computerized machine analyzer na kinabibutang di sa may The Hakosalim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133. O garo sa detalye na sa atong mga balita. Ang konsyo sa nakpain sa Subway pa inumdum kag Mayor de Sarchival sa pagduso sa proposed na 2027 annual budget suning si Manaha. Kung sa sunod si Mana, kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bolonon.
14: TYHP, Tatak, RMN, Report.
0: Kining maong balita, hatur na ito sa Life Extension, Vitamin D3. Gipenumana sa Konseho sa Subo si Mayor Nestor Archival pagduso sa proposed 2027 annual budget na ini sunod si Mana. Kiniyan mga pangandaman sa City Council ang pagtukay ni ini. Gipanayagin sa Mayor nga naana sa final stage ang preparasyon sa iyang pangayoon nga 15 billion pesos nga annual budget sunod tuig. Labing na kung pahat pinaigahin sa waste management, health o education. Gawas sa mga cash assistance alang sa senior citizen PWD usab barangay. Sa nasairan, ang annual budget ng tuiga sa kagamahan sa bayan mabot lang o 13.4 billion pesos mas gamay sa iproponer sa mayor alang sa sunod tuig. Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, 11 sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot na sabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa nika factor sa pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Base sa daghang mga medikal na pagtuon, adun ay tulog ang mga rason kung anong makatabang ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dun ay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas na survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay mo balik ang ilang immune function o kusog, aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikalawa, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions of sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa mga cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pinundom. Siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong radyo man. Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
14: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo Boy Nationwide!
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagpapalit pagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
26: Life Extension, Vitamin D3.
8: I'm Dr. Suzette Tse, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila ka adlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control tabang sa mga senior citizen.
12: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ang iyan ang buwan-buwang papremyo sa EXN Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugkaugdag kong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na Grand Winner sa pagpremyo sa EXL.
3: At oras karon, alas 12:52 na. Naminaw na to si Rexon Marie. Dinha sa Campo Bang Barangay Bonbon, Cebu City, Mountain Barangay din sa Cebu City. Ikaw na sabi si Brian Claveria nga naminaw sa nato karong orasa sa atong programa, nag-view pa gyud sa atong Facebook Live. Amosulat ng balita itong kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga tibailhang, ikaw adunay daghang toksin simulawas, mundili ka regular, kapag pagawas imong hugaw, dugay kang mahilisan, mabuto na gimuntihan, makasinati kang insomnia. Kanunay ka magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ng glutahan. O yan, dilipagin haming sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Sigo na pagkaluya sa imong tibok lawas. Musa, pagtanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Paginom at agadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain ng mga butika din sa Sugbo. Ingmarasam sa banpang ang mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Naminaw sa dato garon si Ray Paco Obis din sa May T. Padilla Public Market. Marayon ta sa itong mga balita karon, ang kapulisan mag-deploy ang mga personal ni ini o mga adlawa gumikan sa plano ng transport na protest nga ilusad sa Piston, Cebu. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
16: DYHP Tatak RMN Report.
17: Kasamang Ken, mo pagkatapong igong-igong personnel ang Cebu City Police Office o mga adlawa ato sa himuon nga transport strike sa grupo sa mga transport group dari sa syudad sa o sa Metro Cebu. Hindi magitugaan ni Police Lieutenant Colonel Gerard E. Spilari, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, matataniyang na monitor na nila ikan sa social media account sa pipila ka mga progresibong grupo. Tabulusan sila o transport strike o mga adlawa. Din doon ay pipila ka mga dapit ang posibleng mapiktuhan ngayon na pagbunong sa pasada sa pipila ka mga driver. Tungkol ini ang kapulisan na ilang i-monitor ang himoon nga protesta sa maong grupo o matod pa ni Pilari nga ilang hatagan o higayon nga makalusad o mga programa ang maong grupo sa katungod kini sa mga grupo sa transportasyon ang pagparayag sa ilang katagmungyo sa gobyerno subay sa nakataas nga presyo sa petrolyo dinhi sa nasod. Matod pa ni Pilari nga ang ilang buhaton mao ang pag pabantay sa posibleng mahitabong nga krimen kung mutuman lang sa nalatid sa baraod ang mga progresibong grupo. Walay mahitabong nga pagdakop kung pag-abog kanila sanglit ilahmang hatagan o higayon nga magkaparayag sa ilahang gibati ang mga grupo sa transportasyon. Ni dugang usab ni Pilar nga katong mga dapit kadto na mga daghan nga mga pasahero nga magtapok ka. Ila usab nga pabutangan nga pulis sa aron nga di sila mabiktima sa bisan sa nga krimen. Ang kagamanan sa nagpresog mo dunay pag pagkatap sa ilahaga mga sakinan aron nga maka abag sa mga matanggong mga pasahero diha sa kadalanan. Lakit na ang kapulisan mo deploy sab sila o nga mga sakinan aron nga motabang gato nga mga pasahero nga matanggong diha sa karsada. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang Yoran Juman aron mo sumantin ni HP Tatak Aramen.
10: Radyo mo nationwide DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
18: Radyo mo nationwide.
19: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
20: This newscast is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Mapa-on kang sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at original.
4: At oras karon, alas 12:59 na. Ang mosunod na balita tong kanato sa Vita D Plus sa Coffee Mix. Kini nga kape, dako kay nig matabang nato kay gawas nga magpabilin tanini nga alerto, huwag taga nga itong duka, makatagbo pag itanini sa kalami. Ingon man, ang kaumot sa aroma ng maong kape, plus ang duga nga mga health benefit nga itong makuha. Tungod usab sa mga sagol nining Vita D Plus Coffee Mix, kini pinakaunang kape, na doon ay sagol nga vitamin D3. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, doon ka rin 200 ayo nga vitamin D3, plus reishi mushroom extract. Doon ay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Kagitawag kini mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugagan pagigini og mangosteen nga fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress, kini dali ka pagkadaot sa itong mga cellula, gumikan usab sa sobrang nga free radicals sa itong lawas. Mo na mga piga nita, Vita D Plus Coffee Mix, makakapina ka, makavitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Naminaw na ito karon si Lion Martinez Umber, din sa Captain Maypay Dos, Captain Claudio Toledo, nila ni Miriam Siliar, Oga Kantutay, nga nang laba karon niya na Minos Diway HP. Salamat kaayo. Samtang din na po ni Brian Claveria, nga namati sa dato karon oga kauban niya yung mga friends. Padayon ta sa atong mga balita. Itugtan ni Senate Presiding Officer Francis Jesus Cordero, si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte, kay sibog lang una ug mga adlawa ang iyang pagtambong, ang iyang schedules pagtambong sa Senate impeachment trial, nga nagpadayon na karong adlawa si Duterte ngayo ang panahon para makompleto ang iyahang dalhonon nga mga dokumento alang sa iyang pagtambong sa impeachment trial batok sa iyang igsuon nga si Vice Presidente Sara Duterte. Samtang sa pikas gabahin ng mga public utility vehicle nga walay printed nga fare matrix o kinigitawag natong tarifa, na i-post din na silang tagsa-tagsa ka mga sakinan, dili makakolekta o i-aprobahan nga aumento sa plitihan. Posible pag yun nga kung mangolekta sila niya wa sila'y tarifa, mag-atubang na hinon kini o mga penalty o mga silot. Kini may gipahinomdom sa Alliance of Concerned Transport Organizations kon ACTO. Karong adlawa aron na pag-remind usab sa ilang mga kaubanan ng mga PUV drivers na kinahanglan na makakwaon na kini og fare matrix o tarifa gikan sa LTFRB o gibutang kini din na sa ilang mga sakinan una sila makakolekta sa mas taas nga plitihan. Agipainamdom sa ACTO National President nga si Libay De Luna nga mahimong dakpo na mga jeepney nga dili magbutang og tarifa o nga nangolekta og bagong plitihan. Yeah, doon na pagin sila ay atubangon nga silot gikan sa LTFRB. Katapos sa balita gikan sa kaulukan, gikatawan lang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga ang iyang administrasyon. Doon ay tinguha nga pugngan ang eleksyon sa 2028. Si Marcos gikuhaan sa iyang reaksyon humanusab sa pahayag ni Duterte niyento nga weekend nga ang Marcos administration nagtinguha nga pagguba kaniya aron dili usab madayon iduso ang charter change aron kapugngan ang 2028 nga pinili ay matod na himo sad ni Duterte ang iyang pamahayag aton sa iyang pagpaghimakak sa mga pasangil sa saka dismissed nga policeman nga si Rodolfo Gracioso Jr. nga giingong nag-deliver siya kwarta nga to sa mga miyembro sa banay nga Duterte. Ang Vice President mi salikway sa maong nga pangangkon usab ni Gracioso nilagway nini nga usalang ka media stunt og desperado nga lakang sa administrasyon para pagguba kaniya. Gumikan usab sa way klaro o nagkahuyang impeachment case bato kaniya. Atong oras karon ala 1:03.
2: TYHP abroad ngayon.
5: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing ang tigamaw tiga pud apud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nagampo alang sa France si Pope Leo XIV sa Holy Shrine sa Lord sa maong nasod, human kini ni sakay sa iyang Pope Mobile ug mipaygayon og emotional nga open air mass sa tubangan sa buan ka mga worshippers sa Paris. Ang maong leader sa 1.4 kabilyon ka mga Katoliko sa tibuok kalibutan nimo gupat kaadlaw nga biyahe sa France nga unang official papal visit sa maong nasudulan duha ka dekada na ang nakalabay. Ang Southwestern Pilgrimage nga dapit ang Amerikano nga Santo Papa nagampo sa Grotto of Masabel gituan sa Katolikong tradisyon nga ang Virgin Maria ni Patimaw na itong 1858 ngadto sa usa ka babay nga mauna si Saint Bernadette Caron. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP tata Amen.
6: Katong mong balita ang hatod ka nato sa Sed Marketing, ang tigamauti ka purapod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang Sed Panyawan Liniment Oil kani adto Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
4: At oras karon ala 1:05 na, yaramino na to karon si Dibol Gilner Altil Artilio Talavera des Antiquira Bohol, Rinoblas Family ngunman ang Bantulinaw ug Valleser Family. Sa pikas nga bahin, gawas nga magkapaboost sa atong immune system. Ang laing mga benepisyo nga makuha nato sa inladlaw nga pag-inom, nining Life Extension Vitamin D3 mapagpamelo sa risgo nga masakit ka o cancer. Labi na yun ning mga common nga mga cancer, ha? Breast cancers, kabainan, prostates, kalalakinan, colon cancer, o guban pa nga susaman ini nga mga balatian nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawas. O gani na matunan sa mga pagtuon sa medisina nga kato mga cancer patients, mutaas ang level sa ilahang kung anong survival rate nila kung sufficient ang vitamin D level diha sa dugo. Mas may improve ang ilang panlawas o babalik ang pag-function sa immune system samtang kininakigbatok sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya og mutaas ang chance ang makasurvive sa sakit. Sa mga cancer patients, gawa sa inyong medication, pwede mong mutake og Life Extension Vitamin D3. Unom nga to sa siyam ka mga soft gels matagaadlaw sa human ka makakaon. Gawa sa mga cancer patients, sa katosan dunay mga maintenance medicine. Kinakasin nati o ga diabetes o hypertension. Yan doon ay inadlaw ng mga medisinang Imnon. Makatabag ko inyo ng dunganan sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong, mahimong mainom nining Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. O niya, affordable sab kayo ang matag soft gel ni ini. Pwede ni siya paliton sa lain-lain ng mga butika. Apilaw sa din sa Life Extension Clinic. Siguraduha lang, tanaw ni mo sa imong mapalit nga Life Extension Vitamin D3. Tanawa kung makita ba ni mo ang tatak nga LE. Kaya mo na siya initial sa Life Extension. Tiba ilhan nga authentic nga produkto ka ng imuhang napalit. O niya, sa Life Extension Clinic, pwede po ka maka-avail din ng libre quality consultation kala adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, nari may mutang diri sa may Osmeña Boulevard. Buyon ka na sa may Cebudok o Cebu Gospel Church. Dina sa Consolacion, doon ay Life Extension Clinic ka na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Atubangan sa Jollibee o Dumaguete City. Para sa mga taga-Negros Oriental, o gingon man ang Siki Horn, no? In case makalabang ka rin sa Dumaguete, pwede kayo ninyo ma-visit ang Life Extension Clinic. Ganami mo tayo sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8. Dool ka na sa may Kamanhak Terminal. Kunta ka lang ang hotline sa Life Extension, ang 416-1655 o ang 0917-318-1161. Sa pikas, gabay na ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pagano man yung Super Fiber kay number one kid nga pangunta sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber kay powder ba ni siya o sa kasashay, imong imix o sa kabaso nga tubig, pwede kang mainumani ko na rin sa buntag ka na before ka mag-breakfast. Kung na rin sa gabi ka na before po ka nga matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take mo sa Super Fiber, dungani ka rin inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic. Sa nilipatahingpit nga mahuman, ha? Diyan tayo pa'y baon na kagipangita taon ni sa ihang pamilya na wa ni si Marley Mignoza Dagangon. O saan ni siya kamasahesta, unya, ni biya ni siya sa ilahan na nanghit siya ang bana September 13. Unya, matod pa, magmasahi siya sa iyang masahiunon nga taga-huyong-huyong bakayan. Kung ito'y last niya, niya lakaw, wala na ni mahiuli. Kisa may nasakaan ni ining Marley Mignoza Dagangon, palihog tag-sultihang, nangita ang iyang pamilya. Kanya pakontakon siya labing dali nga panahon, no? Kadungog siya ani dito sa iyang pamilya para ma-assure po kung naabas siya sa maayo nga kahimtang. Ananawagan nini si Day Dagangon ang iyang anak. Samantin na uban na ni Marley Mignoza Dagangon, inga siya papulion ginayon dito sa iyang pamilya. Kay nag-uol niya, wala ba saan ka-contact yun? Wala naman taigo nga oras, suban ako doon sa control kasamang Nestor Homesilio, og Nems Quiñones, og Gerald Albios. Ako sa inyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat kasi yung pagpaminaw. O niya, tangi kay musunod na po ng atong drama. Kini ang akong suliran.
2: Radyo mo nationwide.
4: Ato oras karon alauna, Jess.
7: Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property og tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients na ini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban ni mo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
9: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
10: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
11: Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran.
13: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. nagkinahanglan kagkahayag na may mulandag sinong unahuna. Og tungod niini, nataw kini nga tong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
14: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahuna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna.
11: Kini ang akong suliran.
13: Kini ang akong suliran.
14: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit ninyo sa RMN Drama.
15: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
18: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FDB 265553, Series of 2026.
19: Nawan ano ba ka og gana sa kama?
20: Basin og may diabetes ka?
19: DTX 500 na.
20: Ang DTX 500
19: adunay powerful extracts,
20: no phytochemicals,
19: og antioxidant,
20: nga gigan sa palaya,
19: og desugared sugar cane,
20: mga organic compounds,
19: nga effective
20: batok sa sakit nga diabetes.
19: DTX 500
20: sa mga butika.
19: DTX 500
20: ang tubag
19: kontra sa sakit nga diabetes.
20: DTX 500
19: epektibo
20: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
19: DTX 500
20: imo sa desugared sugar cane extract,
19: og anti-diabetic property,
20: gikan sa palaya.
19: DTX 500
20: garantisado,
19: highly recommended
20: sa mga eksperto,
19: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
21: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
22: Uy, nga naman, Marie.
21: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
22: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo, ha?
21: Yun sa man niyo, Marie.
22: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyun kayo ang tubo sa baboy.
21: Uniface?
22: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
21: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
22: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
23: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanan JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
24: Bulyat ging ng kus doktor. Di kayan ko nuna ko ang tamis.
25: O gano'n nagkapi magkaanang ang tamis, mga Sir Max?
24: Ah, lagi. Basig glass na ni.
25: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
24: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shade Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
25: Basta kaping Shade Panyawan, diabetes, malikayan. Shade Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
1: Seth Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
4: Ako nga sa awan ngay goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakaloob ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
3: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
4: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
0: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3. Three, four, longer life.
0: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
27: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
28: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
27: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
29: Ang katingot sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
30: Unilab quality yan.
31: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
33: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
35: Said Celebrity Beauty Soap.
36: Said Celebrity Beauty Soap.
37: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
38: Hey, okay ma'am, oy, nagulak kay kung na nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am na Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang, nakuha na itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
39: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
40: ACS. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines? Kana ka na clinical trials ug medical studies? Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
0: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
41: Tumakapuhay, andam na ba mo?
2: kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Balik na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basit ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
7: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
9: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
8: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
9: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrols Thermal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrols Thermal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
16: Biotrols Thermal Capsules, the wonderful supplement.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
18: Ah, sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
17: DTX 500.
34: Pumali sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrols Thermal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrols Thermal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
16: Biotrols Thermal Capsules, the wonderful supplement.

0: Maayong adlaw kani yung tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Hilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lina, 30 anyos, itago lang sa dangakong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong nabuhat tungod lang kay gusto na kong protektahan ang akong kaugalingon. Aron inyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Babe, na ako importante nga isulti nimo.
1: Unsa man ha?
0: Mabdus ko.
1: Unsa? Abinuang.
0: Unsa binuang? Ako magbinuang mo eh. Seryoso ko, Sander. Mabdus na giko.
1: Lina, dili na pwede. Wapag gani makaila imo mga ginikanan na ako niya. May bahuan na lang nila nga. Mabdus na ka?
0: Ugma dayon. Ipaila-ila ti kanila.

0: Ha! Mapakasal mo?
1: O lagiyads?
0: Nay, di ba pwede mo kasal o eh?
1: Ha? Nga naman yads?
0: Minyo ba yung Xander?
1: Oh, unsa? Yads, ayaw ko pagbinuang di ha?
0: Lagi, eh, sorry ha nga, wati ka masulti na yun, pero netong sang adlaw god, nakita na ko nga na si kaubaglaing babae. O, sweet ka sila, o, pablos bagyod.

0: Lena, sorry.
1: Ngano man, Sander? Ngano gibuhat man ini mo na ako?
0: Love lang yun kayo, tika. Hindi ko gustong mawa ka na ako.
1: Pagayin mong asawa. Ayaw ko ging nangalabsan ni mo siya. O hindi ka gustong mawa siya.
0: Huwa na ko'y love niya. Kaya hindi ko makabuwag tungod kay mabdo siya.
1: Sander, dili na ko. Magbuwag na ta.
0: Sa? Sige. Kung buwagan ko ni mo, maghikog ko.
1: Sander!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas!
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget?

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Pot na big mati, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: DTX 500 ang tubag kontra sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500
12: o si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang ka kapsula sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500. Pumali sa mga butika.
13: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
14: Uy, nga naman, Marie.
13: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
14: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha. Yun sa man ninyo, Marie. Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagil kayo ang tubo sa baboy. Unifins? Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
13: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
14: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
15: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan

0: 0385 00 0135. Talibon 0385 10 7176. Tubigon Bohol 0385 086 213. Og sa Ubay 0385 00 1686.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Set Living Testimonies.
4: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
5: Tinood yun ang Set Liniment nga, giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
5: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
3: Living Testimonies.
1: That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
3: Set Living Testimonies.
4: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
4: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
3: Living Testimonies.
7: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
8: Sauna, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
7: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
8: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
7: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
3: Set Living Testimonies.
4: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
9: Taas ang sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
9: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lang itong bakto.
3: Living Testimonies.
10: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay. Pwede
12: na makakas.
11: So ano ka, no, binta na ka.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
13: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
14: Tunay Natural at Rinal.
13: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Set Living Testimonies.
4: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
5: Tinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
5: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
3: Living Testimonies.
1: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
19: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
18: Hindi po kayo gumaling?
19: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. mm-hmm. vitamin D3, light extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa light extension vitamin D3.
17: Life extension vitamin D3 for longer life.
2: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayo tanawon.
20: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
2: Worth it?
20: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
21: Glow,

0: Bisan pa man sa bahad ni Sander sa iyang kagwalingon nga maghikog siya kung ako siyang buwagan, gipadayon gid nako ang akong pagpakigbuwag niya. Hugot na ang akong desisyon. Unya. Hello, Yads?
1: Yads, nagabalita lang ka?
0: Saan sa man?
1: Kita sa ospital ni Sander kaya naghikog po no?
0: Unsa?
2: Ay, napaghilak, anak. Huwag kayo siya.
3: Lela! Gawas niya!
0: Kinsa man ron?
3: Asawa ko ni Sander.
0: Ha?
3: Di kaon kang dako? Magmahay kay ni imong gibuhat, tay. Ikihata ka! Di imong giguba ang akong pamilya. Akong sultihan ang mga pulis nga namugos ka og sod sa bay. Og ikaw mo'y nagdunggap ni Sander!
0: Unsa? Miss, please, maluoy ka!
3: Gano? Ikaw? Naluoy ka ba na ako? Sa pagpakigrelasyon ni mo sa kumbada? Ha?
0: Miss, huwag ko mahibaw nga minyo di ay si Sander.
3: Ay, mao ba? Pwes isulti na skorte!
0: Unsa?

0: Daghan na kaayaw teks ang asawa ni Sander na ako pa.
1: Sabay sulti niya.
0: Hangpad karon, wapak ko nung mumata si Sander. Kung kung mamatay ko nung iyang bana, ako ko nung iyang isunod.
1: Ayaw lang kinukumpiyansag lakaw nga ikaw ra. Pag-amping lagi anak.

0: may kinaabtan pa ta ka.
1: Miss, dili na biya akong gusto gubot.
0: Hindi ka gusto gubot. Wa unta nimo patuling akong bana.
1: Miss, kutsilyo. Unsa ang kutsilyo?

0: nakadunggab ko pa.
1: Usa? Nakadunggab ka?
0: Lang eh. Pero ako lang gidipinsan ang kong kaugalingon pa. Magpalayo ko. Nadlo ko pa.
1: Lina!

0: kadiala.
1: Ligid ko okay pa. Mahadlok ko nga mo gawas. Unsa may balita diha pa.
0: Biyali ang pamilya sa asawa ni Sander. Ug bibahan, yung pagitaon ni kanila.
1: Ginoo ko. Unsa may angay na kumbuhaton. Naibaw ko nga sayop ang akong gibuhat nga niikyas ko. Pero wa na ko'y mahimo. Nahadlok na kaayo ko. Ang akong mga pangutana mao kining musunod, unang pangutana. Nakigbuwag ko ni Sander kay nahibaw-an nako nga minyo di ay siya. Nagdunggab siya sa iyang kaugalingon ug hangtod karon wa pa siya mumata. Ug may gustong ipagawa sa iyang asawa nga ako kuno mo nagpatay niya para mapriso ko. Posible ba di ay na? Ikaduhang pangutana. Gusto kong ikihas sa asawa ni Sander pero wa ko kay baw nga minyo na di ay siya. Pwede ba kong mapasakahan o kaso? Ikatulong pangutana. Nadunggaban ako ang asawa ni Sander kay ako lang gidipinsahan ang akong kaugalingon. O nilarga ko palayo sa amo. Posible ba nga mapriso ko nga self-defense raman ang akong gibuhat? Ikaw pa itong katapusang pangutana. Nagsigi og balik-balik ang pamilya sa asawa ni Sander sa amoa o nagbahad ni nga pangitaon gid ko nila. Nahadlok na sad ang akong amahan. Unsa may angay na mong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lina.
2: Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Batan ug ako karong adlawa ang muhatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal nga mga pangutana, emotional nga mga pangutana, ipadan ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Naalanggid may hangyo guys sa tanang mga gusto nga mupadala sa ilang mga suwat. Please let us know kung taga-asa mo, no, asa mong dapita diris kalibutan nga naminaw kay aron makahibaw mga dako nagyud kaayo og abot ang kaning ato ang programa og ato ang tingog sa una sa Visayas lang karon Visayas then na Visayas Mindanao then na Luzon Visayas karon akoy international natay mga letter sender nga naabot sa lain-laing dapit no tungod gyud ni sa siyensya sa internet na nigamay lang gyud ato ang kalibutan so salamat sa tanan nga naminaw nato maski giunsa ninyong paminaw radyo YouTube or sa ato ang Facebook account. Salamat sa inyong padayon nga pagsubaybay, no? Ug pag-like ug pag-follow sa kiniyang akong suliran official writer's page. Sa mga nag-like ug nag-follow ug naminaw na to, pinaagi sa ato ang DYHPRMN Cebu, no? Keep following us, keep liking the post, no? Sa ato ang account and salamat sad sa mga nag-like ug nag-follow nako sa ako ang Facebook account nga Attorney Elaine Batan ug Elaine Tantengko Batan. Si Lena, 30 years old, siya ay ato ang letter sender. Dili niya isulti ang ipasulti ang iyahang address, pero kaning naani siya ay nabuhat, no? Kay nagprotektar man ni siyang kaugalingon, no? So, maunay nahitabo sa iyaha. Di lang ta musulti og asa siya na ikyas man ni siya, nawa ni siya, unya murag nakadunggab man yata ni si Lena, no? Sa ato ang drama, ato ang sinati nga murag self-defense ang nahitabo sa iyaha kung ato ang paminawon ang katong babae moy naay maay hinagiban naay kutsilyong dala og nitiun og ning hata no og dunggab niya sa haon tamang hinan-aw manig sinis Lena nabawi og siya nang hinuon moy nakadunggab. Anyway, mo ni niyang pangutana. Pagkahibaw niya ko no, nga minyo si Sander nakigbuwag siya. Nagdunggab siya sa iyahang kaugalingon ug hangtod karon, wa na siya mumata. Of course, no, na tag-suicide. O maoy gustong ipagawa sa iyahang asawa nga siya kuno ay magnagpatay para mapriso. Posible ba di ay na? Depende maguna. Kaya of course, kaning mga suicide, usually, no, i-investigate man na sa pulis. Ambot og giun sa pudnis asawa, basi ningon siya nga, nidiretso siya ingon nga dili foul na ay foul play iyahang pasin mo na iyahang gi gibuhat, no? So, I doubt if maunay findings pod sa pulis, mahibawaan man na kanang gitawag na tog forensics, isa na ka, or legal medicine, gitunan, biya na na mo, no? Pagka law student na ako nga. Kanang forensic examination, labi na kung ang death, questionably, ipa-check na nato sa usa ka forensic expert, commonly called as medico-legal, muna isla ipa-medico-legal, kay itanaw na to kung ang kanang iyahang mga wounds nga nakakos sa kay dunggab man, no? So stabbing, stab wounds. Maunsay, ang hinungdan, giunsa, and unsay possible pamaagi, giunsa siya pagdunggab, no? And mahimalaman, mahibawaan man na kung pananglitan self-inflicted ang wounds or defense wounds na siya or stab wounds. Depende maguna kay na may angle, no, kung unsaon. So, I think di gud siya in anak gyud ka clear or convincing, pero it can help, no, in solving the crime. Lahi sa gyud ang kanamayong kag naagyoy star witness nga nakakita gyud nga gidunggab or nakakita gyud nga naghikog. But of course, walay proof, kinahanglan man sad proof beyond reasonable doubt biya nagikiha mo, no? Ikaduhang pangutana, gusto kong ikiha sa asawa ni Xander pero wala ko kibaw nga minyo na di ay siya. Pwede ba kung mapasakahan o kaso? Actually, dili. Unsa may imong ipasakang kaso? Tungod kay naa may relasyon, no? Dili na ingon ana. And besides, wala naman po ang iyahang bana, so too late na para iyaha po mong kanang iyaha pong kasuhan. Dapat kasuhan kung apili mong ba ang bana kay lahi baya po ang kaso. Single man ka. Actually, may ngunjo ko ninyo, di iramanggod pariha ang ato ang balaod sa lalaking minyo o sa babaeng minyo. Sa babaeng minyo, kanang mere pakighilawan, pakigrelasyon, adultery. Pero ang laki, di man adultery good, concubinage man, meaning to say, kanang gipuyo ka, puyog ba sama sa banag asawa, kanang mga ingon anak. Wala mo nagpuyog ingon anak, dili jud ka makasuhan. Ikatulong pangutana, nadungga ba na ko ang asawa ni Xander, kay ako lang idipinsahan ng akong kaugalingon, o nilarga ko palayo sa amo. Posible ba nga mapisok ko nga self-defense raman ang akong gibuhat? Madakpan yun ka, tungod kay ang kanang akto sa pagdunggab, di mang yun na siya sakto, gidili mang yun na siya. Makasuhan yun ka, I mean. Makasuhan yun ka, kihanlan din po ninin mo ato bangon. Pero, naamanggoy ka ning mga circumstances ka nang itawag na to justifying circumstance, aggravating circumstance, mitigating circumstance, nga maka-either pa saka, no, sa silot nga mahitabo, or posible po nga maka-lower, or maka-exempt yun nimo, no, from the criminal liability. Sama sa kanang gitawag na to self-defense, no? Kaya ang kanak-akto sa pagpangdungga, maski pa o imurang giprotektaran ng imong kaugalingon, di man gigapon ta makaingon nga sakto to. Ang pagdunggab, no, or ang pag-inflict og harm sa usa ka tawo, gidili man sa balaod, no matter what the circumstance. Pero, tungod man sa sitwasyon, di man pwedeng ingon ang balaod nga bahala ka ba sa dili ka pwede mandunggab, period. Unya, di ay giunhan ka sama sa imong sitwasyon. Di lang po di ay, pero kinhanglan nimo at tubangon, no? You have to explain yourself. Ayaw pagsigigdagan, ayaw pagsigigtago sa balaod. Kay lisod kay na di ka mahimutang, no? Kanang pwede mong atubangon kay total naamang kay justifying circumstance. Self-defense man to. Ikaw may una, di man ganito imong kutsilyo, imuha lang na kuha, no? Ninipadayon man sa siyag atake nimo. Ikaupat o katapusan nga pangutana, nagsigi o balik-balik ang pamilya sa asawa ni Xander sa balay sa akong amahan o nagbahad ni nga pangitaon yun ko nila. Nahadlok na sadang akong amahan unsay angay na mong buhaton. Manan, ingon dyan ko, atubangon ninyo. Dili man pwede nga dili nimo atubangon kay problema mani, kaso mani. Need yun siyag yun nga atubangon na to, no? Kaning mga ingon ani nga mga problema na to, di man na pwede nga pasagdan lang nato, no, nga maghangin kay bukdon ang gid bugas balaod may pagatubangon na lang na nimo kay total na amang kay sakto ug igo nga rason, no? That's what you call as self defense. Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

0: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension og diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw, tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gikonsidera sa DA ang mas taas na taripa sa karning baboy bisan sa pag-anto sa mga lokal nga mamuhiay o baboy sa nagkaubos nga farm gate prices, naliwasan ang kataas nga import o pork inventories. Nagkanayon sa DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nga natukik na niya uban ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang sugyot pagpabalik sa pork tariffs ngadto sa pre-African swine fever levels subay sa pag-recover sa domestic production sa maong produkto. Kanto maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno usab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod ka ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulok ka special ng mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Time and Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw sa yung kaagi karon? Mungkin ini sa kababae ng taga Cebu City. Ano tumatatampo, digdasingan nga, An.
1: DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500,
2: ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabalik sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
4: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pa sa sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
5: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita nato maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
7: Sa gunso ng OT, ay buhi.
8: Kaya pa nako.
7: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
9: Kaya pa nako.
7: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B vitamins, turin, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Day, naba ko ni bagong transfer din sa atong school.
13: Mao ba?
12: Oo, unya gwapo ra pa ko no.
13: Ah,
12: o classmate pa gid nato.
13: Okay.
12: Ala kalain. Ingon ana lagi di mo reaction?
13: Hmm? Unsa man di ay? Unsa may makuha nako kun na ibag-ong transfer din hi?
12: Eh, what lang. Para na inspiration ba? Mo graduate na ba yata hapit? At least man lang makauyab sa gano.
13: Day, nahibaw ba gid ka hangawa pa na sa kuna mo na ron. Dili ko gusto mapatyan ko sa kong amahan no. Maong, dili sa gid ko musud anang uyab-uyab.

0: Kumusta man imong graduan?
1: Okay raman pa.
0: Kusay okay ra. Ikaw kanahan ang tubaga. Ang gusto na ako nga madunggan nga tubag kay dagko ang ako mga grado pa. Mauna!
2: Ay pa, ayaw na ko depression ang batang ingon ana. Naning kamot bait na si An, di ba ana?
0: Pero ha lang ganang imong pag-eskwila ha, nga mo igatiman ni mo ha. Eh, kanara bang mga idara ninyo? Kusaw kay maguyab-uyab!
1: Wa pa ko anak pa, uy.
0: Oh, angay lang!

0: Hai. Pwede yung motopad mo?
1: Kakwapo. ikaw mo ay transferi?
0: Ah, oo. Ako si Brian. Kung ikaw si...
1: Anne.
0: Nice to meet you, Anne. Tupad ko, ha?
1: Ah, sige. Kahumot niya.
2: Ikaw niyo, pawawa pa ka nga na i-transfer eh. Pero dako na kita busy sa dihang diya siya tapad ni mo.
3: Ha? Huh? Taka mo lang ka diha, uy.
2: Ay sus, ang kuna na lang gaday.
3: Kapo siya no.
2: Ano yung humot pagkit ka ayaw, di ba?
3: Oo.
2: Crush ni mo.
3: Oo. Ay, uy, ang mga dilim.
2: Wala, na-slide na ka.

0: kinsa man yung papel nga gibilin sa kong desk? Na ay nakasuwat. Crash sa dika. Kung kinsa manigikan?
1: Basagi ka na ni Brian!
2: Ha? Huh? Ah, binuang. Di ko mo to'o eh.
1: Aw, para mahibawan ni mo kung kinsa na o di inagikan, bangunta na siya.
0: Ha?
3: Oh, gikan na ako.
0: Oh, unsa may buot ipasabot ni mo, ani?
3: Ganahan ka ni mo, An. Huwag ikaw ay babae nga nakakuha sa kong atensyon. Pwede ba kong mangyayari mo?

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
4: Na landing hospitalid at lugos sa ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
4: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
2: Living Testimonies.
5: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
7: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon, parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
8: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
7: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
9: Kagwapo ni Brian, nangyawa ni Masugta.
10: Dili palagi ko pwedeng mag-uyab-uyab.
9: Kunyong sabay kisulti niya.
10: Oh, ingon ra siya nga, ipakita ko na niya kung unsa siya manguyab. O dili ko na siya madlok sa kumaginikanan.
9: Unsa?

0: Andam na ka na?
1: Opa.
0: Adungan na lang na ako. Mo trabaho na masab ko. Una ko na mo sa sakyanan, ha?
1: Sige pa. Wala man siguro na ibilin na. Adun ako.
2: Nak, may nakita niyo.
1: Oh, kinsa mo ka?
3: Hi.
1: Brian? Nagkunsa mga dinhiwi.
3: Hello, girl. Nalimot ka nga. Nagsabot na nga magdungan itong padog school.
1: Aha.
0: Classmate mo, nak?
3: Ah, yes, father. Classmate ko si Ann. You can call me Brianna, father. Brianna.
0: Ah, sige. Kamu na lang mo ipagdungan, ha? Padog sa eskulahan. Yeah, pag-camping mo.
3: Ay, thanks, father. Let's go, girl.
4: Alam mo, upa, mo na kibuhat niya.
1: Oo, day. Kuya, hinahil na namin tingok kayo ba si madungan ka?
4: Alam no. Pagpangayo niya na ako sa ibong address, nag-expect ko nga mo atin siya sa inyo. Pero huwag ko mag-expect. Uy, na, mag-denyo dahil siya.
1: Uy, ikaw dumi nagsulti niya kung naasa ka ng kuyo?
4: Oo. Uy, day, nahibaw ko nga seryoso siya ni mo.
1: Day.

0: dili magyo ko makatugo eh. Di man mawaspra yan sa una-una. Karoon pa man ko nakafeel o gingon ani. Mauna ka ni ilang giingon nga. Love? Pero dili pwede. Dili pa ko pwedeng ma-in-love.
1: Nat, hapit naman ang akong birthday. Unya, manguli isab ang imong mga pariente. Kining, mao nga plano na ko nga maghikay. May gusto kang imbitaw, Nat?
0: Ako lang amiga pa.
1: Kato si Brianna?
0: Dili pa, si Ashley pa.
1: Amo ba? Imbitara na lang to si Brianna, kay murag ganahan ko atong bataa. Bibo kayo.
0: Sige pa.
2: Murag na kauyon ni mo papa na ko na?
0: Sa imong pagkabayot. Huh? Kaya kung nahibaw pa lang siya nga lalaki, git ka, sure ko nga dili na ka makabalik sa amo.
2: Tanaw na to.
0: Hoy, ayaw git pagsigbinuang niya, Brian, ha?
2: Hmm?
0: Dapat magbinayot na git ka.

0: Alam nyo, mula ganahan kayo mo mga pariente ni Brian, day. Lagi.
1: Brian na.
0: Pero, last na ni day, uwi. Ako gikulbaan nga, masakpan nila nga laki gitinuot si Brian.
2: Sa pagkakaroon, masagdisa, ngalingaw kayo sila ni Brian.
3: Everyone! Na ako'y gustong isulti. Gusto lang ko magpasalamat sa tanan nga niya karong din sa akong birthday. Labi na sa akong mga pariente. Sa suporta sa akong pamilya. Salamat yung kayo ninyong tanan, ha? Ugunta, na-enjoy mo. Mariana, may gusto kang isulti, di ba?
0: Nasa isulti.
4: Of course, Pader. Kadi-tragid kayo.
3: Sige.
0: Hello? Ano di, uy? Anong murag seryoso nang nasa galit?
4: Sorry nga. Ako nang buhaton. Pero, di na ako kayo magkaroonin nun. Atubangan sa mga ginikanan o mga pariente. I love you.
5: Hello?
4: O mismo sa atubangan nila. Hello? Pasaligan ti ka nga kung sugtun ako ni mo. Di ti ka pasagitan o pahilakon.
0: Brian!
4: Mauna, o garoon, di ka mabala ka. Gusto di kong mahibaw ka nga. Naibaw na si Papa o Mama ni mo sa tinood. Naki-istorya ko nilang tarong nga gusto ko manguyab ni mo. O nisugot naman sila.
3: Pero, dili pa karon, ha?
4: Oo. O totoo, di pa karon ay.
3: Lagi.
4: O niya na kung 18 na kaan. Karon mangutana ko ni mo. May paabuton ba ko?
0: Oh, Brian. May paabuton kang tubag nga yes, idik 18 na ko.
4: Yes!

0: Simple ra kaayo ang sinugdanan sa among love story. Pero wa ko magdahom nga mao ni maghatag og magic sa among kinabuhi hangtod sa hangtod. Karon, nagandam nami para sa among umaabot nga kasal. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: My budget? So

Ang mga taagi, gibahat ang nuduwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscila Recanaz. Kamusta mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalainlaing taagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawin. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Spinner Dato Menyusa, Spinner Ariel Mangkaw, Soundman Ricky Bangis Gari, Audio Editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Biskwadro.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado.
3: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique
3: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
6: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
7: Bugas-bugas, akong katul-katul.
8: TTX 500 na.
7: TTX 500.
8: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
7: TTX 500. Babalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar.
8: TTX 500.
9: Para sa Janice, dugay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX
8: 500.
7: Babalik sa mga butika.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
13: Send panyawan capsule with garlic.
12: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Zed Living Testimonies.
12: Ang Zed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
15: Ako, poriba ko anak, ang kaling panyawan coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban tila, kay mababa man ang imong lipid.
12: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
15: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na niya. Jaime Verano.
14: Living Testimonies.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ACS.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy.
18: Hello, Mommy.
17: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
4: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
14: Seth Living Testimonies.
12: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
15: Ako nga tawag ni goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
12: Ang said Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
15: Pag hikap niya siya tutunan, wala naman.
14: Living Testimonies.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
11: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.

0: og karong sray sumpay ni atong sugilanon Esquadro.
1: Kagaw kam sabi ay
2: ipanaliptan ko lang si Glina ug ang gugma ko ngadto niya busa ayaw cute. Ayaw cute misail. Naluwa naman itong mga sakong lawas ang ipabutol ng pistola.
1: Tungkol kay dili kita magkaaway.
2: Misail.
1: Ikaw. Ngano nga masan mo itong mga sakong lawas ang ipabutol ng pistola?
2: Tungkol kay di ko pa ikaw kaaway.
1: Pinchak.
2: Oh. Dili ko pa ikaw kaaway, Misail. Apan mamahimo una di kang kaaway kung imong pahantangan sa kamatayon ang akong hinigugmang kasiklina.
1: Pinchak.
2: Oh, Diyos ka nimo. Higala ko, Esquadro.
1: Ang pingsin mo, mga lakaw. Higalang codename Alba.
2: Salamat.
1: Tuwa na siya. Dili ko siya kaaway. O kinaot pa unta. Nga dili unta mo abot ang higayon. Na magkaaway o niya kami doha. Dili lang kitunta.

Manugo. Bisan pa man ako usa ka kriminal. Makakasasa apan kinisingkasi ko karon nga magampo kanimo Ginoo ko. Ayaw itawon ang pasagdisin ang butiang. Dako kaysag na himong tabang na ko. Pansa, idangat karon niya, huwag gagawin matapang. Kiniragin ang pagkampo di ani mo, Diyos ko. Maluhit taon ka. Tabangis siya nga makalingkawas sa kahimtang niya karong Diyos ko.

0: Kanunay nga dili magkontak ang numero sa cellphone sa kagaw nga Major Gaspar.
1: Misaela.
0: Isugnuran kanya pag-ayaw nga akong kasuko niya.
1: Unsa nagkakaroon ng nahitabo niyang butyang?
0: Huwag iusa ka na ito ang nasayap. Kay mismo ang Major na mo'y atong gidudahang naghimo. Huwag bang gani magparamdam.
1: Nabalaka na gid kay ko, Misael. Sino mo siyang nanawag? Kaniyot, akong tabago niya. Hello? Nang? Nang mo siyang?
2: Inagaliya! Tabangin ko ninyo, Inday!
1: Nang? Hain ka karoon!
2: Kibilanggo ako ni kong sa dalawa, Inagaliya! Oh. Ang igapon sa gapon mga sahil! Patiyon ko nung ako nila!
1: Unsa? Unsaon man tanta ka sa pagtapang nang? Hello? Nang butyang? Hello?
3: Kumusta ka? The beautiful daughter of General Mike Ognes.
1: Kinsa ka?
3: Yatang ni Misael ang imong cellphone. Kay siya ang gusto kong ikasulti.
1: Misael, gusto ko na kaniyang ikasulti.
0: Ha? Abi. Abi. Hello?
3: Kumusta ang labing higpit na kong kaaway?
0: Pichur, Gaspar.
3: Mga silong!
0: Gusto gid kami sa mga pagduda. Ikaw gid ay ang responsable sa nitabo ni ng putsang.
3: Keep your mouth shut. Gubat kini pali kanimo o karago. Musa ayaw gid pagpagasayop sa imong pag-involve sa akong pangan. Kung huwag kay insaktong ebidensya, sama ka nagpagkahilom ko sa pagbulgar na ikaw mo ang drug buster killer ng eskwadro tungkol kay kuwang usabag ko sa ebidensya.
0: Buhi isin ang butsyang kay Wasil habot sa itong away.
3: Kisip kong gaway ang mga tao sa imong palibot, Misael.
0: Major Gaspar, kagaw ka! Mahimong imo pagkaroon ang lanog kaya ni mong katawa. Kapanhibaw eh, nga dunay kinutuban ang tanang. Magbayad raon niya kasi imong kadautan!
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Glenna, daw sana ang akong desisyon. Hukman ko na siya sa kamatayon.
1: Major Gaspara.
0: Mahimong mulakaw ka. Aron dili ni mo masaksihan ang mga isina. Yan dili ni mo mauyunan dinhi sa kong rest house.
1: Okay. Bahala na ka nga mohimo sa imong final na plano.
0: Sige.
1: Mwadto ko sa baluwarte sa Markang Dragon. Aron susihon ang dugang mga shipments sa mga epektos.
0: Aha. Mas labing maayo.
1: Magsusisab ko dito kung kinsa ang mga traitor sa organisasyon. Sukad nga nawa ang Big Boss.
0: Sino na to? Siya ang pag-UAG report, bahin niya na.
1: O, Major Gaspar.
0: Gusto na ito, Glenna. Nikontak na ba ni mo ang insik nga si Mr. Ang?
1: Wa, Major.
0: Giyatag ko niya ang imuhang contact number. Alang sa usa ka transaksyon.
1: Okay, salamat. Magpaabot ko sa iya unyang pagtawag.

Dili ko gusto makakita sa buhat ni Major Gaspar na tukang ng butyang. Mas maayo mo itagaan ako pagtagad ang mga negosyo sa illegal na drugas sa Markang Dragon.

0: Miss Glinda, ya tengo una venimos en pagar esa traidosa organización.
1: Ano? Naasab kayo na Sairan?
0: Usa ka tao.
1: Usa ra ba da ka tao?
0: Usa ra ka tao, Miss Glinda. Ngalan og Norman.
1: Oh, si Manoy Norman?
0: Oh, Miss Glinda. Nakumpirmar ko ka na. Gidobuljik pagyod na ko.
1: Wala ba gilain? Ha, Noy Nato?
0: Wala.
1: Naibaw ko nga apailain, Noy. Gusto ko nga ikaw mismo mao ang mutug anak ko sa tinuod na ito.
0: Huwag ko'y katugan ni mo, Miss Glinda. Huwag.
1: Sure ka nga huwag na, Cute?
0: Miss Glinda, sinormal lang ang napanitan ako nga pirming na ikasulti sa cellphone.
1: Mao ba? Okay. Sige. Apan prangkahan lang di ka. Na ako'y tao din yung nagipapaniisap ni mo, Noy Nato.
0: Kinsa?
1: Si Irineo.
0: O siya?
1: Nga no? Kuwang ka sa pagtuo sa giingon ko ni mo?
0: Suguha si Irineo aron patyon ko. Kana kun tinuod man gani ako o sa katraidor, Miss Glinda.
1: Noy Nato, amping sa imo mga lihok.
0: Pinasap si Irineo, Miss Glinda nga mag-amping usap siya. Sustihi siya ni anak.

0: Iabot na girang takna. Arlo pa na o ka na sa wala'y pagbalik.
1: Ay, mamalakoy taong-taong ka na ako, si Roy. Ayaw itaw na ko upatya. Wala man ako isa lang na buhat ninyo. Wala ko itaw ka sa...
0: Sa gabal ka. Kung dugay-dugayon ko pa ikaw.
1: Ayaw, sir.
0: Gusto ko lang ipaabot ni Misael ang akong minsahe na magamatay yun ang tanan nga duol sa iyang kinabuhi.
1: Sir Major, malaway itaw ka na ako, sir. Sir, ayaw, sir.
0: Mas makaluluoy ka kung mag-antos ka ni ining lawak na piniriso o gigaid ang mga tiil.
1: Ayaw, sir.
0: Maong pahuway na.
1: Ayaw, itaw, sir. Ayaw, sir.
0: Bangag sa ilong.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, kinatibok ang kapin sa 10.36 bilyones pesos ang gisaad nga pondo aron i-modernize ang rice processing subay sa pagtinguha sa gobyerno pagpalambo pa sa rice procurement. Sigun sa DA, ang maong kantidad gigahin kini alang sa pag-establishar og 36 ka mga modern facilities. Katong maong malita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga nailang papaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt sa Batu Leyte o sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
5: Ginapitag tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gili Junior Variety Show 2026 din sa Luok Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubuskin pa pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.
3: This newscast is brought to you by Unahing Palakasin ang Immune System. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangis Gari, audio editor Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kaya di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pagugtango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. Mag TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
8: Ano si Janine? Sugay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
7: TTX 500. Pabali sa mga butika.
9: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
10: Ako si Lady Ning Tamayor Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at original.
13: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Uli at ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
15: O gano'ng nagkapi magkaan ang tamis, Master Max?
14: Ah, lagi. Basiglas na ni.
15: Maunang taas mo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait, lamina, makapabtik pa, maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
14: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyaman Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
15: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
17: This Time Check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
18: Life extension, vitamin D3.
19: Am I speaking with William Hill?
20: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
19: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
20: I have the D3 right here, life extension.
21: Life extension, vitamin D3 for longer life.
22: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
23: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
24: Smart to you.
0: paboritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart! Tanggaling for every day.
22: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
0: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
22: Heavy duty linis bawat pahit.
1: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Imposible kayo nga. Dili mo report si Poldo sa nahitabo karon ng tunay dindo.
2: Kung mauna, naglalis na to rin si Milchi.
1: Bay, kinahanglan makuha na to si Milchi. Gikan diha sa bay sa mga pater.
2: Unsa?
1: Atong luwason si Milchi. Bay, miklik.
2: Unsa? Pero, bay, unsa akong manato siya sa pagluwas? Di man ta makasuda sa ilang bay. Kunya, di taong ta kaliwat ni Rambo, bay, eh.
1: Bay, doon nagyo paagi.
2: Unsa man sa paagi, ha?
1: Maghunaw na ta. Maghunaw na ta paagi.
2: Ay, liat ba yun? May tingali nga mukaon una ka, eh.
1: Aha.
2: Mudulog na lang ta sa ubos na.
1: Kuhain lang ko pagkaon, bay. Anay na ko din sa babaw sa bayis mga patiram. Maghuna-huna sa sunod kumuhatan.
2: Sige. Magkuha kong makaon mo.
1: Sige. Bay, daghan nagtubig ha. Kinahanglan busog ko. Aron makatarong o plano nga kong utok.

0: Nindo, papaulian na lang ko sa amo.
1: Ngano'ng ganahan mo kang upauli ka ron, ha?
0: Nahibaw na gid ka kung ngano. Dili na ko makahimus pagdugay din eh.
1: Dili ka mahimong upauli. May kasabutan ta. Gawas lang kun doon na kailaing plano o ba ni Johnny? Dili bantang ko tantong way otok, eh, Milchi. Karon nga musulti na kasi noon nga unod sa imong suwat. Gipasamot ni mo ang akong kalagot ni Johnny.
0: Wa siya labot sa mga desisyon. Kung ako siya gisultihan nga nakagusto ko niya, ako nang sa og dili iya.
1: Dili lang ito maglalis. Magpabilin ka dinhi sa kwarto.
2: Alas 4, matug pa ang gisakyang eroplano sa imong uyuan, Dindo. Ikaw ang musugat niya. Huwag sa imong igagaw.
1: Oh, Papsi. Diya ka lang, Milche.
2: Kumusta ka na, Milche?
0: Maayo naman, sir.
2: Pagpalagsi. Kaya doon ako'y ipatrabaho ni mo.
0: Unsa makaipatrabaho ni Sir Darwin na ako?
3: Salamat.
4: Nabusog ka?
3: Obay. Og salamat ha.
4: Hapon na. Unsa man? Nakahuna-huna na ka kung unsa'y sunod buhaton?
3: Doon na.
4: Unsa man?
3: Manugo tagtaw nga mangita ni Milchi.
4: Unsa?
3: Kadang tao nga mutuog yun sila nga pariente siya ni Milchi. Pero, kanang wa makailan ni Dindo.
4: Kisa man, sab? Tanang tao nga ni asa inyong dapit nakailamang yun sa Dindo.
3: Adto tamang wa sa syudad.
4: Ha?
3: Kinsa nga ito yung mayo kayong mangilat sa syudad, bay?
4: Si Manoy Tunyo.
3: Siya. Siya nga tong bayaran. Aron mo'y mangita ni Milchi.
4: Sige. Tawagan ako sa Lino, iyang apo.
3: Bata din.
4: Kadiyot, akong tawagan karon.
3: Bay, tanaw sa ubos.
4: Ay, may sakyanan nga may abot sa bay sa mga patir.
3: Og, naasya sa tubangan sa gate, musod.
4: Ngano kang duha man ng ilang gate, no?
3: Muna nakapalibo na ko sa una, bay. Pero karon, murag doon na ko'y idea. Kung nga nung doon ay sakinan nga musud sa atubangan, unya doon na sa tsaliyo.
4: Kung sa may mong nauna-unaan?
3: Ang musud sa atubangan, mawa mga normal nga mga bisita. Samtang ang tsaliyo, mao ang mga sikretong bisita.
4: Unsa?
5: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
5: This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
7: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
8: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
7: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ang lamig!
11: Teka,
10: Yakapin kita.
11: Sarap ng feeling.
12: Everest Air Conditioner.
11: Han, ano ever best place mo in the world?
12: Siyempre, right here with you.
11: Aww.
12: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
13: Zen Living Testimonies.
14: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zen Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
15: Wala ko mabantay nga na bikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zen Liniment.
14: May gani kay nag Zen Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
15: Tangan siya Zen Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
16: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
17: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
16: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
16: Heavy duty linis, bawat pahit.
18: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
20: Masama may adlaw ka natong tanan karong September 29, 2026. Inyong masaksihan ang usa ka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni mahitabo sa Dumanong Plaza alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa Malungbong Lugsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanong Plaza, Lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
21: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
22: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng
23: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangong kumakablog sa Charm!
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS!
25: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
26: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
27: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
28: Mapalit sa mga butika.
27: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
1: Mauko na nga akong pagduda. Oh. One of the young van nga. Misood sa luyo sa milabay ng gabi eh.
4: Van?
1: Obay. Unya, doon na sila idang bata. Huwag ang bata, nakadagan. Pero ilang nadag balik sa sud.
4: Unsa?
1: O wala akong magkabantay kung may gawas magbalik ang bata.
4: Johnny, unsa milid kayo mga kalihukan sa mga tao diha sa sud sa bayas mga pater mo?
1: Sige na, Mikmik. Tawagan na si Lino. Aron, makiksulti ko ni Noy Tonyo.
4: Oh, sige. Ako nang tawagan.
29: Oh, may sakinan nga may abot. Muna ka nang gingo ni Sir Darwin ngayon parente. Dindo?
1: Nianaangan mo pa rin, te.
29: Sa may lang tuyo din eh.
1: Magpatambal sila.
29: Unsa? Magpatambal?
1: Oo. Oh.
29: Kisa may masakay ng wheelchair.
1: Ikaw?
29: Ako? Ano man?
1: May gibati ka, di ba? Luya ka. Kinahanglan nga, mahiling ka sa doktor.
29: Dadoon ko din mo sa ospital?
1: Dili ra. Anhira ka sa dental clinic, check upon.
29: Nganong anhara man diha? Dadaanan ako sa ospital din do. Lain pamatiin ako sa kulawas. Please, sa ospital ko dada. Ayaw diha sa dental clinic sa Luyo.
1: Milchi, makaayaw kung anak ka sa Luyo dadoon. At ibubantayin mo. Unya, naasab diha sa dental clinic taguin ni Papsi ang kupa nga Bulawan.
29: Ha? Dilin ako dalisado sa kupang Bulawan din do. Ipa-hospital na lang ko.
1: Oh. Nanas, Papsi. Papsi.
0: Kanong niya pa man din sa iyang kwarto si Milchi, Dindo. Dadaan na siya sa Luyo.
1: Dali na, Milchi. Sakay na, Milchi.
29: Dili ko!
1: Ayaw pagtago na siya, Milchi! Ayaw pagtago niya!
0: Ikaw nang bahala niya, Dindo. Daan na ang doktor. Andamo na siya.
1: Oh, Papsi.
0: Ipapahuay ko na sa taas si Tiyo o kang imong gigagaw.
1: Oo. Ako na yung bahala ni Milchi, Papsi.
2: Salamat sa imong pagsanong sa akong tuyo, kuya. Arenas probinsya ang dugang detalye sa imong buhaton nga pagpangita ni Milchi. Ha? Si Mikmik na musugat ni mo. Ah, sige. Bye.
3: Okay na?
2: Oh, bye. Okay na.
3: Johnny, nagkinahanglan ta og mga kauban ining atong buhaton ron.
2: Maghuna-una tag makatabang na to. Sa pagkakaroon, si Milchi lang una ang atong luwason.
3: Bye. Murag kalit man tag na seryoso ron.
2: Di ni mahimong kumidyahan ang atong dadiskubrihan, bay Mikmik.
3: Bullying raman taon tayo kumpara sa atong kontra, bay.
2: Awo. Bahala nagbuling. Basta naata sa hustong lugar.

0: bagay makikiyas.
1: Gawas!
0: Oo! Nana! Pagawas na ko! Pagawas na ko!
1: Oh. Nara mo nila. Maayo kami patuokan ako. Dali, dali! Di pala, good yung nasi! Mik, kinahanglan mo bantayan ang minteryo. Nagdudagid ko nga, doon na ni dakong papel ang minteryo sa kalihukan ining mga patir.
2: Oh, Johnny, tanawas ubos.
1: Oh,

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo pa inom na pugko 3 times idi kape jud ko na paradis bila dila Lisa Heron Pausos kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
3: Charm, Fab, Con.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Banggang kumakabloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
5: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Sandaga City Plaza, dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Abos sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Kita-kita ta mga kasama o maglingaw.
6: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: MaxVit Kargado!
9: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Gormans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: kini nga portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton o mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na! Epektibo pa! Unsa paingyuat mga kasama! Palit na! The Original Koi Herbal Capsule!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sugilano.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mimalig? Hindihin ka man diyan itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: pa sa ilo ako. Nakaamgon ako sa nahibo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadagan ni kayon kini akong kasangkasing milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pa sa ilo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Haroon akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunobtang panahon.
2: Kung mahiluna ang

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa usa ka binuhat na nakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kila tul sa RMN Drama. Kun may luna pa ang

0: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
1: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
2: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS! High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
10: Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Culon, Renalyn Rico sa Culon. Ug major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sabido sa Ayala. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

May I now send a line, please? Unsa? Shit! Kinsa ba ni? Kinsa ni? Hello? Hello? Ayaw na putla ni atong panig... Hello? Shit! Kinsa man to? Ngayon na nakailaog na ibaw mo siya sa akong number. Ngayon oh!

0: Unsa? Nabuang ka?
1: Ay, ako kina nabuang ha, Baldwin? Wala ba siguro yung gidudahan na muhi mo iningarin ako? Ikaw rin yun!
0: Dawit ano ba kasi yung pangunahon na rin kami? Ako bang tingog ngayon mo na bati ang bitawag ko ni mo?
1: O, lagi dili! Dili ni mo tingog ang ako na bati ang bitawag na ko. Pero naibaw kong wailaing tao nga muingon ako ini. Ikaw rin yun! Og lakmit, nanugo kaglaing tao aron ingnon ko ini.
0: Nabuang ka na gano'y kami! Nabuang ka na gano'y!
1: Ayaw nalang pagpakaroon ingnon pa, Baldwin. Oras nga ako ganing mapamatudan, tanawal nga, ipapriso tagid ka.
0: Mao ba? O sige, ipapriso ko. Pangulikta og ligon ng mga ebidensya na magtumbok na ako ng mga yung naghimo sa ingon.
1: Ah, shit! Ah! Makalagot. Makalagot sa tanang makalagot. Pero, wala di ko ilang ginudahan na makahimo na ko ini. Si Baldwin naman yun. Si Yara. Pero kung dili man ka ni siya naghimo ni ini, posible yun nga nanuko siya og tao aron ingnon ko niya ini. Pero kung dili sab siya, Kinsa man ay katuntuhan ah. Kinsa man ay siya.

Nisuan na yung pangayong tangisip si Rikabe. Pasagan na lang. Ang buhatong kumagutaon to. Pangita na yung kong problema. Magdibog na magayay kong unsay akong unahon. O kung unsay magsulba sa tipon o kong problema. Wala yung sama kaya ba ni Bihana?

0: Ikaw ang yung gipasangilan, pre?
1: Mao lagi, pre. Ba't kung siya nagkaon niya? Ako may yung gidritso ang tawa o gipasangilan.
2: Ay na lang itong katagi o gibugaton, pre. Sa iwar lang itong iyagibuhat. Marabag ka nang gipanagat ka.
1: Na, huwagin siya, makuha na ako, pre. Para siya na ako managat. Bisang ibis o tabasakan. Waog, wagin siya makuha. Walang bispirad na naging taong bayhan na dyan mo, pre.
2: Tanawa, anong yapil na masanin mong ako nga, eh? Masa ba'y labot na ako?
1: May labot ka, pre.
2: Ngano, gud?
1: Kaya mo siyang gidid, ma. Ngamong na lang.
2: Bida, nanasag ka na, pre.
1: Bitaw, kumidya, pre. Pero, daang tinood, ha?
2: Paginanggaw lagi na siya, eh. Kanya'y rabitang na ikaw mo'y gidudahan ni Rika nga nagbinuang niya. Kay, di gid ka palupig?
1: Ah, masag palupig ko niya. Kadako niya ang babae. Unya, lalaki ko. Palupig lang ko niya. Pasinggit o papansin itong iya, ha? Kaya mo siyang gi-ignore. Huwag yung tagda. Manggid ka. Huwag ka madago niya, pre.
2: Kinaw na, pre. Pero mas na problema na hinoon ko. Kay si Chelsea mo, eh, nadagin niya maayo. Mauna na yung dugang sa ko problema ron. Bisan on sa dalay mahuna-hunaan. Kay gimingaw lagi kong Lucia ni Rikami. O gusto siya nga magkita sila pagbalik.
1: Na, murang gita nga tanap eh.
2: Para na ko. Mas maayo nga dinala siya mabalik pa sa pagpadol ni Chelsea. Kaya kasi siguro ko, nasa ngadto-ngadto, kung dili na lang niya buhaton, malimot na si Chelsea niya.
3: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness. This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: Let's go! Go with the flow!
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
7: go with the flow!
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
7: Charmy!
5: Charmy, let's go with the flow.
9: Ang katinit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Doseran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, o katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag doseran, doseran.
13: Doseran Forte.
10: Unilab quality yan.
14: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ubong makulit? Just stop it.

0: zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus zinc is the generic name of Neozev Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
3: Bionidoc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilab quality yan. Ascorbic acid, vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
5: Kumayo naman ang gali, untag. Dili na lang siyang pakita ni Dechel si Pre.
6: Sige, unta.
5: Pero, tanawa, Pre, ha? Kung aktugit pala umuan ang pagsabot ba? Gigamit ni Rika May ang kainosente ni Chelsea. Nga, sayo na kayong bada sa iyang pag-ulo-ulo. Magdakunuhay o bisan unsa, araw madani ang atensyon sa bata. Nga, tanawa rin o.
6: Oh, lagi, Pre.
5: Pero, saan naman dito ang balita sa imong pag-follow-up sa atong taga-agency bito, Pre? Nga imong gipatabang sa whereabouts o sitwasyon karon ni Mari Milani dito sa gawas?
6: Sa pagkatinula, Pre, daga na mitabang. Inuna na nagtuo ko nga nining mga lawa, saan nining mga lawa, magkontak o magkasulti ko na si Milani.
5: Mayon ta, Pre. Mayon ta.

0: Kumusta naman si Chelsea diha sa eskulan, Toranding?
1: Okay naman, Dong. Pero malagyan, niya nag-ihap mo ni Ray kami. Uy!
0: Mau ba?
1: Oo, oh, lagi dong. Sa ni Bataa. Uy! Kunya na kaapan! Isa among... Pag panion to gari, ha, diri? Huwag mo talagang baon, uy!
0: Ha? Tinol ba na yung gisulti ni mo, Toranding?
1: Dong, uy, tinuod yun na, Dong. Huwag yung kong magka... Pagkita ko basutan ni mo sa iyang pagkaon para panion to. Si Ate Rica lagi girkwan, no?
0: Nausap ni yung Bataa, uy.
1: Bata?
0: Di ba ni Mayo ang iyang gibuhat, Toranding? Pwede ni mo kasabi, alam nga mapugo sa pagkaon.
1: Ah, Tidak aku anak dong, why? Meluai tanda Chelsea, why? Tidak aku ingin, nomor betul aku kanang dahul gak ba? Aku tidak sih makan, aku tahu kan tak? Nampuk suka makan. Tidak mau lagi nak timi in town, why? Makan nanti tuh terus gamai lagi town, why?
0: Kalau sama ni maksud tu rading?
1: Ayo, aku pasti guru dong ha. Tapi may pagkamaruk bayan si dari Chelsea. Mana mas mayo giat nga? Apungan na siya tira sa eskwilahan kung mukhaon na. Kay usak higayon ana, nga na kay gisugo na ko. O wahi kong giyabot tira sa eskwilahan, mga alas 12 ni gito pasados o to. E ba ko, na, nagpasalamat na ko tong iyang classmate. Salamat ko sa food. Ha, kay Maudi ay, gamay nagigawas na Chelsea. O niya, aron ingnon ngayon na hulot, kaya di hatag siyang classmate.
0: Unsa? Di ka na mayo yung ibuhat.
1: Sorry dong ha, nga, kakuan ba, karoon lang ko, kasulti ni mo ini ba? Timingan lang to ba, nga, wa ako, imalagi, may gisugo ka na ako. Ang ako na ba ako, simba ko, masakit, lain akong problema.
0: Maugyod, sige lang to Randing, kay ako siyang pagkiksultihan bahay na anak.
1: Oh, ikaw na lay, diskarte dong ha, nga dili si matuko, malain ako ha.
0: Dilisad maayo nga tungod lang nini yung pagsulti ni mo na ko, malayon og masuko siya ni mo sa imong pag-concern niya. Nga naman, angay ba din ikasuko?
1: Ah, kuan ba ka ng ako? Ako lang po good ni Dong, basin lang ba?
0: Ay, kabalaka ba niya na ito, Randing? Naibawar ko kung sa'yo maayo kong buhaton.

0: Huwag sabihin gusto ni mo makita mo na na yung kalaki, Chelsea. Ha? Nga masakit ka? Yan, hindi ka sakit ni mo. Kita naghihapon ang problema. Kako naghihapon ang mamuaw sa pagbantay ni mo, sa pagmonitor ni mo, o pag-amuma ni mo hangtod ka maayo. Nga naman ka mo tingog? Nasuko ka sa kong gisulti ni mo? Nga mitugan si tito ni mo turanding, nga muna imong gibuhat? Chelsea Langga, mahal og pinanggata ka. Malipay ka ba di ay? Nga maproblema ko? Nga maguol ko tungod ni mo?
1: Dili, Dad.
0: Unya?
1: Sorry, Dad.
0: Sayon ra kay pagpangayog, sorry. Apan ang problema? Kung sinsiro ka ba? Patinud-anon ka ba sa pagpangayog ni mong sorry?
1: Dili na mausap, Dad.
0: Kinahanglan nga di naging mausap lang ka.
1: Dili na lang, Dad.
0: Kinahanglan nga dili na yun. Sa dili ka pang mabuhat o mga butang nga supak sa kong gusto, nga para ra gid nimo, huna-huna ah. Nga dili sa tanang panahon na ako. Nga imo kong ikauban, malipay ka ba di ay nga mawaan ako nimo lang ka? Malipay ka ba di ay?
1: Dili, Dad. Dili. Dili.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa nako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa nako. Patong-patong ang projects, sige lang.
4: Kaya pa nako.
2: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
5: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suki nga tindahan.
6: Let's go! Go with the flow!
7: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow!
7: Charmy Cotton Napkin for heavy flow!
6: Charmy!
8: Charmy, let's go with the flow.
9: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 10 85 series of 2026. Drink responsibly.
8: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
10: My budget.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Anong ikupya mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit andiris among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pinay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinahanglan imo ning ibaligya nako.
3: Ang mga kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Karong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahanglan kupon ko kining tanan.
4: Luha ka lang yung dibuhat, Marian!
1: Masang digo, Fredo! Sunugol ko kining tanan niya ang pinintal!
4: Ayaw! Masok ko siya!
1: Kinsa ang masok ko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugmas sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, pagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson, Recording Editor Ariel Mancao, mga tulub o kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor, dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
0: RMN Newsbreak.
6: Mayong hapon na konsertuman ng Sisyphus J.Q. Gano sa mga news break karo hapuna hapon kato sa Genex 503 binilang mga tanon ang nanayran dyan pag Genex 500 ka. Ang Genex 500 na masuperior at distance na mawag gratutin sa masinig apel masinig sa halos batok sa dalamis ng free radical sa gipagrabi sa solusyon na liveris mabisyo sa mas panyong sa alkohol kung ang pagpagrabako. Sa itong balita na nagpanganas, Komisar sa Laplapo City Police Station, ginusar ka higgan nga nanulis sa Kapun sa Metogano ng Biyernas, niya sa may sangi barangay paho ng silat sa Lapu-Lapu. Ang nagpan alias pangalag alias Kerr, 34 adios ang Manigon, ang nagkuyo sa isgutan ng lugar sa ika higgan sa Saka Mall, niya sa may barangay Maripango sa Mahuga, Siranda. Sa saran ang mga sasipigay si Kurt, nito rin sa Sakapon, siya piya sa maisangi paho, Lapu-Lapu City, nito ang laong ng Biyernes, umang kinigingo na doon ay pinansal na problema o naging doon ay nakukutang sa online. Hindi mo niya ang pagpanalis kung nakuha ni Sakapon siya po sa kabayang 200 mil kaping cash. O gadaang himo agad po sa presyon sa kabaysan ng inyong na resulta sa pagkasikop. Ang suspekin sa kitanggong na karon o kitang pagpaskaag na tukmag kaso. Patong news, break na garong hapuna, hatod ka to sa Jetex of 503, ang Jetex of 503 kampiyon, na petisyon na 1.3 million ORA credit sa adherence, epigibig ng kontra sa mga free radicalism of oxidation. Sa Jetex of 503, atong panit na pataon, internal organ ayo ang Jetex of 503, di naman sa Jetex, Patalibar Disease, Glaucoma, Cataract, Cardiovascular Disease, Patalibar Disease, Kidney Disease, Transformation of PCDT, Insomnia, Acrypharitis, GERD. Ang Genex 500 ang Sekreto! Sabag ang buwan.
0: RMN Newsbreak.
7: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max alaga. Max protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa unique.
8: Max alaga. Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ECS.
11: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Dito ako believe.
14: Gikan sa kinatas ang bukid.
15: Nak! Kitkamusta nga ay?
14: O bisan sa pinakalayo nga isla.
15: Nag-graduate na ako!
14: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
15: Papauli na ko ka!
14: Go forward together. Globe.
16: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
19: Nawan ana baka og gana sa kama?
20: Basin og
19: may diabetes ka?
20: Mag DTX 500 na
19: ang DTX 500.
20: Adlay powerful extracts,
19: new phytochemicals,
20: ug antioxidants,
19: nga gigan sa palaya,
20: ug desugared sugar cane,
19: mga organic compounds,
20: nga epektibo
19: batok sa sakit nga diabetes.
20: DTX 500
19: sa mga
20: DTX 500
19: ang tubag
20: kontra sa sakit nga diabetes.
19: DTX 500
20: epektibo
19: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
20: DTX 500
19: imo sa desugared sugar cane extract,
20: ug anti-diabetic property.
19: Gikan sa palaya.
20: DTX 500
19: garantisado,
20: highly recommended
19: sa mga eksperto,
20: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
17: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
21: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
22: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung gi pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
23: Wow.
22: Tutong nakahunahon ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
21: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag gwanta pa.
24: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
25: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
27: Tanggaling-galing mo.
28: Smart,
27: Smart Dishwashing Paste ko.
28: Smart
27: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
28: Smart.
27: Tanggaling for every day.
26: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
28: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
27: Tanggaling-galing mo.
28: Smart Dishwashing Paste.
26: Heavy duty linis bawat pahit.
29: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
28: ACS.
30: Zeb Living Testimonies.
31: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zeb Liniment Oil.
32: Tinood yun ang Zeb Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya Zeb Liniment. Niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
31: Ang Zeb Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
32: Eric Ko, yata sa rangganin.
30: Living Testimonies.
33: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
34: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lo sa bango ng Charm.
35: Charm,
0: Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
33: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
34: Tanggong kumaka Blue sa char!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
33: ACS! Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
1: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremlis tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremlis knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremlis. If symptoms persist, consult your doctor.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, ang kolektor.
1: Dala ang kwinti nga kika ni Lolo. Ang design sa kortina, maukyud. Nagkatupang ni sa bintana nga apli.
2: Ay, Marian! Day! Ay, ni anay mo mga pajama, ha?
1: Nang baliang, ayaw nagawas.
2: Nga ano man?
1: Tanawas aning painting sa bungbong o painting sa picture sa kong cellphone. Kininang ba? Unsa imong nakita?
2: Aha? Ay, kukuan. Klaro kaayo, mao ang...
1: Ang unsa nang baliang?
2: Ang design ng mga buhak sa kurtina.
1: Ang duha ka painting parehas o kurtina?
2: Oo.
1: Ang usa ka painting, abli ang bintana, abli ang background.
2: Oh, mao ka na.
1: Apan ang usa ka painting, kiningniya sa kong cellphone, ang background sa kuna, putahan nga na abdig gamay.
2: Ay, oh, hala.
1: Unsa imong naobserbahan sa duha ka painting ng baliang?
2: Marian.
1: Ng baliang?
2: Parehas o kurtina ang duha ka painting.
1: Husto ka, parehas o kurtina. Buot ipasapot, nga niya sa sud ining maong kwarto magpaint ang pintor sa kuna.
2: O husto ka, Inday. Pero...
1: Unsa'y pero manang?
2: Mura man og... Og...
1: Og unsa?
2: Mura man og nakakita na ko anang maong kurtina.
1: Unsa? Diin. Diin ka makakita ining maong kurtina ng bayang.
2: Ambot. Ambot lang. Nalimot man sad ko.
1: Kinahalang imong hinumduman kung diin manang.
2: Dili na ko kahinumdum, Day. Ay, basin sa amo. Basin sa dugay na kaayong panahon ba?
1: Ngano ka ang pulos man, hapit ko na ang iyang pinintal ng balyang, no?
2: Mingkando'y tingali og bata si Rebecca.
1: Si Lola ragid ang makatubag ini ng balyang.

0: Ay, naunsa naman siya ka, Marian. Wapag yun ay kamahuman anang misteryo sa pinintal at umbagagnaw nga Rebecca.
1: Lula, gusto ko mangutana ni mo kung unsagid ang trabaho ining Rebecca's ato. Kana lang, Lula. Nganong may abot siya din sa ato?
0: Siya ang imong yaya sa dihang namatay ang imong inahan.
1: Unsa?
0: Dos anyos ka pa lang, dihang namatay ang imong inahan. Ug kalit lang mitunga ka ng Rebecca, aron mo yaya ni mo. Sood sa duha ka tuig.
1: Unsa? Nakayaya siya na ako.
0: Mauna. Huwa ko magtuo nga kawatan siya.
1: May pinintal ba siya din hila?
0: Huwa ko mahinomdom. Basta kay Mikalit na nagtunga ka ng Rebecca o miyaya ni mo. Unya, milakaw. Ug unya, mauna to. Apasun unta siya ni Papa ni mo. O nadisgrasya ang imong amahan.
1: Kinuok ko.
0: O dili patungo diyan ng Rebecca na nag-atuad to sa Snake Island. Buhi pa unta hangtod karong si Papa ni mo.
1: Mao ba?
0: Mao nga din yun ako. Madawat ka ng babayana. Nga mahimong kabahin sa akong pamilya. Nakat-on sa pagsupak-supak na ako ang imong amahan tungod niya ng Rebecca.
1: Unsa?
0: Ikawat niya ang pagbati sa imong amahan ako nga iyang inahan.
1: Nga naman, Lula?
0: Nahibaw ko na doon na sila'y gitagong relasyon o ang imong amahan. Kay iyang gitintal si Papa Nemo. O nagduda ko nga siya ang nakaingon nga namatay ang imong inahan.
1: Lula.
0: Namatay sa disgrasya ang imong inahan. Nag-mountain climbing sila si Papa Nemo, pero nahuog sa pangpang ang imong inahan.
2: Huh? Ang katingog sa hilanat, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
3: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
4: Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon, ug major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sapido sa Ayala. Padayon lang.

0: Ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu ug IFM Cebu Facebook page para sa updates ug kung unsaon pag-apil. Ingat. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsa ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
3: Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise.
4: United Home. Unilabyan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
6: Pwede sa Actimed. Actipit man.
5: Dimples. Ko igo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ko?
6: Actimed. Actipit.
5: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
6: Actimed. Actipit.
5: Unya ang quality.
6: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly. Play.

0: pagkahug sa pangpang ang namatyan sa akong inahan.
1: Oh, maaga na.
0: Pero, wa pa magkamahimo na kong yaya na si Rebecca la.
1: Wa pa. Pero imposible nga mahug sa pangpang ang imong inahan kay lagsik kato siya. Himsog kayo. Nagduda ko nga dunay mitukmod niya.
0: Wala.
1: Samtang ang imong aman namatay usab sa aksidente sa biyahe. Pulos aksidente ang ilang namatyan.
0: Kinsa naman ay nagyaya na ko paghawa na ng Rebecca?
1: Si Baliang.
0: Sinang Baliang ang akong katapusang yaya?
1: Oh, kaming duha ang miatiman ni mo. So, ma, good.
0: Oo, naapirmi sinang Baliang sa kong duol. Nagatiman ako.
1: Oh, wansa pa man.
0: Oo, analala. Okay na ko sa kunahibawaan.
1: Angay kang maglagot ni Anang Rebecca. Kalimti na siya ang ipanlabay ka ng iya mga pinintal.
0: Wala, Carlota. Wala, Carlota.

0: Inom muna ng juice. Then relax.
1: Wow! Lamig ka mo tipla og juice, Jared.
0: Oh. Ganong kalit mo mong mito nga din sa bahay?
1: Giuban na lang ako si Marian kay taon. Mag-imbestigador mo gudis siya.
2: Seryoso ko sa akong gibuha, Jessica.
1: Ingon bito ko. Dili din seryoso na magsusi ka bahin sa usa ka misteryosong pintor.
2: Serious ang painting ni Rebecca sa kuna.
1: Ani mo gudis, Jared. May nakita na sa siyang painting sa kuna sa gallery sa kong amiga.
2: Doon na siya buti pasabot sa iyang pag-paint sa kuna. Og nag-paint siya og live reference ang iyang gisundan sa iyang pag-paint. Og naasya sa usa ka kwarto. Og kuna ang iyang theme. Kuna nga wise sud nga bata. Og ako siyang yaya sud sa duha ka tuig, Jared.
0: Unsa? Og nga nakasiguro man ka nga naasya sa usa ka kwarto.
2: Tungod sa kortina nga background sa iyang painting. Sa bintana, sad. Sa sahog nga kahoy. Sa pultahan nga nag-connect sa tulo ka painting.
0: Gusto ka. Serious ang iyang gino.
1: Base ng sunod niyang ipaint, mao ang kunan sa gawas sa bahay.
2: Possibly.
0: Marian, mayo tingali nga, dili na lang ni mo hasulon ang imong una-una. Bahay na lang mong pinto.
2: O ganong dili man ako hasulon akong una-una, bahay niya. Nga nahimo man ako siyang yaya, sud sa duha ka tuig.
0: Yaya?
1: Yaya?

0: Ay, kakapoy, naipag-ubra ni tiguang na taoy.
1: Bayang!
0: Ay!
1: Oh, ano ang kurat magta? Ang sabang kustumuntan o day, abat?
0: Di man!
1: Bayang, paminaw, may sulti na ko ni Marian na ikaw ang nahimo niyang yaya sa dihang nawa ang una niyang yaya.
0: Maayo noon.
1: Pero kung magsukit-sukit gani siya ni mo bahin sa iyang unang yaya, ayaw sa tubaya, ha?
0: Aha?
1: Dili na ko gusto nga mabuhi pa pagbalik ang nga ni Adtong bayhana din hisabay. Kaya kriminal siya.
0: Ay, madam. Disgrasyang nakaingon nga namatay ang amahan ni Maria. Ay,
1: na-disgrasya siya tungkol ni Rebecca. Kana ang dili na ko madawat. Misukol sinik na ko tungkol niya.

0: Nahimo ni mong yaya ang pintura.
1: Wow, amazing! Nagdati na imong swerte ang imong yaya, Rebecca. Kailan man ka? Ang iyang painting ang imong reference, imong painting na pang 100,000?
2: Ang misteryo sa iyang painting ang nakapadapit sa akong pagtaga, Jared. Jessica.
1: Ay, wait. Nainanawag na ako. Uy, hala. Ang akong kining amiga? Hello? Oh, Diamond Girl! Nainanawag man ka? Ha? Nailaing opening? Oh, ha? Si Marian Imutoyo? Ah, hindi mo siya sa kundool. Ah, sige. Marian, ikaw ang toyo sa bayot.
3: Oh, okay. Hello?
4: Hello, sis!
3: Sis, nananawag man ka?
4: May line painting ang ipada. Diri si Madam R.
3: Ha? Unsa na nga painting?
4: Kuna man gyapon ni. Pero, nasa gawa sa bay. Sa usa ka garden. Itawagan talang ta samtang wa patong manawag ang line collector sa iyang painting.
3: Muna ko, ako nang paliton.
4: Okay. Ako ni butangan og sold, ha? Kanasang kamani?
3: Karon dayon.

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Isaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care. This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
3: Kung mag-uwan o nyakalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatnon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihiusa ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilong Ranger?
5: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
4: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
5: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
4: Sipon dayon?
5: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag NeoZep C+ 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag NeoZep C+ 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZep C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: NeoZep C+ 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance kapang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
9: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
11: May budget.

0: mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati isuman pa mga sumpay ning atong sigilanon, ang kolektor. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Production Center.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Biodraw Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biodraw Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Biodraw Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Biodraw Herbal Capsule.
5: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kini gikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
9: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500, duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
10: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
16: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D plus coffee mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kayo. Vita D plus coffee mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
17: Girl, after work fresh gyapon ka?
18: Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
17: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
18: Worth it?
17: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
19: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
20: Glow Pond's Miracle.
15: That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
20: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
21: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
22: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
23: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
24: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQ tinyo mo.
2: Ang galing! Pang matagalan?
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
2: Aww.
4: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
0: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Oras sa DYHP, alas 5:11 sa kahapunon.
9: Headlines.
8: Ulohan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival nipasalig sa pag-release sa nahunong ang mga ayuda sa kagamhanan sa dagbayan kung malibkas na ang election bond. Kapitolyo ni Omol og Technical Working Group nga mosusi sa Balili Property sa Dakbayan sa Naga alang sa himuong kalambuan sa lugar. Kapulisan sa siyudad sa Sugbo magpakatap og mga police personnel atol sa himuong nga transport strike og mga adlawa tinguha nilang mahapsay-hapsay og malinawon ang tibuok lihok protesta. Samtang ama Sugbo KMU gigamyan ra sa ipatuman nga usbaw sa sweldo alang sa mga mamumuo sa Central Visayas. Okay, ito mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon, kini si Radyo Man Aida de la Cruz Campos. Matod sa ato mga balita. News update, 88 na lang kaadlaw, kasama. Oga, magpasko na. Ug samtang alitas pa duol sa mga kaayuhan, kadalit sa DYHP ug IFM, gumikan kay duha katulog na lang. Og ipahigayon na ang Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo Grand Draw, September 30, adlaw Miyerkules na mga kasama. Samtang na pa mo'y oras sa pagpalit og Bayo Jessic. Sa usa ka resibo ni Ana, 20 ka Bayo Jessic, 20 ka mga Bayo Jessic. Sa usa ka resibo sa iyong pagpalit sa mga partner pharmacies that address DYHP. Maswerte high lang. Basin pa sa atol sa Grand Draw karong Miyerkules ay inyong mga entries mo ay mabunutan. 10,000 pesos alang sa upat ka mga winners o usa sa jackpot prize, usa ka winner sa 100,000 pesos. Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo mga kasama. Video, ngiob na ato ang palibot. Nakabunok o sabag uwan karong hapon. Kumusta sa inyong nahimutangan karon? Ang pinggihapon ta karon ay labi na sa mga motorista, labi na sa duol, sa kasapaan, sa mga landslide prone areas mga kasama. O karon sa mga detalye na, si Cebu City Mayor Nestor Archival ni pasalig sa pag-release gilayon sa nahunong mga ayuda sa kagamhanan sa Dakbayan kung malibkas na ang election bond. Kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bulunos.
9: DYHP Tatak RMN Report.
10: Kining maong balita hatod sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Gipasalig di Cebu City Mayor Nestor Archival ang pag-release gilayon sa nahunong mga ayuda sa kagamhanan sa Dakbayan. Kini ko malibkas na ang election ban. Human mapirmahin ni Presidente Bongbong Marcos sa Malaod nga nag-uswag sa barangay ug state elections. Partikular na paghatag og fuel ug rice subsidy gadto sa mga beneficiary ug uban pa. Matod sa mayor nga kung malibkas na ang election ban, unahon sa city government pag-release sa fuel subsidy alas mga driver sa libre kong mga sekyanan sa dakbayan.
11: Mulit gas na li, unahon na ito ng mga drivers, mapadayo na yun na siya. Huwag na lang sa aning ma-finalize ni kaya kuha naman yun sa balaod nga, wala naman yun. Few weeks ma, kuha na li.
12: Malit na.
11: Uh-oh.
10: Si Mayor Nestor Archival, iduga kang mayor, nga mapadayon usab unya ang servisyo sa City Hospitalization and Medicines Program kung siyam, ingon man ang burial assistance kagamanan sa bayan ug uban pa. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adun na kini antioxidant properties nga magkalikay si paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng maresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, duda sa kini Arabica, Spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Puno sab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tata.
9: Radyo mo nationwide.
8: At oras alas 5:15 na sa kahaponon, samtang ang Kapitolyo ni Umol Karog Technical Working Group nga mususi sa Balili Property sa Dakbayan sa Naga alang sa himuo nga kalambuan sa lugar. Kasama mo sa Balita Radyo Man, RV Veloso.
9: DYHP Tatak RMN Report.
13: Usa ka grupo ang giumol sa kagamhanan sa lalawigan sa Cebu aron nga mohimo og comprehensive review sa Balili Property sa dili pa kini gamiton o i-acquire sa kagamhanan sa Dakbayan sa Naga. Ang Executive Order number 52 gilagdaan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro aron paghimo og usa ka technical working group aron susihon ang proposal ni Naga City Mayor Val Chong sa paggamit sa portion sa Balili Property sa Barangay Tinaan. Tuyo niini nga masiguro nga mapanalipdan ang pinansyal og legal nga interes sa probinsya ingon man pagtino sa eksaktong bahin sa yuta nga gipangayo sa Dakbayan sa Naga. Kalakip sa susihon ni ini ang kalikupan, agrikultura, seguridad sa pagkaon og socio-economic impact sa dapit. Ingon man ang pagtakdo ni ini sa opisyal nga land use plan sa probinsya. Lakip na usab ang paghatag og rekomendasyon kun unsa ang labing angay nga legal arrangement sama sa usufruct, lease, joint undertaking, pagbaligya, transfer o uban pang pamaagi nga gitugot sa balaod. Ang maong grupo panguluhan kini ni Provincial Administrator Attorney Ace Durano isip chairman og board member Dr. Stanley Caminero isip vice chairman. Subay ni ini gihatagan og sa isinta kaadlaw ang TWG aron nga mahuman ang ilang joint evaluation og recommendation report nga gikatakda usab nga isumiter sa Office of the Governor. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu. Radyo Man, RV Velocity Way HP, Tatak, RMN.
14: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka.
13: Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
8: At oras sa 5:19 na sa kahaponon. Magkasama kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, maragulay hunong ang sipon ug ubo sa mga bata. Mga kinahanglan nga magmatngon. Tinguan na, mami, pasabot ni ini. Daghan na usab ang mga sakit sa masasipon ug ubo sa mga bata. Pusa, kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon ug ubo, mahimong mo grabe mao nga dali bubugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon on sumpua dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay plema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon ug ubo karong panahong ting-uwan, giusa na ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids og New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Frain hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:21 sa kahaponon. Samtang ipaambit ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang kasinatian sa Sugbo sa pagpatuman sa Universal Healthcare atol sa 11 nga Unilab Foundation Executive Symposium. Gimugatan sa gobernadora ang mga pamaagi sa lalawigan sa Sugbo aron mas mapalambo pa ang serbisyo sa paglawas nga mutubag sa paginahanglan sa komunidad.
7: YHP, una sa lahat. Traffic update.
8: Ato karon nga subayon ang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo asa man dapita kaha. Sinati ang bumper to bumper nadagan sa trapiko. Usaban pa nga report karong hapon na Radiman Joseph Osquijano, JQ.
7: YHP RMN report.
12: Yes, salamat ka sa mga Radyo Balaida sa tuga pag-anino din sa gawas ka bahid na karmarasa sa kahapon on medyo wala mag-unuan ni hayag na ang kawanangan karmarasa orasa kung doon na po dagong-dagong nga itong nakita din sa may amihanan niya bahin posibli aktualisip nito sa may Mandawi Habig o gakusulasyon kung doon sa may kinapusulat niya bahin sa Cebu City wala ay kuidao kay tinaon na kayo wala ay dagong itong nakita karmarasa oras sa kwaga ng malas 2 sa malauna nga ni Bunok Aguan diri sa Dakbayan Sugbo Metro Cebu area. Sa report nga itong dakwa sinatan sa traffic atong naon diri sa may Mago Avenue, palong diri sa may Gordo Avenue Esquina o Gai Chavez, mundo rito heavy traffic ang oras sa palong diri sa may General Maxiloma Avenue, apektuhan sa Bnini ang MG Kingko Avenue, gikan sa Plaza de Brinsa, mundo rito, palong gikan diri sa may New Amos Road, palong diri sa may Hipodromo, sa may National Highway, naka sinabi sa Mikol Sagaga sa Masikan kung mga orasa. Samtang din sa may Iskario, ato nakita sa doon nga medyo ototra ang dagas sa Masikan kung gagikan ka sa may Iskina, Ramos Extension, palo din sa may Kaputao, ug Laos din sa may Iskario Extension, o din sa may Gordo Avenue. Samtang Archbishop Rias, moderate ra, pero ag Governor Cuenco, kaya kami sa doon ka mga flyover sa pag-ibig din sa may BIR, naka sinabi sa Mikol Sagaga sa Masikan kang kamarasa padong sa may Funland o napituan ni Anges Fortuna padong sa may highway sino habing na sa Mandawi. Samtang ang Pumjan Polisikan karong mag-aurasa medyo hoto sa dagdag sa mga sakanan padong sa may GY padong sa may IT Park o ibabaw o ubos nga bahin sa may flyovers na ilang nga bahin nakasinala sa Mikos dagdag sa mga sakanan karon padong sa may Governor Cuenco ang Archbishop Reyes we having sa may Gordo Avenue, slow moving naman sa kanan pa doon sa may eskina Mango Avenue. Samtang ang downtown area, karumura sa medyo hawan-hawan pa ang mga kadanan. Dari sa may Pilay, sa San Chanco, o dari sa babig sa may Colon, kay karong tao di plaster na katong mga gagawin ni Gusyante nga muapil sa night market din sa Dalan Colon. Samtang ang south nga bahin, ang inbakal sa Ramora sa maoy, di ko sa anay angay agian, karong patong sa may south nga bahin, sa inbakal sa babig sa Basak Pardo, o halaw sa may Bugasang Pardo, o natikuhan ini ang kautsaga sa Masak kan daan dari sa may tiilang nga bahin sa flyover mambaling ug sa may ibabaw og kiningdaan padong sa SNC side o padong sa SRP. Ang SRP noon walay kay daw walay ka kablakan ang dagas mas kanan moderetra padong sa may trisa padong sa may plaza independensya ang dere sa habig sab sa may Rodriguez sumubo mas kanan padong sa Virama Avenue ang Invillage apektuhan sa may padong sa may esquina Banawa pero ang Virama Avenue gikas sa may Gudopi proper moderetra ang dagas mas kanan og gubang bahin diri habig na sa may south ka bahin may bala ka sa tosong garos kadanan ning kapuno sa dog Lunes gikadres gawas lang sa traffic update on yung Radyo Man. Joseph Hosgano, DYHP, Tataka RMN.
15: Radyo Mo, Nationwide.
8: At oras sa 5:25 sa kahaponon, samtang kapulisan sa sudad sa Sugbo, mapakatapo mga police personnel, atol sa himuon ng transport strike o mga dlawa. Tinguhan nila nga mahimong hapsay o malinawon ang lihok protesta. Kasama mo sa balita Radyo Man, Arnold Bustamante.
15: DYHP, Tataka RMN Report.
16: Kapulisan sa sudan sa Sugbo mapakatapo mga police personnel atol sa ilusag nga paghunong sa pagpamasada sa transport group sa Metro Cebu ug mga adlaw subay sa yangungo sa padayon nga pagsaka sa presyo sa krudo. Ang presidente sa pagkakaisa ng mga samahang chopper at operator nationwide kun piston nga si Gray Perez mianunsyo nga ang ilaga hugpong mohunong sa pagpamasada gikan sa alas 7 sa buntag hangtod na sa pagkahapon. Gipahibaw nila nga dunay sila himoon nga programa sa apat ka mga checkpoints kini mao ang land bank sa Dalan Pedro Rosario, Andok sa Mabolo, Petron Gas Station sa Kabangkalan o sa Pacific Mall sa sunod sa Mandawi. Samtang doon na himuunusap ng programa sa Dan Colon pagkalas 11 sa buntag uban sa nakariyang sektor sa Katilingban o progresibong grupo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office ngayon na nakiring nga gipangandaman. Tugunin ni mo deploy sila o mga police personnel sa kadalanan dili sa pagbabag sa mga ralyesta kundi muhatag sila o siguradan sa mga manakayay aron manakay kini sa bisang unsa nga krimen. Dugan ni Pilare nga ilang respeto ang katungod sa mga progresibong grupo nga mohimo sa panagtapok aron ipasupot ang ilang kasagmuyo.
17: This is an announced activity, no? So ilaan ang gibutyag sa social media na ibalo ang inyong kapulisan may tungod ani usa usa ra gyud ang rule of thumb sa police. We will respect constitutional freedoms to freedom of expression and peaceful assembly. No, naami mog bantay para ma-ensure nga they can express their rights or they can exercise their rights under the constitution. Musulod lang ang police mo come in lang kung naanay violations of law or naanay mga tawo nga may complaint tungod kay nahasulsad sila. So diha ra musulod ang police but ang operating principle sa police is amo asilang tagaan og time nga mo exercise sa ilang rights or katungod.
16: Awag lang ni Pilari sa mga musalmon sa protesta nga himuon ng kini sa malinawon nga paagi nga walay katungod sa ubang nga mga tawo nga malapas. Tinguhan ila nga magpadayon nga makabiyahe ang uban nga mga trabahante ug makapauli sila nga malinawon sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay.
17: Ang ato lang is we appeal to those who will be participating to make sure that their activity will be peaceful and no laws will be violated or no rights will be violated, especially katong mga tao nga wala ma-appeal sa transport strike.
16: Si Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, hugog ang ipangbantayan sa CCPO ang mga vital installations sama sa pantalan, terminal o mga lugar nga daghan ng mga tao nga magtapok. Wala hinun makamonitor ang kapulisan sa sulit sa Sugbo nga dunin ang tinguha nga maggubot ang himoon nga transport strike sa mga motorista. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyo Man, Arlo Samante, DYHP, Tataka Aramen.
15: Radyo Mo Nationwide.
8: At oras sa 5:28 na, okay nga portion, dalit ka na to sa DTX 500. Ikaw naghambin pag mga sakit karong panahon na mag-DTX 500 na matag-adlaw. Doon na kanit siya ng tinikin sa paliya ang nagsuhid sa insulin function. Kung iyong blood sugar mo buo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkatabang, magkapanindot si mong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit. Sama sa hyperacidity, ang GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:29 na, kaya magkaminaw. Agas mga ina may pagbalik sa mong kuryente. Yan, naminaw dayon me. Aha, ni Belling Kahit. Salamat sa iyong pagpaminaw din ha. At oras sa 5:29 na, kung mag-uwan o niya, kalit nga muinit, murag walay hunong ang sipon o ubos sa mga bata. Mao nga, kinahanglan nga magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, dagan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubos sa mga bata. Kung dili dayon matatiman, ang simple nga sipon o gubo, mahimong mo grabe, mao nga, dali mubugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata, nga musamot pa, lihok dayon. Sa unang atimailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sweep-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. O sa ubang dunay plema, mga mami, magmamigurado with Soul Milks for Kids. O sa ubang dunay plema, mga kasama, kinahalang abansi kadaan kaysa sipon, o gubo karong panahon ng ting-uwan, gihiusa na. Ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan. Maukini ang alagang Unilove. Phenylephrine hydrochloride chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocysteine is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:30 na, samtang sa dugang pang balita ang Amas Sugbo KMU, gigamyan ra sa ipatuman nga usbaw sa sweldo alang sa mga mamumuo sa Central Visayas Region. Kasama mo sa balita Radio Man Ken Galenea.
15: TYHP Tatak RMN Report.
13: Wa makauyo ng alyansa sa mga mamumuo sa Sugbo kilosang Mayo 1 kon Amas Sugbo KMU sa bagong giaprubahan nga 42 pesos nga usbaw sa minimum nga sulan alas sa Central Visayas Region. Ang chairperson sa Amas Sugbo KMU nga si Jaime Paglinawan ni Ulagway nga gamay kayo ang maong usbaw ug pakyas kini sa paghatod sa social justice ngadto sa mga mamumuo sa rehiyon ingon man

0: sa minimum wage sa kauluhan nga moabot og 755 pesos sa matag adlaw kumpara sa 582 pesos alang sa Central Visayas. Gitumo ko sa paglinawon nga ang 42 pesos nga aumento dili na makapas sa pagtaas sa presyo sa mga palarito ug ingon man ang uban nga mga bayranan. Sugod sa October 14 mo epekto ang aumento nga 42 pesos nga usbaw alang sa minimum nga suhulan sa Central Visayas. Kasama mo sa balita ni Radio Man Ken Galinea Tatak Arlimen.
1: Platyo mo nationwide.
2: At oras alas 5.31 sa kahaponon. Tag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oras alas 5.32 sa kahaponon. Sila si Chacha Boyles nga nagpaminaw karon sa DYHP. Maayong hapon, wag ginisipiat sa pagpaminaw. Si Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette Boyles o Ola Boyles. Ngayon man sila si Minik Boyles, si Kansa Ubay Buhol. James Carl ay magpaminaw diya sa Bugang San Miguel Buhol na nagpaminaw karon sa DYHP. Ato oras sa 5.33, dugang pa sa ato mga balita sa ato pagbalik kuman sa mga pahinomdom.
1: Radyo mo, DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo, nationwide.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mapalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Pil na pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
2: Tumakas natin na og simptomas sa sipon, Magnusip Plus with zinc na. Magnusip Z Plus with zinc na magkasama ko padugayon manggod, mas madagan ang sipon nga virus sa lawas at pwede pang makatakod sa uban. Sa unang adlaw sa simptomas, diya usab pinakadagan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang senyales sa sipon, Magnusip Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga magtabang sa pag-boost sa immunity, tabang aromas mapadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duha nga to sa tulo ka adlaw inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. At ang balandayon, dali nga maayo og magkadaginot kaysa pagsagdan ranimo nga musamot o gumahimong mahalang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buluhaton. Maong sa unang sinyalis sa sipon, Magnusip Z Plus 40 with zinc dayon. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Magnusip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi

0: Ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen, kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Ga-agay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
4: Hala, luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palitsa akong Super Fiber sa butika.
5: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug daron with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe. Mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
12: Ay, wala ko'y sisilyo.
11: Ay, wala ko'y suple.
13: Walay suple.
14: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
15: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02713-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
16: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
17: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
18: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
17: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Oh, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
12: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
4: Ang kalipong pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimogikan sa ginkgo leaves. Makatabang sa paghatag o alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
13: Kung ano paalala, ang vertigo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa imang ulo ng sakit.
19: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate An.
20: May buhay sa makabuhay.
21: The original Koy Herbal Capsule.
22: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
23: Karoon na kayo ng nakapuy, ma'am?
22: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, magtas-taas yung kog-resistensya. Dahil salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
21: The Original Koy Herbal Capsule!
24: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayo tan-awon.
25: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
24: Worth it?
25: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
26: Glow Pond's Miracle.
27: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing busy size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
28: Ako si Radyo Man Benji Tanghian ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawas sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawas sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon, labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai, maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
29: TYHP, una sa lahat. Weather update.
30: Ato karong pagkisayran ang lakaw sa panahon sa mosunod 24 oras waga sama karong adlaw, nakabunok ang uwan nga paingon alas 2 sa hapon. Sa latest weather update, Mark Gales sa pag-asa magtanser. Mark, maayong hapon.
31: May hapon, Ma'am Aida, o sa itong mga sulingid kami na, ito ang latest weather update para karong hapon na matunog ng adlaw. At tayo nag-apekto ang Intertropical Convergence Zone to night, ECZ, sa takong bahay sa Visayas, silapot sa may Mindanao o sa may Palawan. And sa pagkakaroon, wala tayo ginamonitor ng LPA o bagyo diri sa sulod o doon sa tuwang Philippine Area of Responsibility. Karong hapon na itong mga adlaw, ang tokong bahay sa kabisayaan, maka sinati, kani ko na sa mga nurong ito nasa usahay, na tag-uuman ng kalangitan, na naay mga higayon sa mga lumalabay, mga patak-patak, mga pagawan, papanundog kilat, gumikan, aning ITCZ. Para sa kayong sa hangin o sa katagatan, diri sa kabisayaan, na napagyabon tayo masinati nga hinay nga ito na sa kasarangan na buhuro sa hangin, di na ito ang katagatan, nagmalinaw nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Diri sa Cebu at mga katagatan, doon ay hunas, karong alas 5.51 sa hapon, taob, unyang alas 11.56 sa tunga-tunga sa gabi. Temperatura na ang makasukot around 26 to 33 degrees Celsius, haring adlaw, ning salop kanina alas 5 to alas 7 sa hapon, musina mag-usap ugbang alas 5.33 sa buntag. Philippine Standard Time, minus 14 minuto sa lang para alas 6 sa gabi. O, mauna ito ang latest for the update. Ikan diri sa buhatan sa DOS si Pagkasamagtan. Kini si Mark Gales, maayong hapon o dagang salamat.
30: Maayong hapon, dagang salamat, Sir Mark!
29: TYHP, una sa lahat, weather update.
30: Weather specialist Mark Gales sa Pag-asa Magtan. Samtang sa dugang pangbalita, mga kasama, girelieve sa puesto si Zamboanga Port Enforcement and Security Services Commander Lieutenant Lars Halani, katong amahan sa usa ka estudyante nga ay responsable sa pagpamusil sud sa usa ka tunghaan dito sa Zamboanga. Patod ka nga Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, walay labot ang ESS Zamboanga Chief sa netobog insidente apan pahigayon ng live stream ang tipik sa nahitabo nga shooting incident sud sa tunghaan. Matod ni Nepomuceno, ang pagpatuman sa relief order ipahigayon aron masiguro nga patas ang investigasyon gabahin sa posibleng kabag-uhan ang kinatibuk-an nga proceeding ato sa investigasyon. Ingon man masuta kung doon na mag-relapses ang maong opisyal bahin sa giisyo nga service weapon ni ini, matud pa magigamit sa minor de edad nga anak ni ini sa paghimo sa maong insidente. Ipadalhan og notisya ang maong commander apan pakyas kini pagsumeter sa iyahang tubag. At oras alas 5:50 na sa kahaponon. Samtang atong balikan ang atong mga partner na mga butika alang sa inyong pagpalit sa Bayo Jessic. Alang ni sa ato ang Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo, mga kasama, di nagkaduol na gyud ang ato ang raffle draw. Ato balik ko na upat ang swerteng mananaog sa tag 10,000 pesos. Samtang sa atong jackpot prize, 100,000 pesos, mga kasama, ayo si Piata. Labi na kay Kudugaling. Maraming yung pahimos na lang higayon ba nga? Pero mga panahon na baya, di yun malikayan nga. Malabdan og ulo, baga mahilantan yun tungod sa panahon. Init, uwan, kapis lang o gaban pa. Na mapalit daan, pagbaton dayon o gabayo, Jessica, mga kasama.

Mga partner nga butika, amo inyong atuan sa pagpalit, amo higayon karon para ugma inyo mapailisan diri. Ang 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug. Ingon man sa 7-Eleven, napalit po sa Alfar, Alturas, Evercare, sa La Nueva. Kung unsay pabor-pabor o mas duol ninyo. Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, o SM Supermarket. Kaya ito balikon karong Merkoles na September 30, nagkaduol na yun ha. Ang ato ang Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Samtang katong mga buot po participate, buot nga musaksi atol sa Grand Draw mga kasama. Kita-kita ta sa Barangay Lorega Gym. Agawa sa ato nga pa-raffle doon na po tayong mga pa-games o guman pa nga mga pa-premyo atol sa Maong Kalihukan di sa Barangay Lorega mga kasama. Adlaw nga Miyerkules, September 30. Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Oras sa 5:51 na sa kahaponon samtang gisugyot karon ni prosecution spokesperson na Benjamin Tolosa na kinahanglan nga mas maayong balikan sa Senate Court ang gahimong ruling kabahin sa conviction threshold sa impeachment trial ni BC Presidente Sara Duterte. Inigumikan sa ano naghapoy mga senador na pakya sa pagtambong sa gipahigayon ng impeachment proceeding. Una nang gipadayag ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero nga magkabilin ang 16 o 2/3 nga sa kinatibuk ang miyembro sa 24-seat Senate ang kinahanglang boto aron makonvict ang usa ka impeachable official. Matod ni Tolosa, kinahanglan i-considera na nahisubayba sa posisyon sa korte. Kabahin sa absent nga mga senador diin usa ang mapapatimaw sa Senate Impeachment Court gumikan kay nagtago samtang duha ang naasa bilangguan gumikan sa giatubang nga kasong plunder o usa ka senador ang naga medical leave. Matod ni Tolosa nga buot lang ipaniguro nila na mahimo nga credible ang mahimong desisyon sa impeachment court. At oras sa 5:52, nagpabilin nga fair ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu base sa uwahing monitoring sa Environmental Management Bureau 7. Ang Metro Cebu Monitoring Station nakarecord og air quality index nga 52 nga nagpasabot nga fair ang classification. Samtang sa Barangay Kabituunan sa Toledo City monitoring nitala og AQI nga 31 na sa good classification. Gitay og magnitude 4.6 nga linog ang Palawig Zambales alas 8:54 ganina buntag. Ang maong nga linog dunay gilawmon nga 10 kilometers. Ang pagtayog nga nasinati sab sa silingang dapit sa Masinloc sa Zambales. Samtang ipaubos na sab sa yellow alert status ang Visayas Grid karong adlaw. Magsugod ang yellow alert alas 5 karong hapon ni ha hangtod sa alas 7 sa gabi. Base sa wahing data sa NGCP, adunay 2572 megawatts na available capacity sa mga grid operator samtang ang peak demand niini moabot ngadto sa 2374 megawatts.

0: Ay, mga greetings usap katong patalinghugan. Pag-shoutout sa kasamang Aida nila ni Noy Kading Aguilar nga taga Bunga Toledo City nga naminaw karong orasa gikan ni Iglesia Ariel Villaver. Salamat kayo ninyo sa Toledo City sa inyohang pagpaminaw kanunay. Pero naya lang yun ha, ang inyong pagpaminaw sa DYHP. Labi na ka to nga masakpan nga naminaw, mag-angkol o mga pa-premium, bugas o chorizo mga kasama. Ato oras, alas 5.56 na sa kahaponon. Dugang pa ng mga pahinomdom. Balikta karong taon-taon ni inihuman sa mga pahinomdom mga kasama.
1: Radyo mo, action mo!
2: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

kasama alang atong oras alas 5:58 na samtang pahibalo alang sa kaparentihan, mga suod nga higala o baka makauban sa buhat sa ato ang kaubang magsisibya nga si Anhing Sam Costanilla, the late Mr. Sam Costanilla. Ipahigayon na ang pag-cremate sa patayng lawas ni ini karong adlaw samtang ang iyahang orna sa iyahang abo mga kasama ipahiluna diha sa back portion sa Inayawan Barangay Hall napod iyahang Pinoy anan diha. Sugod karong gabi ang vigil diha sa likod nga bahin sa Inayawan Barangay Hall na diha iyahang Pinoy anan. Tentative nga schedule lang sa iyahang internment karong Domingo, Oktubre 4. Balikon sa mga nangutana, katong uban pabiyagan nangutana ka ganina kung asang haya. So, gipahibaw kamo nga gipahigayon ang cremation sa pating lawas ni Sir Sam Costanilla. Niya na-cremate na o niya ang iyahang wake magsugod karong gabi diya sa iyahang Pinoy Anan Luyo sa Inayawan Barangay Hall. Unya ang tentative nga schedule alang sa iyang internment Sunday, Oktubre 4. Unya ipahibaw pa unya ang dugang pang mga informasyon mga kasama. Mga pahasubo nga to sa Costanilla family o sa mga mahal sa kinabuhi ni ini.

0: gusto yung nakaibulungan para nato ng mga bata.
1: Ang butang ng bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni kuya kulyat. Dali ka ninyo sa

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
2: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
2: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Bayou Draw Herbal Capsule.
4: Akong bugas-bugas,
5: akong katul-katul,
4: na'y kabutak.
6: Bugas-bugas, ug katul-katul,
7: DTX 500 na!
8: DTX 500,
7: aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
7: ug pag-ayo sa bugas-bugas,
8: ug katul-katul,
7: DTX 500,
9: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
7: DTX 500.
10: Para sa Janice, dugay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao, DTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
11: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
15: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
17: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
18: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 Capsule. Dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Be extraordinary with MX3.
21: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pagilaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kumusta, kumusta, kumusta? Niyagi na sa unang adlaw sa kung aso inyo ning simanaon ang naguluan. Ang diwata nga, di malason. Tagsaon rin mga bata. Diwata nga, di malason. Porbida, no? Sa kay istorya ni diwata ang di malason. No? Ano, di malas kay kinisiyo mga bata? Nalaro na ito, masayra, no? Nabi. Ato sa inyong pagreta ito mga amigo eh. Si Father Josue Kedor na diya sa Pitogo. Kumusta kaya Father Josue Kedor na? Father Dodon Barok. O ingon si Father Tami Ogpo. Kumusta mo tanan diya? Father Andy Pigresyo. Father Andy Pigura, Andy Satura. O sa tanan itong mga amigong pare. Father John Parajang. Father Kyle. Nung saran na itong mga amigo yun. Ng mga pare. Okay. Padayon ta. Mga bata. Ala, lingkod kay inom ta. Og doon pepe tabliha. Sa tarima tao ni Ma'am Jasmine, mabini na baro diha sa babag. Kumusta ka mong tanan diha? Og ingon man mga tao ni Sir Raul Alibioso. Sa tanang mga tao ni former Kapitan Jun Ramos na nagbuhat siya Miguel Foliar Fertilizer og Mega Plus. Dulado, kumusta mo diha? Hala mga bata, mga kasama. Aniya kita sa unang adlaw sa kung aso ninyo ni si mga unang alang uluhan, ha? Ang diwata nga di malason si Kuya Marvin Caballero Gasota na yun ato directory si Ate Martis Parval Boris ang ato spinner si Kuya Jewel Benzi manager sabihan ako sound ba natin iya sa Ricky Bangis Garing ang tag iya ni Nemao si Kuya Ricky Bangis Garing Ricky Bangis dishwashing liquid mao na iyang baliga ang ato ang audio editor si Kuya Ariel Mangkao sa King Binding and Roof Installation kinintanan at kinintanan at tunag sugdan o sugdan ato ani ang unang adlaw sa kung aso ninyo ning simunaw na nga naguluhan ang diwatang di malason.
1: Sina, anak? O sa'y naitapo ni mo? Ngano nagkila ka?
2: Katawan lang ko nila.
1: Kisang nila ang buti mo ipasabot.
2: Ang mga ikala na kong diwata din eh.
1: O ganong katawan ka man nila?
2: Kadi malason ko nuku.
1: Unsa?
3: Kapagtuon nila anak, Haraya, dili ka na tinuod ang ilang giingon nga di malason ka.
1: Husto si ama mo, Haraya. Dili ka di malason. Ayaw upaminaw nila.
2: Tinuod, mangkod!
3: Araya.
2: Tinuod yung dibalason ko. Tinuod ang ilang gisulti. Mong ila kong katawan. Ila kong bugal-bugalan.
1: Ngano bang nakaingon ka man ni anak-anak?
2: Kanang nag-contest me pero napildi ko.
3: Anak.
2: Dibalason ko nukon sa akong pako.
3: Hindi ka na tinuod, anak. Ikaw ang pinakanindot o pako din sa kalibutan sa mga diwata.
1: Panood ka na, anak. Ikaw usab ang pinakamaanyag na dalagita din sa atong kalibutan. O ikaw lang ang color blue o bata sa tanang mga diwata.
3: O dili kay ka na lang, anak. Ikaw ang adunay talagsaong talento din sa atong kalibutan.
1: Tinood ka na, anak. Maayo ka mo kanta, musayaw, magmodeling, ug bisan sa mga sports, maayo kay kani anak.
3: Sa laktod, dili ka basta-basta nga diwata, anak. Usa ka ka espesyal nga diwata. Pag sa pagmatuod ni anak, gideklara ka sa Rayna nga modelo sa kabatanunan din sa kalibutan sa mga diwata.
2: O bitaw, halos na ananako ang tanan. Pero nga nung matag-apil ako sa contest, di ba ko makadaog? Maglumba mi sa paglupad, mapildi magyud ko. Sa kanindot ani akong pako, nga matod pa nila, kusgan. O kung mukapangkapan na ni adunay manggawas ka talag sa ong kahayag ini. Pero nga nung sa tunga-tungang bahin sa contest, matagak man ko. Di ba ko makalahutay sa paglupad? Maling kamot kong lupad o balik, aron makapas ko nila. Makalupad matuod ko, pero dili magdugay, matagak na sad ko. Katauan ko nila, singgitan kong haraya di malason.
1: Anak, dali-dali, dakos ni ina, anak. Paapikto nila, ha, haraya? Niya kami si ama ni mo. Kanunay nga may tuo o musuporta ni mo. Ayaw pagtuong di malason ka. Tingali, wa lang ka sa maayong mood ni atong higayuna.
3: Oh, bau ka na. Tingali, oh, Wa lang kay saktong pahuway niya ito higayon na. Napoy ang imong lawas. Sige lang. Sa sunod nga imong apilan nga contest, sigurado gid nga mudaog ka na, anak.
2: Tinuod!
3: O, anak, mudaog ka na.
1: Ayaw pagpakawa sa paglaom, Haraya. Ayaw gid pagsurrender. Ipakita nila nga sayop sila sa paghingan kaning mong timalason. Haba, anak? Kasig lang!
0: Sa dili pa humo, padayon, pahinumdum sa da.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog, nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina yung kapsul ni
4: ko sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
14: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
15: Send panyawan capsule with garlic.
14: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakiri nga magaling.
16: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
17: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
18: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog og 100,000 pesos. Kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games og papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na og nagtanaw sa IFM Cebu og DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog! Ingat!
20: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: langsung bayi si Sadiwatan di Malasun.
1: Na ako din kunta sa tanta sa sunod adlaw. Ato ko na ni ipagayon sa palasyo sa mahal nga Rayna o Hari.
2: Dako ko na ako ni kunta sa kanta sa sunod adlaw. Ato ko na sa palasyo sa mahal nga Rayna o Hari. Dako ko na ang premyo. Amo apil ko kay dako ko na og premyo. Sigurado mo daog git ko kay ako ang pinakadindutog tingog din sa among kalibutan. Lagi na minam na ko nga tingalig di malasun na sad ko. Mapalpak ko sa pagkanta. Nibati na noon ko kahadlok.
3: Harayon!
2: Nilupad pa ingon ako si Amiya.
3: Haraya! Apil pa sa kontes sa sunod at no?
2: Kontes?
3: Kontes sa kanta. Apil ta?
2: Maayo ka nga mo apil ko.
3: Maayo ka ayo. Labi na ikaw. Kanindot ti mo tingog ah. Moapil man gani ko nga pati ko tingog. Bahala na lang kay na may consolation prize. Og malingaw masap ko, bahala din ko makadaog. Ikaw, sigurado man gid ko nga mo daog ka kanindot man gid ka tingog.
2: Kanang madlok man ko Amiya.
3: Ha? Huh? Nganong maadlok man ka?
2: Tingalik mapalpak na sad ko. Pariha atong nag-contest-contest na ninyo og lupad. Naglumba ta. Nataga ko. Huwag ko makapadayon. Nauhugay ko ato kagigatawan man ko ninyo. Giingnan man ko ninyo og di malason ko.
3: Lo, huwag man ko maapil ato katawag, good. Sila naman. Naluoy man gani ko ni mo ato.
2: Tinuot ka? Huwag ka maapil og katawa? Huwag ka maapil og singgit na ako og di malason?
3: Oh, lagi. Tinuot lagi. Kaming duha ni Arky. Naluoy minimo.
2: Hasta si Arky? Naluoy na ako?
3: Oo. Akong tawagan si Arky, ha? Arky! Arky! Alisa ba? Hala, oy, di man, mamina, oy. Arky! Gano'n pa doon na to, ay. Ali!
4: Oh, Amiya! Yan o!
3: Dali, sak!
4: Uy, Haraya! Naamlagi ka.
3: Ganihan naman niya siya din hi. Napasalipod raning na kong punuan sa kahoy.
4: Ganong nagtago ang kadini?
2: Mauwa mong kumuti po ninyo.
4: Ha? Nga naman?
2: Kaya gikatawaan man ko atong paglumba na to og lupad.
3: Ako siyang giingnan nga, wata mo apil ato og katawa. O wasa ta mo apil ato og singgit niya og di malason.
4: Oh, tinood na, Haraya. Wa man mi mo apil ato, kay laluoy man minimo. Doon nun taga namo, pero lupad man dahing ka palayo. Wa na lang mi mo apas ni mo.
2: Uwaw kay ko ato, ni ulit ko nga naghilak.
3: Bawi na lang sa sunod. Kining konta sa kanta. Bawi, Haraya. Sigurado ko mo daog jud kaani.
4: Bitaw, Haraya. Apil yun, ha? Aron, mabawi ni mo ang pagkapil din ni mo sa lumba sa paglupad.
2: Manangid ko nila ni Ina og Ama.

0: O sige, anak. Apil sa maong contest. Ubanan ka na mo ni ama ni mo.
1: O, oh, suportahan ka na mo, anak.
2: Dili ka ko mapalpak. Dili ka ko di...
0: Oh. Ay, napaghuna-hunaan na, anak. Huna-huna ang positibo nga mahita po. Dasig, anak.
2: O, sige, ina, ama. Moapil ko sa contest. Unsa kaya kong kantahon, no?

0: Daghang salamat sa tanang mitambong karon ining atong bangga sa kanta karong adlawa. Ilabi na sa mga musalmot karon. Dako ang premyo o pahalipay nga madawat sa maong mananaog. Ug duno say madawat ang dili makadaog. Aduna ako ihatag nga pahalipay o consolation prize. Andam na ba ang tanang contestant?
1: Andam na, mahal ni Raina.
2: Andam na, mahal ka Raina.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care.
4: Ang sakit sa kalawasan, makapahunun nimo sa pagbuhat sa imong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Ni. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.

mga batang supay sa kung aso nyo ni Simonaw na nag-uluhan. Ang di malason nga diwata. Ang diwata di malason ko yun sa mga title ni si Kunsyal Barbain Caballero. Na. Okay, unya, di na lang ka. Di na lang kita maglaray kay Kinintan. Dalit ka na sa Arimen Drama!

0: TMN Newsbreak.
1: Mayong gabi, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atog ganito sa SED Marketing. Ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, posibleng mo ang katukang 5.7 ka milyon ka metrikong tonelada nga bugas humay sunod tuig ang nasod aron makakuha og igong stocks taliwa sa potensyal nga pag-ubos sa produksyon niini tungod sa El Nino. Sa report sa USDA, giusab niini ang rice import forecast alang sa Pilipinas ngadto sa 5.7 ka milyon ka metric tons alang sa 2027 trade year gikan sa initial nilang target nga 5.6 million ka metric tons. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo usab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang usab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o sa Josh Pharmacy, sa Kawain Mas Batek, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman kina og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
4: Napagay ko na rin ba? Bayad ko kayong pagdiri.
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Naanoy tingin kong lab.
5: Sure ka?
4: Magkasalata.
3: Nagadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
6: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
9: Bagong bayani ng sandata.
3: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nacorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Kahit na konting
11: guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi,

0: Wah, eh, guto na mabigay ko. Uy, ako ay, sa kita gin sa kunti, sa kunayets. Paitabihan ni Purita, uy.
1: Ayun!
0: Oh. Ay, Jupay!
1: Lo! Halo ko! Ayun, et!
0: So, uy, gusto may dilima ayun aning mutog na ayuak.
1: Oh, uy! Alo! Lo, yung mga bibino, uy! Mali na gyambi ang wait sa bibino. Habi naman susok ang imong pal sa imong suwang bibiwa. Aba yun! Alo! Manapog na ibayot!
0: Uy, ay naghilap din na nga akong suwang bayot, ha? Kaya mali nagdala kong sinitin ako.
1: Uli ay no! Kaliwan na ba niya ng bibilo? Ning babaahan niya, kini babaahan, why?
0: Si, puni bayot, puni pa.
1: Bibilo.
0: Di ba langkat ginaro, bagul-bagul ni mo.
1: Alaway. Gano'n ni siya kakumidyang han, why?
0: Pagumidya lang sa taong hubog, ayaw sa taong gutom.
1: Ay, ha, sa'yo sa rito ang imong iingon nga, gimutogs ka?
0: Ay, tilitaw niyo, uy, buso kayo ko. As in, buso niyo kayo.
1: Ah, siyempa. Di ba nga joke, diba, uy? Tara, uy.
0: Bahala ka. Ikaw lang ilakaw dito. Kunasa ka.
1: Mga awag ka, diri ka.
0: O, tanda.
1: Ah, dali yan, nagkabarag sa bayot, ah.
0: Dali na. Tala ba, dali na, yun, kaya ganun mo niya. Dugod siya na siya, oy.
2: Tama.
0: Dali na, tala yun. Yung iguto na siya kayo, pitaw
1: kayo. Lama, ha? Lambing dayon. Agay, ay, ilo, timong suwang sa akong likod, dahil matusok ko.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong ninduta.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga kasama, nakasinatin na mo anang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, Paspas Relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas Relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Seth Living Testimonies.
7: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod natabangan sa Seth Liniment Oil.
8: Tinood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya Seth Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang Seth Liniment Oil sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
8: Eric Ko, giyaplas na gani.
6: Living Testimonies.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget? So

college student me, second best friend na si Jupay, usasad kagay. Education ang among kurso. Plus good kaayo me, namuramig managsoon. Kumidyahay, nga wadiriwa dito. Insultuhay, pero mag-inunungay sa kalisod o kaharuhay. Siya ang pirming manglibre kanago sa panahon na wag ko'y kwarta.

0: Salamat sa libre na salyuts, ha?
1: Why? Salamat kong tahon. Utang na, no?
0: Oh. Sa tupad, ako na na kaya kong utang ni mo. Kaya sige, magagpanglibre na ako.
1: Sa malandya ay.
0: Okay, fine. Di mag-uol. Hindi graduate tato, manarabaho ginahin ko. And that and that time, no, magkabayan ang judy ko ni mo bayot.
1: Anya, ganahan mo na interest. 50%, ha? 50% ang buwan.
0: What? Sobra ka, ha? Mahurot yan ka, no? Mahurot ka bayot.
1: Badya bayot, way. Bayrin niya kong mamilyonarya na ka, ha? Mamilyonarya.
0: Agoy, kaya posible yan na may tabuyot, oy.
1: Oh, di yung kakabayan ako. Dawa ay. Tanaway, manood na this class, see?
0: Okay, ito na, let's go.
1: Ops, oy, yung atong project.
0: Uy, nanayots, human na. Oh, narangin mo, oh.
1: Yes! Oh, muli akong ganahan mo, bayutak ka. Muli akong ganahan, nada yun.
0: Oh, basta libre yun, lang ko rin mo pero ni. Ano kung tagahan na ubuhas yung mong project, an assignment, no?
1: Get it, ay!

0: Naano man deka, Luben. Ano man ka, eh? Kapoy man kay kagnaong.
1: Kisa may dali kapoy yun, ma. Naglakaw ra magupa uli din sa ato.
0: Ano naglakaw ra man sad ka?
1: Aun sa pa, ara makasihip ko. Dira ko mapliti ang, well, dira ko mapliti ang imong gihatan ako. Oh.
0: Unsa ni oy?
1: Ang bahon ug para pliti nako.
0: Oy! Wa di mo gasto ka?
1: Wa.
0: Nya, ang kaon mo.
1: Ay, libre mo rin jupay.
0: Ay, kanunay na lang yung kang libre ho na ng jupay, Lubin. Di ka maikog?
1: Maikog mong ko, pero oh, tunlo na lang ako eh. Bahala na. Tutal na, kasabot na sana siya. Kasabot na ako eh. Sa itong kalisod, ako masay tigbuhat sa iyang project o assignment. O, bawi na sad, no?
0: Oh, munang halosin na lang kamtog. Kaya hasta ang lugar si iya ha, ikaw may magbuhat.
1: Ay, sige na lang ma, okay rin na. Dako man sa jagtabang na ako. Kailangan akong gihatang imo, ay may nalang naipalit o sudan para bawon sa akong mga manghud.
0: Ay, pasensya na ka, anak ha. Masawa nga nasakit mang imong amahan. Na-stroke man. Bawa na taon makatrabaho. Napiktahan yun noon mo, anak. Masay luwagin mo ninyo.
1: Ma!
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex. This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica.

0: Field Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa nako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa nako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.

0: Sukad nga na-stroke ang akong amahan, ugwa na kini magkatrabaho pa. Nag-resort na bi. Ang amo na lang inahan ang naning kamot. Manglaba, manglimpyo, o maninda. Bisan unsa na lang, aron makakwarta para ikasapar sa inadlaw-adlaw namang panginahanglanon. Mga kasama, atangi ang sumpay din suatang po ni Luven dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Ivor Todaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo pagpamina.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN RMN Production Center Mudalit kaninyo ning sugilanon.
2: Dayon, muna.
3: Unsa kining dapita, Adonis?
2: Niya ka sa atong paradiso.
4: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
3: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
5: Sino ko nung patyo sa para? Siya ang nagdagi, Mas! Diri ka tulapit!
6: Anong patya! Sino ko nung patyo!
1: Amara. Pagsulat, Cecil Danusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayad. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
7: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
8: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500. Pabali sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
9: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
1: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
12: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renaline Rico sa Colon. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sapido sa Ayala. Padayon lang ang alagang BioJessic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
15: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
16: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
17: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
16: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
16: Heavy duty linis, bawat pahit.
18: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS. Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. BioJessic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa BioJessic. Amping, Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Unsa? Sa ino na siya nakukumpitin nga may atake ni Madam yan. Sure ka ba siya?
1: Sure ko pa. Pero, dili puti nga bitin, kung dili itom.
0: Usa?
1: Dako ko no ang bitin nga itom pa. Gitigbas-tigbas ko no. Pigo. Pero, igor ang miunto sa lawa sa bitin ang sundang. Kuyawan ko no sila paiking, uy.
0: Ha?

0: Dung, tabangi kog sulti ni Papa Damian, Dung B.
1: Saan sa mante?
0: Bahin sa pagbunyag po ni Amara.
1: Pabunyaga na ni mo si ate? Kanusa?
0: Wa pa'y date, Dung. Kinahalan nga manangit sa ako ni Papa. Tabangi ko, ha?
1: Nga no, day? Kunikala yung sulti, day?
0: Mauaw ko, Dung, eh. Kaya kung magpabunyag, naa mo ginikaon. Kaya pakanon man ang mga mukugos.
1: Ayaw, baka na.
0: Ha?
1: Nagandiyan niya mong pagkugusan ni Amarat, eh.
0: Oo, oh, dili man, sad. Duhara sila kabuok. Pero ang usa, wapan ako, ina.
1: Kinsa man sila, te?
0: Si Emmy o si Rener.
1: No! Si Rener ang niya mong pagkugusan ni Amara, nga maldito man to. Itagbutan, di, oy.
0: Okay, ramang guna si Rener, good. Butan man na siya, good. Pero mubuli lang gina siyang Emmy kayong saon. Dili man makasultis tinuod niyang gugma kang Emmy. Ipaagi man niyang suko-suko. Ah, inikabuti no. Papa Damian dong.
1: No,
0: doola siya, ha? Huy, paminaw ba?
1: Oo.
0: Observahi kung maayo bagmod, ha?
1: Sige, ating na.

0: sa tuwa man siya. Ay, Kuya Juan, si Taliboy. Ikigikuha nga ninang sana kimuna.
1: Ako may ni-offer good nga magninang ko. Unya, papaiking kay ninang man ko. Matag yung ko anong nindot nga regalo. Tabangin niya ko pa.
0: Sa mga regaluhang imong ihatag. Au! Ang problema man ta. Doon lang tinagkang punuan sa lubi niya. Ihatag na doon kapunuan.
1: Okay na pa. Basta ikay alsaan ang doon kapunuan lubi ni Carlos Bunyang. Niya saman.
0: Ibigay mo ay.
1: Di ay.
0: Bukata na. Ang samtaan kay. Maninood ba ka? Ay, ani na lang ay. Buhatan na ko kasulatan nga ang duha ka punuan sa lubi, iyahan na na. Kang amara na na.
1: Aw, oh, ingon anak di ay pa? Sige!
0: Ya, kalusa mo na bunyan.

0: Wapay date, Papa Damian?
1: Mas mayo nga pabunyaga na rin mo si Amara. Kay sukad na tao ka ng bataa. Daghanang kahibulungang panghitabo nga atong nasaksihan. Ang butog nga no.
0: Maulagi pa?
1: Ingnalan ko, kung kanus ay kay mangita yung kagpaagi, alangan ang dawa. Tuod, pila magkabuok ang imong bisita?
0: Gamay ra pa. Wala siguro makaabot og na po katao pa.
1: Nahala, sige. Pangandaman ta ka na.

0: Salamat kayo, Dongha.
1: Eh, ako pa? Nga, nasamang bunyag.
0: Kuan, Dong. Mwado pa ko sa kumbinto aron mangutana dito.
1: Sigate. Uban ka rin mwato sa kumbinto?
0: Ayaw na lang, Dong. Ikaw lang bantay ni Amara.
1: Okay.

0: 마요 엠 아요.
1: 어이 누나 열이나 이거 뭐라 시험시야 하나 뭐 온다 나이
0: magpauban unta ko niya sa kumbinto no eh, kay mangutana unta ko ba kon unsa kinahanglan nun og bayran alang sa bunyag.
1: Ah, mo ba? Yeah, eh, kumusta naman eh, kaya mula? Kumusta naman si Ibe Damian? Okay na ba mo?
0: Okay naman, Miss Papa Damian, no eh. Kuan lang, sukad ko nga ng anak. Wapagid siya muhagwa ni Amara.
1: Ay, anak ginaday. Mau pasensyahin lang amahan ni mo, ha? Ay, tuod. Tinood ang isulti ni aman siya nga perte makulong puti ang si mong anak. Buhok, pamanit, ugang itsura.
0: Oo, Noy. Tinood na, Noy Iking.
1: Uy, hala. Basig ang amahan ang nanay o saka engkanto.
0: Oh, engkanto? Ngano nakasulti mong kaanak, Noy?
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. O sa kapagpanghubag sa lining sa itong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
5: Na landing ko hospitalida at nagugos ko ginawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na itong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
3: Living Testimonies.
6: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
7: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaiturgao del sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay, nangahulay.

0: Asa to paingon ang imong maguwang, Jeff?
1: Meto sila nga ti Amy, bakay. Mapakuyog siya, ditos kong binto.
0: Mo ba? Nala sige, tiwason ko na katong akong gitrabaho sa obos, ha?
1: Oh, ayaw sa padamyan.
0: Awid ka man kon. Ngano maga? Mura magnigkulis maot ng naong mo.
1: Kagoso nun na.
0: Yes! Dagan na yun! Dagan, spansayan! Masig anihigan din niya sa inyong kwarto! Lala, pagdali, pagdali!
1: Bantay sa ko niyong araw pa! Mag-iba si Papa Damian nga akong gituyo aramatan na ako siya ni Amara nga naasa doyan. At agan ako siya gigayon nga maoy mo bantay kang Amara!

0: Unsay duha ka punuan sa lubiem?
1: Magbuhat og kasulatan si Papa Iking. Nga sa adlaw sa bunyag ni Amara, ang ihatag kuno na ko nga regalo sa imo anak. Kay ninang man ko, katong duha ka punuan sa lubi. Kang Amara na kuno to. Okay ra ka anak mo?
2: Oh, okay ra. Ilabi nagmamunga ni daghan. Aw, makakwarta sa Mara, ana.
1: Ahak sa bibigalong nahuna-hunaan ni Papa.
0: M, gisultihan din mo sino yung Iking nga ang ama ni Amara o sa kainkanto?
1: Mon, sorry git kaayo, ha? Unsaon nga, nakalimot man ko. Nga miingon ka na ko, nga wala imaybaw, ana. Pero sige magpangutana bahin, ana, si Papa Iking, good. Muto nga nakasulti ko nga. Adonis ang nga sa papa ni Amara o usa ni kainkanto.
0: Dahibaw na giday si Noy Iking. Onya, M. Onsa may reaksyon?
1: Nakalitan. Onya, nikatawa og maayo kay dili ko na siya mutuo nga engkanto ng ginganlan og Adonis. Sorry, gud kaayo mo na. Huwag ko makatuman sa kong gisaad ni mo. Pero, ako raman pong ama na nga ako nasultihan. Di siguro na manabi si Papa Iking, uy. May respeto po na siya ni mo, ingon man ni Noy Damian.
0: Nahibaw ba siya nga si Papa Damian wag ginakonsultihi bahin sa amahan sa kong anak?
1: Oo. Ako ganing giinan si Papa, nga dili og dili gud niya ni isulti sa laing mga tao, ilabi na ni Noy Damian.

0: Oh, naun sa magkadugay ba na humag-utong ni Jeb? Mabaya, no? Liwat sa kong higalang si Ricky. Taon-taon naman doon siyang nanaog taon. Ano bang kadugay ba? Oh, ala, si Amara. Nagkamata na. Oh, naghilak nga. Naasduya. Jeb! Si Amara nagmata na! Dong, mihilak magsamo taon, dong! Ah, isabaan siguro ako. Kay, nakusog ba nagong tingog na ako? Usaw mo rin ako. Pahilumon ko siya. Ah, antoon ko, eh. Tabyugon ko ang iyang duyan. Amara. Apo. Ala. Itabyo ko na ikaw. Kaya, usaw ang mga muhilom. Amara. Uy. Di katawan ko ay. Nihilak man siyag maayo ganina. Karoon nga kung gilili sa duya ni katawa man. Ah, Amara, gigutom ka na. Ah, ang iyang puti nga buhok ni taas naman din eh. Oo, no, sa mga kadali bang mitubo ini. Ah. Ikaw ha, naman sa ba ni, ay, muna magnabali. Ako na mahinoy gihagwa ni mo. Wala, nagsisulti pa na ako. Time pass na. Ayaw, glihok niya sa imong duyan, Amara, kaya basig mahog ka, ha? Jep!
1: Kadiyan lang sa padamyan!
0: Nana, hala, ihilak ka mahinoon. Amara, time pass na, ha? Kaya kuwaon ko ikaw niya sa imong duyan, ha? Ah, kadiyot. Yep. Yeah. Ikugos na di ka, Amara.
1: Manakit ko. Hello? Ikaw ang lagi na mo sa doyan si Amara. Huwag imong ikugos pa damyan.
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Na ay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
7: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
7: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
3: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
9: Usa ka siman ang tambal sa pamilya? Igo kaha sa 150?
10: Pwede sa Actimed. Actipit man!
9: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ako?
10: Actimed! Actipit!
9: BP support ni nanay? Vitamins ni kuya?
10: Actimed! Actipit!
9: Unya ang quality.
10: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka siman ang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
11: If symptoms persist, consult your doctor.

Kaigalaan, dapitong ka manamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Amara, tagsuwat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spener Jewel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut.

0: Unsa? May gikaila ka sa syudad nga naibog ka dayon niya?
1: Opa. Og dili kay basta-basta lang nga naibog ko. Ako yung nabatsyagan pa ba? Kabantay ka na pa? Nabatsyagan ba? Nabatsyagan yun ako nga nakagusto ko niya.
0: Uy, Prido. Pagtaro na imong kinabuhi ha. May uyag ka na nga mao si Seni. Og nang hisgot na mong gani mo nga kasal? Nga mapakasal mo?
1: Lagi pa, pero ambot pa pa eh. Sukad ko lang naila-ila si Elena pa.

0: Di naman siya mabuha sa kung huna-huna pa.
1: Malimtan mo rin na siya. Kay daklit rin yung panagkita. Kung huwag ni ka mahibaw kung asa siya magpuyo.
0: Iya man kong gisultihan pa. Tuwa ko na siya magpuyo sa Sitio Lantawan, Barangay Malulus, Dalagit, Cebu.
1: Uy! Kalayo ba ito, uy?
0: Sitio Lantawan,
1: Barangay Malulus. Nakita naaraman ta sa Cebu City!
0: May auto masad siya pa. Og, igora siya nga nanuroy sa syudad pa. Og iya kong giingnan pa. Nga kung mamisita ko nukuniya sila, ha? Iya kong sugton pa. Ana siya pa.
1: Unsa? Uy, nayabag ka! Madugaro lang mamisita nga kalayo ato!

0: Dung, may problema ka ba?
1: Wa man dai.
0: Kaganiya pa bi ako nakabantay ni mo ha, nga murag do na kay laong kaayo nga gihuna-una. Gikan pa kita nanood sa mall unya, nangaon pa kita sa restaurant.
1: Kuan dai kini ako ba kini nauna-una lang ni ko satong ang atong duha ba bahin atong duha. Sa atong maabot unya nga kami niyoon kun magkasal na ta.
0: Oh, abe, ko bagong sa imong gihuna-huna diha. Ay, nung unsa man, gusto ka nga makasal na ta? Bahala, huwag din ipakaayod ako ang atong natigom.
1: Kuan, kining, dako na magandang natigom ta, pero unya na kun, kana bang akaya na ginato nga, kana itong patukod unya ang atong kaugalingon nga bahay.
0: Sige, sige. Basta ikaw lang akong agdun ha.
1: Agdalan ko na
0: eh. Dung, doon na ba yata sa amo? Unya, ako ramang usa sa bahay. Di lang ta manood og motel para makasave sa taba. At tutan sa amo magtagbaw og sex.

0: Luya
1: ka.
0: Tulok ka round gyud ang ato nakuha, Alfredo.
1: Tagbaw mga nga ito. Pawaday. Agusan, luya ko eh.
0: Nerdong. Nga naman to ganiha.
1: Nga naman.
0: Di ang hapit na magawas ang imong gana. Gisangpit lagi ko ni mo og Elena. Kabantay ka? Dili kay kausaran mo imong gilitok ang ani nga Elena. Nga naman to, ha?
1: Ambutoy. Nayabag mo siguro ko. Namilitok man ko og ngan nga Elena. Sige, kalimti na ay. Wari dito day, ilang tugon na una ari.
0: Sige dong. Nila ta mo gawa sa kwarto.
1: Ha?
0: Pahuway sa ta.
1: Pakuutas ko bi.
0: Kapoy, ang dalawa. Kapoy, ay. Ay, kapoy, ay.

0: Sa, madugag probinsya? Aron magkikita atong ginganlan o Elena, ha?
1: Opa, gimingaw nagikunaya pa. Gani, katong nagjerjer mi ni Sina pa? Sini ba?
0: Mm.
1: Dito pa gimi magjerjer sa ilang bahay pa? Ambot ba pa, eh? Kalit man nasangpit ako ang nga ni Elena.
0: Ako'y nabalakan ng ibuhat mo, Fredo. Basi magkita o magkauya mo atong Elena. Unya imong buwagan si Sene.
1: Ambot lang yung kaya ni pa, eh. Basta gusto din ako pa nga makikita ni Elena pa. Ug daigan ko siya sa kong gugma pa. Nya pa, di ko magdugay karon, mugikan ako pa. Aron sa ingon, kuan man, ilado mo kuno siya dito sa maong probinsya pa, karon makaabutin ko dito. Dali na kuno na ko siya nga matultulan pa.

Oh, niyan ko si Barangay Malulus Barili. Ah, maya, chat na ko si Lina eh. Nanay ko no siya, nagbarog ko no sa iskina. Iskina sa mangga. Hmm, ala. Uy, kanang babae nga nagbarog ng iskina? Tungod ining bay nga color pink ang pintas mumbong. Siya kana si Lina. Ah, nakita ko na ganyan siya pag-usap.

0: Elena!
1: Fredo? Ikaw din ang sakay ng imong auto?
0: Kumusta ka na?
1: Kumusta ka na, Fredo? Gimingaw na kay kunin mo.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Pasminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
9: Kapi kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to rawan eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, pati na iyahang
10: lawa.
9: Magrapag ito ato mga guloy yun.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
10: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
12: Congratulations! Week 4 winners
10: sa 2,000 pesos cash nga silang
12: Felisa Susvilla sa Iscario,
10: Arceli Luon
12: sa Talisay,
10: Joni Lynn Librando
12: sa Colon,
10: Renalyn Rico sa Colon.
12: Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si
10: Peter Sabido
12: sa Ayala.
10: Padayon lang ang alagang BioJessic.
12: Maong apil na
10: kay basin ikaw ang musunod nga makadaog.
12: Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat!
13: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
7: Okay, ma'am. Oy, magulak kay ko na nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay at itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
8: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka!
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
11: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games ang papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Ay, sorry. Sorry, Doy. Sorry kayo, nauwaw ko.
2: Layo po bang inyo?
1: Ito pa sa unahan. Sudlonon o gamay. Pero makaagira ang imong auto. Naglakaw ra ko pa doong dire sa highway kay ang akong auto gidasa kong papa to sa lungsod dunay gipalit.
2: Ah, dali. Sakay dire, dayli na. Ato ta sa inyo magtiwas og sulti. Sakay
1: na. Oh, Fredo. Oh, dong.

0: Oh, ikaw din usaron din ni Sabay?
1: Oh, ako ra.
0: Baya, kanipis ayang gisulog nga sinina eh. Ala, may lakra baya. Lakra kayang boobs. Uy ba?
1: Fredo.
0: Yilo pa gina yung panty.
1: Hoy.
0: Namiyan niya eh.
1: Lakra ra ba kay akong boobs? Wa ko ibra.
0: Tabantay ko ana.
1: Nagdali man ko kog ilis pag abot nato, nya nipis ka duster ang akong nasulob.
0: Elena, mahal ti ka. Ni ako aron manguyab nimo.
1: Love sa taka. Sugod ta ka makita dito sa syudad. Ikaw na pirmi ang niasa ko nga una-una.
0: Oops!
1: Kaya ganun kikapos. Fred, oh.
0: Dugay pati mong papa. Dali kaya sa ta. Tanas mong kwarto na.
1: No.
0: Tala dahil. Opo. Gamay lang. Sangit gamay. Gamay. Ang imong ubol-ubol.
1: Karun pa ko kasuway, ani.
0: Wala ba? Lami ako. Lami ako. Bisang karun pag-adlawan ako ni Matilaway. Uyab na tanong. Pikuta pagbabae na yun. Pikuta yun ah. Namikat pa.
1: Fredo, I love you.
0: Virgil,
1: I love you, Fredo.
0: Lalanon ko na yun. Alibi, ato nang ikuan siya mga buon ganing... Oops.
1: Kadako. Kataas. Fredo, dung ba si mamatay ko anak dong?
0: Ako lang ginamon. Bili, be. Be, akong iuliot. Idulit ko na. Oops. Karun. Ilugit ko na. Murag bara di ka braba. Oops.
1: Okay. Sakit, anak. Okay. Okay. Gusto na, Fredo. Gusto na, sakit, Fredo.

0: Nana sa silo ang imo iabong hingaman.
1: Yes, pa. Ni ana sila ron sa buta ng adlaw sa ilang pagpamay.
0: Oh, tinuod gideng niya sa kung nauna ka na dito. Kung buhi pa itong imong inahanod na, malipay siya nga maminyo ng iyang anak taon.
1: Oh, pa. O maimbitar unta niya sa among kasal ang anak sa mga paryente nga tuas sa Cebu City magpuyo, di ba?
0: Oo, maog yun. Siya ramasin katultul sa puyo ng iyang mga paryente ito Cebu. Pero katos Carlos nga iyang kinamagwangan, iyang maguwang, nakani naman ito din sa tuwa taon, pero puwerte na dugaya. Gimabdus pa ka ato taon sa imong inahan taon atong higayuna. Manya, ang asawa sa ni Carlos atong higayuna, mabdusad. Katong gimabdus sa asawa ni tiyo ni mo, imo itong igagaw. Akon magkita mo, di yun mo magkiilan na itaon.
1: Tana sa silang panan, nagmaabot na sila nato.
0: At

0: Tinood ka pa? Bay ni sa imong igsoon?
1: Maugid! Maugid ng debita! Payag ba lang itong higayon na? Pero karon konkreto na! Nindot ning baya! Basin, laing taon nagpuyo din he, ha?
2: Carlos! Rino? Do! Oh. Ikaw na! Do, Carlos!
1: Ah! Lauro! Ikaw! Imuning anak ang uuyag ni Fredo?
2: Oh, ako anak ka, oh, sige na!
1: Yeah, patay! Oh,
0: dili, kung mau, igagaw may tagsa ni Elena pa?
3: Dili, dili ko ni madawat.
1: Ginoo ko, Fredo, anak. Anak siya sa akong igsoon.
2: Oh.
1: Imong igagaw ka na si Elena!
2: Ang kaway saril!
0: Ganun siya pa may nahibo na kong igagaw? Nga naman! Oh!
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipo ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay, tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang, hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sa hari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Good.

0: Field Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

0: Igo lang kami sa paghilak ni Elena antong higayuna. Kay igagaw maday kami og tagsa. Mibiya mi sa ilang bahay nga nagpatuko sa akong mga luha. Kay siya gid untang akong pakaslang. Apan, kung gusto gid ni Elena nga ipadayon ang among relasyon sa sekreto nga paagi, aw di kong sugot, oy, igagaw gud mi.
1: Mga kutong magkasama, ang kaagi ni Frido, dinhining tulumanon. What's the style? Igagaw is style. Kini mong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
1: No one ana makaugana sa kama. Basin ug
2: may diabetes ka.
1: Ang DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
2: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
2: Nga gigan sa palaya.
1: Ug the sugared sugar cane.
2: Mga organic compounds.
1: Nga epic.
2: Tibatok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
2: Kapalik sa mga butika.
1: DTX 500.
2: Ang tuba.
1: Kontra sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
1: Epektibo
2: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
1: DTX 500.
2: Ibo sa disugard sugar cane extract.
1: Ang anti-diabetic property.
2: Kikan sa palaya.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: Highly recommended.
2: Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
8: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, naging siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
9: So, ingon na paragis bila-bila?
8: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta ng trabaho.
9: Bila edad din mo ron, ma'am?
8: Ako, 55 na.
7: Busa sa unsamang balatian. At dunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
10: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
7: Sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
13: Nay, away ko, tatay, nanay.
14: Panayasa kini bata. Panayasa ni Carol Yudayon.
15: Christian anak ni mo siya. Nanugod nga imo mong palayason.
14: Ah, wa ko'y anak ka, Durbal.
15: Unsa?
14: Uy, ikaw. Layas, Carol Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan.
13: Hindi lang ko layas, tay.
15: Nagkaw ka, cowboy. Kinsa ka?
16: Kumusta ka na, aking mahal?
15: Kinsa ka?
16: Ako kini, si Chico Salvador.
17: Kaloy po asawa ko.
15: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh. Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang ako. akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw!
14: Nagunsa ka din eh!
17: Ni ako arang pag-ayoon ng inyong pasaylo.
14: Pasaylo! Human sa tanan! Bangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Dayas na ining panimay!
17: Pasaylo ako, anak.
15: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw!
17: Mara.
15: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba ang ata?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangis Gari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang Tigama o Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panapantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na koy giinumro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dai na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa kuti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maayman to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya unto mo inom na pug ko. 3 times ini kapi jud ko na Paradis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay, mga higala, kumusta? May ngadlaw ka na itong tanan. Niya na sa inyong higalas kanginan, Ray Arellano, uban sa kong partner, Wiling Guapo sa DYSP, si Lloyd Gabiana. Walang pasok, Lloyd.
1: Ay, dyan na ninyo kalimti ang Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule kay makaayo na sa atong lawas o uban pa. O uban ni sa pag-inom ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Ay, sa kalimti mga igala, ang atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee, no? Katong may ligon sa mga coffee na atay Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Gawas nga pampalagsik na pampagana pa, okay? Bueno, mga igala, shout out time diya sa Lutupan, Tulio City, si Carlos Punta Puntillas, no? Si Honorable Dundon Numayan, Honorable Arnold Galiste, Honorable Boy Prahinog, Sinang Tali, Victor Naval, Jimar Lapinia Barawids, Gacha Melty, gikan kini ni Pedro Pungasi, okay? Okay man si Roland de la Cruz, Dante Albiar, dia sa Apang, Agpang, Calatrava, Negros Occidental. Si Ronaldo Reponte, Cristel Kisya Reponte, dia sa Katap, Banlot, Sibunga, Cebu. O si Lucia Bloy, Lita Gripo, Bilin, Alisna, dia sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental. Gikan ni Ricky Bangis Garing. Alright. Unya lang, shout out to sa Medonia, Jewel Damayo, Roy Tumanda Urug, Joey Pitagara, Jeffrey Lumindas, Manager Nilo Tadio, Joshua Gauay, Junalin, si Pylon is Gabanyog, Haji Karin Nataraski, o ni Susan Katindoy, gikan ginisa itong Visay Founder Bangag sa ilong wailan ng atong writer-director, Oji Kumpok Rakasa. Okay. Bueno, may gala pa na yata. Atong hinumduman na nangagi. Nga gisultihan ni Clara si Christian nga nagmabdos kini o huwag pagsupak ng laki o andam kini nga matubang sa maong problema. O niya, samtang nangahon sila si Mara o Christian, may customer nga nangilad kanila. Kini ang sunod nga nagamo. Niya, resumpan nga itong sugilanon, Himayang Nahunda.

0: dito to sa padong eh. So, ayan nakagsubay ang daan na iyang gagian sa pagpalayo niya.
1: Ah, sige, sige. Ikay mag-igo, Christian.
0: Sige, arin ako.
1: Ah, tuwa na si Christian. Hinaot pa untang makita to niyang tawada. Aron makabayad to sa iyang gi-order. Kamay kaayon ni negosyo, ha? Daginoton pagyod?

0: Kumusta naman ka ang lakaw ni Christian? Unsa kahit kalambuan? Naapsan ba ka ito niyang tawhana? Christian, unsa na?
1: Wagi na ko makita. Miabot talaga ko sa kugon. Hangtod na sa tagunol, pero wag yun.
0: Unsa? Grabing tawhana, no? Wagi konsensya? Maupay ginagmay rin ang atong panginabuhi, gidaginot pag yun?
1: Doon yung mga tao nga tigaw balatian, Mara. Uy, konsensya. Uy, kaluoy.
0: Nagpapalit pag yun og mineral water kay may order pa manigdugang sa iyang gi-order nga special halo-halo og duha ka banana cue.
1: Kasi patag yung tawhan na, uy.
0: Ay, baog yun.
1: Bitahon ta itong may CCTV camera pa ta kay makita na to kung kinsa itong tawhan na. O ka, mapost na to ang picture aron hindi na pamarisan ba?
0: Baog yun. Alkansig ta ato da.
1: Ahay. Mudoko na lang tagbog paahot kay wala man tayo mahimo pa ito, Mara.
0: Christian,

0: Kadayon ko po pumasayro. Dublihon ako ang akong pupanang kamot eh. Duhan na unya po ang akong pamilya. May asawa na kong mga anak. Unya, nangabit pa yun ko. Maunga, mabugtog yun kong maayos sa pagtrabaho ini. Aron, mabuhi ko ang akong mga pamilya.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
3: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa naigibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
3: Oo.
2: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghana og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha daghang kay gibati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yon, gisuwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw kulabon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, kung saan man yung kasinatian ay katong wala pa kagamit sa itong kape?
6: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, halaw, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
4: Ha, bukid sa kulian?
6: O kato kaneng ama nga morda.
4: Ha, bukid sa...
6: Kaneng. O. Nga, o sa uwap ako nagamit. O magsangka ganit ko. Maglisyo.
4: Baka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ano? Ay, pati na iya.
4: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
6: Makakatkat ko ba? Ay, magrapagid ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Pili pa kanan ni Mulay?
6: Siyon.
4: Pilido?
6: Alberto.
4: Pilay mo ito?
6: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: So ang kan ako sa pagdiskarte niya po han. Kung duha nag pamilya ang akong buhay on. Unsa ako sa pag-schedule ang akong panahon? MWF ang usa, uni ang usa, TTHS. Uni ang Domingo free time nako. Wala na ako bakante. So, may mo pa ganyan po na nag-usa ka, kabit aron kumpletong schedule. Nabuang nako. Patikam nag-abot bisag asar ng utok nako. Ay, focus ko sa pagpumasahero eh.

0: Anay sa ko sa gawas mo pangin, ha, Clara?
1: Gingan lang ko ni mo, Clara? Klaro kayo na akong nadungog.
0: Nabunggol na sab ka, oh. Ingon ko, Mara.
1: Clara ang akong nadungog.
0: Silingan, ramagod na. Magmasipiat usahay mo pandungog. Clara, unya, Mara. Ay. Mara, unya, Clara. Oh, di ba? Silingan na kayo.
1: Hambot ni mo.
0: Ano lang una ko sa gawas?
1: Oh, sige.
0: Busugan ako eh. Lami kayong higupon ang sabaw sa utan, Bisaya ko. Uy, may chat si Clara. Maayod kayo ni siyang manaming, ha? Di ako sa gawas sa bahay. Basahon ko na yan. Nanawag ni mo sa messenger. Uy, bayan, no? Replyan ako.
2: Mayo kay may reply dayon siya. Basa ko na ko. Okay. Tawag lang. Manawag dayon ko.

0: siya nakilinalangan.
1: Hello, Clara?
2: Christian, kumusta?
1: Ikaw may kumusta?
2: Niya, magihapon. Masay mo, kalit lang ang luod akong pamati niyo. Kalit lang kong magsuko.
1: Mau ba?
2: Uy, magin siguro ng batiyon basta magsapa, Christian.
1: Unya, huwag ka na tungahis ay mong binuwang sakit.
2: Muknok yun.
1: Baka nagitingali na. Nagsabak na yun ka.
2: Andam ang kakang mga mahan ini.
1: Andam kayo. Ako gunang anak.
3: Kinsa yung anak, Christian? Oh. Geoff, magunan mo dahil yun ang cellphone.
1: Classmate, ato na ako nanawag.
3: Wa pa ko ni mo to baga, Christian. Kinsay imong anak ang buot ni mong ipasabot.
1: Si Jesus Lingkod, ato kamangurang anak.
3: Unsa?
1: Anak man ato si Jesus Lin, di ba? Lisod manug anak siya sa kong classmate.
3: Unsa man dayon yung gipanagsultihan sa imong classmate?
1: Ay, nanghambog man gud ko nga ang atong kamangurang anak kamaon ng mulitok og mama og papa.

0: maafkan Marla. Nang hambo ko nga. O nang higayon nga, makalitok na ang atong anak o mama o papa.
1: Bitaw, tinuod yun na Christian. Makalitok na yun ang atong anak.
0: O lipay kay ko ini. Nang hambo yun ko sa ako classmate.
1: Maoba?
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangkuko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako gisa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nakatindog na ako.
4: Wow. Muto
3: nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. O suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drum.

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglaya na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging paglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o kon UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila kay pertigyong nindota.
0: Sa Paragis Bila Bila

0: kita mag-agwanta pa.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan og napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon og sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
4: Kramil Oy, og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Hinaot nga nakainom na mo og DTX-500 nga superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
5: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
4: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
5: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
4: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man ani mo kung di makakadungog kay bungol man ka?
5: Paita.
4: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
5: Mao na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
6: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod yung pusun sakit.
7: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
8: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
6: DTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level.

0: 100 na lang.
1: GTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
3: Kamu ba iti gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
4: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga parte sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
8: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
7: Gusto.
8: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
7: Kana
8: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
7: Mao jud dok.
8: Kay naman gud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
7: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
8: Hello?
7: Makabungol maday na.
8: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
7: Wala gi. Sato pa do kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect sa 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw.
8: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
1: DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa klinik. Pagkaduog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Huwag ako nasab, si Dr. Ramil Oy. Magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong mind panglawas.
7: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation, mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
8: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir JP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kinimataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mao'y rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
7: Correct.
8: Ingon sad na ang lawas nato Sir JP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
7: Lagi
8: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga mao'y magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
7: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
8: Correct.
7: apan ang pangutana, sige batag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron.
8: Mahal gyud oi, basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag-DTX na lang Sir GP. DTX 500 ug MyTC na lang kay kung lantaw nimo ang MyTC Sir GP. Imagine sa ka MyTC pulo na ka oranges.
7: So dako kay mo ma-save
8: tag 25 koron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant Sir GP, DTX 500 ug MyTC ra jud.
7: Correct.
8: DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract ang pait nga bahin sa tubo.
7: Husto Doc.
1: DTX 500.
0: Si Albert nga taga-dumagit po nga akong mga tiil o mga pasakit. Napagaduhan na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o nakakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
8: Sa mga dili tigkaugutan Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kaayo ang imuhang oxidative stress, possibly nga mo resulta kini sa cancer.
7: Ah.
8: Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
7: Ayay.
8: Oh, mataya ang imong utok,
7: brain,
8: imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo. High blood pressure, atherosclerosis, stroke o uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
7: Kunya magka-fatty liver gani ka dok, cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
8: Mauna. Muna nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 og kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
7: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
8: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
7: Oh, wala. Wala.
8: Ilabay na namong tab kay puno mo na sa radiation. So, importante dito, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MyTC.
1: DTX 500!
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog kakapsos sa buntag, tulog pod kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. Kung nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500! Pabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Loida. Samay lang naabog og taligsi. Kumunog si Ponon na ko. Pagtiko og MyTC. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumara sa MyTC, abog og taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang MyTC.
1: MyTC. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Kining virgin coconut oil na kampiyon jud mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika DioFresh.
7: Unya, all natural pa dyan ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
8: Lahira jud Sir GP kung puti ng imong ilok kunya humot pa jud.
7: O bitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jud klinika DioFresh.
8: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
7: True.
8: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay na'y extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
7: Exercise sa kama ba, Doc?
8: Dala na natin Sir GP sa added benefits.
7: Oh,
8: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
7: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay na ang circulation, makatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
8: Hmm. Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami dyan din inumog kapi, sabot na kung laay kayo.
7: Ako, Dok, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant.
8: Hmm.
7: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
8: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
7: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya'y de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
8: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
7: of
8: pa.
7: Of course. Pero, Doc, kung naaman siya'y extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
8: Oo, nindot na.
7: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
8: Mm.
7: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
8: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
7: ga-detox ka pa!
6: D3 Bio Health News.
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
7: Mm-hmm.
8: Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
7: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
8: Uy, nindot na.
7: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
8: Mm-hmm.
7: Adun ay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food, sumala pa sa pagtuon.
8: Mm-hmm.
7: But pasabot, Dok, nga kung inom kog plain D3, okay ra.
8: Mm-hmm.
7: Nindot ra jud.
8: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
7: Unya, makuha ra maguna sa init ang D3.
8: Mm-hmm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
7: Correct.
8: O madepress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
7: Mm.
8: Pero, kung mag-detribayo ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, hini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
7: Oh,
8: detribayo. Ang MCT og keton sa detribayo nga wala sa plain D3.
7: Mm-hmm.
8: Nganong mag-detribayo ka over ordinary vitamin D3?
7: Mm.
8: Tungod the versatility of detribayo, pwede na ko siya mainom ug makuha na ko ang tibuok benepisyo sa detribayo.
7: Mm.
8: Ug pwede pud na ko magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
7: Wow!
8: Para sa ako mga fungi.
7: Mm.
8: Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
7: Mura din nag-topical cream.
8: Mura yun.
7: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
8: Mm.
6: D3 Bio.
11: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
7: Mm.
8: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
7: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
8: Mm.
7: Alpha lipoic acid.
8: Mm.
7: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
8: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid nga naa sa D3 Bio.
7: Mm-hmm.
8: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
7: Uh-huh.
8: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
7: Ay, kanindo.
8: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
7: Of course, wala.
8: Mm. Naara dyan na sa D3Bio. Kini pa, Sir GP, mientras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan siyang antibodies for your immunity.
7: Correct, Dr. Ramil.
8: Mauna yung trabaho ni D3. Matagan dyan ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3Bio, gahatag og immediate response.
7: Mm. Nadyo na yun. Paspas kayo na.
8: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
7: Oh.
8: Maudyo na yung bintaha kung ikaw nakadetribayo. Tanan kini kinanglan dyan nato ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
7: Taway kayong immune system ani do.
8: Pero, mas kinanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
7: Of course.
8: Ang D3Bio adunay both. Active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
7: Murag double barrel shotgun di ay dok ang D3Bio.
8: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3Bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
7: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3Bio over plain D3.
6: D3Bio.
12: Ako sir, na diagnose nga ni dako ang only liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio after 2 months sa pagtrainay nayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
6: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako di ay susigali aluntaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog kabisis matagadla. Wala nag-jud ang permi nga pag-atake sa kuwang allergy.
6: Mighty C. Alkaline nga vitamin C. Sa mga butika.
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
4: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844-1.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod.
8: Mm.
7: Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
8: Mm. Saktog yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila dyan trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
7: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok
8: nga
7: adlaw.
8: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
7: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
8: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa Klinika Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
7: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
8: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
7: Ay?
8: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
7: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinuon frontal effect.
8: Hello? Tay, pwede ka na.
7: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
8: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
7: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
8: Ang pag-inom og kape Sir JP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
7: Gusto.
8: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
7: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
8: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
7: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa.
8: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
14: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
15: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
14: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: D3 Bio Health News.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
7: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
8: Muna yung rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
7: Maujud na.
8: Kay kung hinay dagway Sir JP, naadyo tsansa nga magbara kini.
7: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay na ikini, mga tagak na na.
8: Lahira jud kung maayo ang pag-agi. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize our GP, maghinahinay na siya ang deposito.
7: Muna'y delikado.
8: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sa GP.
7: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
8: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
7: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
8: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo Sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
7: Unya unsahaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
8: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
7: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghano ni D3 Bio ang imuang HDL.
8: Ang imuang good cholesterol.
6: D3 Bio!
16: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad akong ulo. Ano ko malang akong blood pressure?
6: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
7: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
8: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3 Bio
7: naadyo
8: ni gallic acid, aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so simpre mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
7: So unsa man ginabuhat ni D3 Bio Doc batok sa blood clots? Number 1, it improves blood flow. Unsa unman? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
8: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent, correct. Sir JP. Mm-hmm. Sa to pa, kaya niyang hipuson o patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni Ditribayo, ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid, mm. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis, while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Batay siya.
7: Muragwardyahan niya, mm. No? Mm.
8: Kini pa, Jod, ang Ditribayo, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Mm. Napod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
7: Wow!
8: Sa to pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
7: Dakumbaga.
8: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang Ditribayo, mm-hmm. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa Ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir JP.
7: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
8: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
7: Ayaw og abusuhon.
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
14: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
14: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: at love. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
3: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikid computer.
5: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
8: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab Quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
12: My budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Ang galing galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Maulan man? No worries. Naamoy kulob ang damit.
10: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm.
11: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
10: Bangong kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS!
12: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Uy, kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas, at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama, at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila, dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala kumustag mayang gabi e kanatong tanan.
1: Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sensory Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Yadong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. September 28, 2026. Lagi suwatan po na sa mga itong paghatag at pagtagadan this time mga itong letter sender. O sa kanagngalan o Danny. Bonus stand by Danny alang sa imo suwat, of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Os pong standby, alas sa sumatang po atong paghatag at pagtagad. Dinis siyempre sa atong tulungan nun. Sensory, Ate Arlene.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana, kung unsay akong sekreto, nga bisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nan's Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nan's Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nan's and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nan's and New Aid na. Ang Nan's Corn Coffee, Nan's Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh paghihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy? Palitin kong Google Mind Capsule? Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

salamat kanimo Dani sa imo papadangat imo swa tambo ning atong tulong manon sa sensor li Ate Arlene. Kanya-kanya gitag relasyon ngadto sa kahitasan. Ug siya ra usab ang nasayod kung unsa ang atong mga sayop nga desisyon. Apan at least karon malipayon ka Dani. Apan syempre ang atong NAS medical mission. October 6 diya sa Poblasyon 8 COVID Court Barangay Poblasyon 8 Mid Sayab Cotabato. October 7 sa Kidapawan sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kidapawan. October 8, Bansalan LSV Hotel, Via Cruz Street, Bansalan Davao del Sur. October 9, Coronadal sa City Mall Event Center. Sabay City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. October 10 sa Jansa sa Barangay South Gym in front of Public Market. Hinumdibi atong NAS Medical Mission, libreng check-up, libreng masahe, libreng mga products, no? Doon ay mga products ngayon atong mga giveaways sa NAS products. And of course, ang iyong mga entry pwedeng ma-appeal sa atong NAS Million Bonanza Season 7. Diyan karong December 23 na ang atong Grand Draw. Kinsa ka mo daw og tag 1 million pesos isa sa Visayas and isa sa Mindanao and lain pa nga tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. Okay, dali una kita sa itong mga text messages. Sa 0917-159-5812.

0: Atiyar, digi dato siya mausgahan. Gusto man siyang moservisyo, apan diligidiyahang calling ate. At least, karon ibalik yapon siya sa pagservisyo pinaagi sa iyang musika, Atiyar. Okay, ragihapon ka ayo from Nelson Faraon, Hagna, Bohol. Atiyar, naasad ko'y kasin nga maugihapon ang sitwasyon. After exposure, wala siya makabalik. Gusto ginunta niya nga musod pagkapari apan doon naging temptasyon ate. Pero at least, saya makabash asyara ang wa na ka tuloy Atiyar. Pasalamaton gihapon kita nga daghan ang misulod pagkapari. Yung anak mang giyod ate, taas asal comment. Kung dili para imo, diligid para sa imo. From Emmy of Duldul Dumanhog, Cebu. Atiyar, kinila ako masulti. Kung unsa, kadaghan ang temptasyon sa gawas. Muna na usab sulod sa simbahan. Duna usay mga temptasyon para kanila. Apang tao rabang kita, Atiyar, nga makasabot sa ilang sitwasyon. Dina of San Carlos City, Negros Occidental. Atiyar, may gani kay nag-grant ang pag-resign. Pagkamadri sa iyang asawa nga si Cathy. Kay sagad Atiyar, dili gina madali-dali. Subo lang palandungon nga ibawian pa din siya sa iyang hinumang kinabuhi. From Jew of Paliton, San Juan, Siquijor. Ang ako lay kasulti sa Lord Sender Atiyar. I-pray niya sa labaw makagagahom. Kauban na siya sa tanan niyang mga gimbuhaton. Kaingon ana ang magiging na Atiyar. Once, mugawas ka sa imo obligasyon o talikdan ang simbahan, doon na po yung mga consequences ate. Ang ako lang nasabtan niyo ni Ana from Rolly of Upper Binlud, Argao, Cebu. Text messages apan kulang naman ang atong oras. Atong i-greet ang atong mga entry alas atong Nats Melian Bonanza Visayas area. Hi to Maria Amor Acedo of Puro Utsu Libertad Heights Baclayon Bohol. Horadi si Oro of Alies Bayawan City. Mary Gisa Discalyar of Cabawan District Tagbilaran City. Ravi Jace Dagangon of Cabawan District Tagbilaran City. Marites Alonso of Tayod Consolacion Cebu. Rolando Mercado of Barangay Macapso Vallehermoso Negros Oriental. Armando Villarosa of Kalangag, Bakong, Negros Oriental. Lorna M. Navarro of Panglao, Bohol. And Teresita Ramos of Butong, Lumbangan, Mabinay, Negros Oriental. Hi to Carmen P. Garcia of Kasbo, Gindulman, Bohol. Roberto D. Manalo Sr. of Canupaw, Hagna, Bohol. Lucia Mendoza Reyes of Porok, Everlasting B, Malaiba, Canlaon City. Antonio Villanueva of Kalasgaan, Bay City, Negros. Rosario de la Cruz of Tejero, Hagna, Bohol. Mario Santos of Siquijor, Siquijor. Rodilio Pakinlinan of Barilia, Cebu. Norma Cordova of Canlaon City, Negros. Esther Flores of San Antonio, Cebula, Negros Oriental. Marisa Gonzalez of Kangabo, La Libertad, Negros. Danilo Castillo of La Libertad, Negros Oriental. Rosario E. Fernandez of Tinaugan, Bindoy, Negros. Alma Torres of Badian, Cebu. Jocelyn Morales of Mabinay, Negros Oriental. Bernarda Salcedo of New Lourdes, Cortes, Bohol. Gloria Magsino of Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros. Ricardo Manzano of Subal, Pasol, Cebu. And Victoriano Salonga of Santo Niño Compound, Pangaliban Street, Cebu City. Daghan pa ta mga entry pake-check na lang sa atong Sensorly Ate Arlene Facebook page. And this time, ato na tuyo ko ng atong tambiyulo kinsa kahaag swerteng mananaog sa atong 25,000 pesos. Ayan, congratulations! Usa ka Mega Man Gold Coffee Mix user and U-Aid Capsule user. Congratulations! Taga Pilayre Street, Buol, Tagbilaran City, Bohol. With product code number MCOF26-37425GL og UA26-174045YA. Congratulations! Esteven M. Doloroso of Papilay Street, Buol, Tagbilaran City, Bohol. Ikaw nga itong winner, 25,000 pesos. Congratulations!
1: Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be.
0: Husband ko, Stephen M. Doloroso of Papilay Retreat, Bohol, Tagbilaran City, Bohol. Ikaw nga itong winner, 25,000 pesos. Congratulations!

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule Kaguid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule kag UID capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili na gid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala na gid siya nagahukong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nans capsule kag UID capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag UID capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans Kaguid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay huwag mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang cervical care para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervical care sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervical care. Ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervical care para sa mga babayi. So kamo nga kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervical care. Kay para sa ako epektibo gyud ang cervical care. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: syempre alang sa To Health Education's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Education's program.
0: Oh, syempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text sa itong 0917-159-5812. Ate Arlene, ako si Wilmer Carulio Sr., 40 years old, taga-Atabay, Ayungo, Negros Oriental. May padangat ko niya akong experience sa produktong NANS. Usa ko kakaning driver sa biyaheng door-to-door. Mm-hmm. Luzon, Visayas, and Mindanao. Akong i-deliver at ER tungod sa pandemya, wala na ko kabalik sa kong trabaho sa Manila. Usa na lang ko karon ka nanguling. Pagkakaroon na ti problema, kaayon ako kain at pila nagtigbas ng akong tiil. Naputulang ugat pito og ang tahi. Mga binhod og nilong akong tiil. Ako nalang giputos og gibatan at ihuman ako og haplas sa NANS liniment oil. Og akong lawas kapoy nakaayo kaya wala pod ko'y tarong atulog. Magpulaw manggod ko watang sa akong gidauban ng mga kahoy sa uling. Magsigin nalang kong kiang-kiang sa akong tiil. Salamat ka mo'y nakatabang ang inyong mga produkto nga NANS at ER. Magsige po kong inom sa corn coffee. Panintong dayon ko o makainom ka sa corn coffee. Mawala taon na akong kakapoy kawalay tulog. Maokin yung akong kasinatian sa iyong produkto. Kaluwi sa Diyos, nakatabang giyod sa akong tiil ang NANS liniment oil o corn coffee. Daghang salamat sa iyong produkto at ER. From Wilmer Carulio Sr. of Ayungo Negros Oriental. Grabe ihang natigbasan, Dok.
2: Yes, at Arlene, no, ang importante ng mga kanans, no, is dili apektado yung mga dagko na mga ugat, mga kanans, or mga peripheral arteries, mga kanans. Kaya kung yung mga dagko bitaw mga ugat, mga kanans, ang maapektaran mga kanans, mas delikado siya kay tungod dili na siya makasupply sa ato ang mga ubang party sa ato ang lawas. Halimbawa, sa ato ang mga kulamoy, sa ato ang mga tiil. So, kay tungod dili na siya masuplayan o enough na dugo mga kanans, there's a possibility na pwede kini siya maginahinay kakuyos-kakuyos ang ato ang tiil mga kanans. And then, base sa imuhang text mga kanans, usually dili siya dako na ugat. Kay kung dako na siya na ugat mga kanans, dili na siya madala lang sa kantaw, igo lang bugkus-bugkusan. Usually, isang medical action ang kinahanglan na mga kanans. Pero, nadala raman siya mga kanans sa imuhang pagbugkos, meaning to say, mga gagmay lamang siya na mga ugat mga kanans. Ang atong angay pagkabuhaton na mga kanans, of course, muhatag kita pang pa-improve sa mga ligaments, sa ato ang mga nerves o sa ato ang mga kaugatan. Kaya kanang mga gagmay ng mga ugat mga kanans, once na masamad na siya, kumbaga maputol siya mga kanans, mubuhat raman po na siya mga kanans, no, o mga bagong ugat para mo supply na sad sa ato ang mga selula. So, mula na siya for the past few days, few weeks, or few months mga kanans, na lang kayo mabantayan ng mga medyo na yung mga discomfort. Pero after mga few months mga kanans, magayinahinay naman po kinisiya, mubalik o kaayo mga kanans. Ang importante, dili lang maapektaran yung mga dagkong ugat sa ato ang tiil mga kanans. Yes, NANS liniment oil, makatabang siya para ma-improve yung blood circulation. Second, NANS herba capsule, 1 capsule, 3 times adinimo siya sa pag-inom para mas dali makarecover ang ato ang mga kaugatan sa ato ang panglawas. Kato mga pagbanod-banod mo na nabatsyagan sa imuang tiil kay tungutos siya sa naay paghina or ginagmay ang supply sa dugo tong sa tiil na apektado mga kanans. So, yung pagpamassage, aplasan og NANS liniment oil, yung pag-inom sa NANS herba capsule, makatabang kinisiya para mas ma-improve yung blood circulation. Pangatlo mga kanans, no, isa sa akong nakita po na problema sa imong mga kanans, noon, kinisiya is tungod po dala sa imuang panginhanglanon sa matag-adlaw na kinahanglan mo trabaho o gabi-i. So, meaning to say, magsigi ka o kapulaw matag-gabi-i, yung stress hormones sa imuang panglawas, nagataas. Kay tungod nagataas yung stress hormones sa imuang panglawas, ug dili gyud makalikayan pagkaugma or pagkasunod ng mga adlaw mga kanans, makita yun nimo na medyo muluyag yun ang ato ang panglawas, labi na kung wala kay ginainom na mga vitamins or na mga mineralis para idugang sa mga nawala sa imuhang panglawas. Kay tungod ang imong trabaho is sa gabi, kinahanglan ka magpulaw kay para naakay ma-provide sa imuhang family mga kanans, ginarekomenda ko na mag-supplemental ka. Kinahanglan na akay imnon para isupport sa imuhang panglawas para dili pud mag-bar down, dili pud magluya ang imuhang resistensya mga kanans. Kay lisod na kung magluya ang imong resistensya, there is a possibility na pwede pud ka magkasakit mga kanans. So nga akong ginarekomenda sa imo ha, sabayan nimo inom og UID herba capsule. Pwede sabayan nimo sa UID 1 capsule 2 times a day and then Megaman herba capsule. Ang Megaman bisan panalagsa lang sa mga kanans, isa ka kapsula or every other day mga kanans kay ginaa sabayan man nimo siya og Nans herba capsule og UID herba capsule mga kanans. And then of course, Nans corn coffee mga kanans kay para mas limpyo ang ato ang colon. Then increase water intake, inom kita og daghan og tubig mga kanans kay once magod magsigitag ka pulaw na pulaw, yung water level sa ato ang lawas, nagabagsak mga kanan. So as much as possible, 10 glasses of water ang ato ang pag-aimnon matag-adlaw mga kanans.
0: Pwede mo naman tayo kong oras sa atong Health Education Program ni Adang Lunes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nans, again, usbo na ko, Nans og UAID. Ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang Nans herba capsule.
0: Yes.
1: Kaya para mas makahatag pod siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
1: So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mo kini karon, anaa karon, ug dugang na support sa ato ang Nans herba capsule. Karon ang Nans herba capsule, gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya
0: bala
1: naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Yung Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi usbo nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanin siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili
1: anti-aging.
0: Ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary ug motultol pagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo o lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pa pangpatangkad po kini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaa ba siya benefits ato ang panglawas? Sa ato ang Nans Corn Coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
2: So, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon, mga
0: kanans. And syempre ang atong Nans Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
5: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
6: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
7: Congratulations! Week 4 winners
6: sa 2,000 pesos cash nga silang
7: Felisa Susvilla
6: sa Iscario,
7: Arceli Luon
6: sa Talisay,
7: Johnny Lynn Librando
6: sa Colon,
7: Renalyn Rico sa Colon.
6: Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si
7: Peter Sabido
6: sa Ayala.
7: Padayon lang ang alagang Biogesic.
6: Maong apil na
7: kay basin ikaw ang musunod nga makadaog.
6: Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat!
8: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
9: Sa EQ Diapers e-raffle promo. Panitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 series of 2026.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: sakanato at dunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natan sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganilaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan. Tahigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapin may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi ikan na itong tanahan. Kamusta ka mong tanahan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tanga to nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanato kay nasab nga adlaw, nasab nga gayon sa tong pagpadayon, atong pagpanikay-sikay ug sa tong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin dig paminaw nga Lunes, bitsa 28 na sa bulan sa September 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga pinanggantig paminaw, to mga sukindig paminaw nga naminaw karon nga mga orasa? Ha, sila natag sa ka mga radio nagtanaw sa Facebook Live, sa tua nga YouTube channel og DYHP application. At tua nga mag-eksyon to mga pinanggantig paminaw sa nga naminaw diri sa Dakbayan sa Sugbo. Ha, kumusta kamunta na to ang mga Sugboanon nga naminaw? Ha, diri Dakbayan Sugbo, probinsya sa Sugbo. At tua nga mga kaigsuunan po din taon, ha? Ha, diri sa probinsya Sugbo, niya diha sa Negros Oriental, at may sunod usap diha sa Negros Occidental, o niya diha sa Sikihor, ha, may gabiin ninyong tanan. Diri po sa Bohol, at mga Bulanon nga naminaw, ha, sa Bohol, sa Leyte, sa Marugubang Party, sa Mindanao. Ato ang mga kaigsuunan sa kasabang listor diha sa ha, kanang na ang gawa sa nasod, ha, mga lugar dito sa gawa sa nasod, sa Europe, sa ha, dito sa US, ha, dito sa Canada, ha, dito sa Middle East, no? Ang asa mo karong nga naminaw o nagtanaw sa tuang pagkulokabildo. Ha, karong gabi una, maing gabi, maing pagpaminaw. Ha, ninyo diya ato ang magsunod itong mga pinanggantig paminaw. Ato ang mga senior citizens sa nga naminaw na to. Karong gabi una, maing pagpaminaw ninyo diya. La, alo, beilo. Ah, samtang nga naminaw na to kasamang nisto, ah, samtang naminaw na to, siyempre, ang tanday-tanday. Hindi, maginamawa tayo. Ano, usahay, snanay, ha, kana snanay po usahay. Ha, snanay po usahay kasamang nisto, hilas po kayo, di po patanday. Anay, ha, tanday atag panagsas tatay po na. Ah, so muna nga kana na nga tuwa nga mga kaigsuunan sa tao nga naminaw karong gabi una, ha, mayong pagpaminaw ninyong tanan o gamaayo nga pagsunod, ha, kanunay dire sa tuwa nga programa.
2: Straight to the point.
1: Aniya kanto nga mga nanikaisikay sa nato mga kaigsuunan, ha, samtang nanikaisikay mo diyan naminaw sa programa, salamat kayo. Ha, sano, salamat sa pagpaminaw kanto mga nagtanaw sa Facebook Live. Ha, palihog tag-share, ha, sa tuwa nga live sa karong gabi una.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuang mga isgutanan, mga kasama, arita sa tuang mga isgutanan sa karong gabi una, kay nagantag isgutan kasamang nistor, na nagkakuha naman eh, kanana ang nagkalami, no? Nagkalami mga sukindig paminaw, kining atuang mga isgutanan, nagkadaghan, ha, kining atuang angay nga mga tokion, ha, dari sa tuang pagkulokabildo sa...
2: Straight to the point.
1: Naguna sa tua nga mga isgutan usab garon, ha, tungod kay precious gasolina, ha, mukunhod ugmang adlaw, ha, kay balo kag pilay kunhod kasamang nisto, basta balita gading mukunhod malipay ta, ha, malipay ta kamay na lang in taon ma kanang kuakuan ang kamahal sa litro sa gasolina. Apan gipanghambog garon mga sukindig paminaw sa taga Department of Energy, ha, nga ilagi kunog ipaningkamutan nga mukunhod ang presyo sa gasolina. At tuod man mo kunhod kuno og mang adlawag. Balog kag pila ka sa mang nistor? 24 centavos. Astang ahat. Ah, grabiya sa dani, no? Ah, kay kinumduma ni adtong ni agin simana, kaduha to ka simana nga nagsigig kasaka ang presyo sa gasolina, krudo ug sa gas. Wa ko masayop ni adtong last week ni saka og 5 pesos. Ha? Ngadto 6 pesos ang kada litro sa gasolina. Unya karon mo kunhod lang og 24 centavos. Maris. Awa na lang man gi 25 centavos. Awa na lang gyud himuang 25 centavos kasamang nistor. 24 centavos ti aw mo na.

0: balo karon hukunhod ini kasunod semana. Ah, musaka na sa nigsingko. Ah, mo naunsa naman tao ni eh. Nilukuluga naman tatagmayo ani mga dato ang dag... Ah, kita in taon nga mga... Ah, kita in taon nga mga ultimo, kita taon nga mga pobre taon. Ah, kana na ang duwa-duwaan natas mga dagko negosyante. So naaman unta tay mga natatay gobyerno, natay opisyalis sa gobyerno nga panalipdan unta ang kitang mga kabos ba. Ni nagkamahal nga mga presyos palitonon, labi na ning ni ang sa krudo, gasolina o gas kay kini maoy kana bitang pinaka-importante kayo. Nga dili musaka kay musaka ni musunod tanang mga palitonon. Ah, sumon ni batayan unta. So nakaron gi panghambog kay 24 centavos ang kunho. Ah, samtang ang kunhod mga sukin dig paminaw sa krudo. Mining sa krudo kay kanang dako-dako ang sa krudo kay samang nistor. Ah, 7.57 pesos. Ah, malangarang ni sa krudo kay kanana ang dako-dako ang kunhod. Ah, sa krudo ang sa gas po, dako-dako usan. Kay muabot og 5.85 pesos ang kunhod sa gas matag litro ug mang adlaw.
1: Straight to the point.
0: Ah, mayo-ayo kani sa gasolina mo'y gidu-duaan kitag ayo. Bisan na lang piso ang ikaluoy mo oy. Awag mo'y kaluoy, bisag piso na lang man intaw. Ah, bisag piso na lang. Awa, gyo, digikwan na gyo. Wagit ang anga, 24 centavos. Ah, naunsa ba yung tao ning kakalakiha sa mga kasama? Samtang nga sa laing bahin, kanhi police officer nga si Rodolfo Graciosa nga nagpaila nga usaka ah, kanan ng kanhi security detail ah, or security aid mga sukin di paminaw ni kanhi House Speaker Alan Lloyd Velasco. Ah, nga matod pa, nagpaila siya nga nag-deliver po kuno siya og malita-malitang kwarta dito ni Vice President Sara Duterte. Ah, ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte og ni Congressman Pulong Duterte. Ah, nagpaila ni siya nga nag-deliver kuno siya og malita-malitang kwarta. Ah, ni duol kaganiha dito sa NBI. Ni dangop sa NBI og yahang gisumite ang mga ebidensya nga iyang gikuptan.
1: Straight to the point.
0: Ah, si Rodolfo mga sukin dig paminaw usa ni siya kasuspindidong pulis. Ah, kapila ni siya na suspenso nga pagkapulis mga sukin dig paminaw tungod sa mga kaso nga giatubang ni ini. Ah, kapila sa na suspenso hangtod nga na dismiss sa iyahang pagkapulis nitong September 11 karong bulana.
1: Straight to the point.
0: Ah, onya na dismiss siya mga sukin dig paminaw. Ah, na dismiss siya isi pagkapulis tungod mga sukin dig paminaw aning kanibang pulis nga kanang pulis nga pulpul ha kanang mga pulis nga pulpul usa na ini si Rodolfo Graciosa. Korya lang sa mga pulis nga tarong, korya lang sa mga pulis nga tinud-anay ang serbisyo ha tinud-anay pagpakitag serbisyo pero kanang pulis nga pulpul ha kining pulis mga sukin dig paminaw nga wag idintawi wag gid niya tagaig bili ba kaning yang gipanumpaan nga katungdanan isip pulis mga sukin dig paminaw daghan kig mga kaso adunay mga kaso oniya na suspenso nagkapila kay bulyagon lagi ning pulis sa tingali na suspenso dayon karon dismiss gyud ha na dismiss ni adtong pizza 11 so hing pizza dunay kamanduan pizza 11 na implementar pizza 15 ha. So na-dismiss siya kasamang nistor. Pagka-dismiss niya, ni Antong Miagin Simana, muraog, ambot, ukit sa to, naingon man nga, siya kuno mo igidool, naing pare nga si Father Flavi Villanoy ba? Siya kuno igidool.
1: Straight to
0: the naingon po si Kuan, Flavi Villanoy ba? Ang kanyang pare, ha, kanyang pare nga si Flavi Villanoy ba? Naingon sa siya nga siya mo igidool ni kanang naanini nga mao ni Rodolfo. Ha, giduol siya kay na dismiss man o niya nag-isturyanay sila nga yaha ko nung ibulgar nga nag-deliver sa kwarta dito ni Vice President Sara Duterte gisulod sa malita. Ato ni hatagag pagtagad kay kining script mga sukindig paminaw ni Rodolfo Graciosa karon mamaon ng script niya itong Madriaga. Kinumdum ka itong Ramil Madriaga.

0: kasamang ni Store, ex-con man sa to. Ha? Nabilanggo sa to, kanito na, kananaang, nakagawas ba si Madriaga, uro pa. Ha? Napriso sa to, si Madriaga, o niya, tingali, aron ba nga, wata kay balo ha, unto'y sinabutan niya. Karon, nagduda ang mga tao nga ang nagsulat sa script ni Ramil Madriaga, kay mamaong mag-script, Ramil Madriaga o kini si Graciosa. Mamao mag-script, nagduda sila nga kining pare, amot pare ba dagoy ni Tawhana o ga kani si Villanueva, Aplavi Villanueva. Ha? Mura mag mamao o kisa may nag-script dagoy ani Strillanes o si Plavi tingali. So doon na napoy lain nga kanang naang nitumaw karon nga nag-deliver kuno sila o kwarta. Dito ni Vice President Sara Duterte og ni kanhi Presidente Duterte og ni Pulong Duterte. Ha? Oh, nag-deliver kuno sila siya og kwarta dito gisulod sa malita kasamang listo. Ha? Kaning nagpaila unya daghan ang nagduda nganong karon man. Ha? Nga na-dismiss siya sa pagkapulis nganong karon man. Wa ba kay bugti kining iyang pagkanta karon? Ha? Kay pero niingon karon ang Napulcom. Ha? Niingon karon ang Napulcom. Ningon karon ang kadagkuan sa kapulisan nga pwede pa kuno nga muapila. Pwede pa kunong muapila kini si Rodolfo Graciosa sa iyang kaso kay basin og mabakwi ang maong kamanduan pag dismiss niya. Ayan. Magduda ang mga tao anaha nga basig ni tingog ni kasamang ni Store kay aron nga mabalik ni sa pagkapulis. Ato ni hatagag pagtagad kay ningo man siya nga willing kuno siya magpadikte magpalay detector test na kasamang nisto. Willing man kuno siya. Kay aron kuno nga iyang pabatudan nga nag-deliver yung kuno sa kwarta. Ha? Pero murag ka nang imuhang script dong. Murag ka Madriaga man ang script. So katong nangutana nga unsa man ka ebidensya. So naa sa mga litrato kuno. Doon na sa'yo mga litrato, mga videos, ganyan, gipakita mga ganyan-ganyan dito sa mga Sakops Media. So, motoy ang gisumiter niya dito sa buhatan sa NBI. Unya, ang kauba niya nga ni ato sa NBI, kining nagpailang pare, ha, si Plavi Villanueva. Ha? Amon yung nagpaila dito, unya, kanang naang gikuyugan sa dito kay nagpatabang ko, no, ang botog. Og moingon, ang pare mo'y pasultion, si Rodolfo mo'y niduol niya. Kung si Rodolfo po mo'y pangutanon, si ang pare mo'y ni nakiga, kuha niya, kanang himamat niya, nga money mo na, ato nang ikuhan, kay kinahanglan mangyod nga ang anak sa Dios mo tugan Diyos tinuon. Onya, ikaw, kana na ang Villanueva. Ikaw, Father Villanueva, mangutana ko ni mo, tugas tinood, nakadawat nagmalita, wa. Ato ni hatagag pagtagad, ha? Karon kay kato si Ramil Madriaga, na masangil to nga, naghatod sa malita dito ni Vice President Sara Duterte. So kato, gi-appeal to siya nga, witness sa prosecution, nga i-presentar sa impeachment court. Pero wala na dayon, ha? Wala na dayon kay nagduda ang mga tao nganong wa man gidayon ni Luis Tro. Ha, nganong wa man gidayon ni Congresswoman Luis Tro og presentar dito sa impeachment court si Ramil Madriaga. So gaduda ang mga tao nga kadto si Ramil Madriaga. Ha, tumo-tumo ra gyud tong iya kay wa man gidayon sa prosecution og tinuod pa tong nag-deliver sa kwarta, appeal man siya sa mutestify mo witness batok ni Vice President Sara Duterte nganong wa man ipatawag og dayon. Ha, ngano nga man gipatawag og dayon para nga makaibalo ang mga tao nga tinuod ba gyud og dili, ha? Og tinuod pa ingon ang mga tao kung tinuod pa to ila untang gidayon si Ramil Madriaga. Uy, wala naman. Ha, to ni hatagag pagtagad kay morning ko ana. Morning skripa ning kuan. Si Ramil Madriaga, basi na kayo si Ramil Madriaga nga, wa magyot, puro mo ni tumutumo ang tanan mo, kuan lang ko, musibog lang ko. O niya, kay ang script kasamang ni Store, di anapunta ni Rodolfo. Kay si Rodolfo, natural si Rodolfo na dismiss god sa pagkapulis niya ang tanan niya nga mga benefits. Ha, ang tanan niyang benefits sa forfeit. Ha, so muna nga ngita gyud og paagi si kanang naang Rodolfo nga saon niya makabalik sa trabaho o baka ha mahatagan sa laing trabaho nga nindot, ha. Pila kahay duda mga tao ani, pila kahay gihatag ni Graciosa. Samtang sa laing bahin na kani House Speaker Martin Romualdez ni file og petisyon ngadto sa buhatan sa Sandigang Bayan nga tugutan siya nga makapiansa kabahin sa iyang kaso nga plunder aron temporaryo siya nga makagawas.
1: Straight to the point.
0: Tanawara kanang na ang si Martin Romualdez mga sukindig paminaw gipreso karon unya tungod sa kaso nga plunder tungod matod pa sa flood control. Nga na-involved siya sa flood control. O niya karon, hangyo siya sa Sandigang Bayan nga in town, pag-ausa taon ko, paniya makagawa ng naang andam ko nga mobile, pananglitag pila magani akong bayronon nga makagawas ko akong bayran. Looy taon dodong Marte. Kani, kaya wata kay baloan eh. Wata kay baloan eh kasamang nistor o makagawas, Martin. Na? Kaysa pagkakaroon, raba, hilong pastirana si Congress kanhi House Speaker Martin Romualdez. Hilom siya. So, wata kay balo kung drama rani, nga prisuhon siya, dakpon siya, o niya arma priso, pagkahuman, pagkapiansa. Ha? Isabot lang ba nga? Sige. Kanang naang ailag saba-saba diha, ailag uga, ailang uga pila ning kinsay, kanang naang kakonsabo ni mo sa pagpangawat. Ailag apila-pila diha. Ailag apila-pila diha, kasamang nisor, kinsay konsabo ni mo. O niya, pesohon lang ka diha, o niya, kanang naang ay nagkabala ka, kapila ka bulan, makagawas, nakahuman ka, makapiansa. Nanuman, waman! Hantod karon, wagyoy! Way statement mga sukindig paminaw si kanyang Speaker Martin Romualdez na katubang ingon niya nga aw. Ningo man to siya nga, puslan man nga mapriso ko, ako na lang ibut niya gantanan. Ha? Di, wa ko nag-inusara aning niang kakuana karon kaning hitabua. Karon wa man si statement. Kabahin siyang pagdakop nga, mauni-mauna, kinsay nagsugo niya, kinsay kakonsabo niya sa pananglitan anang sa flood control, wala. So, duda ang mga tao nga, drama rin eh, nagipapreso siya, pero makapiansa ra aro makagawas. Ang tumong lagyod niya prisuhon, kani mga senador nga, mukuntra sa Malacanet, sama ni Jingo Estrada, ni Marcolita, ha? Kisa pa may musunod, ha? Kisa pa may musunod, depende sa kaso, kinsa hindog nga kaso. Ito ni Hatagag Pagtagag, garoon din sa tuwang pag Gulo Cabildo. Samtang pipila ka mga senador judges ni Ingon nga ang pulis kagipresentar sa prosecution kaganiha isip witness wa giyoy hinungdan. Mismo mga sugindig paminaw si Senate presiding judge at si Escudero usasas ni Ingon nga sa maning inyong gipresentar nga witness nga nang naang wa man ni hinungda. Hasta si Mig Subiri ni ingon. Si Rafi Tulfo ni ingon sad. Si Mig Subiri, si Rafi Tulfo, si labi na si Alan Peter Caetano ni ingon nga ang ipresentar nga kanang naang witness nga nes prosecution why ayo. Why hinungdan ba sa to pa? Wala makatabang sa kaso. Kalas-kalas rasta auras nag-usik las uras why hinungdan. Naunsa man pud si Luistro eh. Abogada man is Luistro no, abogada mas Luistro, daghan man pud siyang mga kanang nakani iya makauban mga abogada mana abogado, kana iya makauban diha sa nga mga abogada, wa niya konsulta nga kinanglan nga ang inyong kuhaong witness kanang ligon gyud mga kanang dunay personal knowledge. Ha? Kanang ay personal knowledge ba kay witness mangka? Sa to pa og witness ka nakasaksi ka si tabo. Diha kas panghitabo, munay witness. Ha? Do na kay direct knowledge. Sama na nangawa man. Ha? Naunsa man taon na prosecution. Kalas-kalas sa rumos oras din. Kalas-kalas sa oras, kalas-kalas kwartas mga tao. May mo kay surbol naman inyo tingali. Samta nga sa laing bahin di ay bana nga nananghid sa iyang asawa nga mulakaw usa kasamang nisur kay magdula matod pa og pickleball. Ha? Pickleball apan unsa bang hitabua nga di man pickleball. Ha? Nagpadidit man dito sa lodging house. Purtin padidit mga sukin dig paminaw nining usa ka bana. Ha? Nagdahom rag asawa nga nagpasingot na pickleball. Ha? Dito sa pickleball court. Ha? Sa panghitabuan nga wak man magpickleball dahil kasamang nisdo. Ha? Dito man di ay nagpadidit sa lodging house. Ah, dito nasakpan mga sukin dig paminaw, ha? Nasakpan ang yahang kanang naang bana in town.

0: Okay, ang kanaguban pa nga mga isgutanan karong taod-taod mga kasama ha. Dari sa tuwa nga pag kulo kabildo karong gabi una. Aniya si para ingno na lang yun gani kunhod pero mora gihapon ang presyo. Atong pagkasaman Jane Abilia sa iyahan ni nga comment atong sa gasolina kaganiha. Kahit i-impeach nyo po, nyo pa, si BP Inday Sara Duterte namin, may tatak, may patatakbuhin siyang presidente para sa kanya nakaalyado niya at mga kapatid niya na sina Basti at Pulong. Atun pagkasamang Husilito Efrain Suaso. Kasamang Glinda Masong Lagos. Ito mga diehard kayo ng mga listeners. Nilson Cabatino. O niya, kinibahinasan mga kasama hatod ka na to sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, mayo kayo. Alang sa mga pinanggan, tigpam nito magigsunan nga naminaw. At ito mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Naganang mga tambal. Ang giinom apan wa gihapoy alibyo. Mas mayo kanim oy sulay unya minte na lang gyud usas buntag usas sa kananaang gabi no paginom sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule unya may sabnis adunay katubitang hubak dali magkutasan daling kapuyon ha daling kapuyon mag Paragis Bila Bila Herbal Capsule namo ha. Ang atong Paragis Bila Bila Herbal Capsule puno sa mga bitamina usab ba minerales ug nutrients nga magikinhanglan sa tuang lawas. Mapalit ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule sa Didings Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, o guban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Tana lang mo ha. Eva Haruvilia, naminaw sa nato dito sa Kuwait, ha? O si Ninita Tagapan o Jefferson Digamos. Okay, balik na karoon ng taon magkasama. Human lamang sa importante kay standby lang usaha. Ha? Alas 10:52 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
1: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
1: May budget.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado, i-shield mo, pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS. Gikan sa kinatas ang bukid.
4: Nak! Kamusta nga?
3: O bisan sa pinakalayo nga isla.
5: Nay, gagraduate na ako!
3: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
5: O pauli na ko ka!
3: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
6: Ato ang attack na alas sa 11:08 na sa kagabion. Balikta makasama dere sa to ang pagkulo kabildo karong gabion na. Ania ato sa nga i-check si Radyo Man Joseph Osquijano. Ha, sayahang report makasama. Usa ta mo adto sa tuang kulo kabildo karong gabi unag sa umpadidit ha. Ah, bitaw nawar. Yes, kasama si Kyo.
7: DYHP. RMN Report.
8: Yo, salamat sa mga Radyo Man Games News sa mga pagkalinit ng Estawas na bahay na kamarasan sa Grabe ng Gabi o nagkabilid nga malinawan ang Dakpay sa Subo ay managkong maalam na ron niya dito bangga. At ang kabilid sa dinin sa Dakpay sa Subo Metro Subo area maginagkayang sila karoon ng respondihan sa mga sa trouble alarm o drug personal alarm o ay paswabi ng kamarasan sa kagabi o sa record na itong nakuha na nagpans ng mga bypass prison sa mga sakop sa City of Enforcement Unit sa 36 City Constitution din sa ka ginug balisitanyos na babae nga drugista diyan yung dakti sa may barangay Tabunog sa sudan sa Talisay ang linakpan nila sa parang alias Milay balisitanyos sa kapalil na taga-Borok alinyos barangay Tabunog sa maog sudan balakwan sa tibog bypass operation nung magiging sa sudan sa Pilakad daw ang iligag na pagpuling iligag na drugas nini o nakuha sa mga linakpan ang 5.26 na gramos sa ginilahang gasibo ng mabalor kapin sa 30,000 pesos. Samtang sa lahig balitaan na nakpanas kamisan sa Lapu-Lapu kinimusaka bigong 24 anyos na tulisan niya mitulis sa kapunsa niya tunggaan ng Birnes liha sa may sagi sa barangay Paho sa sudan sa Lapu-Lapu. Ang ginakpan nila niya sa alias na Kurt 24 anyos sa panigong si Kurt ginong makikitumbok na suspensyon sa kapunsa diha sa may sangi paho o drakpan sa gibo ba at post operation dito na sa may sitsudakdak parangay maribago sa gitabuan ni si Pusaka Hingard dito sa naskutad niya lugar na recover o nakuha ito sa mga punsa pa ang ngayon na 20 kapin niya mil pesos na kwarta na iyan na nasa kiyo o na-recover ng sa kapunsa o narakpan niya bitanggong na kung kininga na sikop yan gihimo na ng saka at pursuit operation na. Ondan sa patrol ang Radyo Man, Joseph Osquijano din YF, kita pa sa RMN.
6: Okay, salamat Radyo Man, Jake Yo, sa imuhang report. Okay, naminaw din sa nato, di ay si Mads BB Plaza. Kumusta naman ka, Mads? Guwapo man ka maayo karon na long time no see in person only radio ra ko maka hear nimo salamat kayo ha Ma'am Bibi Plaza magyud dugay na gyud tangwa magka kita nay no para sa mong kita kadtong kami ni kuan Radio Man Aida si Idol Buiki Radio Man Paul Radio Man George ako ato pag adto na mo slate kadtong pag dugay na dai no kadtong nag adto ta sa inyo ha dako kadto yung mansion dito slate kadtong pag lubong sa amahan ni Attorney Rufil no to nakadto tag late kasamang nisto oni arita sa dugan detalye sa tuang balita tungod kay pagpangandam sa seguridad atol sa sinulog og sa preparasyon sa sinulog gisugda na sa kapulisan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. talaga. Guan pa man doon. Oh, pila na day kaabulan kasamang nisto. Ah, sinulog naman po day. Ay, mag-uro man ta nagsinulog, ha? Enero po hon, sinulog na sana. Humas Pasko. Humas mag-untuin. Atong i-check ang detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
7: DYHP. Tata, Araman Report.
9: Kapin sa tulog kabuuan sa dili pa agarang kanihukan sa sinulog ang kapulisan sa sulit sa Sugbo, nagsugod usab sa pagpangandam sa paghatag sa seguridad sa ika-362 nga Fiesta Senior Sinulog 2027 uban sa mga representante sa kadakuan sa Basilica Minore del Santo Niño ug sa kagamhanan sa Rakbayan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, Deputy City Director for Operation sa Cebu City Police Office kanang itong biyaheng semana, gipatawag sila sa Chairman sa Committee on Peace and Order sa Konseho sa Sulit sa Sugbo nga si Konsehal Pablo Labrada II. Tumong dinhi aron ilang masugda na ang paglatag sa security preparation sa dako nga kalihukan sa Dakbayan nga mao ang sinulog 2027. Gibutyag ni Pilari nga matag semana na nila himuon ang security meeting o ilan ang gisusi aga mga angayan nga panambuon sa siguridad nga una nga dabantayan sa milabay nga sinulog.
10: Naatay mga i-introduce nga mga security adjustment based on what happened last year. No? So, kining among pagpangandam, mahitabo na ni on a weekly basis until the sinulog.
9: Si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, gimanduan ang tanang unit sa kapulisan ug ubang concerned personnel nga paligunon ang ilahang kaandam ug ipadayon ang close coordination sa mga ahensya nga mao'y mosalbot sa seguridad sa sinulog. Tingwa sa kapulisan sa Sudan nga ila makabot ang mahinungdanon sa tanan nga mao ang zero major incident nga unang naangkon nitong 2026 sinulog celebration. Gipangnatawan nga murag sa pa ang daghan nga mga langyaw ug lokal nga mga turista nga mosaksi sa labing dako nga kalihukan sa Dakbayan sa Sugbo. Pinagi sa palain nga plano, coordinated operations of proactive police visibility, ang CCPO pabilin nga mipasalig nga ilang suportahan ang luwas ug malampuson nga 362nd Fiesta Senior Sinulog 2027. Gipaniguro nila nga ang mga devotees, bisita o mga sugboanon, makasalmot sa selebrasyon nga doon ikasiguruhan sa seguridad. Nakigmeeting usab si Police Colonel Rico Sumalde, ang hipi sa kapulisan sa sunod sa Sugbo sa mga representante sa National Commission on Muslim Filipinos kung NCMF, Visayas Regional Office sa pagpangulo ni Hannah Faye Sultan, ang Acting Regional Director og Attorney Almira Yusuf Balt, Acting Chief of the Peace Building and Conflict Resolution Division. Gipasalig sa NCMF nga motabang sila sa paghatag sa seguridad sa Metro Cebu atol sa mga kalihukan og andam nga makikalayon kung dunay mamatikdan nga badlungon sa katilingban nga nitinguha nga mubalda sa sinulog 2027. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arlo Samantha DYHP. Tata, Carmen!
6: Okay, salamat si mo report nong.
11: Ay, ala good. Saka na return.
6: Okay, onya maing pagpaminaw sa di ay. Ah, naminaw nato dai karong orasa sad kasamang ni sir og kanunay nga maminaw sad nato ah. Ah si Ma'am Vanji dai Quico. Ma'am Vanji Day Quico, ang mama ni Kian na nga taga Sunrise Pardo. Ah, kanunay day kuno sa minaw na to kasamang ni store na kay kagnahan kuno sa maminaw og natay padiditis gud. Ah, nakita mi Kian atong Sabado ba to kasamang Kian? Ah, dito sa closing sa Cebu Press Freedom kasamang ni store. Dito sa kananaang City Sports Club. Kananaang dito, nagkita mi kasamang nisto. Paninsang ako mama, ang minaw sa nimo magabi. Lamat kayo, kanang Ma'am Vanji, ha? Anak yun, minaw yun ta, ha? Kay, kanang naang, malingaw sa ta, mintra sa dili pa, makuan ba, di pa matong, ha? Ano si Romel Sevilla ang good po, ha? Gahulas na si Romel. Uy, ha, nga asa na kunong padidit. Ha, biin niya mo diya si Romel, ha? Sama diya ka ng padong udto naman diya, no? Padong udto na diya sa... Inyo diya sa Canada. Ano si Corazon Asusino at Taniola. May gabi, sir. Arosana tay Mel Rivera. Anaminaw sa nato sa may Sarangani province. Okay. Og si Arnold Bailuses, ha? Og John Phil Bisas, ha? Anaminan ito ikan sa Giwanon Baclayon, Bohol. Si Iglesia Ariel Villaversa. Og ninoy Kading Aguilar sa Bunga Tulido. Nga na minaw na to karon. Og si SB Mil Sanchez sa Gulo. Ito sa Lamak Pinamungahan. At ito pagkasamang Iglesia Villaver. Okay, oni atong hatagag pagtagad, no? Sad magkasama kay sa di pa na to tabukan kining ni ang bana karon ang kuan man yung banaha kasamang nistor, ha? Nangit asawa day, dugay kog uli day, kay magpikulbol pamiday. Sama na pagpikulbol ng wa man nagpikulbol, tuwa man dito sa lads, nagpadidit kasamang nistor. Tuwa man dito sa kanang na ang indoor man nga pagpikulbol, ha? Indoor. Kuyawan, banaha. Ha, kuyawan, to sakpan ang asawa. Gaduda namang yun, kasamang niso. Ha, gaduda, gindili, gini pickleball. Ha, anong pickleball? Kuan raman eh, kanang usar may bula, anak. Ha, dito, nagpadidit, duha ka buk bula, oy. Ha, okay, so atong ngatagan sa pagtagad, ha, kay... Kana sidi pa na to, isgutan ni padidit ka sa mang nistor. Ari sa ta sa kanang na ang kanibang nagpaila nga na may bagong nigawas karon nga nag-deliver kuno og mali-malitang kwarta dito ni BP Sara. Ha? At least, na kibasig moingon ang uban ba? Moingon ang kadtong mga anti-DDS ka sa mang nistor nga wa man mo isguti nga di amay ni gawas nga nag-deliver og malitang kwarta ni BP Sara. Way problema ato nang isgutan kay kanang na ang kwan mana, kanang na ang fact mana kasamang nistor nga dunay report. Ha? Fact nga dunay report pero kanang na ang pag-deliver og kwarta lalisonon pana. Ha? Dun na may mga pananglitan og maka prove gyud siya. Ha? Si kaning ni ang Rodolfo, ha? Dulpo. O baka prove yung ka Dulpo, di. Ha? Sato pa, si BP Sara, appeal di sa nakadawat o malita kon maoho. Ha? Pero ang uban, labi na tong mga pro-DDS. Ha? Kato mga pro-Duterte, mingan nga sila nga, ha? Sa kunsa na lang ng ilang buhaton nga madaot los BP Sara. Ha? Kay kato bito si Ramil Madriaga, nigawas man po sa Ramil Madriaga kay kanang naang tungod ka sa mang nistor kay kuan? Kanang naang ningon siya nag-deliver po kuno sa malitang kwarta dito ang BP Sara. Karon, lain na po. Ha? Wata kay baluha unsay kanabitaong tumung o tinguha ni ining Rodolfo, ha? Ni ining Osaka police officer. Usa siya ka police patrolman na balik sa pagka-corporal. Ha, sakto ba? Or gikan sa asa may una, patrolman or corporal? Murag corporal na yung patrolman. Ana murag mo na tingali ka sa mang nistor or patrolman ya corporal, na? Og wa ba ni mabalik. Murag corporal dayong patrolman. So nasuspenso siya, murag katulo kahigayon nga nasuspenso kini si Kwan, ha, kaning ni ang nagpaila karon nga nag-deliver sa kwarta nga malita dito ni Vice President Sar Duterte, hantod nga na dismiss. So di ay picture nga nakita na to di social media, ha, o kaning ni ang dito nga Kwan gyud siya, ha, dunay magshot kasamang listo, ha, dunay nagpakitang magshot nga na kuan gyud siya kanang naang na priso, ha, kaning ni si Rodolfo Graciosa, ha, kasamang nistor o niya kuan man kanang naang abi kay na dismiss siya karon sa iyang trabaho atong pitsa 15 karong bulan na, ha, pagka usa ka semana gikan ana matud pa nga ni duol sa dito sa usa ka pari nga pare nga si Flavio Villanueva kay nagpatabang siya nga mugawas ang kamatuoran nga duna sa ebidensya nga nagdala sag malita didto ni BP Sara. O O niya, dili lang si BP Sara kuno ang gidad ag malitang kwarta. Apil si kanhi Presidente Duterte o si Pulong Duterte. Itagaan ko niyag malita. Ha? Kuyawa, no? Kanisa, kanhi, kuan man eh, kanang naang security aid makasama ni kanhi House Speaker Lloyd Velasco. Ah. Unya, sa man to eh, speaker man to sa una si Lloyd Velasco. Ah, panahon digong kasamang ni Sora, speaker man to sa House. Sumuna nga, deliver kuno siya, oy, i-adto siya sa NBI. Pag-adto dito sa NBI, naong aninay, muna yung naong kasamang ni Sora. Ah, niya kinibahin na saan makasama hatod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix, ha? Ay, sa tayo, ito ang kape, nalimta na hinoon itong kape, hinoon. Ari, mga pisa taga itong suwapan, nagkapangape. Ah, kasamang Nestor na, higop-higop nagkape. EXL yun ang gigamit ni kasamang Nestor. Ah, unahurot na yung mga sakabaks, kasamang Nestor, wapa, no? Okay, kananaan, ngayahang paliton, tag-sakabaks, mangyun yung EXL Makabuhay Coffee Mix, ha? Kay na, ito na, tungap-tungap kasamang Nestor, okay? Ah, so muna ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. 17-in-1 pasabuti 7 ang mga produkto sugutan gisagol sa tuwa nga kape. Lagay nga sagol ang raw sip nga dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties, kalibyuhan ang sakit sa arthritis. At nya duna po ni sagol nga luya, dunay dulaw or kanindulaw or turmeric nga dunay kamunggay, dunay mangustin, dunay tapul nga Bisaya nga mais, dunay bayabasa. Adonay insulin plant, adonay stevia, nga may kapalami sa tuwang kape. Adonay barley, adonay arabica. Ano yan, nakanito na kay adonay ginseng. Ha? Ang ginseng, nga na sa tuwang kape nga gisagol makasama. Sayutang makapa-abdik na sa tuwang panglawas. Usa kon abdik at tuwang lawas, makalahutay ta matag-adlong panikay sikay. Adonay gamayang lahutay, parang inda, parang nanay. Ah, so muna, tay. Ha? Tay. Ah, ganyan ka piha. EXL Makabuhay Coffee Mix, ha? O niya, kung haplas mo'y gisgutan, EXL Makabuhay Oil na ta, ha? Kaya nga tong kap, ang atuang haplas mga kasama, nindot kay all-in-one, pasabot na dalata na, o niya, skincare oil pagyon. Minus mga panakit sa kalawasan, mga panuhot, mga panglayles, mga lutahan, pag-ngulngol sa mga kaunuran, haplasi ka na sa EXL Makabuhay Oil or EXL Makabuhay nga haplas, ha? May sabna sa kay mga haplas ka ni magkasama, dili ka pa akon og lamok. Ha, malikay ka sa sakit nga dinggi kung manghaplas ka niining haplasa. EXL Makabuhay. Minus katol-katol sa panit, pinakan sa kagmay mga mananap o sa mga pangagod. Ha? So muna ito mga naminaw nga nanginahanglag haplas o niya nakaninot ani kay humot niya nga pagkahaplas. Lahi isa sa uban nga haplas muna kampantik ani nga manghaplas ka. Muadto baka sa mall, musakay baka o jeep. Dili ka mailang ng haplas kay ang yang baho dili haplas, ha? Ni nakanindot ani itong haplasa. Mapalit ang ato ang EXL Makabuhay Coffee o EXL nga haplasa diya sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Cebu Ever Drug, Queens Pharmacy, uban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, sanbay sa makasama ha, uman sa mga importante kayo na itong balikan eh. Ang atong isgutana karon ito doon sa tuwa pong padidit na itong kalimtana. Sanbay lang sa ha. Alas 11:26 sa gabi.
12: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This newscast is brought to you by ImmunePro Prime. Your prime protected.
13: Ang husay!
14: So easy to use. Everest washing machine.
15: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
13: Siyempre, it's you, babe.
14: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
13: Ang katinit sa hilana, dapat di napatuga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Samok na ubo! Undangin na! Doseran

0: 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
1: Ato ang takna alas 11:35 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulog kabildo karong gabion na.
2: Straight to the point.
1: Oni ayaw lang sa mga katulog ha. Aduyogi sa tanin nyo diri kuyog ta makasama sa ato ang pagkulog kabildo karong gabion na. Ay sa mong dalig-dalig katog. Okay rag mag piyong-piyong ginagmay. Ilan sa katog ng uban diya papiyong piyong rana diya ang uban kasama ng Nestor pero gahula sabi po nagpadidit po na inigsugod dos padidit na turo na pakusga na radyo ang tanaw na Facebook ro ng kasama ng Nestor ade karata tao na to hatagag pagtagad na ha kanya kinibahin na sa pagkasamahatod ka na to sa DTX 500 ang ato ang DTX 500 mga kasama kampiyon nga protection kay adunay 1.3 million orak units ng antioxidants epektibo kini nga pangundra patok sa mga free radicals o oxidation ang ato ang DTX 500 ayaw sa sumiksunan nga adunay high blood no ato nga mga high blood ron ayaw mo kabalaka makasama ha. Katong adunay high blood, taas o cholesterol, taas o blood sugar. Ayaw nagpasagdi magkasama kay amit na sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama ay usab ni sa adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases. At amisun adunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ito nga dili magkatulog og tarong, ngunya magkatulog, mangani apan minanok ang pagkatulog. Ayaw na og padugaya pa ha. Inom ta sa DTX 500. Anyas, ito ang mga naminaw, ha? Ito mga kaigsuunan. Ang DTX 500 mapalit silang clinic, na mao Clinical Alternative Medicine and Wellness Center. Nga namimutang sa Unit 102, Marjoy Building, Hakosalim Street, Cebu City. At bang sa The Freeman o Super Building og Luyo sa Gaisano Main. Bisitahan ilang clinic diya mga kasama. Unya, pwede mo mangutana. Og pananglitan, mo ninyong sakit. Unya, kapila mo inom sa kaadlaw. Si Dopalag, mga sukindig paminaw. Dok Palag. Monay mo, kuha ninyo mo advice. Libre ang consultation. Ana. Ni Dr. Palag, mga sukindig paminaw. Aminaw sa ni Dok Palag, may biin ni mo niya, Dok. So muna ang bisitahan lang, Luyos Gaisano Main, libre ang medical check-up. Why? Bayad ang check-up, ha? Ikan sa adlong Lunes, hangtod sa adlong Biyernes. Mapalit usab ang DTX 500 sa ban nga butikag farmasya dolos nyo mga lugar, o niya labinas Negros Oriental o Negros Occidental. Okay, so ato makasama ng tiwaso, no? Pag ato ang ipadayon, kaning ato ang gisgutan sa kaning nitumaw karon nga nagpaila nga nag-deliver kunog malitang kwarta ditong bipisara. Ha? Krabiha din ay kasamang Nestor, no? Ha? Sunan kang malitang kwarta, ito pa daghan. Ha? Daghan mga sukindig paminaw. Nga kwarta nga iyang gideliver nga ito ni bipisara. Ha? Unya, dili ra kuno si bipisara ang iyang gideliveran. Ha? Lakip na si kanhi Presidente Duterte. Og si kanang naang Congressman Pulong Duterte. Ha? Kuyawa aning tawhana, no? Pero sige lang, pananglitan og ha? Ato nintan aon og tinuod bang yud galing. Ha? Tinuod bang galing na iya mga ebidensya aw. Pero mo lagi na nga. Nakakuha naman gunta. Nakakita naman gunta mga sukindig pamilya itong Ramil Madriaga. Katos Ramil Madriaga, maog yun to'y una nga ningon nga nag-deliver sa kwarta ni BP Sara. O niya hantod karon nahilaw mas Madriaga? Ha? Nahilaw mas Madriaga? O niya, nga nung wakman sa gipatawag sa impeachment court, aron unta nga makasaysay si Madriaga, arong iyahang ma saysay dito nga nag-deliver sa kwarta nga na ay malita. Dito ni

0: kana na ang BP Sara. Naghulat ang mga abogado ni BP Sara nga mutungha sa Ramil Madriaga. Hasta ang mga senator judges. Apan ang prosecution ni atras. Ha? Ni atras ang prosecution. Ningon ang prosecution, dili na lang namo ipresentar sa Madriaga. Kay ligon na kaayo ang amuang mga ebidensya. Ligon silang kagara. Anay mga picture ha, pero ato sa kunong kuanon. Ha? Ato kana, ato asa nga ato sa paminaon makasama ning kaning ni ang atol ni sa interview so mga kauban ng media dito sa kauluhan. Ha? Kaganiha kay dito man si Dulfo. Ha? Rodolfo man niya, insert Dulfo. Na kinis Dulfo ni adto dito sa NBI kay iya kunong gisumiter sa NBI ang mga ebidensya. Unya ipatawag si BP Sara patubagon ani. Ha? Danawa ha, oniya si Dulfo naapod siyang tapad si katong pare nga si pare man kuno ni. Si Flabi Villanueva. Ito ko nung paminaw Dulfo kasamang ni Storbe. Ato paminaw na. Naman siya mga ebidensya ko ng mga picture o. Oh, bigan o be?
1: Sawa ni Speaker Velasco.
0: Ah.
1: Kung saan kami nag-ride? Yan po. Si Sir Alan, si Ma'am Sara ako. Si Jepoy.
0: Ano yung mga picture o?
1: Sa ano ma'am, sa bayan ko mismo kung saan ko siya inimbita nung regional coordinator ako ng Pusong Pinoy na party list ni Ma'am Sara at ni
0: Pusong Pinoy Pongwin,
1: na asawa ni Speaker Velasco. Ito yung ano ma'am, ito yung advance party ni ano team ng ni Vice Ma'am. Doon to mismo ma'am sa farm ko sa Samar.
0: Kono sa farm Samar.
1: Accommodate. Nakilala ko si Ma'am Sara po nung ano po nung naging security ako ni Sir Alan Velasco po nung nag-umpisa nung 2017 ako nag-security sa kanya. Hanggang 2024 po. Nandun na po, nagpasa na ako sa ano ma'am, sir sa NBI po, yung mga ano mga ebidensya po.
2: Ano pong klaseng ebidensya po?
1: Doon na lang po sa ano po. Sa
2: pictures po ba ito?
1: Video? Pictures, video.
0: Okay. Mga video.
2: Nag-abot kayo ng pera?
1: Opo, nag-abot.
2: Nakita yung pera?
1: Meron po. Yun nga, nagulat ako, nang nakipag-cooperate ako kay father, may biglang lumabas sir na ano na dismissal. Yun lang, gulat na gulat ako. Di ko nga alam kung anong kaso ko sir kasi di naman kami nagano sir yung proper hearing ko. At di po ako patrolman.
0: Tanawa ha? Oh. So matod pa niya nga lagi guno sa mga ebidensya. Ha? So kaning ni pananglitan og matinuod ninyang giingon ka sa minister nga daa sa mga video, naa sa mga picture. Ha, gani no kani mga picture nga iyang ipakita. Ha? So far ha kani iyang ipakita nga mga picture kani tanawa ha. Ah, pwede ba na og kanang ila ipakita kung naon kasama nga kana tanawa ha. Kani iyang ipakita nga mga picture mao ni ang mga gipakita pod ni Madriaga sa un. Kana bang na ang nag-selfie sila ni BP Sara, nag-picture sila nga silang duha. Ha? Pero mo na nga di man ni mo ma kanang na ang bisan gani kami si BP Sara pag ari niya diri sa Cebu ha sige lang kapung taon patong picture naka selfie kami anay kasamang nestor ha naka selfie mi BP Sara kay natural ha mag selfie jud ka kasamang nestor kay kana na ang vice president ko na onya ni anha dia picture man gani kag musuroy na inyong kapitan des inyo kanang kapitan. O baka kanang inyuhang mayor, ha, kanang inyong mayor, musuroy diha, ha, musuroy dias inyo, ha, ya, picture magyod gani ka, kani ito mga listeners DYHP, ha, mga listeners DYHP, og muari diri sa istasyon, o baka si Attorney Rufil, muanha dia sa mga barangay, mo picture magyod gani dayo, ha, so, kani niya mga picture, og arikas picture imuntuhuan, medyo mabaw pa, ha? Nga maingon ka nga doon na gyoy sila'y koneksyon, doon na sila'y kanang na maingon nga aligasyon na tinuod gidang na malita kay no, nagod sila'y picture. Kung gana mo itong tuhuan akong sultian di ka kasamang nisor, mabaw pa kayo. Kung muna yung mong ebidensya, Una imong ebidensya nga nagasilpi mong bipisara, nagpicture mo na mo yung mga litrato na. Kani ay, kaning ni A, o na A tinood si Kwan. May kani-kani ba sa, kani ha, o tanawa, sa munto. Kani-kani. So na A si bipisara, no? Mamani o, naipicture tuod nga iyang gikapakita gani ha, nga na as bipisara, dahing sunod ganis Dulpo, tapad ni Dulpo si kanang naang House Speaker, kanio Speaker Lloyd Velasco, Alan Lloyd Velasco, o niya kaning saluyo ni Velasco upaw mani murag si Bato ni Dili. Napoy usa murag story, ha? Singan ani tingali. O niya kaning naasa atubangan nga naka-eye glasses. Ha, mura man si Kapitan Kili kihada diri sa Capitol sa. Aso kaning ingon ani, kinahanglan pa ni sa ipa-authenticate. Ha, kon dili ba ni AI, ha, ipa-authenticate pa ni o ka tinuod ba ni nga picture. So ibutang tani tinuod nga picture. O niya, moingon ta nga, tinuod gidi ay nga, nag-deliver o kwarta para o kanila nga picture ni ani, dili enough nga mutuo ang tao o dili ta makatuo nga tinuod ni aligasong deliver o malita. Ha? Danawa ka madriaga nga daghan kay mga picture gani iya panggi panghambog nga na tanawa ha suod kayo mi suod kayo mi ni Bipi Sara kay gigreet gani ko niyang happy birthday Ramil Madriaga. At tanawa ha na ay mga picture nga kani asa man sila nga ligo ni sila ni kasama kana ganot sa kani so, naa diha, doon ay grupo kuno nila. O niya, ipakita gani ha. O niya, naas siya, naas BP Sara, ani. Ha, kaya naman yung mga grupo, o niya, security kuno siya sa una, ni Congressman Lloyd Velasco. Oh. So, niya mga picture nga yung ipakita, o niya, wa may picture nga, pariyatong sa ex-marines ba, nga doon nagimalita. Pero sige lang, wata kay baluha, pasig diya, naa di ay. Ha, so pananglitan og makaproduce og mga picture nga dunay malita. O niya, naagyod si BP Sara, dunay mga video. Aka na, murag ma. Ha, makaingon ta nga, kuya-kuya og tinuod ang iyahang aligasyon. Ha? So, then dapita, makaingon ang mga tao nga dawat sa digmalita si BP Sara. Pero wata kibalo og kanang kwarta og kanang malita asa gikan. Kaya abugado biya ang iyahang bana, iba si Ugandang naangot na kay Balo og si Lloyd Velasco og tinuod gikan ditong kwarta wata kay Balo gikuhang abogado ang bana BP Sara nya wata kay Balo bayad tong kwarta. Wata kay Balo bayad do. Ha kana mo ay kwanon pero kaning ni akon mo ni mga pictura no kani sa kampanya man eh. Ha? Oh, so kaning ni mga pictura nga naa sila picture silang duha. Si BP Sara man kuno ni og si tawagan ni BP Sara og si kuan kanang Dulpo. Ha? Si Dulpo og si BP Sara. Ha, nyamingon siya nga suod mi deliver mi wa may. Ha, iya ta tong gipakita ang picture para sa katong mga ex-marines ba nga dunay mga picture. Ha, dunay mga kanang naa nga picture gipakita o niya o pananglitan, o interviewon sila, mutunga. Ha? Ato, wa, manto na tagaig bili. Ha? Kay matod pa nilang lakso, nilang suto nga, ha? Wa, manay klaro na inyo. Aso kaning ni adilikado ni o pananglitan, o dunag yung mga ebidensya to. Ha? Pananglitan, o dunag yung mga ebidensya nga sakto. O niya, tinuod na nga nag-deliver sa malita, o na. Imbestigaro na o kanang kurtaha, asa na gikan. Kay kanang kurtaha, kung gikan na sa korupsyon, o angay manubag si BP Sara. Ha? Angay manubag si Congressman Pulong Duterte o si kani Presidente Duterte. Ha? Pero muna nga, ang script ni Ramil Madriaga o kini nga script ni Kuan, mamao man. Ha? Mamao ka sa mga listorso. Usaray director ani, usara po'y writer tinga. Ha Kaya may naman itong mga, katong mga DS nga, na tanawa o. Ha? Tanawa, ilaging gihimo tanan lagi aron nga ma, arong makuan si BP Sara. Ha? Pero sige lang, katong, dili lang tamo, kana na ang conclude sa karon. Ha? Kaya wapan ta kahibaloog, basig tinuod gid ay ni, basin og katong ka, Ramil Madiaga, ma, katong mga ibutbot, niya kanin mo'y tinuod. Ha? May naot na nga, kanang na ang NBI sad, manginaot ang NBI nga investigar og tarong, ha? Kuya, ano pag-abot sa NBI, i-file dito sa DOJ, i-submit sa DOJ, ha? Sa DOJ, mga suki, hindi pa minaw, ha? Basig mo, gawat sa sangwaran, at... Aso mo na nga wata kahibalo basin og kani si kaning ni si Ksengan aning ha Ksengan aning ha si Dulpo wata kahibalo og ni gawas ni siya kay na dismiss siya pagka police god na dismiss siya tungod kay Bulyagon ha dunay sa ba na suspenso pagka human na pamatud ang sadaan na dismiss sa serbisyo ha. Nya kuha dayon ini usa ka pari kuno nga agitabangan dayon sa nga daw mo ka ebidensya diha kinahanglan gyud na nga ato na nga ipa kwan ha kinila sa gol pa okyab mangguning ila sa ha standby lang sa ha balik ta karon taud-taud ka sa mga Nestor standby lang sa alas 11:51 na sa gabi standby ha.
3: Vermonts na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
5: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
6: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
5: Worth it?
6: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
7: Glow Pond's Miracle.
8: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mangpas pas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Ice to the summit, drink up. Ice to the summit, fuel up. Ice to the summit, rise up.
11: The right hydration matters.
12: To perform.
13: To win.
11: To rise above challenges.
14: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
15: Fuel your peak.
16: With the right hydration.
11: With the right minerals.
10: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
15: Summit Natural Drinking Water.
17: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
9: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
21: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Ato ang attack na alas sa 11:55 na sa kagabhion. Balik tama kasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong gabhion na. Sa kining bahin sad magkasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumisod ang mga pinanggantig paminaw nga dunay type 2 nga diabetes o kadto mga diabetikon nga naminaw nato. Ayaw na na ninyo o gapasagdi inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom magkasama sa Life Extension Vitamin D3 tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Sumuna na kanindot sa dito ang Life Extension tungod kay suportahan ni sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. High quality potent formulation gikan sa USA kanya certified ill-isil romalikayan ang pagkapiki. Katong mga naminaw ng tandunay diabetes, pwede mo mo inom ane niya. Katong way diabetes, pwede sa gihapon nga mo inom. Kuan lang, duha lang ka soft gel kada adlaw or usa or duha. Ha? O gapanlitag duha, usa sa buntag, usa sa kanang gabi eh. O usa lang, pwede rasan sa kanang gabi eh. No, araw malikay sa diabetes o sa uban pang mga sakit. Ha? Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama mapalit sa ilang clinic nga Life Extension Clinic and Pharmacy diri sa Sibudok Building sa Sibudok Hospitals yan ay hospital diya na ilang building ng Tanas Guardia asa ng clinic sa Life Extension na diri Cebu City na Litos Consolacion at Bang Jalibis Consolacion Baduga Sud sa Merkado sa Negros Oriental na asa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Mag Life Extension Vitamin D3 na ta. Okay, ato sa nga tagag pagtagad makasama ha kay kanan dunay laing video sad no ato ang paminaw ni si Juan Dolpo mga sukindig paminaw kay pero manginao ta nga ipatawag ni sa prosecution na kani si Dolpo ba o niya ni adiri si Dolpo kay namay na ingon sa mambinji bikonobi kasi may kauban Dolpo ha singkan na si Padre Villanueva asa nga kadera tanawas Padre Villanueva. Teka na, sige be.
4: Ano yung laki ng mga amount na sinabi nyo? Paano nyo papatunayan? Ano po mga ebidensyang pinangawakan nyo para ma-prove po ito mga allegation?
5: Unang-una po, yung ano muna sir, yung sinasabi ni Ma'am Sara na di niya ako kilala.
3: Di ko na kilala.
5: Magano lang ako sir, magbigay na lang mga pictures.
3: Sumunod yung mga picture.
5: Ito po yung pictures.
3: Ano niya si Naplabi ay?
5: Apo, ito yung,
3: si Padre Plabi Villanueva.
5: Ito yung pictures po. And, yan ma'am. Yan po. Si Sir Alan, si Ma'am Sara ako. Si Jipoy.
3: Jipoy din ang usa.
5: Pakita lang natin na para... Tapos ito yon sa ano ma'am sa bayan ko mismo kung saan ko siya inimbita nung regional coordinator ako ng Pusong Pinoy na party list ni
3: regional coordinator siya Pusong Pinoy
5: na asawa ni Speaker Velasco. Ito mismo sa ano ma'am sa Davao likod nito bahay ni Ma'am Sara si Sir Alan nandito. Ako ang kumuha niyan ma'am ng pictures. Bali, nandito sila, preparation sa riding, nandito ako, nandito si Jeffrey Topaz. Po, ito yung mga motor. Ma'am, ito yung mga motor, ma'am, na binayaran, ma'am, na binigay ko kay Sir Amil.
3: Mm-hmm.
5: Yung sa Pidavid. Madriaga po, yung sa Pidavid to.
3: Aramil, Madriaga?
5: Ito yung ano ma'am, ito yung advance party ni ano team ng ni Vice Ma'am. Doon ko mismo ma'am sa farm ko sa Samar. Doon ko sila inaccommodate nung pumunta.
3: Mm.
5: Ako yung nag-imbita sa kanila. Nandito po ako, ito yung team ni Ma'am Sara, yung mga security niya advance party.
3: Mm.
5: Sa resort to ma'am na malapit sa bahay sa Samar. Si Ma'am Sara. Si Ma'am Sara, si Ma'am Wen. So ano sila ma'am, yung sa HMP, pati sa Pusong Pinoy.
3: Pusong Pinoy?
5: Party list na tinayo ni, ano, Ma'am Sara. Yung representative pala po si ano si Congressman Jet Nisay.
4: Ano pong position niyo po diyan sa party?
5: Ako yung regional coordinator po ng
3: sumunod ha tani agatong agmingon sila nga wa ko no spadel Flabby Villanueva gani wa to nakita. Pero ni ay usang video makasamang nakuha sad. Turning courtesy sa kuan na nakuha ani nga video nga kaubanan tos media dito. Now starring kayo si Fadir. Onya ang script ni Madriaga og script ni kaning Dulpo pareho. So Sterlianis ani wa man ikoy Sterlianis asa ka Sterlianis. wa man naka kuyog Sterlianis ha so asa ka ha? So muna ang kanang na ang sige ato ning paminaw na tuan ning subayon gyud ato aning atangan mga sukin dig paminaw og unsa ka tinuod na tinuod bagyod or dili ha kaning ni ang kuan na tinuod bagyod og dili kining ni ang allegation ha usab ni kuan Rodolfo ha pero tawhay kay Rodolfo kay pananglitan ha unsa man iya kinasingkasing ni nga ni kuan siya ni padayag o ni pagawas or kanang dunay bugti ni nga salapi ha kay dunay ni bugting salapi aw paldo kayo asama ni kapaldo mga sukin tigpaminaw sa bana ni Jitli karo. Bantay ka tong bana ni Jitli kasamang Geralda. Aga nag-ingon nga, kwan, na ikaw ayaw na po panaway kasamang Nistor. Dagamang nag-ingon nga, gwapo pa kunos kasamang Gerald Alvios. Kunya, unsa man to'y ingon nga, tinuod ba ni nga gikasal na Jitli ganiha kasamang Gerald? Tinuod na nga gikasal kunos Jitli ganiha o niya ikatulo na kunos siyang asawa? Ikatulo ko no siyang asawa, nining imbana kasamangki. Straight to the point. O niya, ang uban ng mga katong first and second wife ni ining maong lalaki, mga sukin, digpaminaw nga mimro sa taosog royal, royalty. Medyo, kuwan ba? Medyo guwapa. Ha? Kita ka kasamangki? Ha? Guwapa no? Ha? Lagra, iya kasamangki. Nya kani rabas Jitli sikat ni nga si Buana moto vlogger ni siya murag daghan man kaila ni Jitli unya kon bas Jitli kanang naa nga guwapa sad nga guwapa ni pagka bayana mga sukin digpaminaw unya muna nga gikuanan karon sa mga netizen so muna ha ayaw lang mo og hukom kay ang gugma mga sukin digpaminaw wa may kanang naang pili. May pili ang gugma. Kanang naangkuan ka sa mangki. Pero at least akong masulti lang yun. Congratulations. Tulanin ko anon si tulanin kanang naang kuan si Jitli ha. Kay kuan man kanang naang apil na ni sumpadidit ni Jitli ugma. grabe paldo kayo kasamang kino kanang naang kuan pero at least importante nga nakasal sila nagpakasal sila si Jitli o kaning niang yahang bana karon pero kaning duha ka kuan na unsa man bulag na manigi kaning duha ka asawa na gi buragwa na tingali ni sila kani sa iyang bana pero atugod sa mga kuan sa kanang naang atoa nga mga igsuon nga mga Muslim doon na may kanang pwede ra o gatagtuloy asawa, doy asawa, anay, kwan, anak nga, pwede ra dito, ha? Sige, ugma na lang, ha? Kay lisod sa kay katong isigutan nun, matugaw ilang padidit. taning, kwan, nung tataod, sad, ha? Ugma, de, ugma na lang. Tadoki Arika, naminaw, sad na to, ha? Og si Kirino si Buko og si Sario Ikabandi Junior. Si Vance Dilcoro Ivan Isi Umbos ha. Aminaw sa ito si Giging Alcansado. Tanan lang na minaw, salamat kay ninyo hawa anong taigong oras. Sa pagbadayon sa tuang at tulumanon hantod ugma poho na lang sad ha. Ang kauban sa master control si Kasamang Kisos Minya, Kasamang Nestor Homicilio. Deris Picas Lawa, Kasamang Gerald Albios Alan Tarado Liber Atis. Robel Boyser at ang Chief Technician. Kudala niyo boss nga lagad sa kahanginan. Inyong Radio Man Benji Olpos ang hiyan ang manamilit kayo plagis pag-ingon. Ang Dios magauban ka na itong tanan. At tanan dapit doon sa nang panahon Tatak RMM.
0: Straight to the point.
6: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
7: EQ pads.

0: stories.
1: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
2: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos nakaluog ko sa istoryang Panyawan capsule. Itry na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubang nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikas niya siya sa tumlan, wala naman.
0: Living testimonies.
1: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send Panyawan Capsule kanang adunay garlic o banaba.
0: Send Panyawan Capsule with garlic.
1: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: Balik ta sa tong programa mga kapanyawan ang kasika sa Kabuntagon. Hatod gihapon ka na to sa Send Marketing. Sa kaysaysayan mga kapanyawan, ang mga dahon sa stevia dugay nang gigamit sud na sa sobra 1,500 katuig ng mga Guarani people. Traditional gigamit ang tanom ng stevia sa paghatag o katamis nga gitawag sa nga to sa gitawag nila nga yerba mate o gubang cha. Ug dugay na kining gisagon sab sa daghang applications na sa mga karaang medisina. Yatong early 1970s mga kapanyawan, ang mga Japanese scientists ni develop sa unang commercial stevia derived sweetener nga daling na ilado og nisikat sa maong nasod. Human sa initial ban tuod sa carcinogen concerns, ang specific nga glycoside extracts giaprubahan sa US Food and Drug Administration at tutuig 2008 mga kapanyawan. Samtang ang European Union niaprubar sa stevia sweeteners niya 2011. Nasayra na ako mga kapanyawan nga ang US Food and Drug Administration ni ban sa pagbaligya sa stevia isip food additive niya tutuig 1987. Apan nabalik ang status sa stevia isip tamis, sustainable dietary ingredient niya 1995. Sukad ni mga kapanyawan ang maong klase sa pagpatamis o sweetener na ilahan na diin 58% ang natala nga kalambuan sa bag-o mga produkto nga adunay stevia. Kita mga Pinoy ra ba mga kapanyawan, share lang na ko gamay, hinamis gud ta. Lahi ang atong contentment o pagkontento kung kabahin na sa sweets. Mahiligan kita o lain-lain klase sa desserts mga kapanyawan. Di ko kay bao kung nakamatikod ba mo ni Ana nga hilig itag tamis. Apan kining natural sweetener nagpakita sa bug potential nga health benefits mga kapanyawan isip healthful sugar alternative alang sa mga tao nga adunay gihambin nga sakit nga diabetes. Nasayran nga ang stevia o erythritol giaprubahan na sa Amerika o wala sab kinin na pagkita o bisan unsang hulga sa risgo sa panawas kung gamiton in moderation. Apan kung magpalabi gyud sa pagkaon o paginom o mga tamis mga kapanyawan, risgo na sa tong lawas. Mo nang dili magpalabis tamis mga kapanyawan. Kung kainumdum pa mo mga kapanyawan, ako gyud kining ilitok, balik-balik ko na kong storya. Aron ipahinumdum kaninyo mga kapanyawan nga kung manubra na gani sa bisan unsang butang, makadaot gyud. Mo na magkat-on gyud ta og in moderation mga kapanyawan sa tanan natong pangkanon. Og imnon, bisan unsa nga ipaslaks tong baba og dinha sa atong lawas. Ang stevia mga kapanyawan aduna kini walo ta mga glycosides. Mao kini ang labing tamis nga mga component nga isolated og purified gikan sa mga dahon sa stevia. Kini naglakip sa gitawag nga steviocide, ribidiocides, A, C, D, E og F. Anaasab ang steviobiocide og dolcoside A. Atong sayra ng pipila lang sa mga gamit o benepisyo sa tanom nga stevia mga kapanyawan, human lang ni ining bulawan o pahinumdum.
1: A
4: ang mga celebrity soaps ng Sed Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang Sed Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang Sed Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaang kini sa Sed Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-Sed Celebrity Soaps, panit nimo kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-Sed Celebrity Soaps na.
3: Naminaw gyapon mo sa paborito natong programa ang kasika sa Kabuntagon. Dalit ka nato sa Sed Marketing. Kini atong hisgutanan ng mga benepisyo mga kapanyawan, pipila lang una kini kay hagipot naman ang atong oras. Share lang na ko ninyo ang pipila sa mga importanteng benepisyo sa tanom nga stevia. O sa sunod na itong episode, atong hisgutan og dugang ang mga benepisyo sa maong tanom nga stevia, lakip na ang mga pamaagi unsaon pagtanom ni ini. Pipila sa mga benepisyo sa stevia naglakip og zero calories mga kapanyawan, blood sugar control o aduna nay commercial form. Ang zero calories mga kapanyawan nagpasabot kini sa paghatod sa tanom nga stevia o grabing katamis apan wai calories, carbohydrates or artificial additives. Anaasa ba ang benepisyo nga blood sugar control din ang atong lawas? Dili mo metabolize sa sweet compounds nga nagpasabot nga dili kini makapaisa o blood sugar o makatrigger o insulin release. Inungdan nga maayo gyud kini sa mga individual nga dunay diabetes. O ang katapusang gamit sa stevia mga kapanyawan, ang commercial form ni ini. Kinitungod kay ang stevia mahimo nang mapalit pinaagi sa liquid drops, green tabletop packets, powders o whole dried leaves. Napupos na ang atong oras mga kapanyawan, daghanag nakatunan usab karong adlawa, karong episode nato kabahin sa tanong mga stevia. Gawas nga makontento ka sa gitamiso ni ini mga kapanyawan, healthy pa kini o maghatag sa bugdaghang benepisyo sa atong kalawasan. Manamilit ako kaninyo mga kapanyawan, ako inyong kapanyawan Marisa Abadies. Maguman-uman ta ha sa sunod na itong episode sa itong programa, Sika sa Kabunta Marketing. Nagkasalamat mga kapanyawan, mayong buntag o kamping takanunay.
4: Inyo na bati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Sed Marketing, ang kasika sa Kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon sa samang takna ug samang istasyon dinhilang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, ania na ang hugyawan sa sampanyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa sampanyawan. Ug karon, ania na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B. ug Sir John, alang sa hugyawan sa sampanyawan.
5: Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, welcome sa itong pagpanaguban na nanapod kining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. At kini kanato sa maayong kabubuton sa Sed Marketing, ang tinghimo og di kapunapun sa mga produktong herbal nga 100% makatabang gayud sa atong kalawasan, kini gumikan sa mga sangkap nini nga napamatud-an nga doon ay mga pagtubag sa mga balatian. Ang ato ang Sed Panyawan Plus Mangustine, mao kini nga atong panyawan na capsule nga doon ay mangustine, luyang dilaw o panyawan herb. Aduna pud kita ay Sed Panyawan with Garlic, ang capsule nga doon ay gahom sa ahos, banaba o panyawan. And of course, ang ato ang Sed Kogon Herbal Capsule, ang capsule nga doon ay gahom sa kogon plant. Aduna pud kini siya ay makabuhay kon panyawan. And of course, aduna ay banaba. Ang ato ang mga kape, mga igalang igsoon, ang Sed Panyawan Coffee Mix. Mao kini ang lamian kay nga klase nga kape, Sir John, nga makatabang sa mas maayong kahimsog. Gumikan kay angkon ini, ang panyawan herb, ang mangustine. Apil pa nini ang atong purple corn o ang cinnamon. And of course, ang pampatamis nini, ang stevia. And of course, dito po nato yung kalimutan, Sir John, ang ato ang nindutan nga klase nga Hap Plus. Ang Hap Plus nga makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa sa atong mga kaunuran, kanutahan, no? Bisan pagpanuhot o baka mga katol-katol sa panit, ang ato ang Sed Liniment Oil. And of course, ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap o Sed Celebrity Conjic Soap. Bueno, Sir John, maayong adlaw diha kanimo. And once again, sa itong mga kaisunan, mo kini siya maghatag ka na itong paghubad sa mga klase-klase na itong mga balatian. Sir John?
6: Yes, salamat kay Sir Igno. Adlaw kanyang tanan. Musta ka mo tanan?
5: Sa itong mga kaisunan diha karon nga nagalantaw sa itong mga tulumanon, ang ato ang tulumanon mga igala ison pinaluyuhan kini sa SED Marketing. Gumikan kay gusto sa SED nga dili na ka mag-maintainar og mga balatian. Sir John, karong adlaw pag-isgutan nato ang importansya sa katulog. Kay matod pa nila kung kita aduna kitay kakulangon sa katulog, delikado ang atong lawas nga mapakubos ang atong immune system and hinungdan usab sa mga posibleng mga balatian. Matod pa nila, ang katulog para sa mga adults igo nang unom ngadto sa 8 ka oras. Kanang uno medyo okay-okay na na. Then kanang 7, okay na dyan kayo na. Murag pagmataan na mo sa morning, murag alive ka. And of course, kung 8 hours po kang nakatulog, mas maayo ang pagpaayo ni mo sa mong self pag, you know, repair no sa mga parte sa itong mga lawas. So dyan, unsa pag yun ka importante ang katulog sa lawas para mamahimo kita ang himso?
6: Kana, Sir Rick, no? Kung muang muna-una on ba? Ang tao usahay ita matug no para kanang diri mahuman ang trabaho ba so sunato nga sige dayon pero pag sa gamit gani ato ganing ingon nga uy undangan na kay kaganina pa na init na kay na no so ang sakinan di atong paundangon gani o lakaw no ang TV atong patyon ang uban pang gamit suga no sa paghayag na patyon ana so nganong ang kita mismo sa tong lawas na sabtan na to ang importansya sa pagpaun.

0: kinabutang no sa mga gamit doon kay mamahimo kining hinungdan din sa kadahot sa mismong mga gamit no. Pero pag sa toang lawas na gani, dili na kaantigo o makasabot kung nganong muundang ta no, muhatag ta og higayon aron nga matulog no. Taga na tong panahon nga walo ka oras nga pag-charge no. Kita gani basta diba cellphone no, dili gani na to na ato gani na siya i-charge no, dili na to pwede hilaptan kay aron nga ang iyang battery life permanente no. So kana lang na analogy si Rick no, ang tao walay matang sa kalibutan no nga magpadayon siyang maglihok no. So kini nga tong lawas importante kayo nakadisenyo kini na da sa kinahanglan matulog siya sulod sa certain hours no. So makasulod makatulog siya, ang recommended is 6 to 8 hours a day no. So and preferably kinahanglan gabi no. Kay tungod aduna tay mga nakadisenyo sa tong lawas nga mas taas ang iyang effectivity efficacy no sa imong pagtulog kung dulom gabi ang imong pagtulog tungod kay muna'y time para mag-repair, muna'y time para magpakusog ang atong immune system, muna'y time aron nga ang atong memory mahimong sharp no, muna'y time nga kana no ang atong lawas naka-design aron matulog. Naka-design siya aron nga maulay for the next 8 hours sulod sa atong 24 hours namatay 16 hours to work. So kinahanglan yun nga atong yung unang-unang permiti nga dili ta magpaka sabana masubra no sa tong lawas tungod kay pag-abot sa panahon same sa battery life no pon ikaw pon murag dili na pon nimo kon ang imong lawas.
1: Sir John, kanang ginatawag nila nga bawi ona ako katulog sa hapon no kay bilang ako. For example, matulog og alas 12, mumutag alas 5, then moingon lang og kanang bawi ona ako katulog sa alauna, matulog og alauna padulog alas 3. Mas matud pa nila mas delikado man ang maong matang sa style sa pagkatulog kay wala nimo na achieve ang tinuod gayud nga you know oras sa katulog, and of course kanang pagkatulog sa alauna padulog alas 3 aside sa nakuhaan ng imong adlaw murag kanang mas peligro para sa panglawas nato. Tinuod ba kini Sir John?
0: Yes sir, no, ang pagkatulog man gud proseso na siya, so dili na siya murag paghinga ba nimo matuog de kadayon. So ang pagkatulog nana sa mga levels no. So importante nga makabot nimo tong phase no kung asa tong rapid eye movement nga tawon tong REM. Kanang REM ang sir eh, muna na tong time na katong na ganing lucid kay ang imong katulog kanang di ko kabantay tulog yung kay imong lawas no. So if ever putol-putulon nimo imong tulog kung sabay kuan makuha na to di ba murag putol ang imong tulog mas makapalabad pag ulo kay niya bawion lang nimo later. So ang katong proseso nga padulong sa rapid eye movement ulang no, dili ka makakabot. So katong imong lawas gyapon dili gyapon siya maralanganin ba alanganin ang iyang pagpahulay kay putol. So kana sa sir
1: ang REM, ang REM, no? REM is mao ni siya ang parte sa tuang panglawas nga matawag nato nga mo ni ang pag-repair na no, pagkahinanok na nato ana. Kay sa akong pagkaibalo, paghigda nimo pipila ka mo minutes ana sa imong paghigda, dili pa gyud ka totally sleep ana, no? Pati pa imong brain. Tulog na siguro imong lawas pero ang imong utok mata pa. And na different pa ang lihok sa imong lawas no, sama sa atong mga tiyan ga-digest pa na siya ang atong heart posibleng kusog pwede po nga muhinay ra siya ana. Pero pag sa panahon ng REM or kaning panahon ng kanang ginatawag nato nga pag-angko na nato sa insaktong parte sa atong katulog, for example ginatawag mo na siya unique ni siya nga active stage ba no sa atong sleep nga diin gina-characterize ni siya sa intense brain activity, vivid dreaming o usab rapid eye movement and temporary muscle paralysis no, muna siya ang REM nga wherein muna siya ang parte sa atong sa sila pa sa ordinaryong pinulungan pa, pagkawala nimo sa kalibutan, no? Inana nga sensation. Muna po na yung mga panahon na nga, padulong na din ka sa deep sleep nga diin na dihan na dahil ng processing sa nindot na ito nga katulog. Ang problema, kay na yung mga panahon nga, na yung mga tao nga dili na ma-achieve nila. Muna nga inigmata, muragluya. Muna nga maayo kayo nga mag-Sed Panyawan Coffee ta, Sir John, no? Kay kaning Sed Panyawan Coffee Mix, ang kuniini ang mangosteen, apil paniini kaning purple corn o kaning pong panyawan, nga diin na pamatulad nga makatabang kini sa mas hinanok nga katulog. And of course, pagtabang usab, nga mas maayo ang imong pagmata, no? Ang atuang kape manggod, dili na siya para sa naubang kape nga makapaginatawag na ito ng insomnia. Dili na hinun kahit katulog. Kaning nga klase nga kape, kung imnon ni mo ni nga klase nga kape igsuon kaning Sed Panyawan Coffee Mix, mas nindot imong katulog, mas maayo ang imong pagmata, and of course mas maayo pod ang dagan sa imong panglawas. Muna nga ninduta lang ato ang Sed Panyawan Coffee Mix alang sa mas nindot nga pagkatulog. Sir John, wala naman kita igong oras ng panahon. Nagpasalamat to sa bako kanimo sa imong kahigayunan nga nagkauban na pod kita nining atong tulumanon karon.
0: Yes, salamat kay Sir Rick Nob. Unta pa dahil bagay ko sila sa pagsubaybay na itong programa.
1: Sa itong mga kaigsunan diha nga doon na pa yung mga problema sa lawas ni Manny Kanunay nga ang mga produktong herbal sa Sed Marketing makatabang sa atong mas maayong kalawasan.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahibo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix. Ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa Sed Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini Sad si Goliath.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og said liniment oil.
0: Basin ba yung mabatal noong kumbalik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupalulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, said liniment oil. Said liniment oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Said liniment oil. Tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahina. Sed Liniment Oil. Mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
3: Rush Boy Nationwide.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. AC.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at ang kalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong

0: naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad, at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtiyaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan. At iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayati ng aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Philippines Center Time, para sa 4:40 na may galantak na sabutan. Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. NBI mo imbitar ni Vice Presidente Sara Duterte, Kongresista Paulo Duterte kubang gipanganlan ni Rodolfo Gracioso sa iyang affidavit.
3: Kampo ni Vice Presidente Sara Duterte milagway nga dugang harassment bato kaniyang pagtumaw ni Rodolfo Gracioso Jr.
2: Sa mga balita lokal, Piston, Cebu, mudayon gyud sa ilang transport protest karongan buntag.
3: Kagabaran sa pagsasugbo mo padagan o green bus ay sugod karong alasay sa buntag sa regulang mga rota dini sa Sudan.
2: Balita gawa sa nasod, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gayong nihimo og secret visit sa UAE.
3: Sa negosyo, precious mga produktong petrolyo bukunhod, sugod karong adlaw ho masusunod-sunod gyud ako nga pagtaas ni ini.
2: Praise God.
1: Headlines. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
2: Kung kayo na mga mahinong danon, Galinea Unang Radyo.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: At ano bang impormasyon ngayon mo masayran?
3: Agayari mo madugan.
2: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
1: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
3: Number one.
1: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP Unang Radyo, Unang Balita.
4: Gising na.
1: Bango na. Sa Unang Radyo, Unang

0: Ini mga tigbalita.
1: Lagi ni Radio Man Candelinea.
0: Ako sa aming Radio Man, Arl Busamante. At ang labi ka na sa nasay, santak na sa buntag, mga tulad ka ninyo sa mga lapas ka mga balita. Magbuntag, sugbo ka bisay ng Mindanao, na napod gadla, may gala sa tong napagpareguman. 87 kadlaw na lang, Pasko na! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta inyong kabuntago ng mga kasama? Ang inaak kami, inaak kamos, kapiskay, kamayari, at daw ka na may galang Martes, pizza 29. Ugma, pizza 30. Sunod ugma, mga higala, pizza 1 na. Dalira kayong panahon, Oktubre na. Merry Christmas na. Narimahong bonus. Paldo-paldo si kasama ang kisos minya ni Kalakiha. May buntag, may buntag, may buntag sa itong mga ginang sa panamay. Mga membro sa pamilya. Kaling oras sa mga galang naminang namati na sa itong talumanon unang radyo ng balita. Labi na sa mga nanay. Nananaroon may galang silang tagstag sa mga kusina na nakaisikay na para pangandam. Sila pamahaw ka na buntag. Kung sa'y pamahaw na ito karun di hanay. Kung siya itong giandam para sa pamahaw. Sa ato nga mga membro sa pamilya nga manglakaw sa iyo karabutang. Sa iyo na mong panglakaw kay doon na ba'y transport strike. Ang mga membro may gala sa piston. Kini nagkahiusa nga mga driver may gala sa Pilipinas. Gubikan ni may gala sa ilang ngayong padayon nga yangungo. Sa pagsaka gahapon may gala sa presyo sa produktong petrolyo. Diin ang ilahang petisyon nga pasakaan may gala ang petihan. Wala gi-aprobahan na, pero nalangay man. Langay-langay kasamang Ken, no? Murag dugay-dugay na ni ilahang petisyon.
1: Ang ilahang petisyon kasamang Arnold, gi-aprobahan na gina siya atong March kung nahinumdog na, katunod na gipagawas nga order ang DOTR. Nga kanang, okay na, mauna okay niya fair hike.
0: Pero
1: pagka-ugma, gi-suspend sa gobyerno.
0: Gibakwi sa gobyerno.
1: Sa gibakwi, gi-suspend lang. Walang una gi-implement.
0: Gikwala sa, gi-deferred. Padaplin
1: lang una kay para lagi ko na ang mga commuters, hindi madakaan.
0: Kaya, wama sila, Guangor, group chat ni BBM ba?
1: Gihonong una, unya, gi-ilisan ang itong itawag na itong fuel subsidy nga di mampuntanan ang nakadawa.
0: Okay, ang tagiyaman sa sakinan mo ay dako. Ang mga driver nga may... Ang mga driver nga may mapalit sa krudo, gamay raman.
1: Ay, kung ano maninon nga, open na ayoban nga mga units nga kana ba, labi na mga traditional jeepneys nga owner, unya, at the same time, or operator at the same time, driver, pero kanaghanan mo na ni...
0: Nagabang raman gini sila kasamang Ken sa garan.
1: Labi na nang kuan kada mga traditional na jeepney.
0: Nagabang rataw na sila kada mga Francisco nga mga sakinan ba.
1: Yeah, so one time roman po to, 5,000 ya pagoman.
0: Wa na. Unya mabuhi ka ng mga driver ana. Ang mga operators kasamang Ken, ang ilahang maintenance sila mga sakinan, dili kay na siya diha-diha nimo mapalit ba. Di pareha sa kanang mupalit ka o mu-drive ka, driver ka, kada adlaw ka mupalit o krudo.
1: Di ba na mudagan ni masakinan? Ang imong expenses mag-agad sa imong indaslaw sa nakita.
0: Kada adlaw ka nga mutubil, kada adlaw ka nga mugasto ana sa imuhang krudo. Para mga operators, in fairness sa mga operator ha, wala tamingon mga igala nga dili sila ngayon nga hatagan o kinabang, pero mas dako pa man ang operator kaysa driver hinoon. Warang nabali ba?
1: Driver yun, Tana. Kaya kanong operator, magdawat man sa abang. Karang abang, diyan naman nakuha o na iyahang maintenance.
0: Expenses. Expenses sa maintenance.
1: Kana ang iyasang paggamit sa kuan, operator.
0: Kaya unta magtanaw nila nga dapat ang dako o bahin, dako o ayuda, kini nga mga driver. Pero nahita mo, waman, baliktad man. Wala karon, nangutan na dahil ang mga publiko kung pilagyod ang pagsaka sa presyo sa plitihan. Amo na ito, ipahibaw sa taga DOTR kasamang Ken. Nga doon ay pagsaka yun sa plitihan. Pero wak manggihapon sila mo kuha na ni kasamang Ken. Wak sila mo matagbaw.
1: Wak sila matagbaw.
0: Kaya kining pag-implementar kasamang Ken sa presyo sa plitihan. Kato pa maniniagi mga buwan.
1: O, kato ng pag-March. Kato pag-March nga gi-suspend una. O niya, see, effective kagahapon, gi-implement na. Pero ang umapod ka mga drivers na sa Sabang Arno, wala pa po ka-collecta na. Kaya wala pa man sila itong Matrix.
0: Walang tarifa. Matrix, gikan
1: sa LTFRB. Di man sila, kaya bahadlok po na sila taon, madakpan sa LTFRB.
0: Hugot na gidigidili sa LTFRB, kaya kung mga ulit na mo wapay tarifa, ma-suspend sa side mo. Overcharging. Pwede mo ma...
1: dakpan o niya multa.
0: Multa, gikan sa LTFRB. So, kara, ang ilahang mga yangungo, kita mo suporta ta sa ilahang panawagan na bina sa transport sector sa piston. May labot na nining pag-saka sa presyo sa kurudo. Na bisag unsaon may gala sa gobyerno ang bot. Nga wagi, bot na. Wai gihimo namay gihimo may gala pero wa gyud ta di wa ta matagbaw ba wa ta matagbaw may gala sa labok sa gobyerno may labot na sa pagasaka sa presyo sa krudo ala hantud karon karon ay 70 pesos nga usba kanang pag us-us rollback pero 90 gihapon kapin ang litro sa krudo mga kasama o sa gasolina. At sa check may gala sa kasama ang Jesse sa Mampong. Sa ero sa nato may gala mga presyo sa mga nagunang palaliton diha sa atong merkado publiko.
2: CYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasaman Jesse, good morning Jesse.
3: Yes, mayong buntag kasamang Arnold ug kasamang Gen ug mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ning atong stasyon DYHP Arimen Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ug mayong buntag usab sa atong mga tindira ug tindiro ug mga umprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasik mga lamason ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Bumbang tua, 90 ngatong sa usa gatos ang kilo. Aos, 120 ang kilo. Luya, usa gatos ang kilo. Pitsay, 80 ngatong sa usa gatos ang kilo. Ripulyo, 50 ngatong sa 80 ang kilo. Sayote, 15 ngatong sa 30 ang buhok. Carrots, usa gatos ang kilo. Patatas, 120 ang kilo. Bumbay puti, 180 ngadto sa 200 ang kilo. Chili aksal, 180 ang kilo. Chili kulikot, 120 ang kilo. Chili spada, 60 ang kilo. Limonsito, 70 ang kilo. Kamatis, 80 ngadto sa 100 ang kilo. Ipino, 60 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man. GC Sumampong DYHP. Tatak, Arimen.
4: Ngayong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula. I-appeal na ang mga skin cells batok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Ipitibo kining panguntra sa mga free radicals o oxidation sa DTX 500 ang atong panit pabataon internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo kuwapo.
0: Dagan salamat sa mga Jesse sa Mampong. Gikabigala sa Carbon Public Market. May muntang sa mga nagtanaw na sa itong FB Live. Carbon Tanga. Asawang ka may gala ka nung napita dali sa Pilipinas. May muntang. O baka sa umang bahin sa kalibutan. May muntang din sa Pilipinas. May muntang ni Belinda Camus. Yung ipang great sila si Marites sa Plarisan. Tomas Plarisan. Marvin Marwin. Parisan. Jimmy Inot. Danilo Camus sa... Salamat kayo. Great po ko ni mananig kanina sa Belinda Camus. Samtang sa Bicasbayan, mo niyang pag sa kwano, rollback sa presyo, bagala sa petrolyo. Ang gasolina, 24 centavos ang gasolina, dahil. Mabaya, ragod. Oh. Ang gasolina, may gala, 24 centavos ang pag-rollback. Ang diesel, dako-dako gamay. Pero di pag iniigo, ha? Kuwang pagkain eh. Kuwang pa rin mga sikwinta. Ang diesel, 7 pesos and 57 centavos. Karong nga la-size, ha? Effect ni karong nga la-size. Ang kerosene, 5 pesos and 85 centavos. Ang rollback, mga kasama. At mga gamit itong gas sa mga lamparilya, at mga, kuanin nyo riha, mga Aladdin, kada ba itong Petromax? Mama na mo ito, Aladdin. Petromax na mo dito nga kay Pasigaang Aladdin. Ang stove, kana, hilo ang pabilo. Kana, mga na gamiton, kerosene. Mga pagluto o kana ang stove. Kana bitay-bitay. Mga na sa mga boarding house. Kana ito, kasamang kay Susminya, may gamit. Sus, karoon ni Mahal. Mga na pinakabarato, kana ito. Ang kining kerosene. Mga na mahinuon yung pinakamahal. Samtang sa Vegas Bayan, itong oras, may gala, alas 4.54 na. At sa check, may gala sa kasamang Jane Galliardo's gawas. Sa iron ta, may gala ang gawas. Wabi, pag-uan-uan ka ng mga orasa. Hayag ba ang paribot? Waba magdagong? Kahit kagabi, perting kusuga sa uwan dito sa amo. Tos bukid. Abot lang ka dito sa patag. Murag sa basa man pagawa, abot na ako dito. Ato pa, nag-uan-uan sa dito. At ang check, may gala sa kasamang Jane Galliardo karang orasa. Kasamang Jane, good morning, Jane!
5: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Kerna. Ningunong na karong mga orasa ang pag-uan-uan kasamang Arnold. Makita yung nato no, mga Diyo. Basta yung gayo ang ato ang kadalanan na ilagay na dito sa ato ang kaadian na kasamang Arnold sa may Villalindrad ay yung sa yung kapitol. Medyo doon nag-yoy paglunang sa ato ang mga daplin sa krasada gani kasamang Arnold. Pero ato nga bantay yung uwan ko siyong uwan na gabi.
0: Ako nakahinano kong tog, pero nakamata ko sa uwan kasamang Jane. Mga alas 11 na ito? Alas 10? Ay, lamias tog na kung aning kalakiha kaya nag-uwan.
5: Makatapol rabaning uwan kasamang Jane.
0: Hindi ka kinahan maligo, kay Bugnaw.
5: Malagyan yun kasi mga ano na makapagahin sa imong tuhod yan kaya lami na magtingin si Tungpo malagyan
0: bugno bugno sa habol
5: noon karo mga oras sabi siya nagpagkaralimsi kasi mga ano wala na tayo na sinati di mo sa atong nahimutangan ang atong kalangitan na sabi sa mga ano may guli lugwa na po ting mga bituon nakwaro na naturon kasi mga ano nung ano mga bituon sa ato ang kalangitan pero din gihapon ni kakumpiyansaan kaya mo naram gihapon tayo madunggan na dugdug kasi mga ano pero nga mga orasa so din ni kakumpiyansaan di o takay ba basi mukalit ng buni o ga bunda pa unya nga taod-taod ya ka sa mga Arnold mo nang mag-anting sa kanuna ya. Gawa sa ako ang kahimtang sa panahon ka sa mga Arnold Murag. Malipay gamay ang atong mga drivers karon kaya dunay rollback o dunay pag-ubos sa presyo na po sa gasolina at diesel. Pero maulag ito ka sa mga Arnold no ba siga katilawon ra po niya mga drivers na isa. Balik ito ligtas ka sa mga Arnold. Pero may nalangak. Mo ubos-ubos jutay karong adlaw kay adlaw Martes man kay sa mga Arnold kung sa niaging Martes adlaw sa kuan misteres ka sakit karon medyo na sa misteres kalipay gamay lang ka sa mga Arnold kay gamay ra man pud ang pag-ubos ni ning naong precious atong gasolina diesel pero ino on ato lang pud nga susigon nga ang ato ang mga gasolina nga na karong adlaw ka sa mga Arnold para pud makahatag ta og update wala tay nakadawat nga mga tango nga din may mga vehicular accident karong mga orasa dinhi sa ato ang syudad apan mao pud ato ang susuho na tungod sa ato ang pagrubing karong adlaw ka sa mga Arnold para pud makahatag ta og dugang balita sa ato ang mga suking tigpaminaw kada alas lang atong hatag nga update naging ka nila dinhi sa may Capitola ko ang inyong Rajman Jane Galliardo DYHP. Tapa Coroner.
6: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo. O kinimbahin na hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Bato ni ang himsog nga lawas o maayong nga kinabuhi uban ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga adunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery o peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Aniya ang sekreto alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog og kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.

0: Teka sa mga samang Jane Gallardo. Standby sa mga balita may gala. Manamang sa pipila ka mga bulawanong pahinom-dum at oras. Alas 4.58 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonder Food Supplement.
3: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa siya nga nagmintin ko, anak ay, pwedeng hiyahay.
5: Pwede lang, makakas, bila ko ito.
4: So anak ko, 90 na ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa. Tayo

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
2: The original Koi Herbal Caption.
3: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
4: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nila.
3: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
6: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
7: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: Taspang imo blood sugar.
9: Ato na kumay diabetes?
8: Mag DTX 500 ka!
9: Ang DTX 500
8: ato na kini anti-diabetic properties.
9: Sama sa
8: charantine,
9: nga kapamubo sa glucose,
8: visine,
9: controls blood sugar,
8: o polypeptide,
9: nga parehong epekto sa insulin.
8: DTX 500
9: highly recommended
8: sa mga eksperto.
9: Mabalik siya, kakadulog sa yung gan.
8: DTX 500.
10: Kulay si Mario, diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
11: Dua ka capsule, buntag sa gabi.
10: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayo yung DTX 500.
8: DTX 500!
9: Pabali sa mga butika.
12: Set Living Testimonies.
13: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
14: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
13: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
14: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos sa imong sugar. June Largo.
12: Living Testimonies. SED Living Testimonies.
13: Taas ang sugar maong nga ibikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
15: Taas ko sugar o ganang nakuitbakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
13: Pinagi sa pagtumar sa SED Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa SED Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
15: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bakto.
12: Living Testimonies.
16: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
17: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
18: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
19: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines
20: para sa masulhay ng pagpamuhis.
19: Super Fiber,
20: mabakal sa mga butika.
21: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
22: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
25: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
26: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension, ininom ako ng inom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
23: Life extension, vitamin D3. For longer life.
1: Oras sa mga kasama na 5-7 lang.
27: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang national. Award sa lokal nga kagabanan sa Davao City, ang 7 milyones pesos ngadto sa 8 milyones pesos nga balor sa kontrata sa GenCorp Industries nga gingong walay nahitabo nga public bidding. Matod sa House Prosecution Witness nga si Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS Division Chief Rendel Sopenia, sa 15 ka kontrata nga gi-award sa LGU sa Davao City ngadto sa GenCorp, upat lang nini aga riagig bidding. Ano na bidding? Pat lang kabuhok niya, Pin. Pari kalakaran, eh, sa gobyerno. Si Sopenia, narubag sa pangutana ni Senator Judge Risa Ontiveros sa 14-30 kaadlaw ng impeachment trial. Kabay sa ganun sa mga kontrata na gi-award sa Davao City Government nga ito sa GenCorp, nga mura niya aging public bidding. Ang korte nito kay sa Article 2 sa Articles of Impeachment kani akusar na si Duterte pinagi sa usa ka kumpanya. Gagireklarar niya sa iyang salen, ato na gisudlan nga kontrata tali sa gobyerno sa panahon nga Vice Presidente na kini. Una na ang ipadayaga ni Sopenia, kaga mga ahinsya sa gobyerno, ni award og 35 milyones pesos nga balor sa kontrata. Ngadto sa GenCorp, diyang Vice Presidente na si Duterte, din 49 ka mga kontrata ang gi-award ngadto sa kumpanya.
28: Taliwasa ka seryoso kaghapon sa impeachment trial. Ay, murag na kumita dito portion ka sa Mang Arnold.
1: Ihagok?
28: Namay ihagok ito sa likod. Likod mismo sa testigo. Gitawag ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis C. Escudero ang atensyon ni Manila Representative Bienvenido Abante humana katong kini atos sa pagpadayon sa impeachment trial kagahapon. Si Escudero miawag kang House Prosecution Advisor Ocari Surigao del Norte Representative Ace Barbers o ni House Prosecutor Lorenz Defensor nga kabliton si Abante tungod kay samag gikapoy kinigmaayo. Mato ni Escudero, mahimo nga mupahuway si Abante basta dili lang sa likod sa
0: stikigo nga Abante. Si... Lawa na ka Abante, ripondo.
28: Ripondo niya, nahagok pag yun.
0: Nahagok, oh.
28: Mato ni Escudero, mahimo nga mupahuway si Abante basta dili lang sa likod sa testigo nga si Phil Gips Division Chief Rendell Supinia, ngoy anaa sa witness stand. Si Abante ka naglingkod sa VIP section ni House Lead Prosecutor Gervil Luis Trog, ikabigyahan pa ni Escudero nga posibleng nag-ampo kini alang sa prosecution.
0: Ay, nako. Wala lang ito sa mutambog niya, ko. Datug, binitaw niya. Ay! Tawa ko na ako. Balik, ibalik, ibalik, ibalik.
28: Nasa nila yung pasabot kasi mga Arnold.
0: Pasaman.
28: Gila ay. Gila.
0: Ibalik, ibalik ko na ito nung. Itong picture niya kati. Itong sa tumangan yun. Itong atumang kasi siya. Maklaro man.
28: Maklaro kaya na
0: ito. Nagkuan pa. Nag...
28: Nagamay. Isa rin palong skillin ba?
0: Nag-ray-ban ba? Nag-ray-ban. Ah, sama ka. Nag-ray-ban ka. Kuan ko nag...
28: Sunglasses.
0: Sunglasses. Tapos luya tao. Ako rin ni tiguwang naman kayo niya, no?
28: Kapoy kayo siya, no?
0: Oh, kapoy kayo siya, yun.
28: Lunis ba yan?
0: Oo. Oh. Dili, wapat na rin siya magwan ka ng graveyard. Kita, graveyard. Hinong, kineng nana nga kasamang kin, bugnaw kayo. Niya, wak na ayaw ang kanang diskasyon.
28: Gilaay.
0: Gilaay. Amuhagok ah, ikaw.
28: May nabalik ka mga speeches, mga messages nga ka mga interesting kayo. Sa attentive mag yung ka.
0: Oo. Kana mabinaw yung ka ba?
28: Oo. Murag nakafocus yun dito sa
0: lahat. Oh, niya ikaw mo, grabe kay ka mo, kanang mo comment sa kanang kuan. O niya, natuog na ka niya. Uli nito, uli, uli. O, narapay niyo nga, di, kuan, kanang wak ko na siya pili a, pero nakadaog. Ala, sa Pikas, mahay na itong oras, sa mga kasama, alas 5-1 sila. Bitahon sa National Bureau of Investigation. Mahay kayo sila, ni, oh, makakanday, no? Ah, kini, may kuhaan tayo ng NBI, ha? Ah, attentive kang NBI, ha? Imbitaron sa National Bureau of Investigation kung NBI, si Vice President Sara Duterte o Davao City First District Representative Paulo Duterte. Kamuhatag silang kumwento sa pangangko ni Kani Police at Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. Nga nag-deliver kinig na kong kwartang ato kanila. Limang kausa ka bilyon, siya rao sa nag... Alsa ka sa mga...
28: Siya ka to niyag alsa ka sa mga Arno. Doon na, ang usa ka maleta, katong bitaw, giingon nila nga katong mga kuan, mga kanison daw. Di ba, ang suda to 54 million, ana, ang usa ka maleta, 50 million, kapin, ana. Tanawar ko na, usa ka million yun.
0: Grabe, ha. Wala, dito order ng NBI, ano eh? Ah, gipasabot ni Matibang. Mato ni NBI Director, Atty. Matibang. O Melvin Matibang, lagip sa langit bitahon, mouse kani House Speaker Lord Alan Velasco. Huwag ang kasawa nini. Ipasabot ni Matibang, ang kamahin sa investigasyon, mao ang pagdapit sa mga personalidad. Nagingan na ni Gracioso sa ang affidavit. Dili sa pina, kundili imbitasyon lang, ang buhaton sa NBI, labinan ng anto sa Vice Presidente. Si Gracioso, nagpakita og mga hulangway kaoban ng Vice Presidente. Pipilaapan na una nang namahayag si Duterte, kabala siya magkailan ni Gracioso o nasalikway sa mga akusasyon patok kaniya.
28: Kakabusa balita gikan sa kaulohan, kabahin lang sa harassment batok sa Vice Presidente ang pagtumaw sa Kani Police na si Rodolfo Gracioso Jr. Nga miyakusar ni ini o guban pang sakol sa pamilyang Duterte ngayang gihapdan o dakong kuwarta. Mato ni Attorney Paolo Panelo ang tipamaba ni Duterte ni Bao ang Vice President nga kabahin lang kini sa mga harassment batok kaniya. Dugan pa ni Panelo, why kalainan si Gracioso ni Ramil Bandiriaga nga magsunod-sunod ang mga akusasyon. Apan kung mas daghang detalye ang isupply ni Gracioso, mas makaayo alang sa Vice Presidente tungod kay masayo nila kini nga gubuon. Ang kampo ni Duterte magpaabot lang og kopya sa affidavit ni Gracioso aron ila kining ma-examine og tagsa-tagsa. Apila niini ang mga petsa ingon man ang lokasyon.
27: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ganitong kapabarigoban, kipanantas sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan og Mindanao. Ang original Koi herbal capsule, suplemento ng gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyag, ginseng. Nga may mahatag, may kalikon salamas, kalikon sa atong immune system. Arong adit, tadaling masakit. Busek ko nga nagpabinaw ka nun. Bata sarang. Aga pag-inom sa original Koi Herbal Capsule, alaming epektibang herbal capsule na mabatok sa mga manatian sa mas high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rayuma, arthritis, ubak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy. Ug ang pagkabag sa inyong mga atay, ang original Koi Herbal Capsule, epektibo sa namigila pagpaligon sa atong immune system. Aron nga dita daling masakbuyan sa bisan sa matang sakit sa lawas, gumikan sa mga vitamins nga naan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi Herbal Capsule aprobar ko ni Migala sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika. Gagi supplyan sa Belgian Marketing. Mapalit ni Migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Taram Francesa for Chasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormuk, og sa Roseville Pharmacy sa Bato, Leyte. Ngayon mo sa niya may gamapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Taram Francesa, Alfar Pharmacy, Survivor Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Taram Francesa, Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatis Island, Hero Pharmacy sa Walango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iskaryo. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
28: Taas bomb presyon si Bunigoy, kabadunay, hypertension, basan taas yung sugar, basi may diabetes kanyo, wala kamay baw, at taas yung level sa blood sugar, magkabagay ka ni sa arterial holes, umapalapot sa yung dugo, ang sarang karason, yan ang magka-hypertension ka, mutaas yung yung dugo. Ang diabetic hypertension, resulta ka sa pagkabuta, pagkadaon sa yung kidney, o daghan pag mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dinipagayo sa mga samad, pagkaputol sa tinagbisan gani, ang impotent sa mga lalaki. Ibu siya nagpabutag, ang grabing yung kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw, ang DTX 500, doon na kinicharantin, gikan sa palihan nga nagsuhid sa insulin function kung mabuo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang makapanindot ni simong katog makapagupagit sa hyper acidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension o bistaw sa magklinika di alternativa medicine and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized na general machine analyzer na akinibimutami sa Maydiha Consulim Street sa simusin nga pwede mataugan sa 41608 66 or cell phone number 0975-079-5133.
0: Mga kasama na kasi natin na mo anang mga naakas trabaho, focus kasi mong gibuhat, kaya doon na kayo giapas ka deadlines, kaya manunta kayo apan karit lang doon ay panakit sa mong ipon. Makapangawat na lang kasi mong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang mong ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa rin mo. Sa karugay na anak, mas musamot pa. Lisod yung trabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal ng sakit sa gipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA, PMDI o IAM prescription data 880 December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Magbalik na yung sa trabaho, human ang deadlines. Motarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, magwagtang ang sakit, nasaway na sa kadaghanan, nasaway na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor, ug sunda ang garisitang tambal na nasaway na, pas-pas relief na nasaway na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Gawas ka maka-boost sa ating immune system. Ang dugang nga mga health benefit nga makuha na to adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Mokin ang pagpamino sa risgo nga masakit kag cancer. Apila nini ang breast cancer, prostate cancer, colon. Pagkuban pag mga matang nini nga maong nga mga sakit. Nga dunay direktang koneksyon sa kakuha o vitamin D diya sa atong lawas. O gani na matunan usab sa mga medical nga mga pagtuon. Nga kanto mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas may improve ang palawas o babalik ang function sa immune system. Samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili-dali nga maluya o mutas ang chance nga makasurvive sa sakit. Katong dunay mga cancer ha or mga cancer patients, gawa sa inyong gitake ng medication pag inom sa dugdungan sa 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw, human ka magka-take sa imong meals. Gawa sa mga cancer patients, katong dunay sa mga maintenance medicine kaya na sakit o diabetes, hypertension o gubang pambalatian nga nag-require na, nga mo inong pagkadadlaw o tambal, dungani ka na inom sa Life Extension Vitamin D3 jury para mas maayo ang resulta ni ini. Bata o hamtong, mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw alang sa maayo nga panlawas. So, yeah, affordable usab kaayo ang matag soft gel ni ini. Ang Life Extension Vitamin D3 mapalit ni sa mga butika pero sub din na sa Life Extension Clinic. Sa mga Life Extension Clinic, pwede ka mag-avail din ng libre quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, naani mahimutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Sa Konsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic ka na mahimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubagan sa Jollibee. Open kinigikan sa Lunes, hangtod sa adlaw nga Sabado. Pwede na ka mag-walk-in or diretso pag-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Alas yung mundo ka pangutana, pwede ka magka-contact sa 416-1655 ng 0917-318-1161. Sa Pikas Gabay, di ka makanunay nga makonstipated. Pag yun naman yung Super Fiber, kay number one kinigang pangontra constipation. Sa inyo pag kayo ang damo ng Super Fiber, magkulang kagusta ka baso ng tubig, i-mix din mo dito ang usigod ka sa Shea sa Super Fiber. Pwede mo siyang imnon kung nari sa buntag ka na before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi, ka na before punta nga matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
0: Hoy, buntag na labi kay pangapi kasamang Ken, labi kay pangapi kasamang Kay Sasmin nga. Ang kapi nga atong gamiton kada bitaw nga makapalagsig na to, makapasigas mo to. Labi tag bitan ba dukaon pagbalik pa. Apan di ay kapi mga kasama nga makapalagsig sa tong lawas. Mahatag may galang daghan nga mga benepisyo. Ang kapi may gala nga daghan og bitamina. Samtang naminaw kag kapi, naminaw kag dihang radyo may gala, naminaw kag sa unang radyo ng balita. Ha? Mag-ngapi sa ta mga kasama. Apan ang kape nga gamiton, kini ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at kini may galang perfect coffee for you. O sa nisa may gala sa ka-active na sagulan eh, mao ang rose hip na doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mubata ka ni mga kasama, mutabang sa aron alibihuan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sa mga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ha, mo reduce ka mga kasama. Ingon man, i-improve sa dini ang imuhang heart health. Gawa sa rose hips, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanila, og bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit din may kala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
28: Samtang sa Pikas Gabahin, daghan karon ang dunay gipamating lain-lain lang balatian, insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw dunay ni ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Kini mao ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement dunay ABCD formula, A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Diin gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisod og tulog o kanang insomnia, constipation, makapugong sa pagtaas sa blood sugar level. Gabay mamahimong hinungdan usab sa diabetes. Mao sama nako na ginom ko pud Sugatrol kaduha ut katulo sa kaadlaw. Mao nga lagsi ka nga akong pamati tibok gin adlaw nga pagpanarbaho. Mao suwayi pud ninyo ha og tumar matagadlaw ang Sugatrol.
27: Nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras sa mga kasama na 5:22 na.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
27: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imo ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Hey! Give me care time.
4: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon?
5: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
6: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
14: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
15: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
13: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
13: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
15: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
29: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
30: The wonderful supplement.
31: Biotroph Herbal Capsule.
32: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
31: Biotroph Herbal Capsule.
32: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
31: Biotroph Herbal Capsule.
32: Mapalit sa Majestic Pharmacy. Didix Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
31: Biotroph Herbal Capsule.
33: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
34: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
33: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
34: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
33: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
35: Call

0: problema ba nimo pagpaliwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaliwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pamedikal, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang makapsule. Ginta na yun akong ibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
7: Zen Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing hospital yun at nagugos mo ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, pupukso tungaw.
7: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
8: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko anak, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong bitis.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung taas imong bitis, mababa na niya, Jaime Verano.
7: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga tawo ni goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. Unya kay tinuod magid siya di ay.
8: Ang Zed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
10: Pag hikas niya sa tulon, wala naman.
7: Living Testimonies.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Igalar, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: Kadtong nga balita, hatod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Ora sa mga kasama, alas 5:33 na ang takda sa kabuntagon.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Mga kasama, usun sa ba ang mga benepisyo o regular? O sa regular o adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, eliminasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guman pang matang sa cancer, nganoy direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabotan ang akong ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ka factor sa pagtaas sa risk nga makabaton sa cancer. Base sa dagang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganoy makatabang ang regular na itong pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kung duro kay cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But po sa butana, na kung ang usa ka cancer patient, dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini o maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga pasyente. Mas mo improve ang ilahang nga quality of life o ganihinay nga mabalik ang ilahang immune function o kusog. Aron nga mas mabatukan may galing lang sakit. Ang Life Extension o ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o sa kaproseso di na mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao kung asa mutubo ang cancer. Yaring mabangan o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients containing blood for cancer foods. Umutabang sa di may galing nga mapugan na paspas kapag katap sa cancer cells sa laing-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension ng Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients na mapugan may galang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers, may kanabutan sa Vitamin D o cancer, mas mataas ang survival rate sa usa ka pasyente o muubos ang iyang tsansa o risko na kini mamatay sa sakit kung adunay siya igo o sakto ng Vitamin D level o D blood level. Ang dosage, ito mga pasyente may kailangan doon ay cancer. Unom nga to sa siyam ka soft gel matag-adlaw ilang imnon. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimang imnon kini sa usa ka tuig bata, mga buntis ug mga nagpatutoy nga mga inahan ug sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy dinhi sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos sa matag soft gel. Importante nga pahinumdum. Dapat siguruduhon may galang ang dunay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit mo sa mga butika. Mag-amping sa mga peke nga mga produkto mga kasama. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Ato sugato na itong kabuntagon nga positibo kanunay nga itong panglantaw sa kinabuhi o lagsik na kanunay. Yung sugda ni nato, gikan paskadlaon, pag-inom sa usaka imnonon nato, giyod nga maoy makapalagsik nato o maghatag og dugang energy nato. Tibok adlaw, kini mo ang Vita D Plus Coffee Mix kay kini nga kape, dun ay sagol nga vitamin D3. Mora matagbaw kas kalami ni ini o ang iyang kahumot sa aroma, makakuha pag ikaw og dugang nga mga health sa benefit. Gumikan sa ibang sagol, labi na gid kining vitamin D3. Kaya matag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na ka rin 200 IU ng vitamin D3. Mo na makakapi na ka maka-vitamin D3 pag yun. Plus rich mushroom extract. Kandun yung mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Ito ang kinig mga polysaccharides with triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugalan pag yun yung mangosteen, fruit extract, makabato kinig sa oxidative stress. O kinig dalika pagkadaos sa itong mga cellula, gumikan usab sa sobrang free radicals sa itong lawas. Mo na sa isbuntag mga pita. Vita D Plus Coffee Mix. Makakapi na ka maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika pero sa dinas sa Life Extension Clinic.
4: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto
5: Netrack Boy sa Cebu nga napalgan patay. Kasama mo sa balita ni Ben Paul Lauro.
4: DYHP Tatak RMN Report.
6: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, rin sa may suba pandan sa barangay Poblasyon Cebu nga alas 2 ang takla sa iyo sa Kabuntagon. Kinigipatay ilangan si alias Jordan nga taga-diara sa lugar. Ang subject sa manang operation pa sa kapulisan, kiniyang kauman sa inom nga si Rain Celario Marquias. At sa report sa iyo pa sa kagabi, o nag-inom na ni sila dahil ya, napit silang silingan nga panimay o niya sa diyan na hubog na hining maong biktima samtang nagkaon galit nila bundak ang plato o miigo sa tuhot ni Arin sinumdan nga kasuko ni ini o naitabo na noon ang ilang nga konfrontasi o away napasipay rin noon sila sa mga silingan dito at ang sadyang yan uli ang biktima agbalik na wala si Arin sinumdan niya ani balik lang sa ginisya o nga uli o dito nakadungulay na higsyag

0: Police. Ako yung Radyo Man Paul Lauro. DYHP Tatak RNN.
1: Radyo mo nationwide.
2: Samtang Senador Pamakinom ni Christian sa suway nga paglasla sa pundo alang sa higher education sa Rutuig. Kasama mo sa balita Radyo Man Paul Lauro.
1: DYHP Tatak RMN. Report.
3: Gi-question ni Senador Pamakinom ang suway nga paglaslas sa pundo alang sa higher education sa Rutuig. Kaniaton sa budget deliberation sa Senate Committee on Finance, ang senador nga may nipanday sa libreng kolehiyo law ni pahinundom sa komitiba pag-review nini sa 2027 annual budget.
4: As we review the budget, we should all ask a very simple question. Kapag nakapasok ang isang estudyante sa kolehiyo, may sapat na ba siyang suporta para makapagtapos? Alam po natin na napakalaking tulong ng libreng tuition. Kaya po natin to pinaglaban ng una nating termino. Pero alam rin po natin na hindi doon nagtatapos ang gastos ng isang pamilya. May pamasahe, pagkain, kagamitan, at iba pang mga pangailangan sa pag-aaral.
3: Gimong sinalitanan ni Aquino ang bukat niya pala sa unon sa mga nursing o allied health students ng mapasar sa obligatory fees of related learning experience kung RLE.
4: Para sa ating nursing at allied health students, meron pang dagdag na related learning experience na alam po natin napakabigat. Kasama po sa mga amendments ang pagpasok ng RLE. Hindi na po siya isang budget insertion or budget amendment. Siya na po ay kasama na sa batas dahil po sa RA 12325. 12325 also clarified sino yung mga batang dapat unang makakuha ng tulong mula sa gobyerno.
3: Subay nini, Misaad Aquino nga iyang kumbinsihon ang mga leader sa Senado nga kapanalipdan ang student subsidies ug uban pa.
4: Hindi ho dapat maging dahilan ang kakulangan sa pambayad para hindi ho makompleto ang kurso. Nung nakaraang budget deliberation, pinaglaban ho natin ang pondo para sa libreng kolehiyo at tertiary education subsidy. Ngayon pong pinag-uusapan ang 2027 budget, sisiguraduhin po natin na sapat pa rin ang pondo para sa libreng kolehiyo.
3: Si Senador Pam Aquino, kung malaslasan ang gahin alang sa tertiary education sa sulod tuig, kiblakan mapiktahan ini ang 940,000 incoming college students nga naglakip sa 290,000 ka 4-piece beneficiary. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
5: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
6: gikataho nga sekreto mihimo pagbisita sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa United Arab Emirates kun UAE net weekend ug nakigtagbo sa presidente sa maong nasod nga si Sheikh Mohammed bin Zayed. Sigon sa kasali ang tinubdang ang Iran ni dominar sa agenda ang arena diin ang duha ka mga nasod ni palaom sa ilang kooperasyon lakip na kabahin sa kasamtangang kagubot nga giatubang sa Iran. Apan taliwa sa maong mga taho ang buhatan sa Israeli Prime Minister wala mo kumpirmar sa maong naitabong visit. Ngunit man wala sa buluwat o komento ang UAE Foreign Ministry labot ni ini. Ang maong talagsaon nga biyahe kung kumpirmado kini naitabo eksakto sa kabuan sa dili pa Oktubre 27 nga eleksyon sa Israel ug supak sa backdrop sa nagkasamot ka political controversy sa Israel, nunot sa taho nga si Ben Zayed ni pasidaan kang Netanyahu, labot sa dakong Hamas Operation Day sa wala pa ang pagpangatake na Oktubre 27, tuig 2023. Kasama mo sa abroad ngayon, ginayo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Ito mga malitag, hatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Mga kasama, daghan karon ang dunay gipapati ka mga balatian sa masa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na

0: Ini adunay herbal nga food supplement para nimo ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa amparaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Ngariin gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine kay makatambal sa paglisod og tulog o kining insomnia, constipation o nga makapugong sa bigala sa pagsaka sa blood sugar level. Naway mamahimong hinungdan sa diabetes. Mga sama na ako, nagainom pod ko og Sugatrol kada kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mga lagsik akong pamati maskin sa matag adlaw nga pagpanarbaho. Mga sawayan na ninyo og tumar matag adlaw ang Sugatrol.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ora sa mga kasama, alas 5:44 na.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
3: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuli sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan. Para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat. At kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y halaga, bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong, ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin, ang hari na kapamamahala, nagagawa ng mga pinuno, ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, dangal nila pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kay sa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa San Sinuko. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay tinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.

0: Uy, 150 over 100 man.
1: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
0: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
1: Ay.
2: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
3: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
4: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanang awa ko kalibang.
3: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Oras sa mga kasama, alas 5:53 na.
11: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
12: Samta nga balita ang kagabaran tapay sa Subo, andaw mo padagan ng green buses sugod karong alas 6 sa bundag sa Raguda nga mga rota dinhi sa syudad. Kasama mo sa balita ni Man Eli Bolono.
11: DYHP Tatak RMN Report.
13: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Andam mo padagan o green buses ang kagamhanan sa Baysugbo sugod karong lasayas buntag sa nagudang mga ruta sa syudad. Kini kung doon ay matanggong ang mga pasahero, sumay sa ilusad kaduha kaadlaw ng transport strike sa publiko mga sakyanan sa nakbayan sugod dining adlawa. Labi minus 15 ka green buses ang padaganon sa city government kung gikinhanglan, partikular na sa Bulacan-Colon nga ruta, Talamban-Colon, Guadalupe-Colon, Lahog-Colon ug uban pa. Matod sa Chief of Staff ni Mayor Nestor Achival nga si Kenneth Cesar, nga ang mayor mismo mo inihatag og instruction sa hinungdang buhatan pag-andam sa green buses sa syudad.
14: Gitagag instruction ni Mayor Nestor Archibald ang ato ang DGS kanang in charge sa atong transportation nga ang katong mga areas nga pundukanan sa atong mga estudyante o trabahante butangan nato og transportation aron nga mo facilitate pagka sa ilang trabahoan o ka sa ilang tunghaan.
13: Si Kenneth Cesar, ang mga chief ni driver og operator mulusad og transport strike isip pagprotesta sa palayong pagsaka sa presyo sa lana, high inflation o uban pa. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP Tatak RMN.
11: Radyo mo nationwide. DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
12: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga pa napod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugo, ang epektibo alang sa UTI o pambalatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, makaginawag jutay ang mga motorista karong si Manaha, suway sa pagpatuman sa mga kumpanya sa lana o rollback sa ilang mga presyo sa produktong petrolyo, uman sa tulo ka semana nga big time oil price hike. Base sa ilang advisory, ang Petron o Shell Pilipinas mupatuman og balik 30 centavos kada litro nga pagkunhod sa presyo sa gasolina, 7 pesos og 60 centavos kada litro ang pag-uso sa presyo sa krudo, og 5 pesos og 90 centavos ang pag-ubo sa kada litro sa kerosene. Ang Sea Oil Philippines og Petrogas susama og pagkunhod sa presyo sa gasolina nga balik 24 centavos kada litro og balik 7 pesos og 57 centavos ang pag-ubo sa presyo kada litro sa krudo. Ang Sea Oil adunay produktong kerosene nga muus-us usab og balik 5 pesos og 85 centavos kada litro. Ang Uni Oil muubos og balik 30 centavos kada litro sa gasolina og balik 7 pesos og 60 centavos ang pagkunod usab sa presyo sa kada litro sa ilang krudo. Una nang gipalantawan ang pag-rollback sa presyo sa lana karong semanaha. Gumikan sa pag-ubo sa presyo sa lana sa panghinaon nga dunay makabuot na nga diplomasya sa nagparehong kagubot sa Iran. Ingon man mihupay sab ang concern sa supply sa maong mga produkto tungod sa pag-recover na sa mga shipment gikan sa Saudi Arabia. Kasama mo sa negosyo ngayon, Ginoo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Amen. Katong mga balita, hatod ka nato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang Set Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Radyo mo nationwide.
10: Samtang si Presidente Mayor Nestor Archibald nipasalig pag-release na sa nahudong ng mga ayuda sa kagamanan sa nagbayan kung malipkas na ang election ban. Kasama mo sa balita na Jaman Elibolo.
11: CYHP Tatak RMN Report.
8: Ipasalig ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pag-release nila yon sa nahunong mga ayuda sa kagamhanan sa Dakbayan. Kini kung malipkas na ang election ban, kuman mapirmahin ni Presidente Bongbong Marcos sa Malaod nga nag-uswag sa barangay ug state elections, partikular na paghatag og fuel og rice subsidy gadto sa mga beneficiary ug uban pa. Matod sa mayor nga kung malipkas na ang election ban, unahon sa city government ang pag-release sa fuel subsidy alas sa mga driver sa publikong mga sakyanan sa Dakbayan.
15: Malipkas na li, unahon nato ning mga drivers mapadayon na gyud na siya. Huwat na lang sa aning ma-finalize ni kaya kung ano man yun sa Balaod nga wala naman yun. 2 weeks ma kung ano na. Eh?
16: Malit na.
15: Uh-oh.
8: Si Mayor Nestor Archival, idugang ang mayor, nga mapadayon na usab unya ang servisyo sa City Hospitalization and Disease Program kung siya, ingon man ang burial assistance kagamanan sa bayan ug uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
11: Radyo mo, nationwide.
10: Nangita ka ba o gamahin mo ni mong kasama sa pagkatiban sa mong panglawas? Ani na may galang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon mga kasama, ang Optimum Health o Wellness pinagi sa regular nga pagtumar nato nini. Sa katidad nga 20 pesos lang nga matag kapsula, maangkon na ni mo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitawa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambung lagundi, vitamin C, sodium, ascorbate. Kini ang 17 in 1 nga kapsula mga kasama. Atong himayaw ng Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
11: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang
10: balita. Para sa check, kaya sa kasama ang Julius Malili, kanata winner, kanabuntaga, nasakpan, kanabino sa DYHP, kanabuntaga sa unang radyo ng balita. Kasama ang Julius, good morning, Julius!
17: Good morning, kasama ka rin! Good morning, kasama Ken! Good morning, Subo! O, lahat na din sa kami ang bahay. Sa mga nito, dogyata na natin ni Takpan. Ayo!
10: Ayo!
17: At na rin ay na naman din gawa. Ayo!
10: Kala sa gawas ni Ay.
16: Ganyan, matamura mo nagkakuan, white lady. Nilahos sa sultan niya si Rando.
10: Kisa mo na eh.
16: May buntag, sir. May buntag.
10: Hal, hala. Oy, hala. Kanindo sa kabuntagon. Ganahan. Ay, ay, ganahan ko ane. Kisa ni palihog.
16: Kisa pangalan. Edgar, sir.
10: Sigo sa gabi eh.
16: Edna.
10: Kung adlaw, Edgar. Kung gabi eh.
16: Kung gabi,
10: Edna good
16: sir.
10: Edna good siya. Shoddy, play that na to.
16: Play that. Hala sir. Oy, senior na high. Senior high. Wala pa kaya po siya 40 ka sa mga Arnold.
10: Ah, wala kaya po 40. Oh. Ah, 60 na rin ka.
16: Yes, sir.
10: Pila naman kabuki mong nabihag? Pila naman kabuki mong nabihag ron?
16: Pila na kabuki mong nabihag? Hala, oy, pila na kabihag ron. Dino na ako mailhag.
10: Pila, pila na kabuki mong scholar?
16: Scholar ni mo, pila kabuki.
10: Kala na ko, sir, mag-ores. Ores, ores. Zero. Wala na, kaya na pa-screen lang eh. Ay!
16: Wala na kay gisponsoran, no? Why sponsor, sir? Ay, laham kayo, laham niya.
10: Ah, laham niya. Masamay mo ang panginabuhi.
16: Kasi pinabuhin mo. Hala, sir. Mag-dance instructor ko, sir. Ika-gabi, nga dayon, ika-buntag. Magluto ko, nados.
10: Ah. Ah, saan ka magluto ko, nados?
16: Ay, daghang klase, sir. Oy, mga order sa hay. Mga ebam.
10: Ah.
16: Mga pata. Ah. At kapat, tantlar.
10: Ah, saan na yung mga online selling na yung mga nados?
16: Kung chilling na mo.
10: Eh, pa...
16: Dinira, sir. Mga soki na daan. Manawag na lang sa Oka.
10: Ah, manawag na lang sa Oka.
16: Yung kaya ko nung special nga po tayo sa Marnog, kanang pinurito nga hotdog o gila ka na islog. Ang hotdog.
10: Edna, pero may kamaminag di ba HP?
16: Sa'yo, Kaiser, alas 4 ba? Mag-otol ko na na. Nagpaminaw na ko before ka mag-show.
10: Ari, ah.
16: Yes.
10: Kailan kang bambina?
16: Kailan bambina? Hala, kabas, yun na mo, sir. Magbit-bit na sa kaldero sa unang panahon.
10: Iaan, bambina.
16: Ay, tawag lola, sir. Kaya masuko niya na nako.
10: Tuna na, kinabina ka, permiso ni MHP, dawata ka mong ginagbay nga pahalipay. Congratulations! Yay!
16: Kasi itong nasagpay ko sa mga naman, si Inda Hidra, magadawa na pahalipay nga bugat, o Cherry!
10: Pakpak! Inda!
16: Ate, ate, ate, kay mabigat sa'yo. Kaya kami nagadawa sa mong pahalipay, ang tiyak, kasutin mo, Inda Hidra. Daghang salamat sa grasya akong nadawat. Number one always in my heart, BYHP.
10: Ayaw kayo si Ma'am Edna. Sir Edgar o Ma'am Edna.

0: chikuya. Kirin yung katamang Julius Balinig. BYHP. Tata, karimi.
1: Tira, hey. Kal- sayawi. Sayawi. Sayawi. Sayawi. Sabah ka diri di ay mari di ay oh mai mari mo kan di ay gre oh sayawi ka baby hala ka di ha mai ke mo sayo ko anda hala mai ke mo sayo ko anda oh oh hala ka di ha mai ke mo sayo di ay gre ay oh oh hala mai ke mo sayo oh magpatuloy niya tani at imo-imoong ko rin koreo niya. Nagkasalamat salamat kasamang Julius Maliliog. Congratulations dito kang Silip Gar o Ma'am Edna.
2: Choreographer
1: ni Masaya. Oh, magkabihan ta. Oh, oh, oh, oh, oh. Talawa ko ng sinayawa na nakasamang kayo, no? Talawa ko na, oh.
2: Kung nagawa na ilang choreographer kasamang NEMS last time.
1: Ah, baba?
2: Ito na si Saya, bata.
1: Ah, di ayo. Oh, sakto, sakto.
2: Edgar.
1: Sakto, sakto.
2: Si Edna, o pagabi, eh, Kuya Edgar.
1: Kuya Edgar.
2: Dami na sa itumba ka sa mga Arnold, Dennis Colonnade, ganaan
1: lang. Ah, okay, okay, okay. Ganito itong kapapanagawa ng Galing Paranta. Salamat itong ng Herbal Capsule sa Kabisay Anog Mindrao. Ang original Koi Herbal Capsule. Suplemento ng ikan sa pariya. Kamonggay, garlic, luyang, ginseng. Koi Herbal Capsule, marato na. Ipikti mo ka.
2: Happy Mailhang, ikaw adunay. Daghantok si Simulawas, mundili ka regular. Nga magpagawa sa imong hugaw. Doon ka may lisan, magbuto ni Muntian. Magkasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng lutahan. Dili pa ginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Inguman ang pagkaluya sa imong lawas. Musa, huwag tagad ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maing kapanlawas. Pag inuman tagadlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Karamat na oras, may ganas ang analang skalit mga forsa sa Rewa HP. Aramin sa buka, mayan yung mga tigbalita.
2: Kinain ni Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa Mayan Rajaman, Arlo Zamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Ang tunog ba sa samang taknaw, sa samang sibiyanan, sa kinikalas sa kasama Tornero Phil Fernandez Manyok. Kamusunod ka rin dahil sa Straight to the Point. Nakalimot patagal ang tanahan. Dahil kang Diyos, praise the Lord. Hallelujah.
3: Sabakadari. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
7: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
11: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
10: Worth it?
11: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond Miracle.
12: Glow Pond Miracle.
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo!
6: Smart 2!
5: Smart Dishwashing Paste ko!
6: Smart 2!
5: Pritong ulam na masebo,
6: plato
5: at kaldero.
6: Smart!
5: Tanggaling for every day!
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
5: Tanggaling-galing mo!
7: Smart Dishwashing Paste!
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
10: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
11: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm!
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka bloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS!
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
13: Hey, kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
13: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
14: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 230, taas na.
13: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
14: Hantod na, ubos ko sa karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Pahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
18: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
19: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
20: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
18: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
19: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
20: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
21: Gikan sa kinatas ang bukid.
22: Nak, kit kamusta ngay?
21: O bisan sa pinakalayo nga isla.
22: Nay, gagraduate na ako.
21: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
22: O pauli na ko ka!
21: Go forward together. Globe.
23: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
24: Ang galing! Pangmatagalan!
25: Parang tayo lang han.
26: Everest Appliances.
24: Babe, ano ever best decision mo in life?
25: Siyempre, building a home with you.
24: Aww.
26: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
27: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
28: More than 50 million pesos nga Gcash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
1: That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
1: That portion was brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
1: This newscast is brought to you by Everest Appliance. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
1: This newscast is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
5: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
6: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wag itay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdatig sa kamatuoran.
7: Straight to the point.
6: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Inilagay po niyo boss kalagad sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y pare makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamay higala nga Martes o gapitsa 29 na. Buwan sa September tuig 2026.
7: Straight to the point.
6: Sa gihapon, natagantag pagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilam ang gihapon mga higala sa atong pagwanuban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Naguna sa may sigutanan karong nga buntaga makiksunan. Human sa sunod-sunod nga pagtaas sa presyo, rollback na sab karon ang ipatuman sa mga kumpanya sa lana. Sugod karong alasay sa buntag. Bitaha and I can kadunay rollback mga sokit ng paminaw, no? O nga, ang diesel mo rollback mahigala, ang gasolina o ingon man ang kerosene. At usubayo ni karon mga higala sa ato mga gas stations, kining rollback mga kigilaan, may nalang patilaw-tilawon sa taginagmay rollback. O nga, kay sige na bagtaas mo rollback sa rintaon, wala mga kigilaan, no? At least mo bitaha rong buntaga. Pero ang grupong pinagkaisang samahan nang mga chopper at operator nationwide o Piston Cebu, mudayon gyud silang transport protest karong adlaw. Bisan sa pagpatuman sa usbaw sa pritihan o rollback sa presyo sa produkto petrolyo, kay alang nila, naibaw na sila, nga kining rollback, temporaryo lamang.
7: Straight to the point.
6: Mahina o tatamahiga lang magsunod-sunod ang rollback. Ang problema ni temporary oraman mo nang iyon na piston, padayon ang ilang na schedule na mahiga lang lihok protesta karong adlawan.
7: Straight to the point.
6: Samtang sa laing bahin, Cebu City Hall mo padagan o 15 ka mga green buses. Sugod karong mga orasa aron masakyan sa mga pasayro. Subay sa himuong transport protest sa piston karong adlawa.
7: Straight to the point.
6: Mga pasayro nakalitan kaghapon, nga gipaninglan sa mga driver o mga taas-taas nga pritihan. Ha? Ang pliti sa traditional nga jeep, ha? Gikan sa 13 pesos ang minimum fare, nisaka na nga to sa 14 pesos.
7: Straight to the point.
6: Samtang ang modern jeep, gikan sa 15, nisaka na nga to sa 17 ang minimum.
7: Straight to the point.
6: Tinanim mga higala, no? Matod sa LTFRB, sa ilang mga higalang pagpamahayag, dili pa kinahanglanon ang fare matrix o taripa aron makolekta og usbaw sa pritihan ang mga driver, mahimo lang una sila nga magprinta og temporaryo nga fare guide gikan sa LTFRB aron ipahibaw sa mga pasayro ang usbaw sa pritihan.
7: Straight to the point.
6: At ang pagtagad rubutaga mga higala, ha, nining atong pagbanuban usab, nining atong tulumanon, nining inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: E usbaw gud ang pritihan mga kigalaan, back and forth, so nadugangan ang imong overhead nya may ikaw ra nan og sa imong pamilya ang mobiyahe kada adlaw na kay mga estudyante pa, so medyo sakit-sakit sa bulsa. Tagantaring pagtagad na butagas tuman uman usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Samtang sa laing bahin mga konsumidor og kuryente sa Metro Cebu makasinati og mas ubos nga bayranan sa kuryente sa buwan sa September tungod kinis pag-ubos sa residential rate matag kilowatt hour sa Visayan Electric sa buwan sa Agosto.
7: Straight to the point.
6: Kana, mas mahipon ang taon nga mo ubos-ubos gamay. Pariha sa gas nga mo rollback-rollback sa panagsa. Kay kini may higala na sige brown out, natingala ang katawhan, na brown out na hinoon, na ibanan na hinoon, may higala on tamig. Kurinte, kay nag brown out, wa na may higala magkapahimo sa aircon, wa na magkapahimo sa electric fan, o ang mga suga may higala na paong nagkalit. Gumikan sa rotational brown out, pagtanaw pa may higala sa balayranan, nilako na hinoon. Ang sama ng kalakiha mga higala.
7: Straight to the point.
6: Manang ubay-ubay sa na bagulbol mga sukitig paminaw. Nagatari pagtagad na butaga sa atong pagbanoban na ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the
6: samtang
7: point.
6: Samtang sa kauluhan o sa ka-election lawyer ni question ngadto sa Korte Suprema sa balaod niya mo postpone sa barangay o sangguni ang kabataan election.
7: Straight to the point.
6: Samtang sa pikas gabahin mga sukitig paminaw, National Bureau of Investigation mo imbitar ni Vice Presidente Sara Duterte, Kongresista Pulong ug uban pang gipanganlan sa affidavit ni kanhi police dismissed police officer Rodolfo Gracioso Jr.
7: Straight to the point.
6: Ang pagtagad mga sukitig paminaw sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Atong paghisgot labot mahigala sa na dismiss nga police. Ngano na dismiss imong police dai? Do na may nang gawas nga report nga gawas nga dunay daghang problema kay abusado ni mga police. Ato pa na nion man sa dai ni. Oy kakuyaw basa ni kalakiha.
7: Straight to the point.
6: Di natural nga madismiss gyud ka anang kalakiha. Unya puslan mang madismiss, mangamong pud siya sa uban. Basig nagdahom siya mahigala nga uroy og mutestify sa mga higala dapig sa administrasyon. Basig pa rin ibalik siya sa pagkapulis. O baka ha, mahigala pwede siyang ufiran sa ni Matibag dahil nga mahimoong agent sa NBI. Ay, nanong karon pa man ini gawas, mabutang na hinoon, matandog na hinoon credibility nga na-dismiss na, ha? Kanya karon pa ni gawas mga sukitig paminaw. Katarik pagtagad ng buntaga sa atong pagbanoban, nining atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
7: Straight to the
6: ang
7: point.
6: Update sa impeachment trial mga kagalaan. Duha ka mga mabutang na to nga medyo highlights mahigala sa impeachment. Duha ka mga highlights mahigala. Una, si Congressman Benny Abante. Mo na giingon nga ang mga tao no gilaay na gyud paminaw sa impeachment o pagsunod sa impeachment. Imailhan niya na mahigala didto gyud mga kaigalaan. Kato mananaw sa TV, nananaw sa YouTube, nananaw sa Facebook o kato mahigalang nagmonitor sa radio, natural. Ah, mura gilaay na mahigala na katuog ng uban. Pero si kinini ang Bini Abante, mga sukitig pamilyao, congressman, dito gud likod mga higala sa witness. Likod gyud sa witness, may gala ka ng na-witness stand. Dito gud sa likod, may higala ni Hagok in town, ha? Mayong pagkatuog mga higalang Bini Abante. Muna igiingon, timailhan yun na nga mga Pilipino mahigala gilaay na sa impeachment trial. Kay mismo si Congressman Abante nga dito gyud mahigala sa impeachment court. Dito gyud likod mag dito gyud maglingkod likod sa witness. Maayong pagkahinalo. Lain mahigalang highlight sa trial aron makamatas Bini Abante. Gigamit-gamitan mahigala bedroom voice ni Congresswoman Isabel Bel Zamora. Samtang nag-present sa witness mahigala pangutana ni Zamora Porbida. Dili na hinoon di na gyud ka katulgon tong iyang pinangutanaan unya iyang paglandi-landi sa iyang tingog. Mawa, yun imong duka ato kasamang kay. Gata ni pagtagad lubutaga, mahigala sa ato pabanuban usab nining atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
7: Straight to
6: nga nung mawa imong duka, karon atong isgutan, mahigala ni si Congresswoman Isabel. Ano man nila yun? Good morning, Congresswoman Isabel. Labihan ka sweet ba kay pinangutanaan mga sukid di paminaw o niya ang pulis po din taon mga higala nga gi-present atul sa direct examination mula po nga kapitok-pitok ang mata mahigala mura o ga sawa nga nakakaon o ga trabungko. Sangkang pagtagad, lubuntagas, lubunuban, mahigalan ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: May nalang, bisan pa man skalaay sa impeachment. Bisan pa man mahigala, giduka ng mga tao sa impeachment para makabati ka sa tingog ni Isabel Zamora. May malang mabuhi-buhi na lang po gagamay. Buhan mahigala, makamata taon si Congressman Bini Abante makabati sa bedroom voice. Hinagoban pang mga isgutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
5: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy na kayot tan awon.
6: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
5: Worth it?
6: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
7: Glow Pond's Miracle.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hindi na

0: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Hey! Kidney care time!
3: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi, niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
4: Okay, so nga nagka-kidney stone o nagka-og UTI?
3: Sa singin ako ka-og parat, nainom na kong soft drinks o sa junk food.
4: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
3: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
1: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
0: Tayo!

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
5: Atong attack na la size 42 na sa ato pabanuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: At sa dawaton may ganang report karon sa atong kauban. On board sa patrol ni magtiayon, luwas ra ang kahimtang. Human sa disgrasya ka nasugatan sa may Sabang Dakbayan sa Danao. Paminaw ang detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Laura.
4: DDYHP. RMN Report.
7: Radyo ba ang attorney Rufiel, swerteng wa mabagil sa libid kining asawa, nga giyatod sa iyang bana, nagmotor ni sila, adong sa Danao proper, taga Compostela ni sila si alias sa Dodong, yan ang giyatod niyang asawa, sa gitrabahoan ninin sa proper Danao, apan pag-abot niya at ubangan sa Sabang National High School, kalit lang silang napidbid ninin o saka delivery aluminum truck, inunggan sa ilang pagkatumba. At sa ilang pagkatumba, na pasok dito ang asawa sa ila, umay na lang kay ang driver sa truck, naka-brake na yun, kung igo lang lang ang kon, kung gabunog sa iyang kalawasan. Ang atong Danao City Traffic, nirresponde din ni Maolarma, kung ilang gitaybao na to, na andam rin noon mo abagakin yung driver sa delivery aluminum truck na na-involve ni ining maong niya aksidente. Dali ni pagdada yun sa Danao Provincial Hospital ining naangol nga asawa. Kasama mo sa RNN Patrol ako yung Radyo Man o Lauro. DYHT tapat RNN.
4: Radyo mo nationwide.
5: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa mong report na ito sa oras mayroon na size 43 na. Standby alang sa atong pagbalik.
8: This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
9: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, may creamy mac salad and creamy pork sisig.

0: with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy seasoning special with Lady's Choice.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be MXtraordinary with MX3.
5: Hooray! Kidney care time!
6: Wala na akong mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Kung naayo man akong kuhang lawas, balik bang pag-kondisyon?
7: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig nakapin, waya na siya mag-dialysis.
8: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
9: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
10: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
11: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
12: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
13: Available na sa Mercury o mga suking butika.
14: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
16: Atong attack na lasayos, 46 na may gala sa ato pagmanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
15: Straight to the Point.
16: Dari pata mo adto may gala sa bedroom voice ni Congresswoman Isabel Samora. O sa di pata mahigala mo adto sa hagok ni Bini Abandon. At sa check mahigala kay dunay rollback ron sa atong mga produkto petrolyo, ha? Ato mang gireport ang pagtaas. Ato sa report ang rollback. Nasuloy niya ron sa kasama ang Jane Gallardo, mga kaigalaan. Ato sa natagag pagtagad mga sukid di Paminaw para maalipay po ito mga kaigsuunan nga. Bita-bita taon, magkatilaw sa itang rollback, ha? Mga presyo sa mga produktong petrolyo, mga sukid di Paminaw. Okay, gamay lang kayo mga kaigalaan kay importante sa Dimegala o niya ang ato rong tao daghan taas-taas man itong isgutanan good mga sukid di Paminaw. Kay ilamang gipresentar kagahapon kining usa ka pulis nga mo in charge mahigala sa kining FISAGS. O niya maunay mga kagalaan ang dunay mga certifications labot mahigala sa mga armas ni Vice President Sara Duterte. So unsa may tuyo nga nung ipresent man eh. Muna hasta mga senator judges na libog sila mahigala nga nga nung sa may relevance nga ipresent na nga aron nga dunay unexplained wealth nga within man mahigala ang presyo sa mga armas within man mga kagalaan sa iyang salin, ha? Hasta mga senator judges mura sila mahigala og nakapangutana ba, pero sige lang, mas interesado mahigala ang uban maminaw sa nindot kaayo nga mga bedroom boys ni Congresswoman Samora. Mura mag naa sa bedroom ang sitting, nakatuog si Bina Abante. Pero before tama adto man ang higala to sa check ng atong rollback ron, destudin niya ron si kasamang Jane Gallardo. Ato paminawan mahigala ninyo pagsusi na to sa mga produkto petrolyo ni mga orasa. Yes, Jane?
17: DYHP. RMN Report.
0: Yes, Rajman, at Atty. Rufil, atong gisubay ron ang ato ang mga naagian ng mga gasolinahan tungod kay matod pa dunay rollback or pag-ubo sa presyo sa ato ang diesel o gasolina karong adlaw attorney. Karon nagbarog ka din hidapida sa may Petron sa may Barangay Kamputhaw apanya. Atong naagian ka ganing Atty. Rufil ang Shell din sa may Ennis Corio Street. Atong gisusi kung kumusta po ng ilahang presyo. So, atong nabantayan natin niya medyo ni Sakaman ang ilahang diesel. Atong nakuhanan niya muubos. Pero sa Shell, sa may NSTario, ang ilahang fuel save diesel natin ni gikan sa 102.70. Mahimo naman noong 103.70.
16: Uy, so, tingnan niya muubos.
0: Man sila ni aumento man sila atong di ba na ba atong di kumpara atong ni gikan sa ilahang pag usab sa ilahang presyo pero abi na tong ni aumento ni saka maninoon ang ilahang Shell V power diesel kaya 108.10 pag niagi niya karo nahimo naman noong 109.10 so ni aumento gyud ang ilahang diesel atong sa ilahang fuel save gasoline gikan sa 90.30, karon ni noon, nahimo ng 89.80, Atty. Rosila. So, ang ilang Shell V Power Gasoline, gikan sa 97.10, nahimo na karong 95.70. Ang ilang Shell V Power Racing, gikan sa 94.60, karon nahimo naman ni noon ni 99 naman ni noon ni Atty. 99.40. So, doon ay pag-umento ang presyo sa diesel din sa may Shell sa NSRU niya. Ilang gasolina, Atty. Kaya ni Os-Os Gamay. Gamay ra po din noon gaayo in town. Tungod sa ilang pag-usab sa ilang presyo, Atty. Medyo ningaw gina nga ito ang naabdan sa ganihang sayo sa buntag diri sa may Shell. Medyo kwan gina no? Hilong pa, hilong-hilong kahit ang attorney kaya wala kaayoy nagpatubil. Bisan pa man, gagianan, gid kaayo. Muna niya, balhinta din is my
16: personal... Muna itong iklaro din ha, kay doon ay nag-chat na to, gikan sa US. Dito kung sa US ko nun, saka mga ikono. Unsa man ni, unsa man ni kalaki ha? Muna man ni... So doon ay pag-ubos, unsa man ni, ubos ni nga, tinuod niya ubos, or gituyo ni pag-ubos doon, kaya mag... Nakaschedule ang rally sa piston. Duda mo sa taning kalaki ha?
0: Basing nangahadlok, attorney, pero sa atuang nabantayan sa Michelle Giod, yun nag-ipag-umento sa ilang diesel. Ang ilang gasolina mo ay ubos. Pero sa kuwang isa ito na ibawan, attorney, nga dapat yun ay pag-ubos rin sa diesel o sa gasolina. So sa atong pagsusi sa Michelle, mayigid nga ito yung personal na giadto, gid, attorney, na naay pagsaka ang ilahang diesel, ang ilahang gasolina mo'y niubos. Muna, ni Patugog, sa dinidapit sa may Petron, attorney, there is may barangay Kamputhaw, ato po nga gisusi kung kumusta ang ilang presyo din yung pag susi na ito, attorney, ni kuha naman yun din sa Petron, naagi pag-ubos din sa Petron, attorney Rufil, kaya ang ilahang diesel, pag ni Agi kay 102.70, karon kay ni 95.10 naman lang. So, dako-dako po, mga 7 kapin po ang gius-os. Ang ilang turbo, 105.70, karon mahimo ng 98.10. Niya ang ilang extra, 87.50, karon 87.20 na lang at anig. Medyo gamay, pero at least na ay pag ubos gyud. Ang ilang XCS, 88.50 pag ni Agi, karon 88.20. So, gamay na po gaayo ang kuan ka ng pag-ubos sa ilang gasolina. Pero at least nakita na ito, attorney, na Agi pag-ubos sa ilang presyo. Lahi po sa Shell, no? Makumpara gyud na ito, attorney. Tungod ni ining pag-usaba or pag-ubos sa presyo din yung may Petron, ato gyud nga nabantayan nga ubay-ubay gyud karon din ni attorney Rufil nga ng hapit. Nga ito ang mga drivers, no? Bikan sa mga motorcycle driver na ito. Ato mga taxi, gani ka ganiha. Doon na pinaabot din nga ito ang mga jeepney drivers sa may Petron. Dirigil kasagalan na ito maabdan na ito nga medyo puno gyud ang ilahang gasolinahan. Kaya musunod manggid sila, attorney, kung doon ay pag-ubos, musunod sila nga. Doon ay maubos. Maubos ko ng ilang presyo. Pero doon ako'y pagtaas, may bawaan po din na ito. Kaya ito maging na makumpara gid, attorney Rufil. So ang Petron, maulian, niubos gid tanan. Gikan sa ilahang diesel, hangtod sa ilahang gasolina, ubos gyud dinhi sa may petron niya.
16: So mao na ang so at least atong observation din ang kining petron mag-ingon nga headline sa to ni ubos tinuod niya ni ubos but ang shell wa man mo ubos. Ang diesel.
0: Sakto gyud na ato ni Rufilo kung pero may gipod din ato mag-cover mang gyud dinhi kay ato mang gyud ni ani Andres may petron kung dunay pagtaas dunay pag-ubos na di tay makita nga kausaban dinit may petron ato ni pero sa Shell karon lang gyud no atong gisusi pud ato ni kay abi pud gid nato nga masunod gyud kay dalipay biya gyud ni sa ato mga drivers kay dunay pag-ubos na pud sa ato ang presyo sa diesel o gasolina. Pero na may kuan, kuan na sukuhi man na ni kaya nila ang diesel ni saka man hinuon o piso. Saka din og piso at ni ang ilahang diesel dito sa may Shell. So mauna ang ato ang nabantayan ka rin din sa ato ang pagsusi po sa mga gasolinahan din sa atong dakbayan sa Sugbo at ni Rufil. At least nakumpara po na to, napakita po na to, magmumatag po na to ang update para po sa ato ang mga drivers or sa mga magpagasolina po at ni Rufil. So far, mauna ang atong update may tungod ni ini nga pag-ubos sa presyo sa gasolina diesel. Gikan din sa may barangay Kamputaw, particular sa may Petron gasoline station. Kauban ako sa itong Oraman Patrol, ato ang Rajman Jesse Sumampong. Ako sa mga inyo, Rajman Jane Galliardo, UIHP, Tatak, Oraman.
15: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
17: Rush Boy Nationwide.
16: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Alas 6:55 na gikan mahigala sa pagsusi sa Shell o giuman Petron. Ang Shell mitaas mahinoon tong diesel. At kung anong paminawan mahigala ang report gikan mga kagalaan sa Caltex. Kumusta ang ilang mga presyo dito? Resuli niya karon sa kasamang Paul Lauro. Yes, Paul?
15: DYHP Tata RMN Report.
16: Okay, Paul. Go ahead, Paul. Okay, gamay lang kayo mga higala ha. Atong balikan. Yes, go ahead, Paul. Landline, landline. Okay, gamay lang kay mga kagilan na ito nga balikan karon si Rajman Paul Lauro labot sa report. Hining nga mga orasa. Kaya ito sa mahigalang gisubay una. Ha, kay mamuguni ang atong headlines noon nga nag-rollback na. So tuod man na rollback, mahigala ang Petron, ang Shell, mahigala na rollback ang gasolina, pero nisaka man ang diesel. Uy, unsa man yung kalaki ha? Aritas Caltex, atong kumustahon? O unsa may lakaw mahigala sa ilang presyo dito mga sukit di Paminaw? Ini nga mga orasa. Atong balikan may galas radyo man Paul Lauro nga atong taon. Kunya atong isgutan mahigala daghantag mga topics ron kay ni aman mga higalay mga gipakita si Pulis Gracioso na nga matud pa do na sa mga pictures kuno ni Sara Duterte. So mo ni ilang gipresentar kay nakapapicture din siya. Pero dali pod mahigala ang uban nga niingon nga kami sa daghan pod may picture ni Sara pero nakailan ako. Wala ko na ng mga artista o magpa-picture na mga artista magpa-picture kanila mga kaigalaan wala na magdi po ta mag-assume nga ilado po ta nila. At ang aking katawa mga sugit ng Paminaw. Okay na ba, Paul? Itong pika sigla niya. Yes, Paul. Go ahead, Paul.
15: DYHP Tata RMN Report.
18: Radyoman, Attorney Rufil, diyan sa taron live sa Caltex Gasoline Station sa may pinasangali at udakbayan sa Sugbo. Kaniad to ang diesel, Attorney Rufil, 101.95 doon niya. Ilang silver, special na gasolina, kining 90 pesos o 80 centavos. Kinailang premium, kining pinaka-special na yun, 94 pesos. 0.84, no? O niya, karon, di kunod din sila. Ang ilang diesel road na Turner Opel, 24 pesos, 35 centavos na. O niya, ang ilang kining silver, ni presyo na sa linya o 90 centavos, o niya, 90 pesos, 55 centavos. O niya, ang premium kining 94 sa una, 94 pesos na lang karon, unya 60 centavos. So gagmay ra kayo ang ilang pang-footload ani Atty. Rufil, pero padayon na Japon ang pipila ka mga motorista na nagpagasolina sa Japon diri sa Caltex sa gasoline station ining mga orasa karon sa kabuntago doon ay moto, doon ay SUV, doon ay PLG lang ang nagpagasolina sa niininga mga orasa karon. So mamaya ito niya situation ay reported diri sa Caltex gasoline station sa may kinasang ani ito na kwento. Kanyang radyo man
15: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
17: Radyo Boy Nationwide!
16: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report.
15: Straight to the point.
16: Alasay 59 na sa ato pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
16: Arita may gala sa mga nahitabo sa impeachment trial kagahapon. Be unahon tasa ni may gala, taas-taas man ng iyang direct examination ni Congresswoman Isabel. Unsa ni siya nga kung anday, Congresswoman ni siya sa San Juan, no? Okay. Na kinini ang atol si direct examination sa may nag-present mahigala ining police. Kay ilang gi-establishar nga kini Sara daghag pusil. Ha? Kay ang kategory ko di Sara mahigala sa iltap mangod na magana category 1. O kay imong number 1, mura ba na driving ba day? Nga 1 ra imong number sa to pa pwede ka ka-drive. Ano naman? Ka-drive kag motor, ka-drive ka og kanang auto. Naman ay mga numbers niya. Unya, kadto mga maka-drive kag mga professional drivers na maka-drive may mga 10 wheelers, lahi na po to ilang driver. Driver's license, no? So inana ko na sa iltap. Doon na mga higalay iltap nga kanang license to own and possess ba o firearms. Doon na mga iltap na higala, number one na imong number. So pwede ka makapossess ana o pusil may higala o sa orduha. Yan na. O number two na gani, pwede ka kakulikta kag pusil nga lima. O three na gani, pwede ka kakulikta mga napo. Mga four na gani imong iltap, pwede ka kakulikta mahigala o one. Mga 15 ito sa 20. Inana, og mo 5 imong iltap, collector ang imong kategory, collector ka ba? Ha? Namay, inana, doon naman mga tao mahigala nga, parang doon mga sakinan na nga, mag-collection ng mga sakinan. Naasya tanan sakinan nga, litis, naapoy, katong mga bao sa una, katong mga bukswagi, naapon siya. Inana ba? Namang inana, nga ganahan sila mo na ilang gustusad. Kinis Vice President Sara Duterte, parihan is nagkwanday, gusto si Ambana, nga magsigig pangulikta ng pusil. So, ubay-ubay ning mga armas si Sara, muna gipresentar nila mga kigalaan, nga kuan, doon naging mga mugbong pusil, doon naging mga kuan ba, doon naging uban na nga revolver, naka-ana, naka-ay pistol, naka-mahigalay rifle, ano ba? Na may uban nga ka na ang imong ibutang na sa imong balay, ganahan po mga talantaw ba? Ha? So, kinini ang Onay gana ni Sara nana may gusto niya nga kuan na mag-uban pod mahigala apil ka mga shooting competition inday ken kana mo apil ka shooting competition di man kay usa labok pusil na may mga pang pang carry nila nga pusil lahi po nang pang pusil nila nga kanang pang apil sa competition gud labi na kana mo apil ka mga national nga mga competition mga sugiting paminaw do na masugod mga premyo inana ha amo na mga higala no so kini ni ang hitabo gipresentar gahapon pero ang nagpresentar si Congresswoman Isabel Zamora. Daghan mga higalay na kabantay sa iyang pinangutanaan, medyo bedroom voice man. Buhal po ang mga nangatug na sa impeachment kaya sa abanti nangatug man. Si Zamora na yung mangutana, murag mapukaw ang imong pagkakatulgo. Yeah, ato sa stisingan to gamay lang sa ha kay tungod sa atong oras nga ko man. Pero paminawon to gamay names, sa samtong kang Samora names. Kani oh. Congresswoman Isabel Zamora, medyo maitsula man siya gining mga congresswoman noon, no? In fairness mahigala. O nya, medyo mayon na pud palahi pud gamay sa impeachment nga napoy palandi gamay. Buhan do na poy variety mga higala. Pero daghan na po'y nakasaway noon. Dato paminaon, mga sugitig paminaw, be?
19: Taong ba itong isang armory?
16: Wala sa mga nag-uyab na.
19: Mr. Witness, tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking baril?
20: Objection, Your Honor. Same. And
21: again, it would be hypothetical and speculative. It's not presented as an expert counsel.
19: No further questions, Your Honor.
16: Ibalik gamay dong. Ibalik gamay dong. Sige dong, be.
19: Tawag mo ba itong isang armory?
16: Sweet kaya pinangutanaan ng pulis yung tao
20: nag,
16: oh, nagpanilap ko.
19: Sir Witness, tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking baril?
21: Again, it would be hypothetical and speculative. It's not presented as an expert counsel.
16: Okay, sa agamay lang, magkasundog ka na ina ng ating Inday Maris? O ikaw, Inday Kin? Idol may kiss, guro, magkasundog ka ng tingoga. Atong mga taga-drama, dagay, magkasundog ka na. Muro man itong tingoga, may na watch the style. O na, dagay, nakamurag ang uban, may kira kapanaway. Sa ba ning klasiya na aman ta sa impeachment court? Anya na tanay padayon mga sugiti pabinas, standby lang una, ato na ipadayon yung tataod, ato na sa ipadangat, may gilang RMN 558 Manila, musunod na karoon dayon. Atong tak na alas 7:05 na.
22: Live via satellite, RMN News Nationwide.
23: Po sila. Kami naman po pupunta kami doon para po alam namin kung paano po ma-deploy kung kailangan na po namin i-deploy yung mga libreng sakay na nakahanda lang po para hindi po mahirapan ang ating mga pasahero.
24: CLTFRB Acting Chairman Greg Pua Jr.
25: Isang transport group sa Bacolod, tuloy ang kilos protesta ngayong araw na ito. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng Armand Bacolod.
26: Tuloy ang isasagawang tigil pasada at transport rally ng grupong Kabakod Negros Transport Organization o Kinitco Undok Piston ngayong araw, September 29. Paglaro ni Kinitco President Lilian Cibrano, tuloy ang kanilang pagtitipon at protesta ngayong umaga sa magsaysay flyover para ilahad ang kanilang mga hinaing at panawagan sa gobyerno. Ito'y kasunod, nagdesisyon ang transport group na Kabakod Manibela na balik pasada na sila ngayong araw matapos nagsagawa ng rally protesta kahapon. Kasama sa panawagan ng transport groups ang pagsuspende ng 12% na VAT at excise tax sa produktong petrolyo. Samantala, isang dialogo naman ang ipinatawag ni Bacolod Mayor Greg Sataya kasama ang nasabing mga transport groups sa lungsod kung saan ipinaabot ng alkalde ang pwedeng maitulong ng local government sa transport sector. Ayon kay Mayor Gasataya, na iniintindihan niya ang mga hinaing ng transport group sa harap ng mataas na presyo sa produktong petrolyo. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak naman!
27: Magtungo naman tayo sa Cebu. Ang Cebu City Government pinaghahandaan na rin ang transport protest ng piston ngayong araw. Kasama natin sa balita si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
28: Simula ngayong alas 6 ng umaga ay nag-deploy ang lokal na pamalaan sa lungsod ng Cebu ng mga green buses na magbibigay ng libreng sakay sa mga pasahero na maaapektuhan sa transport protest ng pinagkaisang samahan ng mga chauffeur operator nationwide ng Piston Cebu ngayong araw. Maglalagay ang Piston Cebu ng 4 na mga choke points sa Cebu City at Mandawi kung saan magsisimula ang kanilang pagtitipon at magtatagpo ngayong alas 10 ng umaga sa Land Bank P. Del Rosario Street at magkakaroon ng program sa Colon Street. Kaugnay nito ay naghahanda ang lokal na pamalaan sa lungsod ng Cebu ng 15 ang green buses na tutulong sa paghahakot ng mga pasahero na posibleng ma-stranded dahil sa transport protest ng Piston Cebu ayon sa kautusan ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Samantala, maaga na rin nag-deploy ang kapulisan ng mga tauhan sa karsada ngayong umaga upang mapanatili ang peace and order sa gitna ng gagawing protest action ngayong araw ng Piston Cebu. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Mankan Galinea, Tatak RMN.
25: Walong minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, epektibo na ngayong araw na ito yung rollback sa presyo po ng mga produktong petrolyo. 7 piso at 57 o 57 centimos ang bawas sa kada litro ng diesel, 24 cents sa gasolina, habang 5 piso at 85 cents naman sa kerosene. Ang oil price rollback ay bunsod ng pagbuti raw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kasunod ng panibagong diplomatikong pag-uusap ng Amerika at Iran. Samantala, asahan ang dagdag naman pamasahe sa eroplano simula sa Oktubre. Ito po ay matapos itaas ng Civil Aeronautics Board sa Level 17 ang fuel surcharge mula October 1 hanggang 15 dahil sa pagtaas ng presyo ng jet fuel sa pandaigdigang merkado. Sa ilalim po ng Level 17, magbabayad ang mga pasahero ng karagdagang 559 pesos hanggang 1,635 pesos para sa mga domestic flight depende sa layo. Habang papalo naman sa 1,846 hanggang 13,726, laki nito po yung Sander, ang idadagdag sa pamasahe para sa mga international flight.
1: Buti na lang at nakabook ka na ng maaga.
25: Napakansel-cancel ang oras.
27: Samantala, balita sa mga lalawigan, 3.2 billion pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo ang nasamsam sa nasipit Agusan del Norte. At naroon, si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
2: Nasamsam ng mga otoridad ang mga ilegal na sigarilyo matapos maharang ng First Agusan del Norte Provincial Mobile Force Company ang isang kargamento ng mga smuggled na sigarilyo sa nasipit Agusan del Norte kasama ang Bureau of Customs kung saan aabot sa 54 container van ang naglalaman ng mga ilegal na sigarilyo ang nakumpiska at nakakahalaga ng 3.2 billion pesos. Ayon kay Bureau of Customs Deputy Commissioner Emmanuel Luis Licop, ang nasabing operasyon ay tinuturing na pinakamalaking nakumpiska ng PNP at ng Bureau of Customs sa kampanya laban sa ilegal na sigarilyo, habang kasalukuyang isinasagawa ang masusing investigasyon upang matukoy ang mga responsable sa nasabing kargamento at matukoy kung may kaugnayan ito sa malaking sindikato ng mga smuggling. Kasama mo sa DXBC, Arimen Butuan at yung mga Prince de las Marias. Tatak, Arimen!
25: Meron daw barangay kagawad dyan sa Aklan na sumasideline ng fixer. Nag-driver's license ang natimbog sa isang entrapment operation. Pakibalita tayo mula kay Rajman Noreen Longares ng Armen Calibo.
3: Arestado sa entrapment operation ng Land Transportation Office Aklan at Calibo Municipal Police Station ang isang barangay kagawad na fixer umano ng driver's license. Ang suspect kinilala kay Alias Annabel, 57 anyos at barangay kagawad sa isang barangay sa Numancia, Aklan. Napag-alaman ang modus ng babae matapos madiskubrihan ng LTO Calibo na hindi lehitimo ang proseso dahil sa kakulangan sa detalye, kapareho ng biometrics at ibang dokumento. Lumalabas rin sa investigasyon ng autoridad na ang mga dokumento ay pinoseso sa labas ng rehiyon at hindi malabong may kasabwat pa ito sa ibang lugar. Tinatayang 11,000 pesos hanggang 15,000 pesos ang bayad sa nasabing ilegal na proseso kung saan makakatanggap na ng lisensyang aplikante ng walang ibang prosesong dadaanan. Samantala, nagpaalala naman sa publiko ang hepe ng Calibo MPS na huwag gumamit ng fixer sa pagkuha ng mga lisensya dahil ang kakulangan sa seminar ang isa sa posibleng dahilan ng aksidente sa kalsada. Kasama mo sa DYKR RMN Calibo Radyoman Noreen Longares. Tata RMN. RMN
27: Police Report. Lalaki patay matapos barilin ng nakainuman sa lamay sa Bukidnon. Kasama natin sa balita Radyoman Mark Bicabalo ng RMN Malay Balay.
4: Patay ang isang lalaki matapos barilin ng kanyang nakainuman sa isang lamay, partikular sa Purok sa East, Barangay Langaon, sa Bayan ng Baungon, dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay nakilalang isang 34 na taong gulang na lalaki, habang ang suspect naman ay isang 36 na taong gulang ayon sa report ng pulisya. Pawang bumisita sa isang lamay ang dalawa at nag-iinuman. Maya-maya, biglang nagkaroon ng hindi pagkakaunawa ng dalawa na naging dahilan ng nangyaring suntukan. Matapos ito, umalis ang suspect at kumuha lang pala ng hindi pa naalam na armas, tsaka bumalik sa lamay at pinaputukan ang biktima. Nagtamo ng tama ng baril sa ulo ang biktima na siya naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Tumakas naman ang suspect matapos ang insidente habang dinala sa puneraryang bangkay ng biktima. Patuloy ngayon ang investigasyon sa nangyaring pamamaril, lalo na paghahanap sa tumakas na suspect. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micabalo. Tata, RMN.
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks. special coverage.
25: 13 minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na buwaon o sinungaling si Vice President Sara Duterte dahil sa pahayag nitong desperado na umano ang administrasyon na pabagsakin siya. Pahayag po ito ng Pangulo matapos tawagin ni VP Sara na isang media stunt ang alegasyon na nagpakilalang dating security aide ni former Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. na tumanggap umano siya ng mali-maletang pera. Ayon po kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, paulit-ulit na ang paninira ng Vice Presidente kaya pinatulan na ito ng Pangulo.
6: Ito mismo ay mensahe ng Pangulo patungkol sa komento na yan ng Vice Presidente. Ang sabi po niya, yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling. Lahat naman po kasi ng pag-aakusa ng Vice Presidente sa Pangulo, alam naman natin kung saan ito patungo. Alam naman natin na lahat halos ito ay walang basihan. Kaya mismo ang Pangulo ay sinasabing nonsense ang kanyang sinasabi or ng kanilang sinasabi.
25: Sa ibang issue naman, tinawanan lamang ni Pangulong Marcos yung paratang ni VP Sara na plano manong pigilan ng administrasyon ang 2028 presidential elections. Sa isang aktibidad sa Pasay City kahapon, hininga ng reaksyon ang Pangulo sa pahayag ng Vice President pero tawa at iling lamang ang naging tugon nito.
7: The administration is trying to stop the 2028 elections now.
8: Dito tayo, sir.
25: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
9: RMN Network News.
27: Hindi kumbinsido ang mga Senator Judge sa bigat at importansya ng pagpresenta kay PNP Firearms and Explosives Office. Firearms Records Chief Police Major Jorickson Sanggalang bilang testigo sa ikatatlumpong araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ito'y kahit nabunyag sa direct examination kay Sanggalang na nagmamay-ari ang mag-asawang VP Sara at Attorney Manases Carpio ng 51 baril. 22 rito ang nakapangalan sa bise, 29 naman kay Carpio. Gusto kasing ipunto ng prosekusyon na hindi nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Debt Worth o SALN ni Duterte ang mga baril bilang pagdidiin sa kanya sa Article 2 o Unexplained Wealth. Subalit sinubukan ng ilang Senator Judge ang direct examination ni House Prosecutor Bel Zamora sa police dahil wala silang nakikitang paglabag sa hindi pagdedeklara ng mga baril sa SALN.
10: I have been reviewing my SALN also and I do not see anything there that says guns.
11: And you simply include it as part of personal property, I guess?
10: Yes, we usually do that and I do that myself in the personal properties. So I leave the question to the court.
12: I don't think there's any violation that I feel would happen if they do that, if the Vice President had done that. But I don't think it's that much weight. We're looking for the bigger evidence that they want to present.
11: If any.
12: Sabi nga ni Senator Lacson, yung malaking paputok maging kwitis. Diba? Sana yung malaking putok umabot sa atomic bomb kung meron.
27: Dinepensahan naman ni Zamora ang kahalagahan ng testigo pagtestigo ni Sanggalang gamit ang 2025 Omnibus Guidelines on SALN Disclosure kung saan minamandato ang deklarasyon ng mga baril at armas. Nagpatuloy naman ang pagsalang sa pulis at doon nalaman na maaaring magmay-ari ng sandamakmak na armas ang isang opisyal ng pamahalaan at maaari ding magkaroon ng private army.
13: Nagtataka lang ako, hindi ko alam ha, na pwede pala mag-own as many firearms as you can. So pwede na tayo ang isang tao pwede na magtayo ng private army. Pwede nang magtayo ng isang army na lalabanan ng gobyerno. Pwede pala ang mantusawa up to 50, 60, 70, 100. You're allowed to do that pala. I didn't know that. I thought may limits, certain limits that you can own, especially high-powered guns na pinapakita doon. Those are high-powered, Bushmaster, HK. So sa PNP, walang mantusawa ka ang isang private citizen to own a firearms, even higher caliber firearms?
11: Yes po, hanggat hindi po siya pumapasok sa Class A type weapons, ay maaari po silang magkaroon. Basta po, LTOP type 5 po sila. Wala po yung limitation as long as nakaregister po ito palagi.
27: Yan po ang pagtatanong ni Senator Judge Raffy Tulfo.
25: Samantala, si Davao City Mayor Baste Duterte inaasahang haharap ngayon sa Day 31 ng impeachment trial. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak.
0: Nakalaan lang ang araw ngayong Day 31 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagharap ni Davao City Mayor Baste Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, si Mayor Baste lamang ang may sampina para humarap sa paglilitis ngayong araw. Mula kahapon ay nakatakda ang pagpapatawag ng impeachment court kay Mayor Baste, pero humiling ito sa korte na ngayong araw o bukas September 30 na lang siya harap sa trial dahil sa mga dokumentong kailangan pa niyang makalap at ayusin na pinapadala sa kanya ng prosekusyon. Partikular na pinapoproduce kay Mayor Baste ang mga food supply contracts ng Davao LGU na inaward sa GenCorp Industries Incorporated, kung saan nakadeklara sa SALN VP Sara na siya ay shareholder o kasosyo rito. Sakaling hindi makadating mamaya ang alkalde, ay pwede namang magpresenta ang prosekusyon ng ibang testigo na hindi na kailangang isampina pa ng korte.
5: So, of course, on their point of view, they are expecting the good mayor to be present tomorrow. Siguro they will just act accordingly tomorrow kung hindi po maka-attend si Mayor Duterte. Yes po. Unless po na may isa sa mga witnesses doon na hindi na kailangan na sabina at voluntary umattend na tomorrow kagad, no? Depende po yan sa House Prosecution Panel because they are the ones running the pace of the proceedings for their presentation for Article 2.
0: Kasama mo sa DZXL Arm in Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMS.
27: Sa panig naman ng depensa, ang defense team po handang sagutin ang paratang kay VP Sara Duterte kaugnay sa umano'y conflict of interest. Kasama natin sa balita, Rajuman Marjo Domingo.
8: Tiniyak ang defense team ni Vice President Sara Duterte na sasagutin nila sa kanilang pagkakataon na magpresenta sa impeachment trial ang mga issue kagaya ng umano'y conflict of interest sa mga business interest nito. Ito ay matapos na ma-highlight sa impeachment ang paglahok ng GenCorp Industries Inc. sa public meeting sa Davao City habang shareholder umano si VP Sara rito. Bukod pa ito sa isa pang issue nilitara ng bisis sa kanyang SALN na siya ay shareholder ng nasabing kumpanya, ngunit wala namang record na bahagi siya ng GenCorp sa SEC. Ang Defense Counsel Attorney Michael Poa na indirihan ng depensa na kailangan ng sagot sa nasabing mga issue kung stockholder ba talaga o hindi si VP Sara, at handa naman ang depensa na sagutin ito kapag sila na ang magpresenta ng kanilang mga ebidensya. Sakali man na makapagpresent na sila sa kanilang panig, ay ipuubay na nito sa impeachment court ang magiging desisyon sa trial. Nabatid na sa ngayon ay prosekusyon pa lang ang naglatag ng kanilang mga ebidensya at testigo sa impeachment trial ni VP Sara.
14: But as to yung mga sinasabing conflict of interest, etc., those things we will address during our evidence in chief. So we will not leave that issue hanging kasi I mean, we could appreciate that the senator judges had questions pertaining to that. And naiintindihan din naman natin na they really, you know, wanted answers as to ano ba talaga, stockholder ba talaga, hindi ba stockholder, etc. Those things we will address during our evidence in chief, and then we will leave it up again to the senator judges to ano, no, to appreciate kung ano yung ma-present namin ukol doon sa usapin na yun. Kasi we can understand there's a confusion now because only of the witnesses that have been presented so far. So sa atin, we will be ready to confront those issues para malinawan lahat.
8: Ang tinig ni Attorney Michael Poa. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armen.
25: Alas 7:23, aminado naman si Manila 6th District Representative Benny Abante na nakatulog siya habang nakikinig sa Day 30 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Napansin ni Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero na natutulog si Abante habang tumitestigo ang isang opisyal ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. Maliwanag po ni Representative Abante, nakakaantok ang mga tanong ng mga abogado ni VP Sara, lalo na raw kapag madalas nitong tinututulan ang prosecution.
15: Nakakaantok yung ano eh, yung mga tanong ng defense lawyers. Super yun na katulog ako. Yung mga tanong kasi ng defense lawyers. Palagi ino-object na yun. Ang prosecution. Dahilan sa hindi naman ayon dun sa dapat na isagot ng mga para bang yung nilalansi tayo para mag-i-skirt kung sa talagang issue.
25: Si Manila 6th District Representative Benny Abante.
16: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
27: Abangan sa aming pagbabalik, umuugong na Lenny Robredo Manny Pacquiao tandem sa 2028 itinanggi ng Malacañang.
25: Dating House Speaker Martin Romualdez formal na nagay ng bail petition sa Sandigan Bayan.
27: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
17: RMN Network News.
18: Buntag Pilipinas sa Ilopos.
27: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
18: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
19: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
20: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
17: RMN Network News.
27: Balik sa mga balita, 7:25 ang oras ngayon. Posibleng hindi na maidaos ng COMELEC ang barangay at sangguniang kabataan elections kapag naglabas ng temporary restraining order. O posibleng hindi na mairaos ng COMELEC ang barangay at SK elections kahit pa maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa pagpapaliban ng nasabing halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, itinigil na kasi ng komisyon ang mga aktibidad na may kaugnayan sa BSKE nang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig sa termino ng mga barangay officials at nagpapaliban naman sa BSKE. Gayunpaman, sinabi ni Garcia na handa sila sa posibleng aksyon ng Korte Suprema. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, may limitadong kapangyarihan ng COMELEC na ipagpaliban ng halalan kapag may banta ng terorismo, karahasan at force majeure. Habang maaari namang ma-extend ng COMELEC o i-extend ng COMELEC ang election period ng 30 araw para sa pagbibigay daan sa preparasyon sa barangay elections.
21: Mukha pong hindi namin kaya ang November 2, Mr. Chair. However, the COMELEC always have powers under the Omnibus Election Code. And what are the powers na nasa amin? Yung pong pwede po kami mag-declare ng postponement of the election on a limited sense. Binigyan po kami ng Kongreso ng delegated authority to postpone the election in case of terrorism, violence, in case of force majeure. Yung pong force majeure, yung pong hindi natin inaasahan. Kung sakasakaling may SC decision, nabanggit ko na rin po dati ito sa SC nung magkaroon kami ng oral argument, sabi ko po, any of your decision or your order may be construed, interpreted by COMELEC as a force majeure. And therefore, we can extend the election within at least 30 days after.
27: Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
17: RMN
25: Sa kaugnay na balita, dapat na magpasya ang Korte Suprema sa lalong madaling panahon sa nakahiningang petisyon kung papaboran o hindi ang pagpapaliban ng barangay at sanggunian kabataan elections sa panayam ng DZXL Araman Manila. Ipinaliwanag ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na kung makapaglalabas ang Supreme Court ng desisyon ngayong linggo hanggang sa unang linggo ng Oktubre, ay kakayanin pa nila na makapagdaos ng halalan sa Nobyembre. Sinabi ni Laudianco na mula noong Biyernes, itinigil na nila ang paghahanda ng ilis sa eleksyon matapos ngang mapirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang batas para gawing 5 taon ang termino ng mga barangay officials at kasunod na nga niyan kasabay yung pagpapaliban ng BSKE. Kahapon, naghain po ng petisyon ang election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal na kumukwestiyon sa postponement dahil labag umano ito sa saligang batas.
1: Kaya kung halimbawa po, kalagitnaan o matatapos na ng October, lumabas yung kautosan, ay dyan po yung pagkakataon na sasabihin po namin na hindi na po kakayanin na ituloy ng November 2. Bakit? Eh kulang na po sa oras. Wala na pong sapat na oras para sa i-training ng teachers. Wala na sapat na oras para i-deploy yung kagamitan. Alam niyo po, isang buwan halos ang deployment. Dahil alam niyo naman po ang Pilipinas, isla-isla tayo, kailangan po barko, napakamahal po pag i-aeroplano lahat at hindi naman po lahat ay may airport. Ikalawa, yung pong ating calendar of activities, kailangan po may sapat na panahon una para makapag-file ng COC at may sapat na panahon para makapangampanya.
25: Si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco.
27: Itinanggi ng Palasyo ng Malacanang ang umuugong na balitang may nabuunang tandem ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 2028 elections. Ibinunyag kasi ng political strategist na si Lito Banayo na sinisipat ng Malacanang si Nanaga City Mayor Lenny Robredo at National Anti-Poverty Commission Lead Convener Manny Pacquiao bilang mga standard bearer ng administrasyon. Pero agad itong tinabla ni Palace Press Officer Jose Claire Castro at iginit na nakatoon ang pamahalaan sa paghahanda sa epekto ng El Nino at nagpapatuloy na Middle East crisis. Sinabi pa ni Castro na wala siyang natatanggap na impormasyon hinggil sa Robredo-Pacquiao tandem.
6: So sa ngayon po ay hindi politika or pamumulitika ang iniisip ng administrasyon. So trabaho lang po muna tayo. Huwag puro eleksyon-eleksyon. Action-action muna.
27: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
25: Alas 7:30 na po ng umaga at oras. Sa ibang balita, formal nang naghain ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ng petisyon para makapagpiansa sa kinakaharap niyang plunder case sa Sandigan Bayan. Kaugnay po yan sa mahigit 7 bilyon pisong di umanay kickback ni Romualdez mula sa mga infrastructure projects sa gobyerno. Bagamat non-bailable offense ang kasong plunder, pinapayagan pa rin ng korte ito sa pamamagitan ng summary bail hearing. Bunsod niyan, itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division ang bail hearing sa October 12 hanggang November 12. Nasa 23 testigo ang inaasahang iharap ng prosecution sa pagdinig, habang 3 hanggang 4 naman ang maaring iharap ng depensa. September 7, nang iniutos ng korte ang pag-aresto kay Romualdez kung saan na-ospital muna siya ng halos 1 linggo bago mailipat sa New Quezon City Jail Male Dormitory.
27: Tiniyak ng Malacanang na walang cover-up o walang pinagtatakpan sa investigasyon ng umano'y ghost project sa Taguig City. Kasunod na rin ito ng pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon na walang ghost project sa Taguig na pinalaga naman ni Senador Ping Lacson. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, nakausap niya si Dizon at nilinaw nitong hindi pa cleared ang lungsod sa issue. Iniimbestigahan na ang mga sinasabing maling coordinates ng isang proyekto ng DPWH sa Taguig, pero naka-geotag naman sa Leyte o 600 kilometro ang layo mula sa Taguig.
6: Kung merong hindi magandang ginagawa sa DPWH at may pinagtatakpan na mga kaibigan, kaalyado, hindi magdadalawang isip ang Pangulo na sibakin ang mga taong gumagawa na ito dahil definitely, absolutely prejudicial po ito sa gobyerno.
27: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
25: Samantala, dagdag na tulong para kay Mary Jane Veloso at sa kanyang pamilya, tiniyak ng Palasyo ng Malacanang. Kasama natin sa balita si Rajuman Chanel Salazar.
2: Siniguro ng Malacanang ang dagdag na tulong para kay Mary Jane Veloso at sa kanyang pamilya bilang suporta sa kanilang panibagong buhay. Ayon kay Palas Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi lamang si Veloso kundi pati ang kanyang pamilya ang isinailalim sa iba't ibang programa ng pamahalaan matapos siyang bigyan ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naglaan ng DSWD ng 30,000 pesos para kay Veloso, tig 10,000 piso para sa kanyang mga anak at 10,000 piso para sa kanyang mga magulang. Isinailalim din si Veloso sa assessment para sa Sustainable Livelihood Program ng DSWD upang magkaroon siya ng pagkakakitaan at panimulang kabuhayan para sa pamilya. Kasama rin sa suporta ang psychosocial counseling, livelihood starter kits, enterprise capital at skills training.
6: Tuloy ang mga hakbang nito upang masiguro ang maayos na reintegration ni Mary Jane at kanyang pamilya sa panibagong yugto ng kanilang buhay.
2: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
20: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
27: Dapat nang sitahin ng Senate Impeachment Court ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte patungkol sa kanyang impeachment trial. Sagot ito ng House o Sydney House Prosecution Panel Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. nang matanong sa paglalarawan ni VP Sara sa korte bilang isang sarsuela o dula-dulaan at scripted lang. Ayon kay Tolosa, hindi na o dapat nang sitahin ang Vice Presidente sa kanyang mga patutsada sa korte dahil nakasisira ito sa integridad ng impeachment proceeding.
3: Ito ho siguro yung problema, no, kapag hindi nako-call out yung mga ganitong statements ng Vice Presidente, no. Pat, hindi lang ho first time na nangyari ito. Tandaan natin, bago ito, sinabi nga niya na hawak ng presidente ang mga senador, huwes, fiscal in the context of impeachment proceedings. Ngayon naman, ito na naman, no, sasabihin niya, isa lang tong sarsuela. Obviously, it's an attack against the integrity of the court.
27: Kaya naman nanawagan ang prosekusyon ng patas na pagpapatupad ng rules of court dahil posibleng makondisyon ng publiko sa mga binibitawang pahayag ni VP Sara.
3: Kung merong mas importanteng violation ng subjudice rules, ito ho ang mas dapat tignan. Hindi lang to violation ng subjudice, even contempt of court. No? Dahil, again, these statements, no, are not just inflammatory, but they attack the integrity of the court. No? Kaya ho, ito, we cannot take this lightly. Dahil nga ho, ano ho bang posibleng maging epekto ng ganito mga statements? No? Nakokondition ho yung minds ng mga public.
27: Bukod kay Tolosa, inisyuhan din ng show cause order ng impeachment court si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon at siya'y binigyan ng stern warning. Ang sub judice rule ay isang legal principle na nagbabawal sa prosekusyon, depensa, senator judge, media at maging ang mga nasasakdal, na si VP Sara na talakayin ang merito ng impeachment trial.
25: Ibininyag na pagdi-deliver ng mga maleta na naglalaman ng pera kay Vice President Duterte pwede raw magpalakas sa aligasyon na mayroon itong hindi may paliwanag na yaman. Kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano.
4: Naniniwala si House Impeachment Advisor and Spokesperson Robert Ace Barbers na maaaring ikonsidera bilang dagdag na ebidensya sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang mga isiniwalat ng dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Base sa kwento ni Gracioso, ilang beses siyang nag-deliver ng maletang naglalaman ng pera kay VP Duterte na may kabuoang halaga na 2 bilyong piso. Sabi ni Barbers, kapag nagkaroon ng investigasyon at napatunayang totoo, ay pwedeng magamit ang expose ni Gracioso na dagdag ebidensya sa 2 Article of Impeachment o aligasyong may hindi maipaliwanag na yaman si VP Sara. Ayon kay Barbers, pwede itong sumuporta sa paglobo ng kabuoang yaman ni VP Sara na batay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN ay umaabot na sa mahigit 98 million pesos nitong 2025 mula sa mahigit 7.5 7.2 million pesos noong 2007.
7: Kapag ito ay nagkaroon ng isang investigation at napatunayan no, na meron talagang perang natanggap at i-deliver, may katotohanan ito, ika nga merong corroborative testimony coming from a witness na ito talaga ay na-deliver at ito ay natanggap, no? Kung merong ebidensyang pwedeng ipakita, pwede itong gamitin, no? Bilang karagdagang ebidensya dito sa Article 2 ngayon, diba? Article 2, yung unexplained wealth.
4: Yan po ang pahayag ni House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
25: Ito na sports natin. Punteriya na raw ni Pinay Dennis Ace Alex Ayala na makuha ang ginto para sa Pilipinas sa 20th Asian Games. Sports balita ni Niel Santua.
9: Nananatiling nakatoon si Filipina tennis star Alex Ayala sa kampanya ng Pilipinas sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games sa kabila ng posibleng parusang maaari niyang harapin mula sa Women's Tennis Association dahil sa hindi paglahok sa mandatoryong China Opens sa Beijing. Ayon kay Ayala, malinaw ang naging desisyon niyang unahin ang pagsusuot ng pambansang kulay para sa Asian Games kaysa sa paglalaro sa WTA tournament. Posibleng patawan ng WTA ng multa at iba pang kaparusahan ng world's number 80 na si Ayala dahil sa liban sa China Open. Sa kabila nito, patuloy ang suporta ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission sa Filipina Netter at iginiit na mahalaga ang kanyang paglahok sa Asian Games bilang bahagi ng kampanya ng bansa sa international competition. Samantala, sisimulan ni Ayala ang kanyang kampanya sa women's singles sa Asian Games habang target niyang makapagbigay ng medalya para sa Pilipinas. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
27: Bella Padilla at ex-CEO Martin Tan, hiwalay na matapos isa publiko ang relasyon kamakailan lamang. Kasama natin sa balita, Alex Furake.
10: Ilang linggo matapos isa publiko ang kanilang relasyon, kinumpirma ng aktres na si Bella Padilla na hiwalay na sila ni ex-CEO

0: September 27, 2026 sa Instagram. Nagbahagi si Bella ng mahaba-habang post at nakalagayang quick life update. Ayon sa aktres, nagpasya siya na magpatuloy silang dalawa ni Martin ang hiwalay para maisalba kung ano pa man ang para sa kanilang sarili at kung paano nila nakikita ang isa't isa. Kwento ni Bella, umabot ng 8 months ang kanilang relasyon ni Martin. Kamakailan ay spotted ang dalawa sa Legazpi Sunday Market sa Makati City. Ngunit hindi umano nakita ng karamihan ang kanilang pinagdadaanan ni Martin nung mga panahong yun. Saan pa ng aktres? Minsan sa pagmamahal, kailangan ding magparaya bago pa man masayang ang mga magagandang bagay na nakita nila sa isa't isa. Sa huli, pinuri pa rin niya si Martin at sinabing grateful siya sa kanilang shared moments. Pinasalamatan naman ni Belle ang kanyang fans na natuwa noong isinapubliko nila ang kanilang relasyon ni Martin Tan. Yan ang ating entertainment news. Alex Foraque, The Talk RMN.
1: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabyab.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Headlines sa itong mga balita, Konsens dakwal sa Subo ni painumdum kang Mayor Nestor Chival pagduso sa proposed 2027 annual budget nini karong sunod simana. Samtang ang pagpagandam sa seguridad sa umaabot nga sinulog, pipila kabuan gikan karon, gisugda na sa kapulisan dinhi sa dakbayan sa Subo. Kini ang headlines sa itong mga balita.
3: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante nga ligon ang resistensya ug prime nga panglawas dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pangilaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Usa ka simanang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
8: Pwede sa Actimed. Actipit man.
7: Dimples! Ko igo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
8: Actimed. Actipid.
7: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
8: Actimed. Actipid.
7: Unya ang quality.
8: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka simanang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Girl, after work, fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
11: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
10: Worth it?
11: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
12: Glow Pond's Miracle.
13: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, arumalikin ang taas ng silintis sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
14: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with

0: regular use. Tandaan, mommies, para max alaga, max protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ECS!
1: Gikan sa kinatas ang bukid.
2: Nak! Kamusta nga ay?
1: O bisan sa pinakalayo nga isla.
3: Nag-graduate na ako!
1: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
4: O pauli na ko ka!
1: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
5: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at original.
8: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
9: ISO certified, world class quality.
10: At oras karon, alas 7:46 na sa Kabuntagon. Padayon ko na rin natas detalye sa itong mga balita. Sa ang konseho sa nakapay sa Sugbo ni Painumdum, gato ni Mayor Nestor Archival sa pagduso sa proposed 2027 annual budget ni ini sunod si Mana. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
7: CYHP, Tatak! RMN Report.
11: Gipahinom dumana sa Konseho sa Sugbo si Mayor Nestor Archival pagduso sa proposed 2027 annual budget ni sunod semana. Kini ang mga pangandaman sa City Council ang pagtuki niini. Ipadayag ito sa Mayor nga naana sa final stage ang preparasyon sa iyang pangayoon nga 15 billion pesos nga annual budget sa tuig. Labing na kung pahat din ikahin sa waste management, health o education gawas sa mga cash assistance alang sa senior citizen PWD o sa barangay.
12: Ang usas madako din nga kami sa atong waste management niya sa health na to sa atong education maugun na eh, mga dagko nga budget.
13: So ato ni submit before sa deadline on October 16.
12: Ah, correct. Ma-finalize within first week of October.
11: Si Mayor Nestor Archival sa Lasayran ang annual budget ng tuiga sa kagamahan sa payan mabot lang og 13.4 billion pesos mas gamay sa iproponer sa mayor alang sa sunod tuig. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man Eli Bolonos DYH HP Tatak RMN.
7: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Radyo mo nationwide.
15: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinaka

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Lunat ay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagbalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palig-una ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Osmeña Boulevard, kalampaing ngon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands na to, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na LA. Kay ugwa, piki ka na, ayaw daw ata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.

0: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
1: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
0: At oras karon, alas 7:53 na. Balita sa itong mga balita, pagpangandam sa seguridad, alas sa sinulog, sa sunod tuig, isugdanas kapulisan, distakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
3: DYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Kapin sa tulog kabuan sa dilipa agamang kalihukan sa sinulog, ang kapulisan sa sunod sa Sugbo, nagsugod-usap sa pagpangandam sa paghatag sa seguridad sa ika-362 nga Fiesta Senior Sinulog 2027, uban sa mga representante sa kadakuan sa Basilica Minor del Santo Niño o sa kagamanan sa Rakbayan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, Deputy City Director for Operation sa Cebu City Police Office, kaya itong biyaging semana, gipatawag sila sa Chairman sa Committee on Peace and Order sa Konseho sa sunod sa Sugbo, nga si Konseho Pablo Labrada II. Tumang nini aron ilang masugda na ang paglatag sa security preparation sa dakong akarihukan sa Dakbayan nga mao ang sinulog 2027. Gibutyag ni Pilari nga matag semana na nila himuon ang security meeting o ilan ang gisusi ang mga angayan nga panambuon sa siguridad nga una nga nabantayan sa milabay nga sinulog.
5: Naatay mga i-introduce nga mga security adjustment based on what happened last year. No? So, kining among pagpangandam, mahitabo na ni on a weekly basis until the sinulog.
4: Si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, gimanduan ang tanang unit sa kapulisan o gubang concerned personnel nga paligunon ang ilahaga kaandam o giparay ng close coordination sa mga ahinsya nga mao'y musalmot sa siguridad sa sinulog. Tingwa sa kapulisan sa Sudan, nga ilang makabot ang mahinungdanon sa tanan nga mao ang zero major incident nga unang naangkon itong 2026 sinulog celebration. Gipangnantawan nga murag sa pa ang daghan nga mga langyaw o lokal nga mga turista nga musaksi sa labing dako nga kalihukan sa Dakbayan sa Sugbo. Pinagi sa palayan nga plano, coordinated operations of proactive police visibility, ang CCPO pabilin nga may pasalig nga ilang suportahan ang luwas o manampuson nga 362nd Fiesta Senior Sinulog 2027. Gipaniguro nila nga ang mga devotees, bisita o mga Sugboanon, makasalmot sa celebration nga doon kasiguruhan sa siguridad. Nakigmiting usab si Police Colonel Rico Sumalde, ang hipi sa kapulisan sa sunod sa Sugbo sa mga representante sa National Commission on Muslim Filipinos kung NCMF, Visayas Regional Office sa pagpangulo ni Hana Faye Sultan, ang acting regional director, o attorney Almira Yusuf Balt, acting chief of the Peace Building and Conflict Resolution Division. Gipasalig sa NCMF, nga mutabang sila sa paghatag sa seguridad sa Metro Cebu at sa mga kalihukan o andam nga makikalayon kung doon ay mamatikdan nga badlungon sa katilingban nga nagtinguha nga mubalda sa sinulog 2027. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante, DYHP, Tatak, Arimen.
3: Rock radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata, unya nang atol pa,
10: fix it with Alnex.
11: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
10: Fix it with Alnex.
11: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
12: Unilab quality yan.
11: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mga kasama, nakasinati na mamuha ng naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas ng deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sports ngayon. Sports ngayon.
0: Ato mga balita sa sports si Atun Karon, sa ato sports analyst ng international boxing judge. Kasama ni Edward Liga, sa atong linya Karon. Kasama ni Edward, bang buntag.
14: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports gyatol ganyo sa DTX 500. Abanti si Carlo Paalam alang sa semi-final round sa boxing news. Nagpareho nga boxing sa dito sa Nagoya, Japan. Humaniya gipildi sa quarter finals ang Chinese nga si Jiang Jamao. Pinaagi sa usa ka split decision sa first two rounds. Nakuha kini niya Paalam apan sa third round naninguha po ang Chinese no nga iyang ma-knockdown siya Paalam apan wa gyud og midaog si Paalam pinaagi sa usa ka split decision tungod ni ini abanti siya sa semi-final round o sa silver medal no kung mudaog siya ang iyang makontra dili basta-basta kaya experienciado kaayo o ang record usab no nagpakita nga mas maayo kinig records kumparar ni Carlo Paalam iyang makontra alang sa semi-final round mao siya Mahmud Sabairkan no nga taga Kazakhstan diin na usa kini sa mga consider nga makakuha sa medalyang bulawan kini si Mahmud Sabairkan. Bisan pa man ni ana, masaligon gyapon si Carlo Paalam nga masungkit niya o mapilde niya ni si Mahmud Sabairkan nga tan-aw nimo sa record maayo usab kayo og very experience nga amateur boxer. Si Carlo Paalam na lang ang nagbinugtong nga nabilin nga mga Pinoy nga mga boxers no sa boxing team sa Pilipinas human mga kauban niya ang nangapilde di rakutob sa quarter finals apil na ang at two-time silver medalist nga siya Nisti Petitio din gipildi kini sa usa ka Chinese boxer kagahapon sa quarter finals. Kini nga tong balita sa sports gatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant na maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o ban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DPX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot mag DTX 500 matag adlaw aprobado sa mga eksperto og sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog Radyo Man Edward de la Serna Ligas DYHP Tatak Arimen.
0: Salamat kay kasama ni Edward Liga sa tumalita sa sports ng mga orasa. Mayroon kompleto sa ato mga balita karon. Standby lang ha, human sa itong pipila ka mga pahinom doon, mabalik ni, mabati ni pagbalik sa attorney Rufil. Karong mapadayo na siya mga isyo, mga komentaryo, apil na ubang sa nato ng mga balita. Uban ako din sa control, kasama ang Cases Mania, Nemskin Yonas o Gerald Albios. Ako sa Radio Mankel Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
3: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:04 na.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
12: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-laing gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapauso